0: Yan po ang pinakauling mga balita mula dito sa K5 News FM para rong pabansa News Bureau sa Agusan del Sur. Para sa palarong pabansa update ako sa K5 Action Kastan. Para sa kampiyon na balita sa Servisyo Publiko at Kasiyahan. Sa buong Pilipinas, K5 News FM.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
2: 66th Palarong Pabansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline-Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
3: Foro de los Pueblos.
4: Ang aton sibong attack na, imponto alas 8:02 sa ngaga, standby.
1: Check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Si Erin Grace Paglimutan.
6: Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow.
1: DTX 500.
7: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
8: Kining
7: IBS.
8: Gakutoy tiyan mo na?
7: Oo.
8: Tagi ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
7: Gigitig-ab.
8: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
7: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula. Kung sige ka inom, DTX 500, kagmighty si bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
8: Kay ga-inflame na imukan mo, imutinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C Sir GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sa ang kaangtanan sa ang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty Seed.
9: DTX 500.
10: Katalina habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
11: Sa isa ka adlaw.
10: Two times ko tagdaw duwa-duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
11: namit nagit sa akon nga mata.
9: DTX 500.
12: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imo pancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
8: Balikon ko tong churi, Sir Boy Blau. Pares mula sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
7: matukon
8: gin. Amo man ang lawas, di siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Nami nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang. Pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ka antioxidant. Kaya kung kisa ara ang bisyo, di ma-prevent, Sir Boy.
7: Gusto.
8: So, ang nami pa, Sir GP, ang asa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
7: Oh, hindi ka ma-stress.
8: Mm-hmm. Kun bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Stress. Stress.
7: Pila kayo ka DTX ka.
8: Baton mong Japon.
7: Baton. Serustan.
13: Tama mo man siya natuloy.
7: Uwa.
8: Especially emotional stress. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
9: DTX 500!
10: Katalina habagat.
11: Anong ginabatsyag mo?
10: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
11: Sa isa ka adlaw.
10: Two times ko, tagdawa-duwa ka kapsul.
11: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
10: namit nagit sa akon nga mata.
9: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali mag balik ang pagkabagsik sa imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing yari yan. Nagkantosilitis ang nagligad. Sikisakit di dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Tula ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
9: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
9: DTX. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
9: TTX Coffee Mix. Pabaka sa makabuti. TTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
9: TTX Coffee Mix. Pabaka sa makabuti. TTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina, hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kadlikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
9: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine, ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
9: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
20: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagababaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
22: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh. Available now.
25: iCare Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. iCare Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina, sang mata, gikan sa hali, nga dala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang iCare Gold kag patuluan ang mata sang iCare Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
26: Discover the beauty of play brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
27: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: out of mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
2: Man, kita mo bang nakikita ko?
3: Oo nga, kitang-kita.
4: Ganado kaya malusog.
5: Kitang-kita.
4: Timbang ay mabigat.
6: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
8: Walang amoy.
5: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
6: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
10: 66th Palarumba Bansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa inyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
11: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay mga K5, balik kita sa itong pagpangalaga sa inyong paborito nga palatuntunan, Tagsakaga.
12: Foro de los Pueblos.
13: Last and final stretch ng itong pagpangalaga mga K5, alas 8:19 ang itong sibong atak na sa Sining Tinion. Nabatyan ninyo ang update from our Agusan del Sur Sports Center sa pagpamuno sa atong Executive Vice President for Operations K5, Eljan Castaño.
12: Foro de los Pueblos.
13: Okay mga K5, sang nagligad gadlaw, natublag ang syudad sang Iloilo bangod sang isa ka karumaldumal nga krimen nga natabo. May isa ka senior citizen babae in her 80s na mga K5, 80 lang edad. Gulang na gid. Living alone sa isa ka dako nga balay kay ang kabataan abroad. May mga properties, may mga humayan and all. And nagsulod ang isa ka tawo nga kilala Manila sa pamilya because at one point nangin caretaker kag daw nakaobra sa ila balay dira kag dito sa uma whatever. So kilala nila, nagsulod sa ila balay. Ang pinsal sa tigula nga babae kun may istorya lang or may kinanglan. Grabe. Ginpatay. Ang pagpatay mga ka-K5 karumaldumal, ginkuga ang tigulang, ginyudyod, gindala sa sulod, kaginkawatan ang iyang balay. The worst part is that sa nasiling ko na kay nakilala nilang tao kay nakaobra na sa ila eh. O galing ini nga tao daw bag-o lang kagwa sa prisuhan Kaysang nagligad nga February daw na priso ning balita ko tungod kay sa nadakpan panahor. Do nalulung sa panahor bala nga ang iyang asawa do nag-abroad kag daw ginahut-hutan niya ganing asawa ya mo. Kay daw may chicks man guro eh. Laing nga klase. Gapanahor na gahampang pakalayo. So sa kakulang isang kwarta kag bag-o siya kagawa sa presyuan pinatay niyang tigulang. Mga K5, eyes to the board, eyes to the board. Yari subong sa aton linya. Exclusive nga magadalas ang balita sa K5 News FM Bacolod at Negros Occidental. Si K5 Kim Caloyo, ang aton nga ace reporter in charge dito sa siyudad sang Iloilo sa K5 News FM Iloilo.
11: K5 News FM Live Report.
13: Our chief of reporter sa Iloilo, K5 Kim Caloyo. K5 Kim, good morning. What's the story?
14: K5 Eric gin pamahawan pa sa tigulang ining suspetsado
13: na napatay
14: man mismo sa iya not knowing ni no nga may plano na gali or may intention nga patyon siya during that time ka K5 Eric diri na natabo sa may area sa Ledesco Village
13: okay.
14: Sakop na ya sang barangay Tabuksuba lapas sa Iloilo City May 24 no Domingo kay actually nag-report sa Iloilo City Police Station 2 La Paz Police Station ang ining iyayang bata nga isa ka nurse sa Estados Unidos so kung sa United States ka K5 Eric
13: okay.
14: Kay since may ara bala sila sang access dira sa CCTV o kon monitor pinaagi sa cellphone na timingan man ka K5 Eric nga syempre opposite time kita dari late niya na o kung pagkabugtaw yan na siyang nakita niya sa CCTV nga nagahamyangon na ya ang iya nga Iloy ka K5 Eric that is why nga nagtawag man siya no sa mga relatives nila diri kag actually aside sa duha ka by blood din nga bata abini sa nga biktima nga si Virginia Hasildo 89 years old ka K5 Eric
13: okay.
14: Mayara ni siya sang adoptive son nga ari sa Iloilo actually mayara na da sila sang timbang o galing during that time sa natabo ang ining insidente day off o kon nagpauli bala no ang ila diri nga timbang
13: tungod kay Domingo
14: tungod kay Domingo
13: okay
14: sang
13: now
14: fiesta sang amo tong time sa lapas
13: okay ay klarohon ko lang K5 Kim no before ka magproceed sa inyong mga balita one ang babayi lang, ang senior citizen lang ang tao sa sunod balay.
14: During the time.
13: May CCTV, yeah. Ang bata nga nurse nga to sa Amerika, amo pang nakakita nga bangkay na nanay niya, then gintawgan ang ilang nga adopted nga bata dra man si Luilo, kag nag-report sa police. Now,
14: yes, okay, Tavari.
13: Ang animal ni nga tao, nagsulod sa ilang balay, kanami lumpatan, kim kunaris bakulod ba? Ari sa ang ining tawo nagsulod sila ginpakaon pa ni Lola Kim.
14: Gin pamahawan pa ka K5 Eric.
13: Ay kalong gabang klase tao ka nami nagilumpatan. Sige Kim mamati ko sa istorya mo kay ginit ulo ko Kim mainom ko anay DTX coffee mix. Ah. Go ahead lang Kim.
14: Kay actually kun makitaan mo dara sa CCTV kun mapakita dara ni ka K5 Ita no.
13: No.
14: Makitaan dara ang sa gate gid mismo bala no sa ila dara nga balay ngati nagpanawag dara ang suspect by the way ang suspect amo ni si Jerry Lima 34 years old alias Pablo no kay ang paangdong tawagin ni nila or ayo ya Pablo ka K5 Eric mo.
13: Pablo,
14: so makita dito kag mabatian man sa footage dira sa CCTV nga do nagambal siya bala nga may transaksyon siya sa mga tamburong kag do mga construction materials ka K5 Eric kay actually ang adopted son ni sa inya biktima mga puro niya bisa sila mga negosyante mo diri sa may syudad sang Iloilo to nagambal ni siya sa tigulang nga may transaksyon siya dito ya bisa negosyo no sa nga iadring adopted son ka K5 Eric that is why nga gin entertain man sang tigulang makitaan pa gani sa CCTV kay actually based rin sa information do mga around alas 8:05 sa nga aga sa nga nagsulod no ang ining suspect nga si Pablo sa balay sa nga tigulang
13: okay.
14: Kag based rin sa information tinud nga ginasundan niya man ni daga ka ulo istorya pag ining tigulang ka K5 Eric actually mga alas 8:15 sang aga naka-contact pa ni ang tigulang sa iya diri nga adopted son ka K5 Eric, no? Mm-hmm. Tapos, natabo diri ang insidente mga around, ang pagpatay gid mismo, ah, mga around 8:34 na sang aga. So, bali mga sila lamang ka minutos right after nga ginpamahawan siya, gin-entertain. Kaya actually, nakitaan pa ganit sa mga CCTV footages nga nag-inom pa niya sang tubig ang ining sospesado. Actually,
13: oo.
14: Yes,
13: Kim, may video di nga gina-replay si Ethan while nag-report ka nga may tigula nga nagkadto sa gate. May audio ni Batio na di pagpanawag ya?
14: Yes, kaki-five, Eric.
13: Kim, pwede ko i-replay ka dali. Pamatian talang ka o chisiro sa akong subungaga, Kim, no? Mamati lang ko sa tingog sa nanggabang na kaya namin nagilumpatan. Tani-replay, tanangin padala ni Inday Kim nga balita nga nagapanawag ning turutunto sa gate ng mga traidor klase tao. Itan, i-replay palihog bitan. Mamati kita sa huni sa nanggabang, ne? Hindi tanang itong sa gate, sa blata ng sa gate, sa tan? Na-ra-ra. Ang kapanawag siya sa gate? Hindi niya mo. Ara-ara. Atong may babae? Hindi niya mo. Tan, atong may babae lang nagkanto sa gate nga ginbuksan niya. Ato kay nakita ko na eh. May babae nga ginbuksan niya ang gate. Ang tigulang ginbuksan niya ang gate. Nagapanawag ni siya, Kim, no? Nagapanawag siya?
14: Yes, kaki five, Eric.
13: Ara na, Tan. I saw the board and I, Tan. Ato ba may tigulang nga babae nagkanto sa gate nga ginbuksan niya? Muning sugod-sugod gini nga video nga ginbuksan niya pagpanawag hambal ni K5 Kim, ginbuksan niya. Go ahead, Itan. Mag-ulang na replay mo, mag-ulang itan. Mag-ulang it kayo. Few seconds ago. Go ahead. Negative si Itan. Ato, Tan, Itan ang nami, Itan, itong babae, Itan, importante ito kayo. Kitaon, gito kayo nagalakat sa gate, ginbuksan niya. Go ahead na lang, Kim, ha? Hindi makita ni Itan.
14: So actually kay K5 Eric no ang mabati andra sa pagpanawag yaman sa tigulang no. At yamalya so may transaction siya sa tatlo something sa tamburong which is ang negosyo sa ni Adriang tawag na no
13: adaptive
14: fund kay K5 Eric that is why nga ginpasulod siya entertain kay actually ining tigulang open man nimo especially kung kilala ya considering nga ining suspetsado before naga tawag na no naga ubra-ubra ni kun kay may duta ni sabi no sa may barangay Gihaman Leganes mga around 2 hectares no dito kagati amo na gapananom mais may tanuman nga mga humay so ang caretaker gid actually ini sang ining duta amo ang tatay sang ex live-in partner sang suspect bari ang ining suspect nagabulig-bulig lang kon mananom kag mag-harvest pero ang ining nga suspect man nakaagi man niya bi nga nagapulupaninlo kag ginasugo-sugo sang ining tigulang nga gitawag man nila nga nanay Ber dira man mismo sa Ledesco Village sa
13: diin amo na tani ng video na tano. Hindi na lang. Sige lang. Hindi na lang tana. At sige, Kim, go ahead na lang, Kim.
14: Oh, actually, kasi five, Eric, mo, kay nakitaan dito sa CCTV sa iyaman bata mismo nga ara sa abroad ang actual nga pagpatay sa ining biktima, no? Kay actually, tiahambali ganito may transaksyon sa tamburong going na sila kuntani sa area sang Bituon Haro. Nagauna, ining tigulang na magbukas na blatong tani man niya sa portahan.
13: Ari, kita ko na, ho?
14: Kasi five, Eric.
13: Oo. Ginpapungko pa siya gali, ginpapungko pa siya gali, Kim, no?
14: Yung tapong ko siya, Dra, kalinkuaan pa na sa kanoyos ang pamahaw mo.
13: Pero kabuisit, yung klase tao. No, go ahead, Kim. Go ahead lang, Kim.
14: Ngayon itulok, wah. So, pagwa na sila kontani, Dra, sa portahan, man sa ilang nga balay, yaw na ang tigulang. So, nagasunod niya ang sospetsado. Dugin, din ko gaya, gamit ang yabala nga butkon, kaki 5 Eric.
13: The wrestling type? The wrestling type?
14: Yes.
13: Grabe, no? Sige, Kim, go ahead, Kim.
14: Actually, considering the age, no, kaki 5, Eric, no, ti bisan gani itiklod mo na guro, kahit siyempre 89 years old bala, ang ining lola, kung ining tugulang kaki 5, Eric. Kagti, aside sa ginpugaya, ginlasak-lasak ya pa kaki 5, Eric.
13: Ha?
14: Ginguyod pa kadto sa kwarto.
13: Ginlasak ya, Kim?
14: Yes.
13: Gainit na gidulo ko, Kim, ah. Gainit na gidulo ko. Tingagin lasak-lasak pa siyang gago niya, oh.
14: Okay, actually, kasi Five Eric, based diri sa pagpangusisa naton sa background, yun ang suspect.
13: No.
14: Do may pagkapulupikon, sag even ang family members siya, ginapahog yan na gani, bata yan gani, ginapahog yan nga pamatyon, baka mo.
13: Addict ni siya, Kim.
14: Pagkaugakan yan nga hilaw kasi Five Eric. So, maambal naton, wala nga, wala kita kabalo kung anong dalagan, wala sang iya nga paminsaron.
13: Addict ni siya, Kim, hindi.
14: May information kay na contact nato nang iya nga ex-living partner nga do may bulo babayi ni siya sang una kag do accordingly or allegedly muring mga babayi ya ang do naka-influence sa iya sa illegal nga droga.
13: Tanang imo nga kwantan may nigngalan pangapalarong pambansa tan tapos nakita basketball dali lang. Mo grabe inday Kim no ka sakit pa ni sang balita mo Kim ka palang luya kami subong Kim ka tanaw kami di sa Bacolod ka palang luya kami i-replay ko ni Kim Liwat okay lang si imo nang gatingo gid nga panawag si Jerry si alias Pablo pwede lang Kim.
14: Oh sige ka kay Five Eric.
13: Okay sige bitan nga may audio tan pamatian tabi pagpanawag gid nga nagpakuno-kuno sa kami transaction sige bitan Kim. Oh ari ahay. Aral, di ko lang makakakipay. Tanawan nyo. Sige, go ahead. Sus, grabe. Ara siya. Ginlock ya. Sus, grabe. Okay, naitan ko ilang audio. Pag sulod ya kay 5 game gipamangkot pasagli sa tigulang nami ning ila CCTV kay may audio babatian gig Kim no?
14: Yes no kag actually aside sa mga CCTV sa sulod sang balay dumayara pagit bala sa mga ginagmay bala nga mga cameras naka kay 5 Perry.
13: Ti ano na tabo Kim kun di ging kuga di niya ging kuga ang tigulang sa sagwa kun sa sulod balay?
14: Dira sa sulod balay ang samtang pagwa ka kay 5 Eric ang ining tigulang sa iya man niya lang tawag na no sa kortahan sa ilay, ang balay dira dira dapit sa ilang teres di dugin ano ya bala gin kuga ya gamit ang yang abotkon kag dugin pabalik ya pasulod na liwat ka kay 5 Eric
13: okay.
14: Kag didto na yagin lasak-lasak kag gin aguyod going sa parto sang bitima
13: kay 5 Kim sa pagkapinsar pa lang Kim ha nga 85 years old
14: 89
13: years old ko normal ang utok mo sinimatsyag ko Kim do hindi mo mahimo ni Kim mo matsyag ko lang ha. Kung normal ang utok mo, lasak-lasakon mo pa, anong inugbato sa pobre nga tigulang, huwag inupon ang tigulang magluwas sa caretaker nga nag-day off, Kim?
14: Wala, kay actually supposedly, mamista na siya kay 5 Eric mo, kay piyastama na sa lapas, kinaulak na sa gani, isang mga grupo, yaman, kay 5 Eric, and usually ito may ga-service, man sa iya, may ga-sugat sa iya sa salakyan, gumaling, si natimingan gidabi nga during the time wala pa bala sang may nakaabot ka kay Five Red.
13: Okay, Kim, grabe nga balita ni. Ano oras kundi mga more or less 8:30 kay babalaan mo sa CCTV ang oras eh kung anong tatabo ang insidente, ang krimen. Ano oras nag-report kag nakit-an sang bata eh, sa Amerika nga patay na nanay niya? Ang mga what time?
14: Considering the opposite time na doon na rin, no? Ti, mga alas 11 na yas ng gabi, kay 5 Eric.
13: Philippine
14: alas
13: time.
14: Alas 11 na yas ng gabi, sa aton Philippine time, didito yas sila, alas 11 sa aga, probably pagbugtaw ya.
13: So, nakitaan na sang bata, kag nakareport sila sa pulis, gabi na?
14: Yes, kay 5 Eric.
13: So, more or less, mga more than 12 hours na nga natabo ang insidente, Kim?
14: Mga around probably 15 hours.
13: 15 hours now. Ara dira nakita nga punto. Pagkabalusang bata sa Amerika, gintawgan niya ang ilang adapted nga utod diri sa Iloilo. Immediately nagkadto nagnawag sa pulis kag nagkadto sa pulis ging kantong balay. Pag-abot Kim sa sulod, ano ang nakit-an sang pulis?
14: Makitaan dito kasi 5 Eric no nga tiyan na nagkamyangon na bala ang ining biktima kag wala na ya sang kabuhi ang iya nga liog dumay ano bala no may gamay nga mga mabalaan bala no daw kinug-an kay 5 Eric sa iya yang liog kag ti since nga based man diri sa information nga ti dugin lasak-lasak siya probably basta sa mga internal organs ya naapektado no pero aside from that so wala man gid sa mga dagkuan niya, mga visible ones sa K5 Eric. Pero nakitaan man sa CCTV nga ginkuha siyang ining suspetsado ang kwarta sa sulod siyang wallet sa ining tigulang nga biktima kakipag-eri.
13: Pila ang kwarta nga ginkuha ya Kim? Anong ginpangkawat sang turutunto nga tao ni Kim? Buga init na gid ang ulo ko ah.
14: Oh, kaya kung makitaan mo kaki Five Eric sa CCTV, pagsulod niya, wala siya bit-bit.
13: Okay.
14: Nakaudi lang siya. Pero pag exit niya na, dara sa gate sang balay,
13: di plastic bag na siya?
14: Na plastic. Kung silupin, kumbaga. May unod kaki Five Eric.
13: Ano
14: ato? Tiyara ang kwarta sang tigulang, kaga mga relos siya bala, no? Kagdating na, as of the time, hindi pa man ma-account kung ano gito specific ang iban, kaga pilagid ko mismo ang kwarta kaki Five Eric nga nakawat as of the time, based man sa kapulisan naton. Kag nag-reach out man kita sa adoptive son sini, no? Sa biktima, kagdi nagligad na gani, balya, mabato pa nila kung tani mo, kung for example, natural death ang
13: kamatayan
14: kay ginapreparahan na ni nila mo nga gaplano ng tanan sila nga mga mag ang magutod kag ang mga kaabuhan sa United States day ni ma 90th birthday sang tigulang sa September ginaplanuhan na nila nga pagpauli sila sa nga tanan kag mag-reunion ka K5 Eric nagbigad nito nagmasakit ning tigulang do naglawig-lawig man gawas sa ospital that's why nga ti do madugay man siya dira nga ginukdan sang niya adaptive son o galing kay tising sa may negosyo nagpangita sila sang timbang no ang timbang do mga around one month and a half naman na nagatine sa ila that's why nga ti kampante man sila bra nga may upod ang tigulang o galing kay ti Domingo tong adlaw day off wala sila maglaom nga probably pa sila na balaan man sang suspetsado kun ano nga mga inadlaw nga wala sang
13: daw amo na taning pamangkot ko si Imo Kim eh daw amo na taning pamangkot ko. Paano nabalaan ni Pablo nga wala dira ang timbang sa adlaw nga Domingo? Paano niya nabalaan? Amo na taning pamangkot ko Kim eh.
14: Actually, kaki Five Eric, gina-try man naton nga i-reach out pa man ang ining timbang. Pero actually, hindi man sila gidya kilalahay personal sa ining suspetsado kag ining timbang. Kaya mag-o pa lang manayabi ang timbang. Tagtagada rin siya sa lapas. Ang suspect, taga Leganes. Kag ang last na kadtos ang suspect dira sa balay sang tigulang, 2025 pa.
13: 2025. Now,
14: yes.
13: Magluwas Kim sa ginkawat nga kwarta, unaccounted pa kung pila subong ang amount kag grilo. Ano pagid ang pinanguha sa turutunto ni sa sulod sa balay ni nanay?
14: Sa information do mga relos pa lang man no kag posible basi may mga alahas man bala kaki Five Eric. Sa aton diri nga mga pagpamusisa man sa ex-living partner no Wingly nga ti ang ex-living partner gid mo gid upod sa sining suspetsado kaki Five Eric. Sa una, mayo mani nga tao mapisan sa ubra, duwalin agas na magkabi, ara sa ulubrahan niya, dito swagyan na sa ligan siya, no? O galing sang nagtrabaho bala sa Saudi Arabia ang bilang OFW ang iyang ex-live-in partner dito na nga doon nagbago ang batasan sang lalaki kaki Five Eric. Doon nag-rebuild eh, kag there were times nga kung hindi siya magpadala sang kwarta, gina-blackmail ya o kung ginapahog ya ang mga kabataan mismo ah. Kaya actually ang mga bata ni Mila duwa kabilog sa suspektado kag live-in partner ya. Ang ining ang subang incoming grade 7 subong kag ang isa naman amo na siya ang grade 3 no nga babayi. Kag kun for example no hindi bala kapadala sang kwarta ang ex-live-in partner na iya sang sila pa nag-updanay o kun namayo pang ilang pagtamdanay ilang bala niya mga kabataan kun hindi kapadala sang kwarta ang inyong nanay pamatyon ko ka.
13: Ay nano, suko na mo, may diferensya ni Kim. May diferensya, hindi ni nami nga ulo sang tao. Grabe, pati ka ugalingon niya nga bata, ang balon niya nga pabatsyon, takmo di pa wala sa mama niyo kwarta.
14: Kaya even ang iyaman nga ex-living partner, ginasendan niya kay doon nakabakal niya sa sang duwa ka pusil sa area sang Lanit Haromo. Ginasendan niya sang picture sang pusil. So something like, gudu ginapahog niya bala. Nga ti, kung hindi ka magpadala sang kwarta, kung hindi ka mag, kung ano lang yung napangayo, yung napabor ka kay Five Eric, ti arisa ko ng bata mo.
13: Game!
14: Anong matabo sa ila.
13: Ang taga Negros Occidental nga nagapamati subong sa imo masyado kaklaro kag komprehensibong report. Isa lang subong balatyago namon di kay hindi kay kasubo init ulo sang taga Negros. may mga plano ding iba niya pangwain na kuko, may mga nanon na lang, sige, itanan lang abi, no? Init gidya ulo nila. Si Mago sa inubaan ka pagot, sila ni Bings Delpin sa Mansilingan, aman siya intana, ga init ulo nila. Kim, ang pamangkot ko subong sa imo muna, prangkahanay na nagilang Kim, nadakop na ning turutonto ni Way.
14: Wala sa gihapon ka, K5 Eric. Amo lang problema, subong, tungod, niya ang iya nga mga kabataan, kag ang iya nga ugangan, kag ang mga pariente, man sa iya, yung ex-living partner, nagpalayo dira sa Leganes, samtang wala pa yung madakpan
13: ang
14: sospetsado.
13: Kay, basic, kung balikan sila?
14: Kaya actually, may information nga before, dugakob-poob ni ang sa puno sang isa kasarisa, dira, no? Malapit sa balay sang ugangan, sang ex-living partner yaga, kob-poob siya. So something like duga monitor o kung nagatiid-tiid. So, basic balay ituudon niya or itumanon niya ang iyay nga pamahog, nga pamatyon niya ang iyay dira nga ugangan, kumbaga nga ilaw or tawag na nung nanay sang iya nga ex-living partner kag ang iya duha ka mga kabataan ka kita.
13: Nga agahambal kaling kay Nakim nga ex-aw nagbulagay na gid sila.
14: Nagbulagay na gid sila kay actually ang ginpamangkot naton ka K5 Eric kung ano ning mga nangin rason sa or pati mga hibubunot man malil sang suspect sa ining biktima. Kaya actually nga natin dugaan dira sang balay nila kay ang balay sang nanay sang ex-living partner kag ang ila balay before to paray lang ang ginatindugan sang ila balay buta sang biktima before do nag sa pagpati sang ining suspetsado ang biktima ang nagpaguba sang ila yang balay not knowingly nga ti ang nagpaguba amo ang iya dere nga ex-live-in partner kasi type Eric tungod man nga despite na to paday lang ang balay dere sang iya nga ugangan nga hilaw before kadala siya sang babae kun matagkaagahon kag matagabi ka kay type Eric
13: so may talent mangli ni May talent. Okay, wow. Damaran ako magpasilabot sa iba nga bisyo sa turutonto ni. Tikim din sa nanay subong, ang ginpatay niya.
14: Ginpa idalom sa autopsy ka K5 Eric, no? Kaya actually, ti gusto ginabi mabalaan man sa pamilya. Nga aside bala sa pagkuga, ano pa gid ang ginkamatay, gid to be specific, abi, no? Sa ining sigulang ara sa subong, sa Gigato Abesha, no, sa area sa Haro, kag gina-finalize pa sa karon siyang pamilya, ang ining plano ba na, no, nga magtanyag or mag-offer sang reward money sa konsinoman ang makatudlo kung makahatag sang information kung sa diin subong ang suspect. Actually, posted naman, no, tumakpakita dara ni K5 Itan ang laragway man sang suspect.
13: Ari?
14: Kasi bala nakalabot man dara, nakasaboy, bala dara sa negros, K5 Erika.
13: Haling kay na pagsugod mo, duguyay lang di makita o gani sa monitor, ginig gani ulo ko, okay, ma. Iyay tsura di, ho. Grabe no, kahubin pang tao ng siling mundo, kakuan mananlo, kaayom na si Churay, no?
14: 34 anyos, yung makon mo, sang around May 17 pa lang na siya nakagwa sa prisuhan.
13: Tiyo, napriso siya February 17, napriso siya sa tungkol siyang panahor, illegal numbers game.
14: Yes, STL na siya.
13: STL, ano siyang kulukuridor sa STL?
14: Yes, kaya do something nga do hindi bala lisensyado or do something kulang sa mga permits na bala ka kay Pabere.
13: Okay, now, may dako nga kantidad ang nakuha yan sa tigulang. Kaya ginapamangkot ko ni Kim para nga mabalaan ta. Basi ko nalagyo layo, blaki duro sa kwarta.
14: Possible ka kay Pabere, kaya ining tigulang, tinamo man sa mga negosyo, kabataan niya, kag-aside sa iya, sa dra, may mga tawag na, no, may mga, ano man siya, kadutaan. Kag, based sa information, no, pero may man na siya yan na ginautangan, bala, no, sa mga tinawo, yeah. Actually, mangkot man natin rin ang ex-living partners ang suspect. Ano pag ilang mga hibubunot sa suspect, sa victim, o kung sa ining tigulang. Kaya before, sa March 2025, doon nagtuyo na siya, o kung nag-attempt man lang manghulam sa 10,000 pesos, ka kay Pabere.
13: Okay.
14: Ugaling kay ang tigulang based diri sa pagkakilala sang iya man diri nga mga suod sa iya. Nga tikon for example tinawo ya ka kag balaan niya binga tamad ka do hindi ka mo naka productive sa imong trabaho. Wala na siya gapaulam kapin pa kay ang ginamit sang ining suspect during that time hambal na ang living partner ko lang mabayad ugali kay wala man niya nagpledge abi man niya ang ining ex-living partner. Ya no.
13: Wala nang pasugot.
14: So sa kabuto nga time sang gin-refuse sang tigulang nga tawag na no nga pautangon siya ginambalan niya ang abi nila or ang pag-ila pagpati nga ulang ang barya maabot gid ang time nga patyon ta ka
13: aso nagpaanda medyo may sa simple sa Ilunggo nga istorya kay panawagan mo din may aligot-got na siya
14: yes kay Pepe Eric
13: Okay, pero tinga din di ko ma-automa. Kim ka nami isang report mo, Kim, pero galingin ni tulo ko, Kim, ah. Gainit ni dulo ko, kalaeng gid. So ano na subong? Ano subong ang tindog sang pulis? Anong tindog sang pulis? May lead na sila? Sige ang investigasyon. What's the update on the side sang aton nga mga police officers?
14: Ongoing pa man, no? Wala pa man din sila ang ining hot pursuit operation sa Iloilo City Police Station 2, no? Kung La Paz Police Station. Hmm. At kagati, amuna, no? May mga information sila sa K5 Eric nga ti dokapon do ma-info nila ari pa sa syudad sa niya Iloilo.
13: Okay.
14: Pero kay ti do damo man isang pangilala ang ining sospetsado kay ang ining suspect taga Kapis gina siya mo.
13: Okay.
14: Mambusaw Kapis pero okay. Naka-coordinate man sila to sa Kapis nga mga kapulisan man or sa CPPO.
13: Hmm.
14: Pero wala didto no wala sang wala tos nakitaan abi o kon ang we're about sa K5 Eric as of this time say wala sang information dito ya sa area sang Kapis. So, posible nga di ba si iya diri pa siya sa siyudad sang Iloilo or ba si dito man niya sa may area sang Leganes o kon posible man nga nakatabok siya somewhere no sa mga nearby nga mga provinces o kon mga kaiting nga mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas ka K5 Eric. Nagapangayo na lang sila sang Bulig kay di ba si Balaman si Platan no nga sa galakatlaka to kon nagakumyot kay sang himo ya biya ni Abing Carmen wala man ni siya sang nakita na binga may dala siya nga getaway vehicle o kon motor sa K5 Eric. So probably tinag-commute lang siya. May possibility man nga tiba si nakahulam siya sa mga salakyan abi o kon motor sa
13: kasi
14: na nga magpalagyo. Pero right after o kon sang gabi sang pagkatapos yung ginimo ang krimen ka K5 Eric nag-my day pa siya o kon nag-Facebook story siya sa isa kailimnan kag tinaga-inom-inom nga may mga tupad yung mga babayi.
13: Ay, manyak ko lang. Ay, kalang gabang na klase, oh. Nag-mayday pa siya, Kim?
14: Malide ba lang yun mo? Yato, alas 8 ang aga.
13: Aga.
14: Pagkagabi, na may mutual or may friend siya sa Facebook, nga tikilalaman sang pamilya, sang ex-lived partner niya, nga nakakita, nga nakasorry pa siya, nga nag-ara sa ilimnan, na may gasiga-siga, probably bar or probably bar.
13: Nag-igpat-igpat pang manyak ko, eh.
14: Siya, may tupad siya nga mga babae.
13: Ay, nami, kung nakanami, nagigim pangakig. Ano mo nga, kunwain lang ko, Kim, naka DTX 500, pamatsyago kayo na pa ko nangakig sa balita mo ni Kim. Naka DTX 500 ko eh. Kontrolado ko ang kwan black ang ay saka BP ko. So, ang kwarta, Kim, giniinom niya ka ginight clubbing?
14: Posible nga, tiyan mo itong ginagamit niya, K5 Eric, kay do ano na siya mo, do nag-start niya siya nga nakapulo pangawat, nag-reach out man ganin dati, diri sa ato, no, ang nanginbulo babayi-babayi, ya, kaya nakain mo kita sa balita, nga sa aligasyon niya sa ex-living partner, nga ti ang kwarta, nga gin kinawatan niya, ginagastoya man sa babayi, o kung even ang kwarta, nga ginapadala sa ex-living partner niya before, ginagastoya sa babayi.
13: Kaya ano hambal sa babayi?
14: Nag-reach out sa aton. Ang balya, wala siya kabalo nga ti halin sa kinawatan ang kwarta kay doon nakatibol. Yalang man ni mo. Kay doon gagawbra sa bar ang ining babayi. Nag-gabay nga nagapakilala nga Philip nga katapos ang Philippine Army ang ining suspect. Do pa cool. Tingala sa ganito nga permi kung nabalaya damo kwarta ka kay Peberic.
13: Okay. So, tinitsura daw army. Gidman siya mo. Lagko pa siya lawas siya, no? Pero ang babae gali nga iyang nga ginahimo abi nga daw girlfriend gaobra sa bar kag wala miyak balong
14: do nakatibol ya lang sa bar ka K5 Eric pero aside sa amo nga babae do may iban pag yung mga babae man nga pero gina ga tawag na no ga ataw nga nagawlagaw sila o kinadala
13: Kim manyakis gali ni Kim manyakis nga trying hard la grabe
14: gusto ang ba
13: pasikat ba
14: tawag ya sang magulang sang iya nga ex-living partner nga gusto ya magpakita sa mga babae nga tido may kwarta siya nga do cool siya kumbaga
13: cool yes cool
14: Eric, para mapa-impress kag makuha ang mga babae ang bagani diri nga do nako gani nga kantidad nako nung ginagasto ya para lang ya nga maka upod-upod sa mga babae nga rin sa mga bar o kundiin niya man makilala kasi Eric.
13: Oh, grabe. Abi mo, Kim, kasakit buot ko, Kim, you know, thinking about an old woman, 89 years old at that, kugon mo, lapakon mo, kwaon mo kwarta, pagkagabi, may night clubbing, may day mo pa sa Facebook, knowing pretty well that may ginpatay ka kaging kawatan mo. So, this is not about a crime, Kim, eh. This is about a personality sang tao doing a cold-blooded murder on a helpless tigulang and yet showing no remorse of the crime. Para lang nga ma-purso niya lang iyan nga pagka-macho nga klase tao, Kem.
14: Actually, ito, ang muna, nabasagan man naton ang sakit mo sa maratsagon sa kabataan niya.
13: No.
14: Knowing me, natikitan mismo sa CCTV kung paano ginpatay. But they are helpless, kaki Five Eric.
13: Oo, oh,
14: gito. Makita na nila nga ginapatay ang nila, yung nanay. Pero hindi nila mabuligan. Kaya natapos na mo ang insidente. Pero they can see nga, ginkuga, ginlasak-lasak, ginguyod pa kadto sa kwarto, kaki Five Eric.
13: Okay. Pero Kem, sa video, Kem, sa CCTV, nakita gidya kung paano siya ginpatay, Kem? Kita gidya?
14: Yes, kaki Five Eric, no galing. Kaya mula nang wala gin-disclose ang pamilya kung wala naghatag sang footage kasi even ng polis naton. Pero based din sa information, kita gid ang actual nga pagpatay sa biktima.
13: Kagka nami, sing ila CCTV, katag Kem eh, matagblason ang audio, kaklaro, kaayo. So meaning, ati siguro, ginarespeto tama ng isang pamilya kahit ikalain mo na ipakita din kung paano patyon sa nanay niya, no?
14: Then nga nga sila, kaki Five Eric, ang iba niyang mga bata, wala nang tanaw. Kaya ang mga nagtanaw, mga kaapuhan, kagkahinab
13: kaya nasakitan.
14: Bago,
13: grabe. Pinagid ang bata ni nanay?
14: Actually, may bata siya. By blood, duwagid kabilog. Pero, isang single pa na siya. Ang iyang hinablos, doon adopt niya kaki Five Eric. So, bali, doon na kabig.
13: Tatlo.
14: Ang yaman mismo. Kaki Five Eric nga bata. Kaya doon, ang tawag na ng mga kabataan niya, nag-edad range, mga 60, mga 50 plus, kaki Five Eric.
13: Oo, kaya 89 na siya eh. Okay. Yes. Kim, ang bana niya, why naman? Dula na?
14: Oh, napatay na. Napatay na.
13: Long, long time ago. Ahay. So, si nanay who is living in her twilight years, why na? Tungod sining tao ni ngara sa picture subong, Jerry Lima alias Pablo. Pablo. Grabe, Kim. Kim, salamat. Kim, katagid sa imo nga balita. Basi, Kim, madakpan. Kim, pabalon mo lang kami ni Sbakulod.
14: No problem, kaki Five Eric. Kagkong gapayo, bang kitabuling sa mga taga Negros, diba? Kasi makalabot dahil sa area sa Negros.
13: Wala Aring, ginapost namon subo, ginapakita namon subong, ang mga amigo, tanga Coast Guard, gabantay na ni siya mo. Ang iban nga mga kargador, to subong ga PM ni sa ako, mga kargador sa pantalan. Ang iban nga mga nagaulubrabla sa mga barko, ga PM, gatanaw ka subong sa balita ta. Gapabalos lang yan kay Five Eric, kung makita namon, isugid namon na sa inyo para nga madakpan ka namin. Gainit ulo sang tao, Kim, grabe, Kim. Kung wahay lang kami naka DTX 500, promise ko, Kim, subong mga king na kami, Kim. Galing kayo naka DTX 500 kami, Kim, eh.
14: Ang mga sakit kasi siyempre kita, bisan kita, ano, palangga na tunutun ng mga lola o kung mga nanay.
13: Sige ah. Kung daw hindi lang bawal, Kim, dumambal na kung nga gago klase tao, galing bawal lang, Kim, eh. Hindi lang kumagambal ah. Kabudlay, gid. Kim, salamat, gid, Kim. Kagkabay pag konsensyahon ini si Jerry, kag mag-surrender and face the consequence sang isa ka satanic act nga iya ginhimo kontra sa isa ka helpless nga tigulang in what appears to be a macho syndrome sa isa ka lalaki para lang makakwarta para makapasikat na matay siya sang ula kalaban-laban nga babae. Kim, thank you so much for that very very comprehensive story, Kim. Thank you, Kim.
14: Report nagikan dari sa Iloilo. Ako naman si ka K5 Kim Montanyo Kaluyo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa K5 News FM Philippines, K5 News FM.
15: Foro de los Pueblos.
13: Katahom sang kipo report ni K5 Kim ko ang kupataning kay Berto akay K5 Bomba Marilo. May isa ka konsehal nga nagresign mga ka K5 sa Cadiz, way na malabutan. Kuhaon ko pang report tani parte sa SM sa elevator, way malabutan, buwas naman ko mga kig ni sa elevator, way nagitalang alang na ko sa oras mga K5. In behalf sa kay K5 Eljan Castanyo, nag-remind kami sa inyo Miyerkules subong, free si Doc Charles kay Doc dira sa siyudad sang Kabangkalan. Ara lang kita hamtang sa Texas Street, Barangay 1 Kabangkalan sa Arus Building. Diri sa siyudad sa Makulod, ara lang kita sa Ernais Street ang daan nga Libertad. Atubangan na sa daan nga gates ang Paglaom Sports Complex. Adlaw-adlaw free ang konsultasyon naton. Hindi pagkalimtan, ulan, init, may bagyo kita sa weekend, pabaskugan ang imo immune system. Ang aton nga power trio, DTX 500, Mighty C, and D3 Bio mga K5. With K5 Eljan Castanyo, ini si K5 Eric Tinerefi nagasiling. Madamo nga salamat sa inyo nga pagpamati. Buwas naman! Bye-bye!

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend,
9: Supplement for Men.
10: Gawa sa maca,
9: isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska,
9: epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
11: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
9: Extend, Supplement for Men.
11: Isang kapsula ka lang.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
14: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas 7.
15: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod na

0: lang ka. After 4 hours, madula na si reliever. Aragi po ng pain.
1: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
2: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
0: Hindi lang carots. Hindi lang carots.
2: Oh, hindi lang carots, mga kauturan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
0: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang akong ulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Siling nga mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
4: Ano na yung intruder ba?
3: Maedukar ka pa.
4: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Sa tanan natin mga suki na tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang inyong mga paborito nga suplemento, DTX500, D3 Bio, kag Mighty C. Kag siyempre, inyo na nainom ang inyong mga paborito nga kape. Siyempre Sir Boy, ang ilang paborito nga kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio.
7: Pre-Bio!
8: Pre-Bio.
7: Kampiyon.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Isa sa pinakadelikado kag traidor nga balatian sang tao amo ang stroke kag heart attack. Apang kabalo bala kamo nga ini ang nagkasugod sa mga kaugatan. Ano bala ang ginatawag nga atherosclerosis? Paano ini nagasugod kag paano ini matapna? What is atherosclerosis, Dr. Mil?
6: Ang atherosclerosis or GP amo ning aton madangtan ta kun palakaon ta sa ano sang tambok panit sang manok bagag baboy tinapay mga tamis kag mga kanon nga puti kag wala gainom DTX 500 kag Mighty C Sir Boy. Ang atherosclerosis ang isa ka chronic progressive disease but silingon padayon nga nagalala samtang nagalakat ang panahon. Amat-amat man nga nagadamo kag nadako ang build up sang plaque sa imong arteries. Tub-tub nga mabudlay na para sa heart ang pagpus sang dugo nga maglabay sa magamay nga alagyan sa sulod sang arteries. Ang goal diri amo nga kun paano punggan ang padayon nga pagamay sang buho sang ugat bangod sa padayon man nga build up sang plaque or ining gitawag fatty deposits. Ginarekomendar ko gid Sir GP ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para ma-address ining padayon nga progression sining atherosclerosis. Dako nga bagay ang DTX 500 kag Mighty C tungod sa bastante sining antioxidants nga amo ang nagapugong sa pag-build up sang gitawag plaque.
0: Paano dok nagasugod ining build up sang fatty deposit sa walls sang arteries?
6: Una gid sa listahan ang cholesterol kag iban pa nga mga fats or lipids like triglycerides. Kun damo nga bad cholesterol nga ginatawag man ni LDL or ginatawag lang nga bad cholesterol ang naga-circulate sang aton dugo kag mayara sang condition nga dysfunctional endothelium, makasulod ang LDL sa tunica intima halin sa lumen. Bangod may dysfunction sa endothelium, maga-release karon sang gitawag free radicals ang imo nga endothelial cells pakadto sa LDL. Kung bastante ka atandi sang antioxidants, bangod siyempre adlaw-adlaw kagainom DTX 500, adlaw-adlaw kagainom Mighty C, kaya lang tani himuson sang antioxidants ang mga free radicals. Apang kung kulang ka sa antioxidants, bangod wala kaya gainom DTX 500, duway kagainom Mighty C, magadamo ang free radicals nga ginarelease sang endothelial cells. Kag ini ang mag-oxidize sang imo nga LDL molecules. Ang oxidize nga LDL ang hindi na makagawa sa gitawag tunica intima. Ang himuon karon sang endothelial cells, magapangayo bulig sa imo nga immune system. Tawgo niya Sir JP. No? Mag-initiate siya sang mga expression nga gitawag adhesion molecules nga naga-attract sa mga white blood cells sa palibot. Pag-abot sang monocyte, sila ang magasulod pakadto sa tunica intima kag mangin macrophages. Ang nag-transform nga monocytes into macrophages ang mag-atake sa gitawag oxidized LDL. Agod ini ang ila kaunon kag iga-ingest or iga-ingest. Later on, ang macrophages ang mangin foam cells.
0: Ano na dok kung mag-foam cells na?
6: Ang foam cells or GP amo ang macrophages nga nagkaon sang imo nga oxidized LDL. Kagbangod sang sagay nila kaon sining LDL, naga-foamy ang ilatsura kung lantawon sa powerful microscope. Now, ang foam cells ang naga-promote sang pagdamo sang smooth muscle cells. Kag ini ang nagabulto na sa sulod sang imo nga arterial walls. Ang pagdamo sang smooth muscle cells ang nagastimulate sang gitawag nila collagen synthesis. Bangod damo na collagen, nagatig-a na ang gitawag atherosclerotic plaque.
0: So anong matabo, Dok, sa foam cells?
6: Bangod sang sagay kaon isang macrophage ang oxidized LDL, inisoliha ang mapatay. Kag magalapta ang iya ginpang-usap ng mga lipids or fats or GP. Mm-hmm. Bangod sini, mas nagadamo ang unod sang mga bukol o plaque. Kag saulihi, ini ang mga rupture bangod man sang gituag internal pressure. Bangod nga naglupok, magwa na ang contents sini apang may solusyon ng aton lawas. Gilayon nga mga purma sang blood coagulation or maga kinapot ang dugo. Agon punggan ang magwa nga mga lapta ang contents sang rupture plaque. Kag magapurma ang blood clot nga mas magapagamay pagid sang alagyan sa imo nga dugo.
0: Amugali nagapurma ang blood clot.
6: Ini ang manginkabangdanan sa gituag stroke.
0: Abaw. Ah. Mm.
6: Te, kaon pa kamuda. Subong man nga naglupok nga content ang mangin thrombus kag may potential nga magbaraman magag sa mga magagmay nga ugat. Kag mangin kabangdanan sang gituag thrombosis. Initanan posible malikawan kun adlaw-adlaw katani gainom sang suplemento nga pinakataas sang gituag antioxidant. The super duo ang kombinasyon nga pinakataas sang gituag antioxidant wala sang iban DTX 500 kag Mighty C.
3: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Ang DTX 500 na ay ang palaya extract nga bugana sa charity nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Ang DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-ilay La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
0: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
3: DTX 500.
0: Mga dugang pagid nga health benefits sa adlaw-adlaw ninyo nga pag-inom sa aton super duo or power duo ang kombinasyon sang Mighty C kag DTX 500. Ang colon and intestine inflammation nagahubag imo ata imo nga tinai. Ang isa ini ka chronic nga balatian nga nagapasakit sa aton tiyan, nagabutod, puno sang hangin kag nagakutoy ang tiyan. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud matapna ang episode sang colon kag intestine inflammations.
6: Maghambal ka Sir GP nga intestinal and colon inflammation duha ang causative factors. Mm. It could be nga Crohn's disease or gitawag nila nga ulcerative colitis. Ini nga duha ka mga disease condition nga nagaresulta sa inflammation, makabuligid ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod may ara siya anti-inflammatory properties sini. Labi na sa pasiguro nga hindi ka mag colon cancer.
0: Mm.
6: Sa nahibaluan nga ang sige nga inflammation ang makatugas ang ito ang damage sang imo nga DNA kag posible nga mahulog sa cancer. Hindi pagulata nga magkakulon cancer ka. Inom ka gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw agud maluwas ka sa gitwag peligro.
7: How does free radicals causes osteoarthritis? Mm. No, sa sunod sa lawas
6: ubuson niya kwan, ubuson niya imo cartilage,
7: ibuson niya cartilage. Number one, ginapunggan sang free radicals ang paghimo sang cartilage kag collagen. Number one, collagen gid. Kay kun wala collagen, hindi ka himo sang imo cartilage, no? Hmm. So, ang paghimo sang collagen ginaapektuhan ni sang ginatawag nga free radicals that causes oxidative stress kung wala kaga DTX 500, kung wala kaga Mighty C, no? So kung hindi ni mahimo ni ang mga raw materials for good bones, no? And for good cartilages, amunin ka sugod ang imo mga sakit-sakit sa mga tuhod, sang imo mga kamot, or mga osteoarthritis symptoms, no? So kailanan mag-DTX 500, kag mag-Mighty C para bakod ang tulan, kaglayo kasi natawag nga arthritis.
6: Nantawab lang, first generation sang Bible from Adam to Noah.
0: No?
6: Wala to yung mga arthritis. Yes. Bastante to ya antioxidant kaya ang pagkaon prutas kagulay lang.
0: Mm. Correct.
6: Di, subong niya damo na free radical sa palibot sa mga ginakaon. Importante nga mag-inom gid mga suplemento nga taas ang antioxidant. Diin ka pa bi makakita sang food supplement nga kaangay sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Boy na Sir GP. Mm-hmm. Sa pagkadamo nga health benefits ang ma-offer sa aton nga gamay nga kantidad. Dula ang ang panakit kag ang butod sang tiyan mo. Likawan ang pagsinakit sa mga joints mo. Nagahubin ang selula mo. Way kagatigulang. Gani dugay ka magtigulang gid. Ti permi na mo balik-balik ini. DTX 500 kag Mighty C nga combination adlaw-adlaw. Kung layo ka, kung gusto ka malayo sa epekto sa mga free radicals nga ga-atake sa imo nga lawas.
8: DTX 500.
9: Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa iyong itsura?
8: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ni kapalatian?
8: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant,
8: nagatigulang ka.
9: Mag DTX 500.
8: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura.
9: DTX 500.
8: DTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Ilatong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
12: Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
8: DTX 500, mighty C, alkaline, nga vitamin C.
13: Ako gali si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Ti inom ko mighty C, alkaline, vitamin C.
14: Kag subong kanami isa kon paminsara.
8: Mighty C,
3: mapalit sa mga. Para sa libre nga check-up, bisita halang
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
15: Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City,
3: atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
15: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
15: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Informasyon sa ikayong lawas.
0: Kanami isang puntridok, no? Kung gusto ka malayo sa free radicals nga ga-atake sa imulawas, Ariaw, kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa buhos ang ilok mo, mm-hmm, anong imuon niya, Sir Boy?
7: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
0: Basic.
7: Oh, maligo. Basic.
6: Ang pagligo is not enough.
7: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. Ang DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor.
16: Para maghamot pagit ka, Sir Boy, parisan mo sa nga klinika Dio Fresh.
7: Uy, swipe, no? Swipe.
16: Pahamot kag nakapuputi sa nga ton nga kilik-kilik.
7: Po kung aga na, migit pa nga pidok sa mga.
16: Yes.
7: Do hindi ko gin mapunggan.
6: Pwede ka makapili sa tatlo namon ka kape. Pwede ka nga mag-inom DTX
16: Coffee Mix. Pwede.
6: Pwede ka man makainom sa amon nga DTX Premium. Ti pwede man ka kainom sa amon nga pre-bio coffee. Pili ka lang. Ano ang mga benepisyo sini? Kung mag-pre-bio coffee ka, amon ning kape nga may prebiotics kag probiotics, Sir Boy. Mangkot mo, di ba, Dok? Mapatay man ang kuhan, ang good bacteria sa init.
7: Oo, patay.
6: Baskog ni amon nga baskog ni ang good bacteria nga ara sa prebio coffee. Aha. Di na yan patay sa init.
7: Naka-armor niya.
6: Because ang klase nga probiotics nga ara sa aton nga prebio coffee is spore for base. Meaning pa, base kan ano kainit,
16: puslan gyapon sang lawas.
6: Puslan gyapon mo, sulod siya. Hindi siya mag-activate not until sang nagakaigo nga desired environment kag desired temperature.
17: Grabe nga technology, no?
6: Kung may cancer ka, degenerative stage diabetes, I suggest nga gamit ka sa aton nga DTX Premium Coffee nga ang iya sugar is stevia. May ara pa siya Ganoderma mushroom sa boy.
7: May Ganoderma nga may ergotionin, the herb of immortality.
6: Wow.
7: Amun ako ng pinaka-campion nga antioxidant.
6: The herb of immortality. Namigali ang kuhan ni DTX Premium. Dugangan pag hindi mo kuhan.
7: DSC.
6: DTX 500 herbal capsule. Pero ang namihan din lang ang kape is DTX Coffee Mix. Ang kape ni Sir Iljan. So pwede na sila kapili. DTX Coffee Mix, DTX Premium, kag Pre-Bio Coffee. Pili lang ka mo din ang namian nyo. Puro healthy coffee na siya. Kanto ta sa, discussan na to ang sikrito ni Engineer Albao. Si Engineer Albao, panago-nago lang na siya. Once ka panago si Engineer Albao, gagamit na siya sang DTX Herbal Oil. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasage ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. No, amo na nga si Valentin, kakanto, ginadi kada Merkulis, kay ang taga-Radyo Bandera gapamasahi. Gamit ang DTX herbal oil. Tapos pamasahin ni Engineer Albao, gainom gina siya sang
11: Extend.
6: Extend. Food supplement.
3: Sige. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: So let's talk now about D3 Bio. Paano ini makabulig sa inyong health? Sa Talk ni Doc with your boy Solueta.
12: Talk ni Doc.
7: Thank you, Sir JP. Subong adlaw ton anta. Paano bala si Klinika D3 Bio? With, of course, with the help of the next superstar, no? With Klinika Spore Biotics, makabulig sa inyo absorption of minerals and vitamins. Ano bala ang benepisyo nga makuha sang aton lawas kung nami ang aton absorption sa aton gut? Kag ano bala mabulig sang ginatawag nga probiotics from Spore Biotics Klinika sa ginatawag nga Klinika D3 Bio, Dr. Ramin?
6: Tinabalaan na to, Sir Boy, nga ang Klinika D3 Bio may medium chain triglyceride.
7: Mm-hmm.
6: Especially ang iyang lauric acid, no? Ga-protect, kag-enhance sa more than 100 to 300 trillion nga
7: wow!
6: probiotic mm-hmm. bacteria.
7: Wow!
6: Na kinahanglan nun, gin sa imo nga lawas. Tingin nga mga probiotics, mga good bacteria, Sir Boy,
7: mm-hmm.
6: ginaprotektahan, kag ginapromote niya nga mas maayo ang imo nga ikaing lawas. Kaya nga man, mas nami ang absorption sa mga sustansya, mga nutrients na kinahanglan sa imo lawas. Ang nakanami pa gid ining mga probiotics, sila ang ga-create sa gitawag hormones and vitamins nga kinahanglan sa imo nga 10 trillion cells.
7: Wow.
6: Sa aton lawas. Di ining medium chain triglycerides nga ara sa gitawag D3 Bio, ginaprotektahan niya ang more than 400 kinds ang gitawag probiotic strains
7: mm-hmm.
6: nga naga puyo biskan diin sa imulawa. Sa dina, may iba nara sa baba, ang iba nara sa lunggan,
7: mm-hmm.
6: ang iban sa imong ilong.
7: Mm-hmm.
6: Tanan nga buho sa kuana, oh. sa lawas. Mm-hmm. Ang pinaka the best din sa mga kababayanan nga dapat damo good bacteria ang inyo nga mga flower.
7: Flowers.
6: Oh. Now, sa ato na balaan nga hindi man coincidence, Sir Boy, nga majority sa gitawag good bacteria
7: mm-hmm.
6: ara sa imo tinai, no?
7: Mm-hmm. Ara gid kay tanan-tanan doc, ara da tanan-tanan nga mga bacteria gatinir, no, sa anin sa mga pagkaon ta,
6: ang absorption ra.
7: That absorption dira
6: kita ginahimo ang mga hormones.
7: Da man tanan-tanan ginahimo, no?
6: Mga B vitamins, kag other vitamins mm-hmm. dira ginahimo. Amo nang ara sa lada ga tiner. Amo na gani nga nagabot sa punto nga may upod na, no? May Batman and Robin na, may upod na si D3 Bio, Sir
7: mm-hmm.
6: Boy.
7: Mm-hmm.
6: So, ini nga point is, once nga i-combine mo na si D3 Bio kag si Klinika Spore Biotics, dako ang iya mabulig para maghimo sang gitawag gut-derived vitamin Bs like biotin, cobalamin, folate, niacin, tanan nga B vitamins, ha? Kaya niya i-manufacture dira sa aton tinai, Sir Boy.
7: Wow,
6: kung kainom ka D3 Bio kag Spore Biotics nga suplemento, no need ka na nga mag-inom pa B vitamins. Kaya niya himuon ang mga pila ka mga happy hormones. Eh, din kasi na. So, ang research kag study nagpakita ang ining mga B vitamins, isa sa pinaka-paborito nga vitamin sa imong nga brain.
7: Uy!
6: Na malayo ka sa Alzheimer's,
7: uh-huh.
6: dementia, and any mental disorder nga problema, Sir Boy.
7: Uh-huh.
6: Kung kumplito ka sa D3 Bio, kag Klinika Spore Biotics. Including na da ang energy production, synthesis kag repair sang DNA and RNA, genomic and non-genomic methylation, kag synthesis sa gitwag neurochemicals and signaling molecules. Maedad ka na lang 90 sa gatos, hindi ka mag-uli bata, hindi ka mag-uli anon nga man, palainom ka D3 Bio kag Klinika Spore Biotics.
7: Kung may tandem for life, amo ni tawag na mo niya nga ProBio tandem, no? Klinika D3 Bio with Klinika Spore Biotics. Mayo si imo brain, mayo si mayo sa absorption sa mga mga minerals and vitamins from the food you eat, which maximizes your performance, no, sa imo health, no? That's why it's really important na ano pag idoksam ang mabulig sang kombinasyon sang Klinika D3 Bio with Klinika Spore Biotics.
16: Na good, Sir Boy, nga ipares ang Klinika Spore Biotics kag Klinika D3 Bio kasi syempre ginanourish ang MCT, no, ngara sa Klinika D3 Bio ang aton nga good bacteria. Balo ka ining ang mga good bacteria ngara sa aton nga tinai, Sir Boy, ginaprotektahan niya ang aton nga gastrointestinal mucosa, no, ang aton nga mucous lining, bla, Sir Boy, nga sa diin ginapadamo niya, no, muna nagatrap sa mga kagaw, eh, no.
7: Correct.
16: So ang Klinika D3 Bio nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa diin, ginapalayas niya man, Sir Boy, ang mga bad bacteria, no? Ginapalayas niya kag siyempre ang Clinica Ditribayo ang obra sa nagpadamo sa aton nga good bacteria nga sa DN, gina prevent sang good bacteria nga maglapta ang kagaw sa aton nga lawas, but silang ginabutangan niya sang kudal si boy para hindi magkadto ang kagaw halin sa tinain naton pagkadto sa aton atay pagkadto sa aton nga kidney, no,
6: ginabanya organ
16: niya, para mapinsulatos lang. Mm-hmm. So ang Clinica Ditribayo o kon probiotics, no, nga ara sa aton nga tiyan nga ginapadamo sa Clinica Ditribayo, no, ginapanami niya man ang aton nga serotonin.
6: Wow.
16: No? So 50% sir boy sang serotonin sir
6: so,
16: boy.
6: So i-combine mo ang Ditribayo kag ining gitawag Clinica Probiotics. Mm. Ang synthesis kag metabolism gapurma sir boy ang mga neurotransmitters.
16: Correct.
6: Kag neuro hormone.
11: Ang unang kampiyon sa tanan.
6: So kung pala inom ka sina sir boy, layo ka sa anxiety disorders, mm, layo ka sa mga ining problema sa
16: hindi ka tulog,
6: sa depression,
11: sa emotion.
6: Oh. Nami tulog.
11: Nami tulog. Correct.
7: Ano pagid mabulig sa ginatawag sang Clinica Ditribayo sa aton mga probiotics? Ang Clinica Ditribayo may specific medium chain triglycerides called lauric acid.
6: Mm.
7: This lauric acid, no, amuni ang yayo, amuni ang bodyguard sang ginatawag ng mga probiotics nga ara na daan sa aton lawas, no?
6: The resident bacteria.
7: May mga resident bacteria ka na.
6: Mm.
7: Pero kung kulang ka sa ginatawag ng resident bacteria ng probiotics, that's why you need to take Clinica's probiotics. So ang therapy di amuni, inom ka anay sang imo probiotics, tapos mo inom sang probiotics mo, imnan mo sang Clinica Ditribayo.
6: Mm.
7: Kay ini tanan gapanami sang absorption sang imo mga minerales, that is really good for your brain and your gut. Remember, your gut is your second brain. Sa science it is called the enteric brain. Nga agya tawag nila nga second brain ang imo gut, kay ang imo ang brain cells or neurons nga makita mo sa imo brain, ara man na sa imo gut, no.
6: Mm.
7: In fact, second to the brain, ang gut ang pinakadamo sa ginatawag nga neurons, which amo ni ginausa sa constant communication between the two organs. That's why kung healthy imo gut, most likely healthy man ang imo brain.
6: Tama.
7: That's why kung ikaw ga Clinica Ditribayo, healthy ang imo probiotics. Kung ikaw may probiotics, sigurado nga ang imo ang probiotics magtiner sa imo lawas, no? Kumbaga ini makaepekto gyud sa imo brain abilities, cognitive man, emotionally, tanan-tanan ni apektuhan sang ginatawag nga kombinasyon.
6: Pati utang mo, madumduman mo.
7: Mga utang,
6: kung ang mga kontra mo sa una, madumduman mo.
7: Aha.
6: Ang mga ex mo sa una, madumduman mo.
0: Nami gili sir boy sa mga estudyante, ga review, no?
7: Nami gid gani kombinasyon. Layo ka na sa masakit, pretty pa ang imo cognitive function.
6: Mm-hmm.
7: That's why it's really essential nga mag-probio tandem na kamo. Clinica Ditribayo plus Clinica Probiotics.
0: Kung si DTX 500 may TC, Ditribayo plus kwaniya, plus
7: Probiotics.
6: Ang pinaka the best, wala na sang iban nga future antibiotics nga gamiton mo.
7: None.
6: The combination of Ditribayo and Clinica Probiotics. These probiotics are future antibiotics, especially kung may mga resistant bacteria na ang imong lawas.
7: Ah, kayang-kaya.
6: Kaya, wala sang iban makapatay. It's your gut bacteria.
7: That's why mga researcher ka mga doctor sa America, they are promoting that probiotics will be the future, no? The future antibiotic nga, because it is a natural enemy of bad bacteria. That's why it's really important nga magtumal kamo sa Clinica Probiotics together with Clinica Ditribayo.
6: Sa mga Amerikana, nami ni siya, no? Ang combination sa Clinica Ditribayo kag Clinica Probiotics, especially kung may amoy ba, naga-LBM ang kabataan, sir boy.
7: Mm-hmm.
6: Dako,
0: may outbreak lately sa cholera, bla, doc? Mm. Damo na nagkalamatay, bla. kita mo iban ang water source, sila lang mag-inom, pero iban niya kakaigo kulira, iban niya wala.
6: Wala.
0: Bakod yung ilay nga.
6: Nga mga gut bacteria.
0: Gut bacteria.
12: D3, bio. Problema sa tangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 bio ka na. Ang D3 bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 bio, adlamadla. D3 bio with Vizio.
17: Ako si Ana, before problema, kugid ang ako regular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay. Gidang resulta, subong normal na gin.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butga. May DC. Ang alkaline. Nga vitamin C.
18: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may DC. Epektibo.
12: May DC.
19: Para sa libreng check-up, bisitahan lang.
20: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel,
20: Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Calibo, Reventor Building,
20: Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: San Jose Antique,
20: Juan Tiong Building,
21: Barangay 8 Bagumbayan,
20: Fronting kay Sano Mall,
21: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
20: Kulasi,
21: National Highway,
20: Kilid sang LBC,
21: Clinica de Alternativo Medicina,
20: Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market,
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
20: Sagay City,
21: Radyo Bandera Compound,
20: likod sang Pag-ibig Office,
21: and
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
21: Bacolod City,
20: Ernai Street,
21: fronting Paglaum Sports Complex.
0: Alright, para sa dugang pa nga mga health benefits ang aton nga power tandem.
6: Kanto ta sa mga dugang pang health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio, adlaw-adlaw gainom ka sa Clinica Spore Biotics, ini nga mga combination, may ara siya anti-asthmatic properties nga makabenepisyo kung may ara ka asthma. Ti nabaluan na to nga ang lauric acid at capric acid nga damo sa Clinica D3 Bio or sa D3 Bio, they are known nga may ara sa anti-inflammatory properties. Si kung i-combine mo ang combination sini nga fatty acid sa Clinica D3 Bio, gina-explain ang effectiveness nga ma-reduce ang gitawag asthma-related symptoms. So, in short, nami i-combine si Clinica D3 Bio kag Clinica Spore Biotics, no? Kay may mga certain nga mga antioxidants nga isadra ang imo nga gallic acid nga gina reduce niya ang pro-inflammatory cell infiltration kag ma-improve niya ang alagyan sang imo nga hangin. So in short, kung may asthma problem ka, inom ka Clinica D3 Bio plus Clinica Spore Biotics.
7: Kagapon no, I read about a feedback kung ano ang bulig sang Clinica D3 Bio kag DTX 500 sa isa ka tawo sa nakalota no nga nagbukol ang likod nagna and everything, namati siya sa isil. Gintry niya, na convince siya nga itry niya ang DTX 500.
6: Siya ang nag-combine DTX 500
7: with D3 Bio.
6: Clinica D3 Bio.
7: Oy, amat.
6: Gininom niya ka ginpahid sa iya bukol sa likod na daw mao ko ano?
22: Abuswang na.
7: Kadako dako sa bukol do bilog niya likod do bukol na tapos may mata. Dati magin amat-amat niya amat-amat sa inom sa DTX 500 kag Clinica D3 Bio, adlaw-adlaw kita yung improvement ay sa kaluoy sa Diyos, subok ang likod ka okay na. No? So that is the power of medium chain triglycerides coupled with a super antioxidant. It will help your body heal itself, you know? It will facilitate the healing process by supporting, no? Para contra infection, may D3 Bio ka. Contra free radicals caused by inflammation, may DTX 500 ka. That's why ang ininga produkto sa Clinica D Alternativo makabulig gid sa inyo, no? Makabulig siya para layo sa gastos sang masakit, para layo sa ginatawag nga damages sa pagmasakit. So kung ako sa inyo, adlaw-adlaw mag Clinica D3 Bio na kamo, mag DTX 500 kag of course to improve overall and brain health, mag Clinica Spore Biotics.
6: Ang iban sir boy nag ano trangkaso na, ako daw matrangkaso na. Galing kay damo ko D3 Bio mo. Damo ko Spore Biotics.
22: Uy nakadayon ang kaso.
6: Isa ka box inom sa kadlaw ah. Uy kadayon ang hilanat ko. Thank you sa Clinica probiotics, spore biotics kag klinika di Trima.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Miloy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, magaayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagidang imo asawa kay ikaw ginbayaan.
2: What?
1: Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng Ista

0: Pagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan kag kabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: O ano?
2: May ara lang ma-admit diri. Agod may upod man ko diri ah.
1: Baw kon matabwa. Dugang naman ang balantayan ko di.
2: Hoo ah. Hindi ka pa na. Dugang naman sa sweldo mo eh.
1: Ay ano nga dugang man?
2: Hoo eh.
1: Ay dugang naman nga trabaho kag dugang naman nga ulugtasan. Hindi na gani kuya kaarapal. Kag ginagwanta ko lang sang paugtas o di. Ay may maabot naman. Ay, base una, pakumapatay sa inyo nga mga pasinti ugtas.
2: Me, sadya-sadya, you know.

0: Bow Mads, kabugat kay Norbing.
1: Amuga ni Mads. Nagdugang pagit ang tatlo yung kabulitas na tag-isa nga daan kakilo ang bugat sini. Mahingagaw na lang kita sa pradahan kay ikarangat sa tricycle.
0: Mads, kapoy pasaan sa iya. Gaya ka na pupunan sa lawas.
1: Imbis gani makahalipay tani. Ay, dumaperwisyo, pataya.
0: Ano nga daw nga perwisyo, Ged? Kung kanugon sang bulitas nga wala tagidliwat matilawan. Gina-imagine ko na balataan ni Mads nga. Makon mo tatlo kakilong magbulwak-bulwak.
1: Napalpak pa.
0: Kumatilawan ko na liwat, palpak pa.
1: Nay, unahon ta lang siya dala sa ospital kay base maumpawan pa man siya kag makatilaw taliwat sang iya marimis nga bulitas.
0: Ako na gusto ko naman gitani nga sa gamsaman gid liwat kas dumabalda pa.
1: Ano nga daw, baldagid niya.
0: Ay, gani man. Ay, sige, matamaton tala si Norbing para madala ta siya sa ospital.
1: Udali ka.
0: Basta Mads, ang istorya na ito, ikaw lang ang naibayad sa ospital, ha? Sa bill, ha?
1: Aragoy! ay, Mads, kung pangalipay gali, kita nga duwa. Pero kung rimalaso, ako na lang gidya.
0: Mads,
1: dapat amutan mo man ko eh.
0: Kagano na iamot ko sa imo nga. Kay wala man ko kwarta. Gusto mo hoy amot ko sa imong kwan ko?
1: Haragoy.
0: Kung pwede lang ni tani buntison na lang ni. Iamot sa imo. Babaton ka, Mads.
1: Abaw ka, Mads. Ay, dali ka na lang ah. Dasigon ta na lang nilakat kay gapang alay na gid ang abaga ko.
0: Ay, ako man
1: wala na gid ni tingog-tingog.
0: Ay, Diyos ko, na lang ingay na lang gid ulo ni Norbing. Ay, kamungat sang bulitas ka tatlo kakilo.
1: Ay, kakson ta na lang anay bing bulitas siya.
0: Ay, pwede man. Amat-amaton ta kakas.
1: Ay, sige, Mads. Ay, kaksa kay ako mabutong.
0: Sadya, ino.

Bau. Kabay pa nga may maabot man din nga mas pasyente. Para may kasama man ako dito. May kamingaw o daan nga ako lang di isa eh. Mas maayo nga may ma-admit man di. Agod ba lang ha? May ulo istoryahon man ako. Kagbara man malingaw man ko di. Idaw kamingaw gidi sa ako ni. Kagkun madugayan di balahaw, madugayan ko di balah. Basi bala magbuang ko di. Man, mga lahi daan hamon ya. Gabuang ko noy. Bau, kabay pa nga may ma-admit kidre. Inabalang damo kwarta. Agod nga, hinto-hintoon ko siya agod nga bayaran niya ding bill ko sa ospital. Kikon pamilya ko lang gidin sa ligan ko daw. Ula gidya chansa. Gin kalimta na gid ko yan ilaya. Amo nga mas maayo, kag mas manami, na may upod ko dire nga damo sang kwarta. Agod siya gidang magsulbar sa akon nga bill dire kag makaguwaan ako sa ospital ngayon eh. Bau, kabay patani ba? Kabay patani. Pero, mabatsagan ko gidya. Mabatsagan ko gidya may energy nga naga sulod dire sa ako, no? Kag, inabalang may maabot gidya pasyente. Nga muna ining chance ako nga makagawa dire. Sada-sadyay, no?

0: Hello, totod ako.
1: Migo, totod ako, bot. Botcon?
0: Hala, mga migo, ari man gali ka mo de?
1: Papuli na kami, migo, totod ako.
0: Timprano pa man ni mapuli na yaka mo?
1: Oo, ah. Eh, wala ka man dalada nga pagkaunabi mo.
0: Mwah.
2: Oo man, may. Ubos man ba yung pagkaon, may?
0: Ginubos ko na lang gani, Meg. Kay daw, daw may plano man si Angelina nga tiwasan niyang pagkaon ko eh. Amo na nga, ginunahan ko na lang siya eh.
1: Hmm? Ginunahan mo siya gani, pero wala mo rin kami agin bilan, bisan podpod lang.
2: Hmm?
0: Wala na, Meg, kay kayabi ko bala ng busog, busog man bala ka mo.
2: Migo, kung sa Angelina nam lang matilas yung pagkaon mo, mas mayo na lang kami tutod ako, botkon.
1: Kani, man? Oo, man, Meg. Kay man, kung may problema kaya, sa pilakadlaw, sa lumon kaya namo niya.
2: Oo, Meg, hindi ko yun namon pagpabayan niya. Mabulig kami aparesi mo.
0: Tuod ka mo, mga amigo?
1: Oo, eh. Amo kami na yan, mga amigo, ya. Wala kami ang iwanan niya.
0: Basi ba na, migo nyo lang ko kun, may pagkaon ko balaw, pero kun, wala gani, hindi na.
1: Hindi kami amo sinaya.
0: Promise nyo na, kun hindi nyo imon, igoon ka mo siyang kilata.
1: Ala, hindi, sadya,
2: sadya, no?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit. Kit sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
0: Mapakal sa malapit na butika. Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
12: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Klinika Deo Fresh. Available now.
0: I Care Gold Capsule. Ang kapsula, galgitungut, obra, para sa mata, mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imong panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaubod sa pagbutang sang I Care Drops ato at ang IK Gold Capsule mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang

0: salamat. Ari na tadi sa pradahan mads.
1: Yun, ipad mads.
2: Masakay ka mo?
3: Masakay ka mo?
0: Hindi! Itulod na lang gurong tricycle mo. Ay, natural! Nagkadto kami ni Gani kay masakay kami.
3: Ay, ang malay namo niya, Chay. Basi kung matambay lang ka mo di.
1: Ito ay hindi pala sa agad pamangkot. Buligid na lang kami hakot sa pasyente namo, no?
0: Amugid.
2: Hala, gatulo laway ako.
1: Ay, hindi na magkomentar pa to. Ay, o gali, ano kay ngalan mo?
2: Ako Gani si Tantan, Chay, ah. Tan-tan for short.
1: Ay, Tan-tan, hindi na magtulok pa. Buligin na kami akwat, okay? Iikarga ta na yun sa tricycle ng pasyente namon.
2: Balta na siya, dalon chay sa morgue o sa patio.
1: Hoy, buhi pa ni pasyente namon.
2: Ay, malay kuya. Basi, irikta nyo na lang na ipalubong. Kundi, idulong taka mo?
0: Hoy, Tantan! Nugay na dawangal, ha? Buligi na kami. Agod madala na siya namon sa hospital.
2: Ate, sige, Chaya. Wala labot ang plite nyo sa pagsakay nyo, ha? May suhol pagid sa paghakwat ko.
0: Hala! Kasiguras, taman niya sa imo, no?
1: Gani! Sadya-sadya, ba?

0: Ay, haloy. Naro rin kwarto ni mami mo kayot, moin.
1: Ay, alaw, sakto gina ng hambal mo ng marikyat. Naging okay nito, san kuring? Kuring nga itong ulo?
0: Wow!
1: Pagkatapos, guro ni mami nga may ginkuha, basi nagrikta na lang siya dahil nakat.
0: Ano pa? Dugadalik ito guro nga makatilaw sa bulita si Norbing eh.
1: Wow, madumduman ko ganing ngalan nga Norbing. Doon nagabukal giday ng dugo ko. Hindi, ginakalaman ako.
0: Wow! Ay nga, aman.
1: Ay, tikiga buang-buang gina mga babae sa iya. Kailinit nga doon ka namin. Manbala tistingan, how?
0: Tistingan mo eh.
1: Ay, galing wanggo naman na.
0: O di pangita ka sang katubo-tubo mo eh. Hindi gani si Jupiter gani na silingan niya patakdan mo man.
1: Patakdan mo pa na? Nga nahadlok gani na sa dagong?
0: Why? Ano?
1: Hadlok gani na magpa-injection.
0: Nga. Hala, tod ka sadya-sadya ino. Why?

0: Tay, ikaw na dahil ang perde. Yan e, kung mag-ugtas ka sa ila.
1: Yan nga, man.
0: Ikaw yung ugtas. Sila yeto yung gintam. Mayo tani bala, may bayad man ang pag-ugtas mo. Para may pulos man balahaw.
1: Good, no?
0: Amo na nangyimuon mo tayo. Pamati ka lang. Kadlo ka lang kung may kaladlawan. At kung may ulugtasan, hindi ka gin mag-ugtas.
1: Kanti siya, dumaayo man to, dingin mo suggestion na.
0: Kaywayo man na nila sa imo, tay. Ikaw diya, dumalupok ng ugat mo sa ugtas sila. Sila to yao, gasinunod lang income nila.
1: Aba, dumaayo na pinsaran mo earlier na pala ba?
0: Amo ni gani tayo, himuala na sila bala nga kalingawan. Hindi kay himuon mo yung nga ulugtasan. Kuna na bing matabo sa imo. Kaya ibalita ka na nila yung balatay.
1: Hala, sadya-sadya ino? Wah!

Ngayon, napakinggan niyo sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama-komedya na ginatiguluhan, Rumbuhan sa Kalye 5! Ginsulat kag sa ilalom sa direksyon ni Chester John Veronque. Musical score, Michael Tabaki Jr. Recording engineer, Noli Aparecio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3 Bio. Gali ka ba na sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagkataan mo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka ba natian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa edad ang itsura. DTX 500. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Si Jace, ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa rin ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
3: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
4: Fritz C. Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermi tungod sa akon nga bato sa ureter. Vermi ako ginahilana. Kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akong nga ginabatsyag.
3: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa atong lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Man, kita mo bang nakikita ko?
2: Oo nga, kitang-kita.
3: Ganado kaya malusog.
4: Kitang-kita.
3: Timbang ay mabigat.
5: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
6: May kontrabaho formula pa.
7: Walang amoy.
4: Kitang-kita.
3: Ang pangarap ng pamilya.
5: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskang pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig na pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit, sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
0: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Mabakang sa mga butika.
8: Ang kakulangan sang energy, inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue, may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
9: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
8: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy Booster.
10: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
11: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
10: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
12: Muternamax capsule and Muternamax coffee blend.
13: Mabakal sa malapit na butika.
14: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas ginabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Upod ang
13: lang sa pagbutang sang iCare Drops. Adlaw-adlaw ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
18: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabagat, magabuti ka.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tulaan? Dok Ramil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulanan mag

0: Paskog, especially sa pareho sa tulaan in General Bao. No, ga function na as scaffolding, masiling ka scaffolding blat, tukod ka balay, kita mo nang mga tubo nga ano, ga support para lang matindog mo ang isa ka balay, amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya di tribayo, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pagiho mo sir boy, hindi ka mahadlok.
1: Correct.
0: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan sir boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya di tribayo.
2: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang di tribayo, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano inibala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though ano bla siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells
1: dumudamo
2: kada adlaw nga may lifespan pa na sir boy nga 120 days kung malabot nila kung naga DTX 500 ya. So kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no. So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amuni ang pinakaimportante sa tanan kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
0: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
2: you have an healthy immune system. So kung gainom ka di tribayo, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
0: immune system.
2: Nami imo immune system.
0: Kag nami ang imo tukod-tukod.
3: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
4: E3Bio.
5: Ako si Gabriel, nagalibog ito ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
3: Ang pinakanami, gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system kay D3Bio. So bakod na immune system mo, may back up pa nga sobra pa sa imo immune system, no. Ang medium chain triglycerides sa D3Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3Bio, Dr. Ramil.
0: Ang nakanami sa D3Bio, kay may D3, ang amon nga bis BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO sir boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3, D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
4: D3 Bio!
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Makakas, mga buti ka. D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko nga taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka misis sa isa kadlaw. One month lang, ako anang lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio! Health News!

0: Kampiyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Lohas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay

0: Ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag issue. 11 MBPS, mga balita kag public service, mga komentaryo nga may punto.
1: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
0: 11 MBPS, kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 MBPS.

0: Good morning.
1: Mayong aga naman sa ato sining mga ka-K5. How are you today? Wednesday, May 27, 2026. Kadasig lang sang lakas sa mga inadlaw, no? San ulan to nagmayo uno, nag-labor day kita? Tapos subong, oh? May 27 na and 4 days to go. Tapos bulan na naman sang Mayo, kag magasunod na ang bulan sang Hunyo. Subong aga, kanamo kita sang gimpreparar sa inyo ang mga balita. Lakip na diri ang update naton live and direct sa aton sininga newsroom upon sa kay K5 Sunshine Lacson. Ang update naton sa palarong pambansa 2026 upon naman sa kay K5 Berto Gakit. Kaupod man naton karon ang pagdala sa inyo sang balita, may angot iya sa bag-o naman nga protocol pagsulundan sa pagpatigayon sa mga bypass operation ini matapos ang mga fatal operation nga sa diin may mga pulis pa nga nakuhaan sang kabuhi nga nagkalamatay bangod nagbato ang mga ginadakop nga mga drug suspect. Balor tunga sa milyon ka pesos nga droga nakuha sa isa ka anay merchandiser sa barangay Tangub alias Agay kag alias Bossing. Dakop naman sa bypass operation sa San Carlos, ah. Klarohon naton subong auto kung nano gidbala ang rason sa likod sa pag-resign ni Councilor Francis Guanzon bilang konsihal sang siyudad sang Cadiz. Terrible, no? Ang botante sa Kabankalan naglabot na sa masobra 114,000 ka mga tao. Dako na gid man ang siyudad sang Kabankalan, ah, nga may ara sang 114,000 plus voters, registered voters. And of course, dalun taman ang pinaka-latest sa gihapon nga palarong pambansa update karon sa second portion sang aton sining nga pagpangalagad. Courtesy naman ni K5 Ray Almudal. Pero antes ang tanan, dirianay kita sa aton sining opening analysis. Kadto na kita sa aton nga serious business. Kita nagapati sa hurubaton nga nagasiling, when there is smoke, there is fire. Kung may asuko no, sigurado may kalayo. Now, may aso nga nakit-an sa relasyon sang duha ka mga politisyan. Aso kuno nga nagapakita nga may gunat ang relasyon sa tunga nanday, Congressman Albi Benitez kag Mayor Greg Gasataya. While these two ladies are keeping silent, they are mom. Waay nagabungat sang ilaba ba? Kun pamangkuton, kun may gunat bala ang ila relasyon. Both, wala ginapatulan ining istorya. However, sa mga kapihan, mabaskog ang paglagaw sang mga istorya. That indeed, the relationship, the political alliance between Albi and Greg is in the rocks. Buot silingon, ara sa sitwasyon nga ginatestingan kung daw ano kabakod ang ila relasyon. However, samtang ang duha wala nagapagwa sang statement about these allegations, baskog naman ang istorya nga kuno subong palang daw nagabayaw na kuno sang kamot si Vice Mayor Calao Puentebella kag si Councilor Bobby Rojas. Nga mo kunong duha nga ginatugpo karon bilang masunod nga tandem, mayoral and vice mayoral tandem sa siyudad sang Bacolod. Buka timprano pa gani, san ulang ta nag-ilihir, san ulang ta nag-eleksyon? Isa pa lang katuig after the 2025 local elections? Karon, ari ng istorya ni, nga si Calao kuno kag si Bobby Rojas, nagaan siya na nga magtandem mayor kag vice mayor sa palabuton nga eleksyon. Karamo sa mga atat nga mga public officials, ilabi na inang mga tao with political and personal motives nga aabi nagatuhaw ining istorya. Pwede ba lang ang tao lang nga ordinaryo makapagwa sining istorya? Hindi. Pwede ba lang maghimo sila sang istorya kag patihan sang iban nga tawo kung wala sila may ipakita nga ebidensya? Ang mga aksyon karon kuno ni Calao Puentebella kag subong man ni Bobby Rojas, these actions have indicated that indeed these two local political leaders are preparing for a possible stiff competition or battle, local political battle sa masunod nga eleksyon. 2 years pa na, lawig pa, pero nagagwa na ini nga istorya. Sinong nagpagwa sini nga istorya? Sino pa habi? Ang mga dlagkuan dae, ang mga dlagkuan ipot nga mga politiko, bla? Mga politiko nga daw hindi maributay. Mga politiko nga daw hindi makabaton. Nga sila ang nalutos sang nagligad nga eleksyon. That's why they are showing intrigues. Gina-intriga nila. Purposely, ang tuyo, gub-on ang relasyon ni Albie kag ni Greg. Paano mo gub-on ang relasyon kung hindi mo pag-intrigahon? Simple lang na iya nga analysis. There are quarters. There are previous officials who are and possibly sigurado nga ara sa likod sa mga intriga nga ini. If they are not the author sang sininga mga intriga, they are enjoying sa pagpalapta sininga intriga. Naga-enjoy sila, naga-dugi na itik, ga-kwan sila. Tiara na, ginasilinggid eh. Ngayon ang si Greg, way na loyalty. Gintay-traidoran niya si Bing sang una. Di karon, maloyal sa kay Albie, hindi. Traidoran niya man agyapon. Di bala isyo na sang last election? And that's why, to Albie and Greg, ang inyo relasyon is now being tested. Ginatestingan. Kay kun sarang man lang gub-on sang iban, kadamo sang interesado nga marumpag ang pundasyon sang inyo political alliance. Kag kun marumpag ina, sino pa abing mabilin nga mabakod nga leader sa siyudad sang Bacolod? It's either Albie or Greg. Kag kun isa lang sa ila ang mabilin, isa sa ila ang maghari, siyempre, kung sinong mabilin nga hari, mangita naman na sang bag-o nga mga alipures or mga kaalyado. Sinong mga binipisyo Ati sila man lang nga may political interest. Indiya kita. Indi kita nga butante. Indiya kita mga binipisyo. Sila nga mga tawo nga may political interest sa Bacolod, amo ang magabinipisyo sa pagkaguba sa political alliance sa tunga ni Albie and Greg. That is, kung madayon ang pagkaguba, sining ila political alliance.

0: Hoy, maayong aga and welcome sa atong sining pagpangalagad. Subong Merlita Malvas, aga pa. Salamat gid. Boss Joe, maayong aga. Present na from Handumanan, Merlita Malvas, Gina Borja. Good morning. Boss Joe, aril ako di nakatutok, nakudi. Salamat, salamat. Marian Camille Marquez, good morning. Good morning, Sir Elmer. Ikaw ulit, Gina Borja. Julie Hinovea Lumugdang, mayong aga. Charlinda Polyaroste, salamat gid Charlinda. And Sulem, si Sulemni and Charlinda sang Yolanda Housing, Barangay Ilopez Silay, salamat gid. Marian Camille Marquez from Bago City, salamat. Monitor lang ko diri sir. Enjoy lang dira kay namamati na lang ko sa radyo habang gaplantita. Gina Borja, salamat. Romar Duran, good morning. Diday Bailon Alpas, mayong aga. Jane Pareha, good morning. And shout out lang kay Lola Sita and Tatay Lino Duran nga nag-monitor diri sa Hinigaran. Halin sa kay Romar Duran. Chris na din, Kamingawan, good morning. Have a nice day. Shout out lang sa family Kamingawan sa DSB. This time, kantuan naton karon ang mga balita nga natipo naman si Nika K5 Sunshine Lacson. Ano ang mga top national stories live from the newsroom? FM Live Report. KK5 Shine, mayong aga.
1: Good morning, Sir Elmer. Subong adlaw is a holiday because bangod sa celebration sang Eid al Adha. Pero masubo ining natabo dito sa Mindanao, mm-hmm. sa kabanwa sa may labangan sa probinsya sang Zamboanga del Sur. Kay may isa dito kasimbahan sa mga Muslims na din sulod sa mga armado.
0: Uh-huh.
1: Natabo ini mga alas 7:08 kagabi, pila ka oras antes ining Eid al-Adha celebration. And ining apat ka mga armado nagabit-bit ni Katifaz Elmer sang nalagba kag malibot ng mga armas luthang na wala na matumod sa mga otoridad.
0: Mm-hmm.
1: Pero pagsunod nila sa simbahan mismo, no, sa nasambit nga banwa, sa banwa sang labangan, din pangluthang nila ining duha ka mga nagapangamuyo didto kati Father Elmer.
0: Mm.
1: Ang isa sa ila is 41 anyos na negosyante. Kagang isa it was not mentioned kung ano ang iyang trabaho, but 65 anyos siya.
0: Okay.
1: Nung residente man sang nasambit ng banwa.
0: Senior citizen.
1: Ito giniya, kati Father Elmer, ang igo niya, no? Ito ka mga igo sang bala.
0: Wow.
1: Sa mga nagkalain-lain ng bahin sa iyang alawas, iling nakuha sang 65 years old na victim. While ang 41 years old na biktima, ang iyang igo ara sa likod.
0: Mm.
1: So, ang posible ning 41 years old, hindi ni siya ang target, no? Posible, sining mga apat ka mga amado, but ining 65 years old. Now, gindala, ini sila sa ospital, pero gindeklarar na dead on arrival.
0: Mm-hmm.
1: So, masubo-subo ini para sa mga utod nato ng mga Muslims dito sa Mindanao. Kay nakita din sa kay Five Elmer ang paglaptas ng dugo mismo sa sulod sang simbahan because as I said ang paglukhang sininduha ka mga biktima nalun sa'y mga lalaki natabo mismo sa sulod sang simbahan and nagapangamuyo din sila nga duha sang ginpanglukhang sila sang mga biktima. Sa iban pag din mga balita kay Five Elmer kainas ang aga may isa kaming aligar hideout ni Senator Bato de la Rosa naging kadtuan sa mga katapos ang Criminal Investigation and Detection Group. Inipuloyan allegedly ara dera sa barangay Balibago sa Angeles City sa probinsya ng Pampanga na dinapanag-iyahan sang daw relative himata ni Senator Robin Padilla.
0: Mm-hmm.
1: Unfortunately, wala ang senador sa sulod. Titigin na pangika din isang ICC.
0: Mm-hmm.
1: Aresto ho na. Wala sa sulod isang puluyan, mm-hmm. balay. And wala man ang salakyan na posibleng amon yung ginagamit ni Senator Bato.
0: Mm-hmm.
1: So, buwas makatigayon sa press conference ang CIBG, no? Angot sa sining operasyon na ilaging patigayon kaina lang dito sa aga ka K5 Elmer.
0: Oh, ambo silingon. Ambo silingon, Shine, ang gina-target nila subong, posible si Bato ginatago gyapo ni Robin Padilla?
1: Amuna ang kwan eh. Ang mga aligasyon. But you know what, K5 Elmer, may kwan na. Ang CIBG actually nag-preparar ng idea sa kaso. For Senator Robin Padilla kay bangod sa sining aligasyon na gintago gidya ni Robin Padilla ining si Senator Bato. And sa investigation o sa resulta abis ng investigation sa CIBG na planado kakifayin Elmer, planado ang ginhimo na or ang pag-execute sang itong pagpalagyo bala.
0: Oo.
1: Ay,
0: amo na gurong rason.
1: Bato.
0: Amo na gurong rason kay ti. Kundi, pasakaan na kuno kaso si Marcoleta. Kundi, pasakaan na kaso, no? Plunder. Si, nalaki pa to si Jinggoy. Si Joel Villanueva, pasakaan man. Si Robin Padilla, pasakaan man. Di ko mag-amuna, kag si Bato nagapanago, lima na sila. So, ang majority nga 13, walo na lang mabilin. That's why nga kahapon, ginpilit ni Cayetano nga dapat i-allow ang online voting and online participation sa ila sining sesyon.
1: Para makaparticipate kung panglitan.
0: Mapriso.
1: Nga pang-arestohon ni sila kung ipagsulod sa mga prisuhan, wala, no? Nakahintang. But hindi ba na yung pwede sa rules ng Senate, no? Suno naman niya sa minority block, no?
0: Mm-hmm.
1: So, ang iyayas ng CIBG, kasi ano man abi, planado eh. Grabe, no? Ang katabo sa buong, no?
0: Ay, terrible.
1: Kaming makahapon na napukwat.
0: Ang aton nga, ang aton sinado sa buong, matyagan ko, Blado, pero milang may stage play.
1: Ay, Diyos ko, Mio. Oo. Lago palang luya. Kuya, kakadlaw ng ugno. Pag-amon nga klase sa mga opisyon.
0: Why na seryoso? Why na sila kapaminsar? Yeah, kung ano nga seryoso nga layi ang ipasar, ah, para makabulig sa pangabuhi isang Pilipino. Ang ilan lang na paminsar, paano sila iya makasurvive?
1: Man. Ay, Diyos ko, Mio. Anyway, buwas no, may press conference ang CIBG umayon sa sininga mga isyo ka K5 Elmer. Salamat din. Report dito sa news center ni si Sunshine Lacson para sa kabilang na balita. Servisyo publiko ang Kanyawan sa Negros. K5 News FM.
0: Kasadya kay ang Senate session kahapon, nag-walk out ang minority bloc. Nga ah, kay man nagtindog si Marcoleta. Siling ni Marcoleta, siling niya, I would like to manifest na may ara ako sang motion nga dapat i-amyendahon nato ng aton sining rules diri sa Senado. I-amyendar naton and tagaan ligwa ang mga senador nga wala di nga makapartisipar via online. Tinagsabat ang minority, hindi bala ara sa aton Senate rules nga kung may ara sa mga proposal nga para amyendahan ang aton rules, And in fact, ang nagligad pagambal mo sina Marcoleta, hindi ba lang ginambal ni Speaker Cayetano nga ang imong proposal gin-refer sa Senate Committee on Rules? Tisling nga, paano mo na i-move? Kaya tupatuya sa Committee on Rules? Kag wala pa na na-convene gani? Wala pa na naka-naplastar kung sinong arada sa Committee on Rules? I-railroad nyo lang ya? Matyagan nyo daw ara lang kamo sa highway? I-kambyuhan nyo ang mga pagsulunda naton sa Senado? Kay gusto nyo lang kambyuhan? Without the benefit of due process, nga ang proseso nagasiling. Kung gin-refer ina sa komitiba, ang komitiba magatuon sina nga proposal, and after that magahimo sila sang committee report. Tiway gani committee report? Kagina nga committee report, dapat permahan sang mayoriya sa mga miyembro sang Committee on Rules. Di ba ano makapirma kay wala pa gani sila kabalukon sino ang ara sa Committee on Rules? Ay nako. Kapalpak gini nga mga estilo. Sagad sila ka wakal nga kuno daw may ara kuno silent martial law si Marcos. Di anong gin railroad ni Marcos daw sila? Sila ya subong gina haros nilang tanan nga mga pagsulundan para lang masunod lang yang gusto nila. Kita mo, kambyuhan nilang pagsulundan sang Senado. Ano ho may COVID pa nga pandemic? Nga nahadlokan ka mo nga magkadto o live sa sesyon? Daw wala sa punto na ning aton nga panghimanwa. Mayong agaman sa kay Leonardo Rilos. Good morning, ari lang sa balay sa tangob naga-monitor. Roger Salinas gin sa tao. Mayong aga. Johnny Ohano, good morning. Good morning, K5 Sir Elmer, watching live from Mandalagan Veterinary Hospital. Dan, like and share. Salamat gid Roger Salinas gin sa tao. Leonardo Rilos, good morning. Ari lang sa balay. Mayo kay nagapahuway-huway. And Johnny Ohano, watching from Barangay Araala, Carlota City. Delmar Delphine, good morning Sir Elmer. Pangguba na ila iban nga politiko. Merlita Malvas, present na ko from Handumanan. Happy Wednesday. Monitor lang ko dilo di ah. Samtang nga nagaubra, tinapay upod kay J.R. Jackson. Jackson? J.R. Jackson? Gakasakasagin sila daw masulbargin nila ang baha ba? Siling ni Romar Duran. Bings Delphine, good morning. Leonardo Rilos, good morning. Ray Sandico, good morning Sir Elmer. K5, watching from Cabancalan City. Pag-greet na lang ang mga grupo. Marivic Chodoro, Cheryl Gonzalez Obligar, Mylin Joy Sidayon, Melissa Lachica Gador, June Bodol Gatunggay, Rodrigo Chodoro. Daso na lang tamaligo dira sa Ronnie Pandan sa June 14. Gina Purano, good morning. Maricel Calyora Maribao Flores, Sir Elmer, mayong aga patamyon na lang gali ang amay kong si Papa Iboy, Mama Gina, nga nagapamati gid sila permi sa imo, sir. Salamat gid, Maricel Maribao Flores, gali ni sa sityo Kuyawyaw, Barangay Sibukawan, Isabela. Bel Cesar Asuncion, mayong aga, please greet Pastor Enelim Mayagma Asuncion, Sabbath School Director of Negros Occidental Conference of Seventh-day Adventist Church, Pastor Eldifonso Alova Bakilabat, a Stewardship Director of the Central Philippines Union Conference of Seventh-day Adventist Church, Pastor Hans John Bacolod District, and pastor of Batangas Seventh-day Adventist Church. Thanks to God be the glory and God bless. Good morning! Si Red versus Elmer watching. Ah, sige ah. Ano ni kay Gina Purano man? Sige, hindi na ta maglantaw teleserye sa Senado na lang nami pa magdrama. Leonardo Rilos, good morning Sir Elmer, ari lang sa Barangay Tangub. And Bings Delphin, continuously watching from Barangay Mansilingan. Maria Shella Rabala Morera, welcome and good morning. Good morning Sir Elmer, monitor lang kami diri sa Barangay Tumongtong, Ibi Magalona. Thank you, Maria Shella Rabala Morera. Charlinda Poliaroste, hi Sir Idol Mer. Good morning, shoutout lang kay Sulemni Poliaroste, watching and listening from Yolanda I. Lopez Silay. Thank you Sir Idol, God bless. Manyagata Sir Elmer kag mga classmates samtang nagalantaw sang live. Merlita Malvas. Denver Monteras, good morning. Pa-shoutout lang kay Nanay Feli, Lodimay, Mary Joy Barcelona, Ashley Villamor, Nenita Delphine, dira sa Barangay Blumentritt, Smile Village 2, Murcia. Uy, kantuan ta si KK5 Berto Gakit sa latest update sa Palarong Pambansa 2026. Shoutout from Kabankalan, Oringao, Denver, Monteras. Monitoring lang diri sa Oringao. Salamat gid. Sir, ari lang kundi ka monitor Bings Delphine. Nugno, good morning sir, watching live from Barangay Inapoy. Shoutout lang kay Elizabeth Juanico, halin kay Denver Monteras. May Dagay is watching. Thank you. Good morning. Present lang ko di Sir Elmer, halin sa kay May Dagay. Richard Villano Pasilan, good morning Sir Elmer. Monitoring lang kami diri sa Barangay Kalubang, Ilog. Nyagata Sir from Romar Duran, Marian Camille Marquez, good morning. Richard Villando Pasilan, tani unahon nila panubo gasolina Sir Elmer, sang sa magkinamog sila. Why na yaga paminsar ah? Nga may ara sila subong pending proposal abi nga dapat nila aktuhan, wala. Kaya ang ilang ginauna ang kinagamo, ang pag-inagaway sang pwesto. That is how politicians in the country now thinks about their job. Oh, they are thinking nga dapat may poder ako. Hindi nga ang ginapinsar nila, dapat magserbisyo ako, anong mahimo ko para sa tao man? Never. Te pa into pa kamuda. Sir Elmer, good morning. Shoutout lang kay Papa Bonnie Flores. Mama Nena, nagapamati gid sila always sa programa mo, sir. Shoutout halin sa kay Maricel Calyora Maribao Flores. Shoutout lang ko sa Family Parkon, watching live sa Barangay Inapoy from Nognog. Ray Sandico still watching from Barangay Tanawan, Kabankalan City. Salamat gid sa pagbasa sa comment ko from Bings Delphine. Tani bala, mabalik bala ang punto sang una nga panahon, sang ginakabig nga golden years of the Senate, sa tong time nga ang Senado ginakompose pa sang ni Marcos Senior, ni Ninoy Aquino, ni Recto, ni Tanyada, ni Salonga, and others. Nga sa tong nga panahon, nga ang ila ginapinsar bilang politiko, kung paano maalibantar ang pangabuhi isang tao. Hindi nga kung nano kagdiin sila makahakbot didto. Mami Lily Inting Balinas, good morning. Dan like and share. Thank you good sa mga naga-like at naga-share sa atong sininga programa. James Bornales, good morning man. Kindly like and share na lang sa atong programa, James. Denver Montera, sa akong tita, sir. Lorcel Monteras, good morning. Marian Camille Marquez, watching from Bago City, Barangay Sampinit, Montero family. Good morning lang sa husband ko, Freddy Balinas, gapamati igid sa imo, halin sa kay Mami Lily Inting Balinas. Watching from Sunshine Valley Subdivision, Gina Porano. Salamat, Gina. Good morning lang sa family Ponteras o Monteras kag family Mahinay, halin sa kay Denver. And good morning sa kay Bings Delphine, Choli Nunez Colado, Langa Jingle Canoy Tikar from Mami Lily. Mylin Joy Sidayon, good morning and thank you kuno kay Ray Sendico. Marilyn Parkon, good morning. Aber, oy si Sally Almension, ari na. Nakalusot, good man. Ma'am Sally Almension. Kantuan tabi ang latest update sa Palarong Pambansa. Kung ready na, si KK5, Berto Gakit.

0: Shout out lang si Papa Palit. Oo. Ah, Palit ang iyang kwan. Ang iya bansag. Nami, no? Nugnog si Kay Nugnog Tualin. And of course, si Jem sa Bornales Linya, done, like, and share na. Salamat, Gid. Naka-share na ko, sir, pag-umpisa, Gid. Merlita Malva. Salamat. Mylin Joy, si Dayon. Good morning, Sir Elmer, watching live and monitoring man sa radio. I'm happy to see you again. Thank you, Marilyn. This time, kantuan nato ng latest update sa Palarong Pambansa 2026. Ano na ang dalang report ni Ka-K5 Berto Gakit?
1: K5 News FM Live Report.
0: Good morning, Ka-K5 Bert.
2: K-K5 Elmer, good morning may ulto. Sa aton sining nga mga Ka-K5, galaga pa mati subong diri sa aton.
0: Bert?
2: Yes.
0: Anong dala mo nga balita? Good gina para sa aton subong?
2: Actually, very good nga daw hindi. Pero very good ka po.
0: Okay.
2: Kagibad Elmer, aton subong nga ginatutukan. Ini nga isa sa, bala mo nga asa, bilog nga Agusan del Sur, may banwani nga diri sa may banwasang Esperanza.
0: Mm-hmm.
2: Sa may Esperanza, medyo layo-layo. Siguro mga sobra dua ka oras, no?
0: Mm-hmm.
2: Nga biyahe, alin dito sa main gate do sa may prosperidad kung saan dito kita na-locate kag dito ang sentro. So ari kita subong alauna ang hampang kagibad Elmer sa boxing tournament sa bilog na palarong pambansa.
0: Okay.
2: Kagibad Elmer ang mga boxing champion alin sa ila sining original meet nga nagkipag sabak diri. Sobra ni sila kasi Rev Elmer, mga sintos yung winta.
0: Hmm.
2: No? Damo sila kasi Rev Elmer. No? So tama nila ka damo kay 20 ka mga association with 18 regional region, abi, or 18 region. So pulo kabilog kada region, kasi Rev Elmer. So damo ni sila. So ang sistema diri, duha ka elimination ang imuon kada mag-go na dayon sa may quarterfinals, after quarterfinals, semifinals, and finals.
0: Mm-hmm.
2: So tatlo ka daw ni ang elimination. Una kong bisabi ang sang 25 ko kapon 26 ikaduwa nga daw 27 subong kag 28 buwas no elimination ini. So elimination duwa kabilog dira kita kahapon kag Rebel Merti do masubo-subo man pero ti bakod gyapon ang NIR Negros Island region pulo kabilog nga mga boxer naton na perde to unang bago to bala no din bayaan sa gibayan ging gahibi bala mo kag Rebel Mer ang bago nga ni nga bata ara kita pag perde ya. Ang kagib Elmer, nag-ibi siya.
0: Oy?
2: No? Pag-ibi ya, wangas nga sa tululuwa. Yes, nakatiging paipos na lang siya. Ginmangkot na ito, nga kagibi. Iti nag-promise niya sa kuno kay nanay at kagtatay nga idalun ang gold pa uli. Ito ka nami man sa iya siling istorya. Ito ka-inspirasyon, mambalang dedikasyon sa bata.
0: Uh-huh.
2: No? Kagib Elmer. So, amo to, ginkuhaan taman ni istorya kagapon no siyam ang naghampang kagiba ba Elmer overall pulo ang naghampang for the NIR na perde diri apat ka bilog na
0: okay
2: bilog ang naperde ang Law Island di isa sa maginalantaw bala kagiba Elmer nga box boxidor gid ang Negros. Amo ni si Pilipinas, bala nga pinito.
0: Oo.
2: No? Si Pilipinas ni bugal gid ni sang San Carlos.
0: Mm-hmm.
2: Bugal gid ni sang San Carlos kapila ni ni magpalarong pambansa, no? Kagiba ba Elmer katatlo yan ni subong, kaga ginaulat-ulat naman ng bakod gampang o galing kagiba Elmer kapon. Iti ulagit sa guro ka pangaman anong sistema.
0: Mm-hmm.
2: Isa pa lang ka round, no? 30 seconds kung di tama ng tao, tunga pa lang ka, tunga sa minuto, ang unang round, tinumba, knockout, no? Sa Davao City. Kita nakita nato ni kay nakakahapon man tinumba yung good body ang igo sinibot silingon dre dampi sa may kilid na sa sulok-sulok din no si dugo ang ilong ni Pilipinas.
0: Uy.
2: So hindi magpati ining taga San Carlos nga natumba ini sang iya sininga kontra nga taga Davao City. Now after ni Pilipinas tido medyo tido naperdi ako naperdi gid ini niya NIR, nag-represent man ang taga Bayawan. Actually, yung Bayawan ni Bakod, maling ang mga buksidor mong. Tatlo kabilog, dira, ang ginahulat-hulat na yung munisim ni Inimido, no? Kajan Inimido, kagibay ba, may John Inimido, ang muning Bakod, nga Negros sa Starbucksers ang Negros. Pero isa niya, nga si Escorial, no, kun ining si Ed, Edward Escorial, no? Sa siling mga kakipad, knockout man sang Davao, grabe mga taga Davao subong. Yung knockout man, duwanin sa kabilog ang knockout overall sa palarong pambansa. May knockout for the first round, taga NIR gate. Dugo man tong mga ilong nila pero but still ang ilaw wala lawas eh, no? Makita mo sa mga kabataan nila pero debla they don't care sa ilawas sa health nila ang ila makita na to ng ila pero may ginamit lang when they are checking sa aton sininga medical team nga ana perde ko no? Ang ilaw wala sila labot dugo ilong nila no? Ang ila ko nila Belmer nga ang hahapirdi ko man, no? Munang ila makita naton do wala mo nga tiga report malang ta not only sa aton sini nga kadalagan sa atleta mo kung yung istorya ng Manila. Ang isa ka ni kahimakas man mo kay tibuksing-buksing lang di man ni Tord kay Belmer, no? Pero dala di rin nila ang ila sini nga mga handom kag dedikasyon sa sininga ila sininga pag kadto diri sa Agusan del Sur ang Agusan del Sur abi kag Elmer man banaton dukabud kadto andre no iti amo tong ni ang balik governor Santiago kani gapasalamat ni siya sa may Pilipinas no kung siya sininga speech wala sa opening niya opening ceremony nga ba na for over 33 years nga hulat kagbiding nga makatuan man ang Agusan del Sur wala gid subong lang sino maglaom kuno nga ang Agusan del Sur wala man diri airport kinanglan mo pa magtabok sa mga bukid kagabiyahi. Wala mong biyahe, 341 hours kasi pa
0: internet.
2: Kung barko on land, no? 41 hours. So, more or less, duwa kaadlaw until makalabot kagidere sa may Agusan del Sur.
0: Okay. Layo, so, layo mo.
2: Ano na?
0: Singko ko medyo layo nga lugar.
2: Layo gid nga lugar eh no kag ang
0: pero ang importante ay, happy kada ha
2: ana na
0: importante happy
2: kag mag-o ko gunting sumud
0: bao mayo kag mayo gid gurong kwanda ang stomach development da
2: aw ibusog tali eh pagunting ko to kay ina ang bako to nga Elmer's haircut ang akon subong ulat-ulat ta nauna ni Kagiba Belmer ang aton sini nga palaro sa boxing Kagiba Belmer ang aton sini nga labay lang akon ang aton sini nga mga gapang ano man ni kagapon dili ari ni si L 7 Palmares gadaog man ni mo ang Region 6 dala mo nga ati amuning aton nga dumamban na itong sister region man mo kagiba meron mo kaya upod man ato ni sa pila katuig galing sa una ang Region 6 nag-chipotling in IR. So that's why makita itang kadalagaan man sa Region 6, lipay man sa ako magpuberta din. No? Sa Guevara, El Merte, do NIR, Japon. Di kang Japon for the gold nga nakuha sa tatlo ka mga sa javelin throw ba na to? Ang unang mga gold nga medalya, ang tatlo ka Guevara, El Merte, nga mga nag-gold sa NIR.
0: Uh-huh.
2: Ang ikaduwa, ano ganyan nga medalya, silver. Ang tatlo ka gold, ang tatlo man nga silver, ang kasunod mo sa ila, Western Visayas.
0: Aba, oh.
2: O mampalaton nga Bukalgid, no? Kagiba ba, El Merte, subong sa tali, wala sa kabalo kung ano, ninguna, pero si kagapon, kitatlo ta, nga, ano abi, no? Every time abi, every after 6 hours, no? 3 hours, nagahatag sang information.
0: Mm-hmm.
2: Record, kung na bulletin record, abi, ang overall tally medal. Medal tally sang atanan ng mga region, si kagapon, ikatatlo ta,

0: good bacteria o probiotics naman, Sir Ted.
1: Yeah.
0: Na kailangan natin katawan.
1: Okay.
0: At pinapataas din ng MCTs ang survival rate ng probiotics sa bitukan natin. Ang mga probiotics na ito, Sir Ted, ay dalubhasa sa pagsira sa mga biofilm ng E. coli bacteria.
1: Talaga naman?
0: Ay tinuturing na nag-iisang pinakakaraniwang microorganisms na sanhi ng UTI. Nakakagulat nga eh.
1: Uh-huh.
0: Dahil ang mga probiotics na ito ay lumilikha din ng kanilang sariling mga biofilm, Sir Ted.
1: Bah!
0: Ngunit hindi nakakahawa at sila ay nagiging kakumpetensya ng mga E. coli sa mga sustansya.
1: Mm-hmm.
0: At ang resulta ay magugutom na ngayon ang mga E. coli bacteria na hahantong sa kanilang pagkamatay.
1: So ang Clinical D3 Bio, hindi lang tagapagtanggol ng ating katawan, Doc Far, di ba?
0: Yes,
1: pinahuhusay din ito ang panlaban ng ating katawan.
0: At dahil sa MCT ng Clinical D3 Bio ay na-absorb ng ating katawan ang mahalagang mineral na zinc mula sa ating bituka. At ayon sa pananaliksik at pag-aaral na ang zinc ay nag-explore bilang isang non-antibiotic at ito'y ginagamit ang ating immune system. At ang particular na gumagamit nito ay ang mga macrophages na gumagamit ng zinc toxicity laban sa mga E. coli bacterias para sirain ang kanilang mga protective cell membrane.
1: Mm-hmm.
0: Kaya madali na silang talunin ang ating immune system.
1: Alam mo, Dr. Far, marami akong natutunan ngayong araw eh. Basta UTI pala, may natural na solusyon. Wala nang iba, kundi ang Clinical D3 Bio.
0: Tama, Sir Ted. Kaya't mga ka-D3 Bio, protektahan ang inyong katawan mula sa UTI.
1: Mag-Clinical D3 Bio ka na
0: araw-araw.
1: Health News DTX Coffee Mix. Ang kape na nakakapayat at nakakapagbigay ng dagdag enerhiya dahil sa mga natural na sangkap nito. Kaya't sa mga tao gusto magbawas ng timbang, mag-DTX Coffee Mix kayo. DTX Coffee Mix, the healthy coffee. DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natataplan pa pala ng edit yung mukha mo. Aray, bakit? Ano bang sikreto mo kaya maganda ka? Aba, syempre, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Gawa sa guava leaf extract, Madrid cacao leaf extract, papaya fruit extract, at virgin coconut oil.

0: Beauty Show, bilhin na sa mga butika.
1: Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: At sa ulo, naman nagbabagang balita. Public hearing sa planong dagdag pamasahe ng mga tricycle sa Malay itatakda. Pinakamataas na kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan, pumalo na sa mahigit 500. Bilang ng mga nasawi sa karambola sa Alicia Isabela, umakyat na sa 6. 4 years old na bata, pumanaw na rin. Pribadong sasakyan na sumalpok sa rotonda sa bayan ng Sibalo, Mantique. Mga sakay nagtamo ng minor injuries. Bangkay ng isang babae, natagpo ang walang saplot at palutang-lutang sa dagat sa Tacloban City. Samantala, ginang sa kapisugatan sa tama ng bala. Job hire ng Iloilo City Hall, nakuha na ng mahigit 1,000,000 halaga ng illegal na droga. DILG bumuo ng fact-finding team para sa investigasyon ng gumuhong siyam na palapaga na gusali sa Angeles, Pampanga. At Pag-asa, pinaghahanda ng publiko sa pagpasok ng El Nino phenomenon at habagat.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang MyTC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilaan ng K5 News Zabang sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, ka K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, public hearing sa planong dagdag pamasahe ng mga tricycle sa Malaya itatakda. Abangan detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Leonard Veray.
4: Magdaraos ng public hearing ang Malay Tricycle Operators

0: Drivers Association or Matoda, kaugnay sa planong pansamantalang pagtaas ng pamasahe ng mga tricycle sa mainland Malayaklane. Sa isinagawang committee hearing, sinabi ni Matoda Head Teddy Oxon na kinakailangan ang dagdag pasahe dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Ayon sa Matoda, huli silang nagtaas ng pasahe noong 2022 kung kailan na sa 55 pesos hanggang 60 pesos pa ang kada litro ng gasolina. Ngunit ngayon, umabot naman ito sa halos 100 pesos kada litro sa ilang gasoline station sa Katiklan, Malay. Batay sa kanilang panukala, pansamantalang magdadagdag ng 6 pesos sa bawat tariff rate ng mga tricycle. Nakadakda ang public hearing sa Mayo 29 ngayong taon sa conference hall ng Poblasyon Malay kasama ang mga opisyal ng Matoda, MTRO, Committee on Transportation at mga barangay kapten. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa kalibo. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, pinakamataas na kaso ng malaria na itala sa bayan ng Rizal, Palawan. Umalo na sa mahigit 500. Detalye ng balitang yan. Atin sa atin ni ka K5 Grace Belostrino.
4: Mula sa dating 482 noong May 18, 2026, pumalo na sa 515 confirmed malaria cases ang naitala sa bayan ng Rizal, Palawan. Batay sa huling tala nitong May 25. Sa datos ng Rizal Municipal Health Office, pinakamataas ang kaso sa barangay Ransang na may 126 infections, sinundan ng Punta Baja na may 81 at Taburi na may 64 cases. Ayon sa Municipal Health Office, halos 49,000 na ang isinagawang examinations habang patuloy ang monitoring at surveillance operations upang mapigilan ang lalo pang pagkalat ng sakit. Bagamat wala pang naitatalang reported deaths, nananatiling mataas ang banta ng malaria sa ilang barangay dahilan upang paigtingin ng health authorities ang prevention at early detection measures sa komunidad. Para sa MyTC Network News, ako si K5 Grace Belostrino para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy pa rin tayo mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bilang na mga nasawi sa karambola sa Alicia Isabella, umakyat na sa 6. 4 years old na bata, pumanaw na rin. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni kay K5 Justin Kiss.
5: Umakyat na sa 6 ang bilang ng mga nasawi sa madugong karambola ng isang trailer truck, multi-purpose vehicle at motorsiklo sa National Highway ng Barangay Rizaluna, Alicia Isabella, na naganap noong Lunes, Mayo 25. Sa eksklusibong panayam ng 100.1 K5 News FM Santiago sa programang Foro de los Pueblos, kinumpirma ngayong Miyerkules, Mayo 27 ni Police Major Felix Mendoza, Hepe ng Alicia Municipal Police Station.
6: Yes sir, yung nasa hospital, kung dinala natin sa hospital na dalawa, sa anong palad po is namatay po yung bata sir, so isa na lang po yung survival natin sir.
5: Ang biktima ay unang naisugo sa hospital matapos ang insidente, ngunit nalugutan din ng hininga kinagabihan. Ayon sa paunang imbestigasyon, patungong Ilagan City ang magkakapamilyang sakay ng isang Toyota Avanza nang umano'y umagaw ito ng linya at sumalubong sa paparating na trailer truck. Dahil sa lakas ng salpukan, nadamay din ang isang motorsiklong lula ng isang empleyadong papasok sana ng trabaho sa lungsod ng Kawayan. Sinuri naman ng mga otoridad ang dashcam ng Avanza, ngunit ayon kay Police Major Mendoza, nakaangat ang angulo ng kamera kaya hindi nito nakuhanan ng mismong segundo ng banggaan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng pulisya ang driver ng trailer truck. Nai-refer na rin ang kaso sa prosecutor's office para naman sa kaukulang assessment at formal na pagsasampa ng mga kaukulang kaso.
7: At para sa MyTC Network News, ako ang inyong Mr. Public Service, Jensen Hiss, para sa hindi ng kampiyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Pribadong sasakyan sumalpok sa rotonda sa bayan ng Sibalom, Antique. Mga sakay nagtamo ng major injuries. Detalye ng balitang yan, atin sa atin ni K5 Jojen Morillo.
8: Sugatan ang mga sakay ng pulang pick-up matapos itong sumalpok sa rotonda sa Crossing Aldea, Barangay Ojong, Sibalom, bandang alas 11:40 ng gabi, Mayo 24, 2026. Base sa datos ng MDRRMO Sibalom, kinilala ang mga imbolbado na sina alias Nick, 63 taong gulang, driver at residente ng Funda Dalipe, San Jose, Antique, na nagtamo ng lacerated frontal temporal, at alias Dan, 40 taong gulang, na nagtamo naman ng spine injury. Missouri. Sa CCTV video na nakuha ng K5 News team, makikita na mula sa norte na parte ng probinsyang sasakyan at patungo sa bayan ng San Jose Antique, ngunit dahil sa mabilis na pagpapatakbo sa nasabing sasakyan ay bumangga ito sa rotonda sa Center Island ng lugar. Makikita rin sa video na ipinadala sa istasyon na nahirapan na ma-rescuer bago na iligtas ang mga sakay ng pick-up dahil sa wasak ang harapang bahagi ng sasakyan. Para sa MyTC Network News, ka K5 Joe Jan Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gawin din bangkay ng isang babae, natagpo ang walang saplot at palutang lutang sa daga sa Tacloban City. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ay ka K5 Carol Medino.
9: Walang saplot at bangkay na nagmatagpuan ang isang babaeng palutang-lutang sa dagata sa Alibong, Tacloban City kahapon. Kinilala ang biktima na si alias Lina, 49 na taong gulang at residente ng barangay 106 sa Santo Niño, Tacloban City. Ayon sa kapulisan, kinumpirma mismo ng kapatid ng biktima ang pagkakakilanlan nito. Ayon sa kanya, ang nasabing biktima ay may problema umano sa pag-iisip at palaboy-laboy lang sa kalsada. Ayon naman sa investigasyon ng PNP, wala namang foul play sa pagkamatay ng biktima at hinihinalang aksidente itong nalunod sa dagata na naging sanhin ng kanyang pagkamatay. Para sa MyTC Network News, ito si K5 Carol Medino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, ginang sa kapi, sugatan sa tama ng bala. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
10: Sugat sa binti dahil sa tama ng bala ang natamo ng isang ginang sa barangay West Villa Flores maayon sa lalawigan ng Capiz matapos matamaan ng bala. Sa initial investigasyon ng mga otoridad, nadaanan ang biktima ang suspect na kinilalang si Noel Miranda, nagtatrabaho sa nasabing ginang na nakahiga sa gilid ng daan at may sukbit na baril. Tinangka itong kunin ng biktima, ngunit naramdaman ng suspect at nagkaagawan na sinundan pa ng aksidente ang pagputok nito, nagad naman na tumama sa nasabing ginang. Sa ngayon, nakapit na sa Mayon Municipal Police Station ang suspect, samantala patuloy naman na ginagamot sa ospital ang biktima. Ito si K5 Roldan Bisana Villarreal para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Gawin din job hire ng Iloilo City Hall, nakuhana ng mahigit 1 million pesos na halaga ng illegal na droga. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ay kay K5 Kim Caluyo.
11: Nasabat ng City Drug Enforcement Unit o CDEU ang 1.6 million pesos na halaga ng suspected shabu sa ikinasang drug buy-bus operation sa Di Umanoy job hire ng Iloilo City Government sa Barangay Zamora Meliesa City Proper, Iloilo City, pasado las 7 ng gabi, Mayo Vientes 6. Ang subject ay kinilala kay alias Dadang, 47 taong gulang, na residente rin ng nasabing lugar. Na-recover ang 4 na nut tied at chum na plastic sachet ng suspected shabu na may bigat na 240 grams. Dati siyang nabilanggo sa New Bilibid Prison si Dangdang sa kaso rin sa illegal na droga noong 2015 at nakalabas noong 2024. Ito'y matapos na na-acquit sa kaso ng inapela sa Court of Appeals. Nagtatrabaho di umano sa Facility Conservation Office si Dadang na kanya ring kinumpirma. At para sa MyTC Network News, ito si ka K5 Kim Montaño Caluyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Tuloy-tuloy pa rin tayo mga ka K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Bumuo ng fact-finding team, Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Remulla sa nangyaring pagguho sa 9 na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Ayon sa kalihim na pangungunahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang nasabing investigasyon. Una nang sinabi ni Remulla na kanilang tinitignan mabuti kung sino ang posibleng mayroong pagkukunang sa nasabing insidente. Magugunitang umabot na sa 4 na bangkay ang natagpuan habang mayroong 18 iba pa ang naiulat na nawawala matapos ang pagguho ng gusali nitong madaling araw ng Linggo.
1: MyTC Network News.
2: MyTC Network News.
3: Samantala, hinimok naman ng Pag-asa mamamayan o publiko na paghandaan ang inaasahang sabay na pagpasok sa bansa ng El Nino phenomenon at habagata. Ito'y ayon kay Ana Solis, Head ng Climate Monitoring and Prediction Section ng Pag-asa, upang agarang makagawa ng paraan ng publiko sa inaasahang epekto ng El Nino at habagat na may kaakibat na malakas na pag-ulan at pagbaha. Papasok ang El Nino at habagat sa pagitan ng Hunyo, Hulyo at Agosto ngayong taon at inaasahang rito ang pag-ulan sa mga bahagi ng Luzon at Metro Manila. Sa ngayon ay humihina naman ang panahon ng tag-init kaya't unti-unti nang matatapos ang warm at dry season sa katapusan ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Samantala, abot naman anya sa 10 hanggang 15 bagyo ang posibleng tumama sa bansa mula Hunyo hanggang Nobyembre ng taong ito.
1: IEC Network News. IEC Network News.
3: At mga K5, dako na tayo sa detalye ng ating balitang abroad. Ipinatawag ng European Union at ilang bansa naman sa Europa ang mga ginatawa ng Russia matapos magbanta ang Moscow ng posibleng pag-atake sa Kiev at pag-udyok sa mga dayuhan at kabilang mga diplomat na lumikas mula sa kabisera ng Ukraine. Kabilang sa mga nagsama ng Russia na envoys ang Germany, Norway, Netherlands, Poland at Sweden kasunod ng pahayag ng Russia na target nito ang mga military facility at decision-making centers. Samantala, itinanggi ng Russian Embassy sa Germany ang mga paratang at iginiit na surgical strikes lamang kanilang isinasagawa laban sa mga target na militar. Ayon sa Moscow, ang plano operasyon ay tugon sa umano'y terrorist attacks ng Kiev kabilang insidente sa Luhansk na ikinasawi ng 21 katao. Isang pahayag na itinanggi naman ng Ukraine na sinabing ang target ay isang Russian drone unit.
1: Network News.
3: At mga K5, sumayin nyo ang kabuuan ng MyTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali magbabalik na ang K5 News FM sa inyong lugar. Sa mga taga-subayba ng K5 News FM Antique, Kalibo at Bacolod, antabayanan ang pagbabalik ng K5 Belmar de la Cruz, K5 Romy Cahili at K5 Elmer Ubaldo sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarissa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM Philippines.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigidang enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kunayan ko mangi-gagali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mamakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mamakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
10: Moderna Max, Max Epektibo.
11: Ako gali si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inyam mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na ipapanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66 Palarong Pambansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, Your Superior Antioxidant, Mighty C, Alkaline Based Vitamin C, D3 Bio, Antiviral and Antibacterial Specialist, DTX Coffee Mix, Nakakape ka na, Nakadetox ka pa, Clinica Dayo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: Let's check on K5 Ray Almudol hinggil sa pinaka-latest na mga resulta sa Palarong Pambansa 2026. Good afternoon, magandang hapon po, K5 Ray.
2: Yes, magandang hapon at para sa pagpapatuloy ng Palarong Pambansa dito sa Agusan del Sur para sa Mimaropa na sungkit ng 17 anyos na atleta mula sa lungsod ng Puerto Princesa ang kauna-unahang gold medal ng Mimaropa Region. Ayon kay Mark Eddie Marcos ng Secondary Athletics Boys, ipinakita lamang daw niya ang kanyang makakaya sa laban kahit alam nitong malalakas ang kanyang mga kalabang delegasyon. Tiwala lang raw sa sarili ang kailangan upang maabot ang pangarap na manalo sa palaro. Nais daw kasi ni Marcos na makapag-aral sa malalaking universidad na isa sa mga naging inspirasyon niya para ipanalo ang laban. Binigyan naman ng pagpupugay si Marcos mula naman ang lalungsod na Puerto Princesa dahil sa karangalang nagawa nito. Samantala, may laban ulit si Marcos para sa athletics 100 meters mamayang hapon na susubuking kunin ang gintong medalya. Maliban dyan sa gold medal, abay nasugkit din ni Daryl Alba ang bronze para sa shot put na nagdala naman sa 15th pwesto sa ranking ng Mimaropa na posible pang umangat sa habang nagpapatuloy ang palaro. Mula rito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal para sa Impilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
3: Sing it everybody!
1: That was the latest sabay niya sa resultado sa aton sininga palarong pambansa 2026. Mimaropa, amo ina ang Mindoro? Romblon? Palawan? Amo na ang region? Region for B, bilan amo? 4A kag 4B. Ang 4A, abini mo ang Calabar Zone. Calabar Zone, Region 4A. So, ang Mimaropa is Region 4B. Kay ang Bicol Region is Region 5. Region 6, Western Visayas. Good afternoon kuno sa Camiguin Island, mga Inting family. Halin kay Mami Lily. And good morning sa Germany, sila ni Vilma Arus, Shell May Sandu, Noreen Sembrano Heinrich, and Raquel Sandu. Patamyaw lang sa mga ginikanan ko, sir, Tatay Junjun and Nanay Digdig, dira sa Sityo Bugtong, Barangay Tanawan, Kabankalan. Sharon Tamisiti, good afternoon, patamyaw ko lang si Mama ko Marit sa Barangay Talok, kanagatanaw, kanagapamati. Bings Delphine, Sir Elmer, gamonitor lang ko di, nagapamati, kanagalantaw, samtang nagapamahaw. This time, i-check naton si KK5 Wilson Villena. May angot sa sining bago nga protocol bala nga ginapatuman sa ngaton sini nga mga otoridad, mga kapulisan, particularly in the conduct of by-bust operation and other anti-illegal drugs activities or operations para malikawan ang mga malala nga mga resulta kasubong sang pagkapatay sang mga operatiba.

0: Sally Almension, still watching. Salamat gid. Ari na sa aton linya karon si K5 Wilson Villena.
1: K5 News FM Live Report.
0: Ka K5 Wilson, mayong hapon.
2: Mayong hapon, ikisa sa Elmer, no? Kaya may hapon na sa aton, yung tagpalamati sa liwat. Kisa sa Elmer, no? Matandaan na aton, sila na cooperation sa aton, sila na kapulisan, ang nagkakompromise, no? Ang kabuhi sa aton sining mga ano ni mga public servants nato ng aton sining TNT personnel kay Fred Elmer. Makadaan nato yung ginunahan ini no sa pagkaliwan sa isa man ka police operation diri sa may barangay Alihis no sa drug bypass operation kagagin sundan naman ini sa pila pa ka police kay Fred Elmer no sa may si Sir Karampatana dito sa may Lakas Tiriana na gibawian sa kabuhi kay Fred Elmer. Kasi may mga wood sa mga PNP ini sa Japan no sa isa ka drug bypass operation ni isang PNP. Kasi kita Elmer, so given nga amo ni nagakatabo nagaplano na subong ang aton sining Bacolod City Police Office together with the Negros Island Region aton ng PNP ang NOPO naton nga kinahanglan gid sang panibag-o no nga tikang in terms of we're talking about some drug bypass operation kay Fred Elmer. So given nga amo ni nagakatabo, so makandak ang aton sining mga kapulisan kay Fred Elmer sa someone nila sa upod sang team okay, no, operating team naton ni ginatawag kinahanglan niya may ara sa isa o kun duwa ka mga personnel nga well trained ka kay Fred Elmer sa ginatawag nga first aid. So kinanglan na kabalog isa ako ano obrahon kung may gunshot wound bala anong dapat gitang obrahon gitang first gina ano ka para maanggapan kay Fred Elmer o kung nabunan man dating aton sa mga personnel anong obrahon nato nga first aid. So ipangton ina sang aton sa mga kapulisan ini ang ina nga aspeto but nevertheless no at iba nagapamakot sir nga ang iba na nakabulletproof nga ang iba nagalakas sa operation wala nakabulletproof vest tao layo man gini kita Elmer kung wala ka kung ano matabo kung nakabulletproof vest sila kita Elmer tignan habok na yung susunod sa t-shirt mo layo pa na yung kita Elmer ang subject sa imong operation madalaga na may kihabot yung mga police yung kita Elmer kung nakabulletproof vest ka. Amo na ang aton sa mga inter-operative so ay na yan nagasuksok sa bulletproof vest during the operation unless na lang yako na secured na iniing aton nga ang subject sa drug bypass operation kung may responde si inaya mo na yan na time pero during transaction and all kasi Elmer wala na yan sila kung nagasuksok sa bulletproof vest so but silingon ang mga PNP nato nga nagkakandak sa drug bypass operation ang isa ka TL sa ano sa duta ang isa ka TL ni 50-50 ni Kifad Elmer ila sininga lakat permi. So amo na at least nagpasiguro ini ang aton sininga ano nga opisina sa nga kapulisan naton diri sa NOPO kag sa BCPO nga may ara sila pag obrahon nga tikang agoda malikawan na Kifad Elmer ang casualty sa bahin naman sa aton sininga mga kapulisan kay Kifad Elmer. So malaga na ato sining update gikan diri sa patrol ng gradong naman sa inyo sa Kalwan sa Mike BCB Tribal Kung Bitek sa Radio. Pag naton, si K5 Aroni, ini naman si K5 Wilson Villena para sa kapitin ng balita sa Bisyo Publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News at Up.
0: Salamat gid sa kay K5 Wilson Villena. Tama man kay ti ang mga operatives naton sa ila sini tagsa ka mga operation. Nabutang sa ital-ital ang ila sining safety. Amoy na ginasiling bala nga ang pihak nga TL ara sa duta, ang pihak nga TL ato na sa patio. That's why nga gina-analyze karon sa aton mga otoridad kung paano nila improve ang mga operational procedures nila para malikawan ang mga trahedya. Bel Cesar Asuncion, kanami igid sang yagin padala nga mensahe. Good morning, Sir Elmer. The phenomenon now in the Philippine Senate serve as a moral lesson for us sovereign electorate to choose the statesmen rather than politicians. Socrates remarked, the difference between the statesmen and politicians. Statesmen think for the next generations, but politicians think about the next election. Kung ang mga statement ang ginapaminsar sa mga tao nga leader nga para sa pumuluyo kung ano ang matabo sa masunod nga henerasyon. Ang una yung ila, ginapaminsar. Lain niya ko nung napaminsar sang politiko. Ang ginapaminsar sa politiko, anong matabo sa masunod na eleksyon? Jewelyn o Jewelyn Jewelyn Laprico Balansag. Good morning, sir. Patay mo lang sa akong nga husband, Jagger Balansag, kag sa amon duha ka anak si Justin and John Lord sa barangay Pindahan, Sitio Bagtik. Alvin Bornia, good noon, sir. Monitor lang ko di sa radio samtang tamya ko gali ang tanan ng mga nga furnituran sa puro ka bugay nun o bungay nun. Kag akon upod sa pagpamanday nung nonoy kag sa Two Kids Bakery nga nagapamati gid sila sa K5 News FM halin kay Alvin Bornia. Monitoring sa gihapon, Ma'am Bings Delphin, thank you. And Merlita Malvas, Sally Almension, Kim Arizon Flores, dira sa Sumag, Mayong Aga, o Mayong Udto. Uy, ang akong nga sister, retired DepEd Supervisor, Cecilia Alcantara, Mayong Hapon lang dani. Bings Delphine, good noon, Sir Elmer. Gamonitor lang gyapon diri, nagapamati at nagalantaw sa live. Salamat, salamat. And good noon, everyone. Happy Wednesday from Merlita Malvas. Sir Elmer, always watching and listening from Barangay Bata. Halin kay Sally Almension. Boss Joe, ari lang ko di. Naga-monitor, nagatutok gihapon. Hasta matapos ang program. Salamat gid Boss Joe. This time, ari na sa aton linya si K5 Michelle Patino. Anay merchandiser, nakuhaan illegal drugs ba? Gwapong pangita niya subong.
1: K5 News FM Live Report.
0: Sa detalyo po naman si K5 Michelle Patino. Mayong hapon, ka-K5 Michelle.
3: Ka-K5 Elmer, nawadaan na trabaho, nagmaligya siya po. Doka mo na biyang sitwasyon, no, sang isa ka lalaki. Actually, doka 29 anyos ni siya ka-K5 Elmer. Tawgo na lang siya naton sa pangalan niya, Joshua, o kun alias Joshua, sang Barangay 2, specifically dira sa May Purok, Pahong Barangay 2, ka-K5 Elmer. Kay Nano sang kaagahon sa ginpatigayon nga drug by bust operation sang station drug enforcement team sang Bacolod City Police Station 8. Ining si alias Joshua ka K5 Elmer ginakabig manino nga high value individual kag aminado man nga napreso ini sa tong tuig 2018 sa kaso nga paghupot mano sang illegal nga droga apang tiini siya kuno ang nagrant sang probationary kag natapos niya 2020 do nag-cleared niya siya ka K5 Elmer nagtrabaho sunod sa kay Joshua nagtrabaho pa siya sa isa ka supermarket bilang isa ka merchandiser apang tido nag end of term or end of contract bala ka K5 Elmer may duha siya kakabataan abi tido wala na bala kuno sang iban pa no nga source of income nga pwede niya makwartahan nga ati siguro ga paminsar man nga hindi na bala mga budlay pa pang apply ka K5 Elmer balik-baligya droga eh ati kahapon tigayon nga nakuhaan ining si alias Joshua no sang kapin 70 grams sang ginasuspetsahan na shabu kagati ini no may balor nga 476,000 pesos padayon sa gihapon man ang tanan naton nga may istasyon diri kay K5 Elmer sa pagpatigayon sa ila weekly nga drug by bus operation kay Bau daw hindi gid maurot-urot ang shabu diri sa Bacolod kay K5 Elmer sige sa gihapon ang monitoring sa aton mga kapulisan kag every week tiya mo na may nagakadakpan gid sila ang mga suspitsado sining paghupot no kag pagbaligya sang illegal nga droga ka K5 Elmer.
0: Mhm. Ti amo nang rason bala sa mga tao nga tamaran kag wala diskarte sa pangabuhi. Yula gapan way palangitan. Ani ti amo lang ni bulo baligya drugs ti nami bala na.
3: May ara nga nag-ako, may ara man nga wala ti kahapon no comment lang kuno si Joshua apang sa aton pagpamangkot sa iya. Sila nga gina-deliver ya ini ko no, ginasugo lang siya ko no ka K5 Elmer. Kag hindi niya kilala mga gina-deliveran niya ti Maldata da, basta hindi siya kilala. Operatiba nagaling gina-deliveran ka K5 Elmer.
0: Oh. Ay nako.
3: Teka no, preso ining suspitsado sa Police Station 8 kagati para sa proper disposition no sang kaso nga igapile man sa iya ka K5 Elmer. Kanugon galing iti amo na dira ka na naghali.
0: Mm-hmm. Abi ko anay Shell, abi ko bala anay kun holiday, holiday man kamo.
3: Ang
0: Capitol?
3: Oo, holiday ata ka K5 Elmer.
0: Oo, ati prosigi yang duty mo no.
3: Ah, oo eh. Hardworking taya.
0: Wow.
3: Double penny. Muna ta.
0: Amo ng mayo.
3: Correct.
0: Sige.
3: Anyway, tiya mo na no ka K5 Elmer, kag ti inisagi hapon ang padayo no, nga pag-operate sang aton mga operatiba man sa tagsa-tagsa ka mga police station, kag ti ang aton nga City Drug Enforcement Unit, diri sa Bacolod ang padayon man sa ilang monitoring, agudto nga ti matap na although hindi tagid masiling ma-zero out gid ni, at least mahagan-hagan, bala ka K5 Elmer, ining paggalapnag sang shabu sa Bacolod. Report gikan sa patrol kay K5 Elmer ining ginadulong naman sa aton sa kaluan sang DTX coffee mix nakakape ka na naka-detox ka pa. Ako naman kay K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Hingagawon tabing report ni KK5 Jong Versales, angot man ni sa drugs mo. May angot ini gihapon sa by bust operation kay kanami ito sa mga nagkaladakpan sa ilaho si alias Agay ah. Kagtapos ang upo dia si Bossing, si Agay kag si Bossing nadakpan. Aber ari na sa aton linya si KK5 Jong Versales.
1: K5 News FM live report.
0: KK5 Jong, mayong hapon.
4: KK5 Elmer, si Bossing nag-agay, ang si Bossing nag-agay, si alias Bossing kag si alias Agay ang nadakpan kahapon kay K5 Elmer sa ginakasaga drug by bust operation diri sa siyudad sa San Carlos mga alas 11:18 kahapon sa diri sa may phase 8 barangay Rizal sining siyudad sa San Carlos. Ining duha ka mga suspetsado ginikilala ini nga Sanday Bernie Palabsanon alias Bossing 38 anyos kag subong man Ricardo Dual alias Agay.
0: Ay, Agay.
4: So, alias Agay, 26 anyos, kag pareho ini sila nga mga residente dito sa ordinary sa nasambit nga lugar. Base sa report halin sa PNP K5 Elmer, nakuha sa ila sini nga posisyon ining pulo taran ka sa siya sa nga ginapipihan na shabu nga ginabulubanta nagabugat sa nga 1.42 grams kag may ara estimated market value nga nagabalor sa 9,656 pesos. Ti ang duha subong ari na ni diri nakakustudiya na K5 Elmer sa San Carlos City PNP para naman sa nagakaigo nga disposisyon.
0: Mm-hmm.
4: Oh, so muna ito na madulong report sinigaw to para sa 11 Mbps program na doon sa ito sa D3 body text from Arabia. Kag, Matis, ako naman si K5 Jong Versales. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko ng Kaligawan sa Negros, K5 News FM.
0: Mayong hapon gali sa kay Romar Duran, Marian Camille Marquez, nga pulupahuway ko no si Ayan Montero, samtang nagpamati dira sa Bago, Merlita Malvas, Sally Almension. Good afternoon man ka nagatutok sa gihapon sa aton pangalaga, Gina Porano. Ariman si Christine de la Cruz. Good morning. Good afternoon. Shout out ko no sa kay Ayan Montero from Marian Camille Marquez. Ray Sendico, thank you nga nag-stick sa aton until the end of the program. Patamyaw lang gali si Nang Remya Ereliana, si Hoko Leia Minyes sang Taluk, Bago City. Salamat gid, buwas naman ahalong karon sa pagpuli. God bless. Ari lang ko di gihapon nagalantaw sa live. Halin sa kay Sally Almension. Salamat gid, Ma'am Sally. Bings Delphine, patamyaw ko lang. Ah, natamyaw ko na ini, nabasa ko na. Sino pa ding ari? Leonardo Rilos. Salamat gid. Rolin Donasco, good noon, Tito Elmer. Watching live here in Hinigaran with Rogimar Donasco. Oy, sakay Rolin kag Rogimar da, mayong aga mga hinablus. Oh, inablus ko sa pakaisa. Donasco family sa Binalbagan. Why not tiyempo sa ato sini nga pagpangalaga diri sa palatuntunan ang 11 Mbps. Good morning. Indi ko ka live sa imo Sir Hao, siling ni Ma'am Chimi Aragon. Ara kami naga-live sa K5 News FM Negros Island. That's why nga wala sila kakita. Margie Chua Verano Malinaw. Sir, good noon. And Marilyn Parcon, salamat gid. Sa ngala na lang sa katon sini nga President and Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa aton sini nga Vice President of for Operations ka K5 Eljan Castanio. Sa aton nga Station Manager ka K5 Rods Palma. Sa aton nga News Director ka K5 Julius Mariveles. Of course, sa ngalan sang aton sini regular anchorman sang programa 11 Mbps, at the same time Vice President for Administration and Human Resources ka K5 Jean-Paul Generoso. Kabare ko sa pagpangalagad Subo nga udto ka K5 Rimuel Alcantara and ka K5 Ethan Sarmiento. Ako naman ang inyo ka K5 Elmer Obaldo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Sporbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics.
7: Nga a importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols, grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
8: Ako'y sama nga nagakusar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manikan.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Luter naman. Siya ni Balistonina. Ako may kinabatsyag sa akong nga TL. Tuhod. Ikaw baginis ako nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa akong arthritis.
10: Luter na Max.
11: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
12: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
13: Ew! Yucky!
12: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
14: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
15: isang bala ka lang.
14: Ako, ang linya ko,
15: isang kapsula ka lang.
14: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
15: Extend!
14: Extend, the supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka! Bang-bang nga naga! Ah! Sa pulmo, baby!
14: Extend! Supplement for men.
16: Isang kapsula ka lang.
17: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
17: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
18: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh. Available now.

0: Nagahatag man sa impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pagtumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
3: Kampion.
0: It's your time to shine. Kaupod si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Miyerkules nga edisyon sa ngatong program It's Your Time to Shine. Today is May 27, 2026. Makaupod nyo na naman, Sunshine Lacson. Tugtob alas 3 din sa aton nga pagpangalagad sa K5 News FM.

Gina-welcome na ito ang sa itong program. It's our time to shine. Siyempre nga ito ng mga suki, ng mga senior citizens sa bilog nga Bacolod, kag bilog nga Negros Occidental. Sa mga nagapamati sa aton sa Cadiz City, salamat gid sa inyo. May nag-informan sa akon nga sa Escalante City, mabatian man ang aton nga program. It's our time to shine. And of course, ginapasalamatan man aton ang mga taga-syudad sang Sagay. Na solid sa K5 News FM. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. Thank you very much also sa mga suki naton sa La Castellana, sa Moises Padilla, sa Isabella nga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Alauna 12 ang aton oras, ang oras ginadulong sa inyo sang klinika D3 Bio.

lalo na kayo human ko sa ginchat sa ako ni Sir Bongsaw sa Lumay, no? Siling niya naguntat, ginpang labas si Ma'am Julie Hinovea lumugdang kay mamanti isang drama pinanid sang gugma. Salamat, gid, sa mga suki nato dala sa barangay Mansilingan. Everyday nag-support gina sila sa It's Your Time to Shine program. Ma'am Julie, good afternoon. Kumusta ikaw?

sa kay Ma'am Bings Delphine, sa kay Miss May Dagay. Muni silang mga suki. Tada, sa kwan, sa naman silingan. Inday Chona, Zapanta Barco. Kumusta ikaw, Inday Chona? Nahidlaw na ko ba lang sa inyo ni Inday Chimi Aragon. Puso ay umaasa. Muni sila ya ang suki. Gidya sang halin pa sang una Radyo Bandera hasta sa buong K5 News FM. Thank you, Gid, sa mga drivers na nag-monitor right now. Samta nagabiyahi sa mga drivers nga nagamaneho sa ila pribado nga mga salakyan. Kag sa mga drivers nga nagabiyahi, may mga pasahero, sa ilang mga konduktor. Salamat, Gid, sa inyo padayon nga pagsuporta. May mga opisyal sa gobyerno nga sila giniya ang nagakuan gidya nagapush nga dapat ang ginapatukod naton nga mga karosada or gina anong ginahimo ang mga karosada sa DPWH ang mga government projects naton nga you know mga ginaagyan sa mga salakyan mga taytay no dapat pulido dapat maayo ang pag ano ni maayo ang pagtukod bakod no. Amo ni sila ang mga opisyal sa gobyerno nga nagsiling nga sa kada 24 segundos may mga nagkakalamatay sa bilog nga kalibutan bangod sang aksidente sa karsada. Grabe no, every 24 seconds sa kada 24 segundos may nagkakalamatay nga sa bilog nga kalibutan o bangod sang aksidente sa karsada. Amo na gani, dapat ang mga madanlog na karsada, may mga lumot-lumot, may mga buho-buho, Diyos mio. Dapat ma-repair ini para malikawan ang aksidente sa dagat. Alauna, Diyos in Webe, ang aton oras, mga ka-K5, kaupon sa gihapon, Sunshine Lacson, nagapamati ka mo sa K5 News FM.

100% nga nagapamati ang mga taga-Purok Gonzaga. Tutok gid sa It's Your Time to Shine Monday to Friday. Thank you very much for this information, Sir Bong Sao sa Lumayno, mabuhay ka. Sa mga suki pagid naton sa Barangay Vista Alegre, sa Barangay Kabog, sa Barangay Handumanan, thank you very much gid sa inyo. Mga ka K5, today is Wednesday, May 27, 2026. Grabe ang init sa Rojas City, Capiz. Ang siling sang pag-asa, pag-alabot sa tubtob 44 degrees Celsius ang heat index sa Rojas City, sa Capiz. Sa Iloilo City, bumabatsagan mo man ang 42 degrees Celsius nga heat index. Sa Dumangas, amuman no 42 degrees Celsius. Mga ka K5, gina-explain tagid ina diri sa aton nga program It's Your Time to Shine nga ang heat index. Amo ni siya ang init nga mabatsagan naton sa sulod sang aton nga lawas. Bangod sang mataas nga temperatura sa aton nga palibot. Amo na ang siling sang pag-asa nga kinahanglan, hindi kita magtiner sa lugar, sa isa ka lugar nga grabe ang silak sang adlaw, nga grabe ang init, nga wala kita sang payong, nga wala gisang tabon ang aton nga mga ulo, especially sa ahalin gid sa kwan, sa udto, hasta sa hapon mag alas 8 na gani yan, nasakitan ako sang silak sang adlaw do, kahapdi na gani. So ipaiway gid ang pagtiner sa mga lugar nga my goodness, wala gid sa balasang atop, tapos direkta maigo kagidya sang silak sang adlaw. Delikado na siya. Kung magstay ka sa sina nga mga lugar, may posibilidad nga ma-heat stroke ikaw, especially kung may edad-edad ka na. Kung hindi gid malikawan nga makatiner kagid sa sini nga mga lugar, kinahanglan madala kagid sang payong, kinahanglan mainom kagid sa madamo nga tubig. Mga ka K5, padayon man nga ginamonitor sang pag-asa ang isa ka bagyo sa guwa sang teritoryo sang Pilipinas, kay ang report kay ina Wednesday morning nagbaskog na ining bagyo nga ang iya international name is Jangmi. So kung magsulod ini siya sa teritoryo sang Pilipinas, ang iya sining mangin local name is si Bagyo Domeng. Amo na ning ikaapat nga bagyo nga nagsulod sa Philippine Area of Responsibility this year 2026. So ginaangan-angan tani subong si Domeng nga magsulod sa teritoryo sa Pilipinas. Pero kaina sa tracking nga gin-share sang pag-asa, do hindi man siya magpalapit gid sa kadutaan sang Pilipinas. Pero may mga lugar gini siguro dito sa eastern section sang Philippines na nga posible mag-experience sa magalumon nga kalangitan kag mga pagbubo sang ulan. Alas 10 kaina sang aga nakitaan ining si Jangmi sa kalayoon nga 1300 kilometers gikan sa nasidlangan nga bahin sang northeastern Mindanao. Malayo-layo pa siya, ara pa siya sa guwa sang teritoryo sang Pilipinas. Pero ang iya subong nga kabaskogon is from 65 to 80 kilometers per hour. From tropical depression, naging isa na ini siya ka tropical storm. Padayon ini siya nga nagagiho pasulod sa teritoryo sang Pilipinas, padulong sa north-northwest nga direksyon sa kadasigon nga 10 kilometers per hour. P.M. ang aton oras, mga ka K5, maayong hapon sa mga amigo naton nga mga security guards. Just look at you.

Oras, ginadulong sa inyo sang DTX 500 capsule. You can purchase the product sa Shopee. Sa mga wala na gana magwa sa ilang abalay, kay grabe ang inyo. May stocks pa kamuda. Kung pulo na lang kakapsula ang bilin, pwede ka mo mag-order sa Shopee, no, i-deliver na lang dira sa inyo kung diin ka mo subong. Sitting there, you never looked better than tonight. Mga ka-K5, ang DTX 500 Capsule, isa ini ka produkto sa Clinica di Alternativo Medicine and Wellness Center. Ganagapanubo man sa aton nga BP, sa aton nga blood pressure, kagsang aton nga bad cholesterol level sa dugo, hindi lang ang aton nga blood sugar level. This would be the night. Sa mga naga-celebrate sang ila birthday today, May 27, 2026, happy birthday sa inyo. May isa ka amay ganagaidad na sang 78 anyos, pero ang birthday wish or ang wish asang iya nga mga kabataan nga maglawig pagid siya. He is 78 years old today. Naga celebrate sang iya birthday si Tatay Berto. Tatay Berto, happy happy birthday to you. Kabati kanitay sang wish asang imo nga pamilya, sang imo nga mga kabataan. Kabay pa kuno tay nga maglawig kapag love kagid nila tay, gusto kagid nila makaupod sang malawig pagid nga panahon. So happy birthday to you, Tatay Berto. Halil ini sa imo nga pamilya. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta sa It's Your Time to Shine.

Si Tatay Berto, as far as I know, dira siya nag-i-star sa Barangay Mansilingan, I think sa Puro Kunsaga, kung hindi ko magsalamin. Sir Bong, tatay ini ni Miss May Dagay. Salamat gid sa inyo, Miss May Dagay of Puro Kunsaga in Barangay Mansilingan. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta kay damo-damo gid ko daya tagpalamati nga mga senior citizens. Thank you very much gid sa inyo. And today, May 27, 2026, may isa pa gid ko ka tamyawon or may isa pa gid ko nga tamyawon nga naga-celebrate man sing birthday today. Si Mr. Rico Baranan of Dulao Bagoseri. He is also celebrating his birthday today. Happy birthday sa imo, Sir Rico Baranal. Dira gali sa iyang store, sa Rico Baranal store. Amo na siguro ang ngalan sa ilang store dira sa Dulao sa Bagoseri. Available man dira ang aton ng mga klinika products. Makabakal ka mo sa kay Sir Rico Baranal. Dira mismo sa iyang store. Sa DTX 500 Capsule, Clinica D3 Bio, Mighty C Capsule, Mighty C Syrup. Ari, i-mention ko pa gid ni. Once nga i-mention ko ni doon, nagapanagitlon ko dayon DTX Coffee Mix, mga kagifang. Available dira once again sa kay Mr. Rico Baranal. Ang iban pa gid nga mga produkto sa klinika, pwede nyo man mabakal dira kay Sir Rico Baranal. 1:31 PM, mga ton oras, mga kagifang. Maayong hapon sa mga taga-Purok Maasin. O dira sa Barangay Dulao sa Bagos City. Damo-damo gid kita dira sang tagpalamati. At sa mga suki ko pagid gali sa may kuhan, sa may bantayan sa Bagos City, may isa ko dira ka senior citizen.

reklamo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gud ka da ha. We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Moderna Max Epektibo.
10: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon liko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
12: Mabakal sa malapit na butika.
13: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo, bangod sang imo nga bad breath?
14: Ew! Yucky!
13: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics!

0: Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imubaba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics, ang probiotics nga kontra sa kagaw.
1: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
2: isang bala ka lang.
1: Ako,
2: ang linya ko,
1: isang kapsula ka lang.
2: Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo,
1: ikapsula mo.
2: Extend!
1: Extend, supplement for men.
2: Gawa sa maca,
1: isang herb
2: na nagpapataas ng ating energy
1: at stamina.
2: Like flavowaska,
1: epektibong sexual potency herb.
2: Stimulates libido
1: and treats sexual dysfunction.
3: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
1: Extend! Supplement for men.
3: Isang kapsula ka lang.
4: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
4: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
5: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
4: Clinica Deo Fresh. Available now.
6: Glaucoma,
7: Eye Care Gold Capsule,
6: Bacterial Conjunctivitis
7: or Pink Eye,
6: Eye Care Gold Capsule,
7: Eye Allergy,
6: Eye Care Gold Capsule,
7: Cataracts,
6: Eye Care Gold Capsule.
7: Ang Eye Care Gold Capsule
6: may aras ng lutein,
7: Vitamin A,
6: Vitamin E,
7: Vitamin C,
6: Zinc,
7: kag Dilberry Extract.
6: Eye Care Gold Capsule
7: para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon
6: para sa eye health.
7: Mag-inom sang Eye Care Gold.
6: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
7: Adlaw-adlaw,
6: Eye Care Gold Capsule.
7: Mabakala sa mga leading drugstores sa mga na presyo.
8: Discover the beauty of play brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

48 PM ang aton oras, mga ka-K-pop. Kaupo nyo sa gihapon, Sunshine Lacson. Gusto ko lang gali tamyawon ang aton nga mga suki dira sa Banwasang Valladolid. Sa tanan-tanan nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program every day from Monday to Friday dira sa Banwasang Valladolid. Salamat gid sa inyo. And si Inday Colin, kininform ko kay ina ni Inday Colin sang naga-commercial pa. Naka-hook up gali ang K5 News FM sa guys series. From Monday to Friday, there is It's Your Time to Shine program. So, ginapasalamatan ko gid ang tanan-tanan nga nag-monitor all the way from Sagay City. No, from Monday to Friday, thank you. No, from Monday to Thursday. Kaysa Friday, lain ang ilang schedule. No? May local silang program every Friday dito sa Sagay City. Si Inday Colin Cubia is the station manager of K5 News FM Sagay City. Salamat gid sa inyo. Kabalugid ko bala Inday Colin kadamo da sa nagapamati. Gusto ko man tamyawon sang maayong hapon. And of course, pasalamatan si Sir JBL Ledesma. Ang nagapamati man si It's Your Time to Shine program. Si Ma'am Cheryl Mahilom, no, kahapon nag-greet ko si Ma'am Cheryl, no? This afternoon, nabasahan ko gid ang iyang mensahe. Abi ninyo last January 16 pa. Nga si Linya kanami, gali mi siya isang feeling, no? Kung lawago ng imong alan, kanami ko no sang feeling kung mag-greet siya on air. Ma'am Cheryl Mahilom, thank you very much, gid. Kagsalamat. From morning till night, ginaya ko no ang iyang pag-monitor sa K5 News FM. Bot silingon si Ma'am Cheryl sa ulado niya gid ni ang mga programs diri sa K5 News FM. Thank you very much, gid, Ma'am Cheryl.

0: may isa pagid ko kasuki. Halin pa ni sang 2024 nga pamati niya sa It's Your Time to Shine program. Kawaay ko na ni siya matamyaw, dugay-dugay na. This year, 2026, nabukaran ko gidang iyang mensahe. Lawig lang, no? Si Ma'am Eva Saura Takida. Ma'am Eva Saura Takida, thank you very much, good ma'am. Kani nabatian mo ang akon nga greetings. pasensya gid, no? Sa mga suki naton nga inyong mga messages last ano pa eh, messages ninyo ginsenyo January, tapos nabasa ko ano na, June na. Grabe naman si Miss Shine. Huya man ta sa mga suki, diba? Good afternoon sa kay Ma'am Elena Pablico. She is listening right now. Kag nagahulat-hulat gid sa drama Pinanid sang Gugma or The Pages of Love. 1:51 PM ang aton oras, mga ka-K5. Take your Clinica D3 Bio, nagahatag ini protection against viral infection, bacterial infection, and fungal infection. Babakal ang Clinica D3 Bio sa Maze Wellness and Product Center sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Kagbabakal man sa aton ng mga KSS resellers sa Bilunga Bacolod, kagbilunga Negros Occidental.
1: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
0: Salamat gid sa mga suki naton sa Purokyan Sondo sa Barangay Mandalagan. There's a place in your heart. Ang mga suki ko kapagid ng mga senior citizens dira sa luhod-luhod Mandalagan. Sa mga nagapamati dira sa Barangay Mandalagan, good afternoon. Ma'am Cecilia Banzon, Ma'am Yuli Orkea. No need to cry. Salamat gid sa padayon nga pagsuporta. There's no hurt or sorrow lang ko sa oras ba. Actually, every time mag di ba na may gina-share gid ko sa inyo nga mga istorya, every time nga mag-play ang song, every time nga mag-play ang song nga Heal the World, istorya ini sang tatlo katuig nga bata nga babaye dito sa may isa ka banwa sa Mount Province. Ang tawag ni sa iya sang iyang family is si Baby Duma. Baby Duma. Si Baby Duma is a 3-year-old girl. Gagindala sang iyang lola sa isa ka gathering dito sa isa ka elementary school sa ilang banwa. Si lola niya doon nagtambong bala sa sining pagtililipon, and then gindala siya siguro. We don't know kung ano ang rason kung nga ang why siya iaginbilin, basta gindala siya ni lola niya. Ginpakaon pa ni siya ni lola niya, kahit may mga pagkaon dito mo sa gintambungan nila nga pagtililipon. Pero wala pa ini sila makapauli sa ilang abalay. Kulpi lang nadula ang bata. So nagpanik si lola niya. Uy, di na tong apo ko. Ayawan sila kapangita. Hasta alas 2 ng hapon. Wala pagid makita si Baby Duma. Pagka alas 5 na sang hapon, dito na nilagin report sa mga kapulisan ining insidente. Missing ang bata. Natabo ini sang May 23, that was Saturday. Pagka Mayo 24 sang aga, alas 7:30, nakitaan ang bata nga isa na kabangkay. Masubo ini nga balita. You are all my brothers. alauna 55 ang aton oras mga ka-K-Fire. Subpunan ko ni karon ang akon nga istorya kay Baby Duma sa pagbalik sang It's Your Time to Shine pagkatapos sini.

0: News D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay na batian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabalatas, magabuti ka.
2: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imo mga tulaan? Dok Ramil?
3: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga parang aton nga mga katulaanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan ni General Bao. No, ga-function na as scaffolding. Masiling ka scaffolding blat, tukod ka balay. Kita mo ng mga tubo nga, no? The support para lang matindog mo ang isa ka balay. Amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pag-iho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
4: Correct.
3: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
4: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguang kansang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells
2: dumudamo
4: kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120

0: days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ka. So, kaupod sa aton nga white blood cells, kag platelets, no, ang white blood cells, na amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman, amuni ang naga... papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So ilabi na gid sa tanan ang white blood cells, amuni ang pinakaimportante sa tanan, kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
1: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
0: you have an healthy immune system. So kung gainom ka D3 bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo, nami imo immune system.
1: Kag nami ang imo tukod-tukod.
2: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
2: Ang pinakanami, Gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglyceride sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins, including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyanong mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante ha, kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa chan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag nga mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Mil.
1: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga bisi. BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung mainom man lang ko D3 bayon lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 Bio gyapon. Kaya akong BCO, may D3.
3: D3 Bio!
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
6: Mabakas, magabuti ka.
3: D3 Bio!
7: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo lupo, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3 Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3!
6: Mabakas, magabuti ka.
3: D3 Bio!

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka, kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw. Nga kaupod ka. Imagine me without you.
1: I've been lost and so confused. Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: أي لو أي لو أي
1: لو أي
0: لو أي. هيك عمل دي تاسي مو بوك مو قتين كرق دو أشوان قا.
2: Pilingin lang ko ginasunlog. Wala man ko pala kayo labot sa inyo. Ngailap tanya kit kuya haw.
0: Kay ikaw lang primingin na takso ni mamu. Piling alam ka man na baby mo. Di ba?
3: Siya na pimi binabino sa sklaan niyo.
0: Tutali ka ang bida sa classroom. Kami naman ang bida sa gwa. Laway!
3: Laway na mo! Hoy!
0: Aba!
3: Ano na?
0: Aba!
3: Nga, ginaway niyo si Mayraw! Alam ka mo di, alam ka mo di. Palayo ka mo di. Kaya kung hindi ka mong palayo, panang bagonda ka mo karan.
0: Be, hoy, Mayra, kasalamat ka lang may nag-abot ha. Kaya kung wala, tapos kagid sa amon to. Dali na! Wala ka na ta!
3: Okay,
0: basi kong masumbagal, dali ko sa utang! Dali na!
3: Manindam ka mo sa akon! Anong bagon kong inisla, bro? Mayra? Okay ka lang?
2: Manang! Salamat kita!
3: Babayi lang! Kay sugod subong, hindi na na sila magsunlog-sunlog si mo. Kay sumbagon kong inisla ya! Sumbagon kong inisla!

0: Sayra? Baunak? Ikadamog isang gindala mo nga sudaan, haw? Ay, maubos mo na.
1: Kunay, ginsakop ko ba si Mayra? Kikabalokula naman to sa balon.
0: Ay, Diyos ko. Ano, abi kay ang amay niya, perte, mangkatamaran. Wala labot ang manghod ko nga iloy niya. Wala mo sa may ginhimo, kundi ang magsige na lang kapanahor. Diyos ko, nalangit.
1: Ang galing nga naluoy ko kay Mayra, Nay. Nay, ano bimayo kung dito na lang pistaron si Mayra sa balay?
0: Ay, kung gustohon ko lang, wala gitsang problema. O galing nakita mo naman nga ginakulang mantao. Ay, madugang pagitadaan sang salaguron tati sa balay. Ay, kabalo ko nga malalain gina si tatay mo.
1: Gali ka, Nay. Pero, Nay, kung madako na ko, kag makaubra ko, kag makapatukod ko balay, si Mayra yan, Nay, kwaon ko ginasaya. Paistaron ko na sa balay ko. Kinalo, igit ko daan siya mo.
0: Sayra?

0: agata.
1: Ay, busog ko na.
0: Busog mo gani, karoon na. Ka palang lapsi ka na, oh. Nakalakad daw. Kanta. Anong ibig kaya?
1: Nang, maundat na lang o guro, ah.
0: Ano? Nga, maundat ka?
1: Permi na lang sila nag-away ni nanay kag ni tatay.
0: Papahigilan na sila. Eskwela lang bala. Kikon makatapos ka, kag makaubra, mimo mo na nanday yung gusto mo niya. Kik, hindi ka namang problema sa balon. Kik, sa kupon naman ka. Mayrap lang ga, palang ga, tagid ka bala. Damangod na lang gid kaya.
1: Nang?

0: Mayra, graduate na kita sa high school. Anong gusto mo ako? So, nga kwaon?
1: Konang, hindi na ko guro magpadayon.
0: Ano? Ang kabala!
1: Pigado kid amin nang eh. Hindi sila makasarang ni nanay kag ni tatay. Maupla na lang ko nang.
0: Mayra ka damo, bala paagi.
1: Ay, dawala na kid abi pipaagi nang eh. Sige lang na.
0: Ay,
1: kung makatapos ka, malipay na ko na iyan nang.
0: Hindi ko taning gusto nga maulihi ka eh. Gusto ko dungan ta.
1: Ay, hindi na gani ako nang tig-agid.
0: Mayra?

0: 3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCT, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kapagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abiyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuligon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagtang-tonsillitis sa nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: Low potassium ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate ini sang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal levels sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako ni Fonseca Cueva, high blood ako, may blood sugar. Tutog siyang pag-inom ko sa gluten na max na ayaw ang akong pamatyag.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Nay, nabato na ko bilang clerk sa isa kabahang ko.
1: Ay, Diyos ko, anak mo, salamat, salamat. Ay, do ka sana, malanggani nga, nag-haskwila ka, college, kagsubong may obra ka na.
0: Ay, gani man, ay, kanina sa suporta ninyo ni tatay sa akin. Salamat, gid, nay.

0: Zaira, oh. Flowers and chocolates for you.
1: Brian! Ikaw, grabe ka pala sa imo ka, sweet. Ikaw, ligit sa mga upod ko, tiyo, nga tinutok.
0: O, tiyanugi daw. Kabalo naman sila, hindi bala? By the way, Zaira, I know nga gusto mo nga simple lang ang tanan. Kag hindi OA ang gusto mo. Gani, Ari.
1: Brian? Engagement ring?
0: Zaira? Will you marry me?
1: Brian!

0: Babe, malakad na ako sa opisina.
1: Halom ka, babe, ha?
0: Mas ikaw maghalong. Oy, halongan mo ganyan ang busong mo, ha? Dapat, sulitun mo ganyan ang vacation leave mo. Kag siyempre, ibuubo ang tanan ng oras mo sa mangin, baby, ta.
1: Siyempre, no.
0: Oh, sige na, malakad na ako, ha?
1: Ano
0: ka na, babe, ha?
1: Halong, babe.
0: Bye.
1: Halong. Oh, thank you, babe. Love you.
0: Love you.
1: Enas, gid ako nga nakapamana ako sa ngulalabot nga buot. Pisan, kagwapo pa. May nagkapanuktok. Hindi man ako si Brian kay pag umalan to naglakat. Abrihan ko. Simple man.
2: Myra? Nang... Kamusta ka na?

0: Babe.
1: Ang
0: kakoy.
1: Babe.
0: Hindi lang maglayan ang boat mo, ha? Hindi ginapwede nga dir sila sa manaya mister sa balay, ta?
1: Babe, kasugtin ako bala, please. Abi mo, handom ko gidalin sang unang akon makabalay na ako. Kuhaon ko gid si Mayra. Siya nga na ng pinakapalangga ko gid yung pakaisa nga daw manghod ko ng pagkabik ko eh.
0: Bisan pa, babe.
1: Babe.
0: Okay lang tani nga siya lang. Pero, upo siya pag inang bana niya eh.
1: Babe, please. Nagapangita man sang obrang bana niya. Sugtan talang anay nga bisan makatali lang. Tiris sila sa aton. Sige na. Please, babe.
0: Saira.
1: Sige na.

0: man gaga kagid.
1: Gaga kagid. Atay! Ato ka man!
0: Wala kagid na katanda. Tapos ko ka ng wakal.
1: Ato ka man!
2: Hindi ako makatulog
1: ka. Kapalaan ka man!
2: Halayin pa na kagid ng away nila. Wala man sila muhiya sila.
3: Malikawin sa mga asalang mag-away, baby. Isang kita gani, hindi bala.
2: Pero hindi kita mo. Dapat istoryahan nila kung tani. Kung tani ginapaminsar man nila, na nagalumo na sila din.
3: Pasensya nila nga na yan. Ay, pabalikin lang. Kaya istoryahon ko sila, boss. Istoryahon ko sila, babe.

0: Babe. Ah, breakfast na. May duty ka na bala, dugay-dugay. Dali lang kayo po, kahon ko sila ano ni Myra kay ang kagang bana niya agud makadungan kita pa mahaw.
1: Oh. Ano? Babayi na.
0: Babe. Kasi kuno kuya to sila magkuha kay ti kabalo ka naman.
1: Ay hindi niya pwede niya. Dugi na himo ka na mo sa sadre sa kagulingon mga balay. Nagabusong ka pa. Ay. Na ano man ang umbra mo sa Iraman?
0: Babe, pamamapatian na nila.
1: Abala ka mapatian nila. Akon pa ni Malay ni. Na ano nga?
2: Mahalin kami di.
1: Kita mo gitang.
0: Brian, ano ka man? Professional ka man, hindi ka mag-amo sina.
1: Uy, Sarah, magpili ka. Ako ding mahalin sa balayo kun silang palinon mo. Magpili ka!
0: Brian!

Nagsunggod si Brian sang adlaw nga ato kag naghalin siya sa balay, kaginbayaan niya ako. Nangayo sang pasensya si Myra sa akon kag ang bana niya, kaginbaton ko man. Nagayo sila nga sa balay lang anay sila maestar. Nagpasugot man ako tungod palangga ko gid si Myra. Si Brian naman nagpauli man sang madasong nga adlaw. Kag amo man atong ginaawaya namon liwat. Naluoy man ako sa pakaisa ko. Pero nagpabalabag gid ang bana ko nga magtiner sila sa balay. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Kutob na lang dire ang tagpadala, Syra.

0: isa, mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording engineer Noli Aparicio. Musical score Michael Tabaki Jr. Special sound effects Chester John Veronque. Buggal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

Alas 2.34 na ang aton oras dari sa K5 News FM. Kaupo niyo sa Gihapon, Sunshine Lacson. Ginapasalamatan ko once again sila ni Ma'am Yuli Orkea. Nagapamati gali subong si Ma'am Elena Pablico. And updanay gali sila ni Ma'am Yuli Orkea sa Barangay Mandalagan. Thank you, Ged. Sa ila ni Ma'am Ofelia Garibay, sa ila ni Ma'am Estela Bilonio, sa kay Ma'am Dre Zabala. Dre siguro, lalaki ni, no? Sa kay Ma'am Marilu and sa mga fans mo kami diri sa Yanson 2. Kay Megan, ano ni siya, ginatagan kami diri sa libre nga radyo. Wow, thank you very much. Pamati, gigali sila. Ma'am Elena Pablico, salamat din. Kabay pa nga, hindi ka mag-absent. Buwas pa gid, ma'am. Nakatumar na ka mo da sa Clinica Products. Wala mo ni bala oras ka na, may gidyan pa nga pimo. DTX Coffee Mix, safe sa may mga mataas ang blood sugar level. Safe sa mga diabetic. Hindi gidyan magsaka ang ato nga blood sugar level. Thank you, Gid, sa mga suki nato sa Barangay Bata, sa mga taga-Talisay, especially sa mga taga-Concepcion, and sa mga suki man nato in Silay City, and sa mga nagapamati sa ato sa Don Salvador Benedicto. Salamat, Gid, sa inyo. Why na sila makapulo pa batsag, no, ang mga taga-Don Salvador Benedicto? Salamat man sa kay Ma'am Jenaline Carmona Espiritu. Sa mga nagapamati sa aton sa Bayanihan 2, dara sa Punta Taytay. Para na sila subong nagapamati. Salamat gid sa inyo, Ma'am Jenaline. Thank you very much. Sa kay Ma'am Lori Mahilom Alconga. Uy, ang kumari ko. Ma'am Shine, ari kami diri nagapamati every day. Thank you, Gib. Sa mga tagahandumanan, Ma'am Nori, thank you so much. Kumusta ikaw, Dara? Dugay na gid kita, wala makakitaan. Sa kay Ma'am Pasita Lumukso, nga nagapamati man right now, say it's your time to shine, mayong hapon man. And also sa kay Ma'am Marietta Galiano. Thank you, Gib. Patamyaw ko si Kapitana Inday. Ay, oo, si Inday Friends. Sang Barangay Mansilinga, nag-celebrate sa iya birthday kahapon. Oh, happy, happy birthday. Alin sa kay Ma'am Marietta Galiano ang pagpanamyaw. Huwag pagali na ka-on ang akon nga mic. Salamat also sa mga nagapamati sa aton sa Barangay Alihis. Ang mga estudyante, wala subong klase, no? Good afternoon sa mga estudyante. Every time nga mag-away ang mga tigulang, ang direkta nga nagaka-apektuhan ang mga kabataan gid. Sa kada mag-asawa, sa kada mag-utod, magtiyo, magtiya, magpakaisa, nga nagasabdanay, nagabayluhanay sang masakit nga mga tinaga, nagasinggitanay, nagabuyayaway, tandaan nyo gid. Nga samtang ginahimo ninyo ina, may bata sa kilid,

Good afternoon sa kay Indang Hilado Sarad. Sir Jonathan Sarad, salamat gid sa inyo. Sa mga mag-asawa nga nag-monitor right now sa It's Your Time to Shine program, thank you very much.

sabi ninyo bisan anong kadamo sa mga messages ko, ginatingwaan ko gin nga mabasa ang mga ginasend nyo sa ako. Basta nami ang signal sa internet, kasaylo-saylo ko na. Saylo ko sa page ko, saylo naman ko sa pihak nga account, para ma-accommodate ko lang ang tanan-tanan nga gusto magpa-mention, tanan-tanan nga gusto magpa-greet. Dari sa atin nga program, it's your time to shine. I'd like to greet Ma'am Marlita Malvas. Nagapamati right now sa all the way, no, from Barangay Handumanan. Sa mga utod naton dara, mga kakilala naton, friends naton, nga mga PWDs, no, person with disabilities. Dara sa Barangay Handumanan, may hapon gid sa inyo. Salamat gid sa support.

0: Kabi si Ma'am Choli Colado. Hi miss, habi ko nagidi after lunch mga pigid ko yabisan ga gatagiti pa ang init. Gid man bala pang api pagkatapos kaon. I don't know, ang iba niya siguro hindi makakuha, no? Ma'am Choli, no? Ang iba siguro do hindi iya makasaho, no? Pero kita ya ampay-ampay tagid niya mga api. Salamat man sa kay Sir Bong, sa mga members ko no sa Foronians, ganaga monitor, sa It's Your Time to Shine. Thank you gid sa inyo. Salamat gid sa kay Sir, sa kay Ma'am Emmaline Cordova. Ma'am Emmaline Cordova, thank you gid forwarding ni Sir Bong, Ma'am imungalan. Sa mga taga-Banwas ang Ilog, nga nagapamati sa Bong, thank you gid.
1: Just what is it in me? Sometimes I just don't know what keeps me.
0: Kaina, siling ko after sang drama, ipadayon ko ni ang istorya sa tatlo katuig na bata nga gindala sang iyang lola sang May 23 that was Saturday, no? Sang tinaligdan nga Sabado, gindala ini siya sang iyang lola sa isa kapag tililipon, no? Ginpakaon niya pa kuno ang bata eh sang udto siguro or sang aga, pero pagka alas dos na sa ngapon, wala gid siya makita ang bata. Dugulpi lang bala na dula, nga wala kabalo si lola, ya kundi inti. Ang lola nagsala-sala, hasta alas dos sa ngapon, pangita sila nga pangita, wala gid niya. No, that was May 23. Pagka alas 5, amo na to, gin-report nila sa mga otoridad, nga may missing nga bata, tatlo katuig. Karon ang miyembro sang Bureau of Fire Protection, ang miyembro sang actually natabo ini sa Banwa sang Natonin. Now please correct me if I'm wrong sa mga nakahibalo sining familiar sa sining lugar. Natonin or Natonin Municipal Police Station. Ginpangita nila ang bata halin alas 5 nga nakabalo sila nga gin-report sa ilang insidente hasta alas 2 sang kagahon sang Mayo 24. So nag-umpisa ang pagpangita alas 5 sang hapon sang Mayo 23 Sabado hasta alas 2 sang kagahon sang Mayo 24 Domingo. Wala gid makita ang bata. Pagka alas 7:30 sang Domingo, my God, mga ka-K5, nakita ang bata sa likod sang isa ka-travel sa Banwasang Natonin. Pero ang bata wala nang sang kabuhi. Gindala nila sa ospital, pero gindeclare ini nga patay na bangod sang traumatic brain injury. Nakita sa ulo sang bata, klaro gid, may dako siya nga pilas. Pero ti, gin-autopsy, i-autopsy pa ni ang bata para mabalaan gid ko na nung gintunaan sang iyang kamatayon. Abi ninyo, wala gin mabalaan kung sino ang nagpatay sa bata. Maayo lang kay may mga eyewitness nga nagsiling sa mga otoridad nga amuni ang nagpatay. So, ginkadtuan ang balay, ginistorya ang ginikanan, kagdito nag-ako ang mga suspect nga sila ang nagpatay sa tatlo katuig na bata nga babae. Ang suspect diri, duha ka mga lalaki. Masubo nga istorya mga ka-K5 kay ang mga suspect nagaidad pa lamang sang 8 katuig kag napulo katuig nga mga kabataan man. Ginlapusan nila sa ulo ang 3 katuig nga si Baby Duma kag nabawian sang kabuhi. So subong yara na sa kustodiya sang Department of Social Welfare and Development or DSWD ang mga suspect na once again nagaidad pa lamang sang 8 katuig kag napulo katuig. Today, Wednesday, Mayo 27, gindulong na sa iya katapusan nga palahuayan ang biktima nga tatlo katuig nga si Baby Duma. Grabe kasubo nga istorya nga dawala ka makahibalo kung anong himuon mo, kung ikaw ang ginikanan o ikaw ang pamilya sining biktima. Kaya ang suspect was only 8 years old and the other one is 10 years old. Alas 2:52 sa ngaton oras, mga ka-K5.

Mga ka-K5, ang mga produkto sa klinika mabakal sa mga KSS resellers. May mga sari-sari stores man diri sa Bacolod kag sa iban pa nga mga lugar sa probinsya sang Negros Occidental nga nagabaligya man sa mga klinika products. Pero maghalong kita kay may mga nagasunod sa ngalan sa mga produkto. Kay base ang mabakal ninyo hindi authentic or fake. Ang peke nga mabakal ninyo hindi ina-rehistrado sa Food and Drugs Administration. Kung hindi rehistrado buot silingon, wala ina mapaidalom sa eksaminasyon. Posible nga may mga ginbutang ina dira nga hindi safe nga konsumuhon sang tao or sang tao, no? So kung ang isa ka produkto rehistrado ya sa Food and Drug Administration buot silingon safe ina nga gamiton sang tao. Ang mga klinika products rehistrado sa Food and Drugs Administration. Ini ang rason kung nga awala kita nagaduha-duha sa pagtanyag sini nga mga produkto sa mga pumuluyo. Ini nga mga produkto among klinika D3 Bio, klinika Spore Biotics, DTX 500 capsule, DTX coffee mix, DTX herbal soap, DTX herbal oil, Mighty C capsule, Mighty C syrup kag extend food supplement. Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Saya din Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
2: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
1: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: Wow. TTX 500.
2: Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs, mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
3: Kung
2: IBS.
3: Gakutoy tiyan mo na?
2: Oo. Kagi
3: ko na, gakutoy tiyan mo. Dugay-dugay ka to kalang siya.
2: Tig-ab.
3: Gakrams, gakrams.
2: Gakrams, gisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isa ka chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, kamadula. Kung sige ka inom, DTX 500 kag Mighty C, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
3: Kaya ga-inflame na imukan mo, imo tinay. So, once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag Mighty C or GP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sang anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai, kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
4: Catalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw,
4: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
5: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
4: gid namit nagit sa akon nga mata.
0: DTX 500.
6: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imupankreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo, ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, pag damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
3: Balikon ko tong chori sir boy blaw. Pares blaw sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, ti wala mo ginapintahan,
7: matukon
3: gin. Amo man ang lawas. Ti siyempre, di mo na malikawan ang mga bisyo. Nami nga kaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang. Pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom yung ka antioxidant. Kaya kung kisa ara ang bisyo, ti ma-prevent, sir boy.
2: Gusto.
3: So, ang nami pa, sir GP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
2: Oh, hindi ka ma-stress.
3: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, sir boy mo. Especially emotional stress. So to summarize, pag nag-DTX 500 kag Mighty C ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang modo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag Mighty C.
0: DTX 500.
4: Catalina Habagat.
5: Anong ginabatsyag mo?
4: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTX.
5: Sa isa ka adlaw,
4: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
5: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
4: gyud nami nagit sa akon nga mata.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Number 1 Hit Music Station. 101.5 K5 News. K5 News FM.

Oh yes, we got 26 minutes after 3. Ang oras na yan ay oras na para magkape at para i-take natin yung ating mga suplemento. DTX 500, ang ating D3 Bio. Oy, mga may ubo si Pondag Natrangka sa mga klinika D3 Bio tayo araw-araw. Sabay ng ating alkaline-based vitamin C, Mighty C, The Big Mix. Kasama pa rin Agent Jack, right here on 101.5 K5 News FM.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap.

0: Kahit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang lima kabilog. Nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatsagan ko na lang natula ang minood sa kabaga kung ang planakit sa akong mga tiil nyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Muternamax. Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong dinabat yan. Daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
4: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika for Biotics.
6: Gah, mag-joyride man tabi, gah.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko, gah.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tika, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno, ha?
8: Siyempre, naka-extend ko yan.
6: Basta sagad nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eyecare Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Mag-inom sang Eyecare Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eyecare Drops adlaw-adlaw. Eyecare Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eyecare Gold and Eyecare Drops user.
13: Nagaburo na ako ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eyecare Gold kag Eyecare Drops. Una ko nga nabakal ang Eyecare Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eyecare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eyecare Gold kag Eyecare Drops. Epektibo gid katama.
12: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eyecare Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eyecare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotext that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotext, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang nga

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sa naay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Number 1, the hit music station, 101.5.
4: 101.5,

0: That song was brought to you by DTX 500.
1: Proteksyonan ang baga mo laban sa paninigarilyo.
0: Mag DTX 500 ka. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawas. Tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang VCO, yung may D3. Mga buti ka.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa

0: iaduga sang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiyag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiyag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiyagan ko na lang nga nadula ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil niyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
3: Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong binabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
4: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
3: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
5: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
0: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Magklinika for Biotics.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ka! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutan sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
11: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga indi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
13: Sa tagsa kapagpitik sang taktan, may nagakatabo nga krimen. sa nagkalain-lain nga bahin sang kanila. Pagpatay, pagpangdugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagtunuan kag magpanumdom ngang paghimo sang krimen gina pagkamalao. Updidin niyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-uluhan. Rehas! Rehas! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, padayunon natong sumo sa pagsipad-sipad ang matahong mga sumpon sa atong drama sa kahanginan. Kayo gid makuhaan sang leksyon yung ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, tunas na!

0: Bimbol, chat na lang ka karun, ha? Alang-alang kita eh. Busy pa ako. Bye!
1: Hala. Pinataya-dayo ng cellphone niya. Hala. Ito si Busing Nuno man tong nabatihan ko nga nagambal. Kaginagad siya nga magpabanyo. Ha? Alams na. Mailigun gini si Busing namon niya sa chicks niya. Pila na kasikretaryang nagagi sa farm, wala gid niya nakaluwas sa iya mo. Matyagan ko, bisan agiguro ng magsikretarya basta gwapa kag daw bayi magiyo. Biraho na yagyapo ni Busing mo. Ay, nako. Hindi magwanta. Taguon ko lang galingan na ining kwartawa. Ining sweldo ni Tiroy nga ginkuot ko sa bulsaya sang nagasingalong kami kayna. Ay, wala gin siya yung kabatsyag ya. Ambot lang kun kabalutos siya nga wala na sa bulsaya ang sweldo ya. Kaluoy man si Tiroy. Kagkabay pa nga, takaan man po ni Ma'am Peanut porsyento sa sweldo ni Tiroy ba? Ngayon pakuot niya sa akon. Agod nga, makamani man ko. Ay, kabay pa, yawat pa na iya.

0: Dạ, ai gà, ai gà, dạ, lấy gì xa sang bayo, anh nằm ito, anh nằm ito, dạ,
1: dạ, dạ, dạ, dạ, ay, nakalimahan ako iya, ikaw iya, wala pa, ganyan, ka isa,
0: sige, lang pa niya, kaya nag-enjoy pa ako ito daw sa iyo, ganda, nag-uya-uya sa kay sa kabayo, ha, samtang nag-tabiw-tabiw na daw, ang kalubay mo ganungan, ha, sige pa, kaya gabi ka lang, ha,
1: Pisit, tigil lang niya. Mapakasip mo. Makaisrot pa. Mon ko rin yung tungkol sa kwarta mo. Hindi ka kaya mapatol sa iyo. Hindi kita. Ay, babes. Wala na, babes. Ay, wala ka naman ni babes man. Nagkupos naman na. Ay, mabahuwaya, Anay B. Kay testingan ta naman karon.
0: Ay, nano. Ikaw, aw. Eh, kulag lang na sa pagkalam. Pagkalabi pala liwat. Servisyo bala sa gusto. Kay kadakuma sa ginatagusay mo. Islang tagid ka karon. Sige ka. Islang tagid ka.

0: Pari na to. Basa na na ng bag mo. Dalian na na.
1: Si tatay yan ay, bayaan to. Nagkakatulog pa man siya.
0: Mayo gani nga hindi na siya makabatsyag na maglakat na. Kay palinginon kong ulos ang animalia.
1: Nay, basigasugin man si tatay sa tuod nga nawigit ya kwarta. O kung nawigit lang bala, hubog siya nga daan eh.
0: Nakapoy naging kuya Toto ya. Sobra ka irresponsable sa amay mo. Kagusto ko siya nga padudlaon. Sige na, malakat na kita. Ayon eh kay medyo dulong pa. Dasiga na da. Tay ah!
1: Ayaw, makaistan ko kay tatay, nay.
0: Inano?
1: Nasubuan ko nga bayaan ta siya.
0: Nugay na inarte to, ha? Katilaw kagi karoon sa akon.
2: Tay!
0: Dalian na da.
2: Ma! Ma, nakainis ko mo ni Toto. Tag may binagtong ang mga dalaan. Saan niya nga mamakad to, nay?
0: Ano sa pananaw mo, ha? Malagaw? Natakan na ko sa pangabuhi, tatiroy! Bulaganta na lang ka! Kay base kon isa ka na lang din eh! Marealisar mo nga kinahanglan mo gid magkayod todo para sa pamilya mo!
1: Naano ka man eh, Maureen naman? Ma, hindi ka magbati na doon lang kwarta ko! Hanggang safety ko na gina to sa bag ko eh!
0: Butang binga sa safety mo gid man! O didiin! Kag-isa pa! Kahapoy naging kotiroy, uy! Bulagay na lang ta! Mas magatawa'y pa sigurong pangabuhi na mo ni Toto kung kami na lang at duha! Ah, Toto! Dali na, malakat na ta!
2: Hindi ka nika mo maglakat! Ginamo kita ginikaroon, pro! Hindi ka mo maglakat!

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
2: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
0: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag klinika, Spore Biotics ka.
4: K5 News FM.

0: Pakato, kapanis lang ka mo kay Bimbol. Nausa ko ang gua sulo di sa opisina ni Mang Pinat, no?
1: Basi uyabay sila. Ordi na gani. Basi kun may transaksyon sila nga doon, ha?
2: Laban-laban, kide.
1: Mga inside job, la?
3: Natoon, basi kun lain na naiabalang ilaw.
0: Bayo yung kapit ni Migo ta Bimbol. Pero, labay man ako, Migo Tiroy. Naano nga daw kaluya sa aton, ha? Inano ka?
3: Dola na kabutang.
1: Dola na kabutang.
3: Ano may nga butang, be?
1: Natamaan ka waswas kagabi. Kay swildo mo. O kung basi wala ka waswas, kay man, kulang ang gintrigar niya kay sawaho niya. Kay gininom-inom niya pang iban.
4: Nung ganyo ko ilabot niya. Putik siya. Isagin sa inyo ang nagkawat sa kwarta ko kagabi.
1: Be?
4: Isagin sa inyo.
2: No, eh, ano?
0: Daglain pa. Kami ang pabangdan mo, haw. Ino, hindi man tayo miguhay ba?
1: Ano gani? Doon, ginisipisip mo ito kagabi, isang tapos na bayan sa ginumta, na dula pa?
4: Dula gani?
1: Ano?
4: Kami nagkuot sa bulsa ko eh. Man, natulogan ko gabi sa tricycle. Pupuli ta.
0: Ito?
4: Natulogan ko, kamuto na dulang kwarta. Sa tulang, nasubuhan ko sa bungi.
1: Inan.
4: Ginbayaan ko nila ni Aswahon kag sambata ako.
1: Ah, tiyan mo na da.
4: Tungod nga wala ako sa mag-intrigar kay gapi silang akwarta eh. Bisan ano ko ka-explicar nga ginkawat ang swildo ko, hindi sa magpati sa akon. Ginbulagan ako ni Aswahon ko eh.
0: Hala.
4: Ginbulagan niya ako.
0: Ito or katuto, Tiroy.
1: Ay.
0: Ay.
1: Nagle.
0: Ihalit ni nga dako ba?
4: Saksi ko ang Diyos. Wala akong kaputing. Wala. Man, may balaan ko lang kung sino nagkawat sa kwarta ko. Patyon ko kan siya.
0: Uy, luto.
4: Animal siya. Pareho man lang kita, nagapangabuhay. Nagagawa sa patas. Manglamang pang animal niya. Hindi ko yung magpating na dulang kwarta ako. May nakuha ang isang bag ko! May arakin! May arakin siya!

0: Good morning.
1: Pungko na, kag-opdi ako pamahaw.
0: Okay.
1: Good morning.
0: Wow. Kaumot sang kape ba? Detex coffee mix sila eh. Abi tilawanda.
1: Mamangkot ka pa?
0: Abaw!
1: May ibang tatanga kape nga ginainom din sa balay ha?
0: Kadamit.
1: DTX gid lang ang ginainom ta diri.
0: Eh, kung sa bagay.
1: Labay man ako din ka naghalin kagabi, nga bag-o ka lang kapauli. Nagpaaga kagid pahulom sang itlog mo sa kirida mo?
0: Be.
1: Abi one time i-introduce man sa ako ng mga kirida mo. Hanuno? Agod pila kaadlaw, kung masapuan ka na lang sa higad nga nag-aagnas na, may sukton ako.
0: Ako, Patsyon? Basikon akong mamatay. Oy, layo na ya sa patad. Wala ko ya sang kundra. Abi, husto na ina nga pangaway. Mamahaw kita. Inagano-ano ka manimo man. Makadulula man gana man ang mga sugilanon mo ngayon nga wala sang pulos. Aga pa yun eh.
1: Noo na.
0: Oh.
1: Bingkay! Bingkay! Dali, deris ang kubyerto si Sir Monono. Ay, hoo, gili. Mabisita ako karon sa poultry, ha? May dalon ako nga mga relief goods sa mga tao ta dito sa farm.
0: Ah, pagusto ka. Pagusto ka. Kung magamusin, ha? Tiyansa naman ini. Kami lang tirisang timpang.
1: May naanong si Bingkay.
0: Tiyansa naman ini.

0: News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kun sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako nga si John Reda sa Sumile. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga nakainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplansa na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi,
9: ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance.
8: Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops at ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Ada naman nga katuntuhan ang ara sa ulo ni Nuno. Mga abyan, sundagin ninyo sa pagpamati ang makahalawat hawat nga kasubun sa atong drama sa kahinan. Inyo gid makuhaan sang pagtrunaan nga ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan, tudas na! Ginsulat kas direksyon ni Linelia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Protenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
8: Capsule. Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagkasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule. Squalene
9: Capsule. Nagapabakod sa aton resistensya.
10: Dala na ang omega-3,
9: fatty acid,
10: micro,
9: kag macro minerals,
10: kag isa ka hormone builder.
9: Nga amo ang nagabalik sa ikaayong lawas.
7: Dr. Pinoy. Squalene Capsule.
11: Muter naman.
12: Ang imong sugar, pila na lang subong.
13: Ito po, 25 ang imong kong laboratory.
12: Ang una, pila?
13: 35
14: Ilawin
13: niyo ang Buterna Capsule.
14: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
15: Wala ba lang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
16: Ew! Yucky!
15: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay at bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
17: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
18: isang bala ka lang.
17: Ako,
18: ang linya ko,
17: isang kapsula ka na. Kung matindi at mahaba-habang pagbaga ng harap mo, ikapsula mo.
18: Extend!
17: Extend, supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
16: Ka, bang-banga na ga. Sa pulmo, baby.
17: Extend, supplement for men.
16: Isang kapsula ka lang.
19: Oras ang K5 News FM alas 4:30 na sang hapon.
20: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
21: Number one.
20: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
22: El Castigador!
20: Ang tinig ng bawat mamamayan.
22: El Castigador!
20: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
22: El Castigador!
20: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
22: El Castigador!
20: At ngayon, narito na ang inyong kastigador ng bayan, K5 Rhodes Palma.

Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta? Kamutanan? Pet sa 27 kita karon sa bulan naman sa nga Mayo sining nga tuig 2026. Magapangalaga naman ang programang El Castigador. Halin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining nga gabi. Tutok lang mga kaki 5 sa atong palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga din pangbayaan. Welcome na mga suki naton nga mga tagpalamati sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental. Sa sur nga bayan sang Negros, nagaungot na ang 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 103.5 Radyo Mascovado Sweat FM sa bay CPSU. Kagang 89.7 na K5 News FM sa Gay City. Kagdari naman sa sudad sa Bacolod, nagapamati ka mo mga K5 sa numero 1 nga estasyon nga may resibo, ang K5 News FM Bacolod 101.5. Base naman sa Kantar Media Survey kag Nielsen Media Survey, K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa Bilog Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental.

News FM Negros Island kag K5 News FM Bacolod 101.5. Sarang magkita nga balantaw via YouTube Live at K5 News FM Bacolod kag via TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5. Mabatian magkita via audio streaming o mag-download lang sang application. Ang pangalan sang application is K5 News FM Philippines. Pwede na ma-download sa inyo sing mga cellphones, Android, Google Play Store, o kung ang inyo sing mga iPhone, which is from App Store, K5 News FM Philippines. Pwede ka mo nagkapili sa mga radio stations kung pamatian nyo. Kung gusto nyo mamati via Bisaya ang speaking klaseng pang programa, dito sa Dumaguete. Mayong hapon kaninyong tanan na diha sa Dakbayan sang San Carlos kag Dumaguete. Amping ka mo diha, ha? Amping lang naibalaan ko maghambal. Sa ato si Kamasuki, nga nag-upon sa itong pagpangalagad, medyo na mudamo, tapos mong topic ko, mga ka-K5, kagrabi kaginang hinampang, daw mahubsan pangalan, mahubsan tingog ang amon sining annotator, si ka-K5 Red Salgado, bang! Negros Island Mission, kada hampak ni Rosvian Almendralejo, kag ni Brianna Ang, bang! Grabe daw ka, kaya pa man ni ka-K5 Red Salgado, ha? Anyway, congratulations sa Negros Island Region. Nangin tatlo na kadaog. Uy, ari nga kung sino mga kuya, ho. Tatlo na kadaog, mga ka-K5, ang Negros Island Region. Batok naman kay Ginas sa Calabarzon. Upod ko ni Subong, mapungkuhan lang sila kuya, di ho. Ang kung sino ang tunay na kampiyon, champion, mga ka-K5. Ang atong giring city director, si Police Colonel Eugene Rebadomia, and of course, si kuya ko, Police Lieutenant Colonel Batadhay. Bawarin sa subong sa Maya Station. Kay kamalaw ka mo mga ka-K5 ang kwanta di gurong aton nga aircon. Gamay guro kuya babes. Kay medyo pakwanta di ka-K5 check mo yung aton aircon de para magtulutog now din ho. Sa ato siya mga suki, ato ginugay i-plastar ko na karon. Kay upod man aton karon si ka-K5 Eljan Castanyo, ato siya Vice President for Operations, all the way from Agusan del Sur. Kung sanayin, maghahatag siya sa mga pipila ka mga updates regarding naman sa Palarong Pambansa 2026. Mga nami, subong sang adlaw sa Negros Island Region. You know why? Kay ang basketball secondary boys, Negros Island Region, nagdaog man kagina, no? And of course, ang volleyball girls, nga ginakabugusan sa Bacolod Taytong High School, ang nagdaog man. Tatlo na sila kasunod-sunod nga daog. Ang Bacolod Taytong High School, Negros Island Region, Vipers mo. The Green Vipers, grabe ang Negros Island. This is the very first time nga may Negros Island Region nga nag-intra sa palaro kay ti subong malang yung ginbuo mo. But yet, why kiti yung nag-settle sa pinakaidalom? Kaya nga man, champion gani! Champion! Ti kung may champion nga mga atleta naton dito mismo sa Agusan del Sur, subong upod ginaton, ang akon sini nga mga abyan, ang mga kuya kugid, kag mga tunay na champion, tiing nagakaangay gid sa K5. Kay man, ang K5 News FM, champion nga istasyon. Champion versus champion. Well, anyway, mga ka-K5, without further ado, gusto ko lang i-introduce sa inyo nga itong sige mabisita subong hapon. Nagkagtugid diri sa stasyon. Wala isang liwan si Police Colonel Eugene Rebadomia, ang aton sining city director sang Bacolod City, na confirmed na nga siya ang city director. Nagligad na OIC, acting subong, confirmed na gid nga city director si Police Colonel Eugene Rebadomia. While on the other hand, my kuya, si Police na-promote sa nagligad, bow! Duhay ko, lingkoy ko ka, ma-promote ka ginman kuya, no? Tambal nila, kung ma-promote ka, daw may litsyon ako. Duhay, ang akong bala bibig, daw nagkaging, wala mantikaan. So ba si Dasona, maupod kita, no? Si Ati Jojo, nagpulopamati man sa aton. Anyway, siningapon magka-K5 because ang aton sini nga Bacolod City Police Office and the advisory group, no, sa Bacolod City Police Office, may ara kita nga pagapatigayunon nga color fun run. So i-discuss ni karon sa aton sing mabisita. Anyway, Police Colonel Eugene Rebadomia, sir, mayong hapon, welcome sa K5. Ka-K5 sa tech na sinuta ni ma kwanti para mabatian ang aton nga audio. Sila bala? Basi makabati sa aton. Okay.
Okay lang ta kuya, may headset mo na.

0: on one. Sige, bati on man. Colonel Ribadomio, sir, mayong hapon. Welcome sa K5.
1: Sir, mayong hapon. No? Mayong hapon man sa tanan ni mga nagapamati ka, nagalantaw sa imo nga live nga programa. Sir. Thank you very much for this time maginatang nyo sa amon. Thank you, sir.
0: Welcome, good sir. Ano? Akanami, gidya kay Baloka, basta bakulod nun niya, muna mga tunay na champion. And Police Lieutenant Colonel Junji Batadhai, sir, mayong hapon sa imo. Welcome sa K5.
2: Yes, Kuya K5, Rod, sa mayong hapon, kagsubong man sa ato niya yung tunay nga kampiyon, ang ato nga City Director, Police Colonel Eugene Ribadomio. Kagsubong man, Kuya, sa ato niya yung mga suke sa kahanginan, ang aton televiewers, Facebook Live viewers, kagsubong man, ang ate naton da sa Victorias, ate Jojie, sa tanan na mayong hapon.
0: Sige, welcome gid kakipag bidred, i-send ko na si mo ang pictures sang admon sang aton sininga kwan nga fan run para mapakita naton sa Facebook naton via K5 News FM Bacolod 101.5. So sugdan tani nga, no? Unahon tani. Ano ba lang mga palabuton naton na mga kuya sir ang event nga ginabantayan gid most especially sang aton sing mga suki nga bakulod non. Colonel Ribadomio, sir.
1: Sir, mayong hapon ulit na no, sa bilog yun yung nagpamati sa imong gapamati kagilantaw sa imong programa. Una-una gali, sir, we will be having a launching ng Safe NIR naton or 911 NIR naton. Ito pilot program sa aton niya, Regional Director in the person of Police Brigadier General Romano Cardinio, sir. This coming week, sa Wednesday, makanto siya sa upon sa command visit niya. Gininform niya kung actually bago lang. Regarding sa launching sang kwa naton Safe NIR or 911 naton or dial 911 diri sa ano. So amog nang una namon subong ginya intention magkadto diri sa, wow. So that ang bilog nga publiko sa Bacolod City, not only Bacolod City pa sa tanan niya maabtan sa ini sa imong programa sa sang castigador. Nga kung may mga concern kamo sa mga kapulisan naton, hindi lang ani actually kapulisan, any emergency that you have, just dial 911.
0: Wow.
1: Hindi na kamo mangita sang kuan sang number sa police stations naton, dial lang dayon 911, then it will be the national headquarters will be directing the local units naton sa pag-respondi sa any incident, any untoward incident. And hindi lang sa police response ra, but to include sa mga emergency naton.
0: Ari Black Colonel, no? Lang taon tayo full screen bi ka K5 ya Adrian, gin preparar ko gini para yung kay may hapon na kay Kuya Dax Santillan. Oh, i-full screen ka K5 Adrian, dula kami anay bi sa screen ipa. Hari. Oh. Ara oh, amo ni siya.
3: Oh. 911. Ano mo bulig naman sa imo?
0: Wow, scene appreciated, felt extraordinary. Very good, no? Katahom ka K5 Adrian, no? Kuya Colonel Sir, kanami. And you know what, kahapon, ang akon sining assistant station manager nag-post o kung nakabati sang matunog na lagapok dira sa sagwa sang station. Isa ka aksidente, tawagaman si ka K5 assistant station manager Marv Aranuaz. Oh, dalaan siya sakon kay siya yung maka-attest, which is the work ang 911. Kahapon, samtang pulupahuway siya, siguro mga sirom na to or gabina, nakabati siya sang lagabong. And wala iya sang nanuman, nagkita, nagahurayad ng mga tao da, mga sa aksidente, la Kuya Sir. Tapos na nawag siya, 911. That's why ginsend ko to kay Kuya Dax, nga ginpost ni assistant station manager, which is the work. Sir, regarding sining 911, para sa ato ni Hibalo sa kalamaan, pag dial mo ni, automatically riktada national or local?
1: Initially, national camp crammeninga sa Bataon, sa wow. Tactical Operation Center naton dito sa PNPOC naton. But to inform the public, through the local government sa kay Honorable Mayor Greg Asataya and Congressman Albie Benitez, kag si Ardi nag-istorya na na we'll be launching a local 911 nga hindi ta mag sa trunk line pag gitawag ni mo dere automatically ang sidere mo mag ano dere ang TOC naton dere sa Bacolod City ang masabat. Actually nagkontak na kita sa training through sa DLG last month lang para for the activation of 911 localized sa Bacolod City.
0: Okay, so kanami subong area is the living testimony and maka-attest mismo ng atong sing assistant station manager Sir Marv Aranwas. Sir Marv sugiri kami bi this would be para at least isa ka pamatuod mga kaki 5 nga ga-work ya ang 911. Kaki 5 Marv, ano oras mo to kagahapon? Abi istorya sa mga natabo kagabi.
4: Sam Broads, mayong hapon. Aga-agree ta kay Police Colonel Rebadomia no in the first place nga sa itiun sa mga insidente, may mga tao nga gakalipat no or gaka because of their panic, gakalipat nga unahon dapat ubrahon is magtawag sa 911 or sa ato nga local authorities. Ang natabo kagabi, actually wala pa ako nagwa dayon pagkabati ko sang lagabong. Kay abi ko away. It's either nga away or may nagaginamo. So after a few minutes pagwa naton, nakita ta nga may mga motorcycle or mga motorsiklo nga nagkalatumba sa dalan. So nagtawag kita sa nakita tang area, I was assuming nga may nakatawag na. Pero sa pagpulamangkot naton, wala gyapon may nakatawag sa aton nga authorities. That is why nagdial kita 911. Even though nga timing pa kagabi, wala ko actually load. Nga pang call kay meron ko ang load ko data that time mo. Pero ang aton nga call naglusot kag nag-respond dayon ang aton nga operator which is babayi.
0: Ibulit-bulit anay kaki 5 ASMR Colonel Rebadomia sir, meaning ang aton nga 911 automatically bisan wala ka load pwede ka lusot.
1: Yes sir, that probe charge na siya sir ang 911 aton telepono man o land cell na gamit landline na to.
0: Take note mga kaki 5, this would be a very good information nga may baluan naton para di ka mo manginhisitad nga magtawag sang 911. So gidi kami ASMR, anong imo experience, anong mga pamaagi, sino nagsabat, anong kay bisan ako ay pagkatilaw dial 911 mo. Sinong gatawag, ginakonek ka sana? Anong imo experience?
4: At the same time, kay 5 Rods, nakibot kita nga in the first place, ang operator naghiligay nun.
0: Uy!
4: Kaya ga-assume kita nga in the first place, magtawag ka sa 911, daw ka robot bala or matawag, ang masabat bala nga, like, if you have a concern, press 1 or press 2, ama mo pa na. Nakibot kita nga nagdiretso, hambal si ang operator nga, good evening sir, sa diin natabo ang aksidente. Nan. So naghatag kita sang initial nga information. Tapos before ko mag-call, naghambal ko nga ma'am please inform nga daan na lang man ang DRRM. Hambal sang babae nga nagsabat. Sir, amo ginamo ni moon right after sininga call. Wow. Madiretso kami tawag sa DRRM sang makaulod.
0: Okay, stop tanay da. So Colonel, sa sinang plastada, it means ko nagahiligay noon siya diri sa local may operator ta di.
1: Actually sir, ang sa national headquarters naton tanan natong regions may ara. So wow. Ang gasabat natong mga kung example assign ka may Ilonggong gatawag, Ilonggong gasabat dito. So may timing kita nga mga mo sina. May ara man kita nga Tagalog din gasabat.
0: Wow.
1: But different dialects ang ato dito nga assign sa Tactical Operation Center naton.
0: Oh, kanami magkaki Philippine National Police, saludo kami sa inyo because I think na mapping naman nimo which is Western Visayas or Negros Island region, ibutang mada nila ang operator dito sa Camp Krami nga kay Chindis ang dialect either Bisaya or Ilonggo. Next ka ASMR, after mo to pagtawag pila ka segundo lang diri naman ta sa time frame ano kadasi
4: actually SM Rods nag end aton nga call no mga 7:38. Tungod man nga pinsaran ko nga i-monitor ang response ng aton nga mga authorities, gin-check ko gid ang time pag-abot gid sang unang responder which is nagasakay sa motor. Ang giyatawag nila nga daw ko motomedic nan. Nag-abot siya right after 5 minutes.
0: Wow. Na. Kadasig?
4: Dasig ang response. Tapos pagkadugay-dugay, after a few minutes naman, amo na pag-abot sang ambulance sang Mansilingan. Then, almost simultaneous, nag-abot man natin nga backup from the BCPO.
0: Wow.
4: And they did their own investigation at the same time while hatag first aid ang atong mga responders from Mansilingan.
0: Thank you, Assistant Station Manager, Sir Marv Aranwes. Thank you so much. Salamat, Gid. Colonel, diri na ito napakita, kag diri na ito na prove nga it works. Ining dial 911 sa mga kapulisan naton which is interconnecting sa aton sing DRRMO sa aton Bureau of Fire sa tanan nga ahensya sang gobyerno. Sir, ano pagid ang mga advantages sang aton sininga programa which is tawag lang sa 911?
1: Bali sang una sir no, sang una is 911 ni siya. Naka-trunk line kita pagdawag mo sa 911. makuan ka pa dial 1 for press police response, press 1, press 2 for fire. Subong sir ang unified 911 naton sa command center naton sa national headquarters. Pag dial mo, automatically police na yung kasabat.
0: Wow.
1: Then sila na mag-dispatch. Sila na dapat mag-contact kung din sa dapat mag-contact. So, ang advantage ng unified 911. Then, ang advantage naman ko malocalized based sa program sa ato niya mayor and RD and the congressman na diri na gid mismo tactical operation center. So, hindi siya mag-agi sa trunk. Dito na mismo ang mag-responde karon. Wow. Again, managtapos na ang sidero or building nato dira. So, tanan niya agency ara dira. Fire, PNP, that's sidero mo and other rescue units nga willing na dayon mag-respond anytime may call ta kita.
0: Wow, kana mi magkaki 5 bakit I work as a sa call center industry for almost 12 years. Kalaban nandati kon trunk line lang mga automated voice lang ang ginuwa. Ang ginakwan is the delayed nga response. While on the other hand, gin revise o kon masin nga tong gin update kag gin panami sa nga kapulisan naton which is dapat tao gimagsabat kay insigida right there and then maka-coordinate sila sa aton sing mga local authorities. So kanami kay Colonel no sang sino ni naghimo gid Colonel bisin og gid nag utok-utok sin nag strategize ni nga hilikoton.
1: Bali sir sa base history nato no nag-exist na siya beforehand sa iba nyang region before. Yeah. But during sa time ni Sir Torre, dogin start yun ni siya kwan. Mm. Ang kwan ng sa to is you need to dial. Madamo ka pa to i-dial agyan. Nga kwan agyan. But subong sa Unified 911 is isa na gilang i-dial ni mo. Then isa pagali sa warning ni rin natin, sir, no, sa tanan niya tawag nga prank calls.
0: Uh-huh.
1: For the next call that you'll be having, hindi ka na sabton sa 911. So probably kung may emergency ka, kung ginampangan mong kapulisan natin, sa next emergency yung probably is because kwan ang imo doon niya matag tong imo nga number. Next nga tawag ni mo is hindi ka na masabat, ma-block ka dito sa system.
0: I would like to take this opportunity to give warning for those nga na mahilig mag-prank because your number gina-check na gina-verify sa aton nga motoridad and mapwede kaya mapasakaan kaso sa aton si magkapulisan with that. So do not ilahog-lahugan, i-prank call ang aton nga motoridad. Kay kada tawag mo nga ginasunlog mo or ginainto mo, basi mabalik na sa imo. Basi nilagay mo manuktok na na, may warrant of arrest ka na sa aton nga mga otoridad. Anyway, sir, aside sina, manami pagid, ano nga mga nga gin-adapt na naton diri sa Bacolod and kagapon na-prove, no? Kadamo-damo nag-share to actually isang post ni ESMR and even some of the other units naman sa iban nga mga lugar sa Negros Occidental nag-agree nga kanami sang proyekto sang aton sa Philippine National Police. So diri sa Bacolod, sir, ano pagid mga program, mga balantayan naton nga i-implementar sa Bacolod City Police Office under your supervision, sir?
1: Ulit ako, sir, this coming Wednesday, we'll be launching the Safe NIR 911. It will be headed by regional director itself magbisita sa it will be his first visit sa kampo naton sa BCPO. Mm. Din launch naman ang 911.
0: Ooh.
1: Then gayo kami sa publiko no. Hindi na kamo kinanglan manawag kay Colonel Ribadomia, okay kay Lieutenant Colonel Bataday or any police officers naton. Just dial 911. Hindi na kamo kinanglan magmemorize. Say kun magtawag pa kamo sa amon, amo man japon amon o Brown itawag naman na magtrunk right. Line trunk line pa kami. So we are appealing to the public most likely sa Bacolinyo, tanan-tanan kababa ka si Manuwa diri ka syudad diri sa Bacolod. Nga kung may incident, may suspicious ano ka mudra sa area ninyo, just call 911 antes magpost sa Facebook.
0: Wow.
1: Kay base bala kanugon sang segundo.
0: Segundo so.
1: Okay. Kanugon sang segundo naton, kanugon sang minuto madelay ginpost mo siya ana sa Facebook, wala ka pa kay pangay responde.
0: Correct.
1: So base madakop ta, masave natog pangkabuhi sa mga aksidente naton nya mga kasimanwa, hindi lang kasimanwa sang tao diri sa aton nya pungsod.
0: Okay, lastly sir, tiganta ka time to encourage sa ato sing mga listening public, most especially for those nga may maging pangkawatan nga una pa post sa social media, kung sa una pa kami di, that's why pag-abot namon sa balita, ga-coordinate kami niya po sa local backup station, So anong nami ngay muon, sir, especially nga may mga CCTV footage kamo, may mga ebidensya kamo da, anong dapat yung himuon? Pwede na ma-dial 911 o kung pwede karikta sa station?
1: Dial 911 dayon, sir. Kaya ang palaba pang numero sa station natin eh. Uh-huh. Kung mag-dial ka 911, dasig na din, tandaan nyo pa, once mag-dial ka mo sa 911, may resibo na siya. Kami from National Headquarters, kinapaloob sa National Headquarters, may nag-responde, balang apulis, pinakaminuto, kag anong action taken mo.
0: Wow!
1: So, amo na siyang advantage subong sang call 911 natin. May resibo ka.
0: Yes.
1: Pagtawag ni mo.
0: Take note mga ka-K5 ha, hindi di pwede kambal pulis nga patamad-tamads la. Kaya nga man, may resibo dito mismo sa Camp Crame nga ma-i-monitor nila. Ito gin-respondihan. Pag wala, balda ang aton local police. So that's the reason why mangin kampante kita kag magsalig kita sa dial 911 bangod kay trabahuhon ginan sa police. So in a way, atag na sa aton. Kita diri sa K5, we are partners sa kapulisan naton to inform the public regarding sing dial 911. This is mapusla nun ini nga programa sang aton sing mga kapulisan. Anyway, may dugang ka pa kuya Colonel sir Eugene Ribadomia.
1: So isa na karon ko lang na i-advertise ang isa naman ipanawagan sir. Number one is may mga incident kita diri subong kalatabo sa Bacolod, ng example sa hold up nato. Mm-hmm. May nadakpan na kita, then we have some problem here nga once madakpan na naton ang perpetrator, ang suspect, wala ga file ang kaso, ang kwan, ang mga biktima naton or complainant. So we are appealing sa, so hopefully wala na may mga biktima. Kung may mga mabiktima gid man, magfile kita sang kaso, indi ta pagpabayaan ang suspitsado nga magbalik sa dalan. Kaya wala holding sa aton kapulisan. Once na hindi ka mo magreklamo, balik naman siya sa kalsada uli. Base may mabiktima naman sila uli. Or base member naman sa pamilya nyo ang mabiktima nila. So we are appealing sa amusin ng mga incident. Then the same also, sir, we have recent incident nga natabo sa mga uso subong ang mga pickerball natin, sir. May mga incident kita subong reported. Ginkawatan siya sang gamit. So we're appealing sa mga una sa mga players nato niya. Bantayan ninyo ang inyo gamit. Hindi na kita magdala sang baluwabol sa kwan sa gamit ninyo. Or kung maghampang ka mo, makita ka mo sa tagabantay sang gamit ninyo. Pangduwa, we're appealing sa mga tag-iya sang gym to nakapatindog makita sang gym. Probably we can da sang security. CCTV at the same time safety lockers.
0: Yes.
1: Para may butangan ang mga players naton sang gamit. So that we can lessen the opportunity for these people, ang tawag natin mga dayaanin ng mga tao. Ginabantayan na nila ang mga opportunity nga gapawala ikaw. I-grab daw nila mag-access player. So we are appealing kay uso na siya sumundo tanan-tanan gampang na sang, except siguro sa amo ni Lieutenant Colonel Batanday practice pala kami. But we are appealing to the owners of this gym na itaytay natin na security. Hindi ka mo manumdum nga safe kayo makulod i-ano natin ang kwa natin, but kung may opportunity, ang probably is mabiktima kita sa any crime diri sa Bacolod City. Then kung may ano, is i-report na yun ninyo sa amon. Amon ang gina-appeal ginamon sa publiko. Eh kung wala may mag-report sa amon, yawan ni pagkita ato ni mga polis.
0: Yes, exactly.
1: Yawan yun.
0: Halin pa na sa unang argumento ko diri mag-programa, every time ang ibang mga petty crimes, hindi ako magpasaka, kaso dugin pabayaan talaga yung panugutan, hintagaan tayo permiso ang kriminal o kung magkawatan nga maghimo liwat sa problema. So, kag that would be kabudlay sa mga otoridad naton, gagastong otoridad naton sa pag-file o kung sa paghimo sa investigasyon. At the end of the day, wala man sang main complainant, so hindi mag-prosper ang kaso. So, sa liwat, ginahangyo naton ang mga utod naton nga mapiktuhan kung sino man ginhimuan sing krimen, just pasaka gid kamo kaso sa suspitsado. Anyway, Police Colonel Ribadomia, masaylo ko na kay Kuya Police Lieutenant Colonel Batadhay. Kuya sir, mayong hapon sa liwat. May ara kita nga para buton kanami isni kay this would be a colorful nga klase fun run. Ano ini sir kag san o ini matabo?
2: Yes, sa liwat Kuya Rods, mayong hapon no. Para sa kasayuran sang aton yung mga viewers kag tag palamati. Ang aton niya City Advisory Group for Police Transformation and Development.
0: Kaki-Five Adrian, dahil ang gid kuya sir, Kaki-Five Adrian, ipakita na ito ang isa ka isa pa ka graphics. Okay, go. Go ahead, kuya.
2: Yes, isa yun ka-activities ang aton niya ang Advisory Group. bilang ang aton nga office, ang City Police Strategy Management Unit as the secretariat, magapatigayon sa isa ka color miran, no? Color miran nga actually may schedule na kami sinitan eh. July 7 ging move naton sa
0: June 7.
2: Ging move naton sa June 27 tungod sang sako kag may mga priority kita nga program. So ining idea pagi sa brilliant mind kag enthusiasm sang aton nga champion nga city director, ang color miran one of a kind. Kay ti panran daw, usual na lang nga panran ini ya color miran.
0: Actually, so, kuya, pasalamat ko sa kwa tunay na champion. Why? Kay ang previous naton nga pizza is Sunday, di ba? Ang previous naton nga ginisrian is the June 7 Sunday. Yes. Sining ko may program kami, di ba? Namigid, kuya. Salamat gid Police Colonel Eugene Ribadomia. Sabado gali na. June 27 Sabado, so day off. So wala na sang durugan mo nga mag-duty kami. Pwede na kami to kabuylo. Yes, sa aton nga color miran. Go ahead, kuya.
2: Yes, te amo na ang aton nga kwan ging mob sa 27. So magapagwa kita sang announcement per station kag para sa kasayuran sang aton nga yung mga enthusiast. May ara kita da online booking. May ara man kita nga online booking pero manual ang bayad. Manual. Kung din sila yalapit, lapit sa station 1, dito ka bayad.
0: Yes.
2: Pagbayad nimo, makuha nimo dayon kung anong
0: coverage package,
2: mo A ka or B.
0: Oh.
2: No, halimbawa sa A amuning may singlet, may rest bed kag medal. No? Example amo na. So amo nang aton nga kwan criteria kag pamagi sa aton nga activity.
0: And at the same time, with regards to the registration, that's the reason why we have online booking registration para sa mga layo pa, no? Nga mga lugar or siyempre may mga trabaho pa nga hindi way pa bi time nga magkagto sa station. So pwede ka muna ka parehistro. Pero kon sa mga doon ulihi ng decision mo, Arabi kuya, ang decision mo medyo ulihi 26 ang gabi kaya maka-decide nga pwede ka makatalagan, pwede ka Japon nga makaparestro kagto ka sa NGC kay may nakalatag na at early siguro 4 a.m. may ara na nga ton nga mga registration committee nga mag-cater sa mga registrant naton nga mag-join sa aton singa color miran.
2: Yes, Kuya Rons.
0: So additional same Japon ang ruta naton. Ipakita tabi ka K5 with Ron. Next slide, please. Amo ni, same ni Japon, kuya. Okay.
2: Yes,
0: sige, kuya. Ay ipabatita kay siyempre ang nagalantaw sa aton sa Facebook. Makita lang aton sing graphics. Pero ang nagapamati sa radio, kinanglantagin ni isa-isa hon sa ila. Go ahead, kuya Lieutenant Colonel Batadizer.
2: Yes, Kuya Ron. No? Ang aton nga ruta mo, Japon, dito kita yung ma-start sa BCGC, no?
0: Mm-hmm.
2: May ara dira nga 3K kag 5K.
0: Mm-hmm.
2: So may mga nabutang kita dira nga in charge sa area para nga smooth ang aton nga pag-perform sa activity sa area kag will plastado na ina, no? Kag sa additional nga mga information ilatag pagina naton na online. Sige. Kag may mga verbal kita nga ginawa hatag para sa mga per station sa dugang nila ng mga information.
0: So iikuan ko, ihmay-himay yun kung magka-K5 para for the information of everybody from Bacolod City Government Center. Diri kita maagi sa Bicer Conferential Road. Diri bala sa exit area sa NGC. Dira na maagi pakagto dito sa may Bangga Lupwas o kon Lupwas Circumferential Corner Burgos Street. Liko kita na sa Negros Grace. Patuo Pasaka, Barangay Granada. No? Agi ka na muda, rikta ka mo dito sa may Metro Bacolod Hospital sa may Bangga Scala. No? Dira na da malabot ang 5K. While on the other hand, ang 3K, dodurin lang San Miguel, Dampi Kuya. Unan sa may Patricia Laniguro. No? Almost di sa may, nalipat ko di, sa may Dira- Stefania. Oh, Stefania.
5: May U-turn na siya ba?
0: Oh, daw may U-turn. Ganda, 3K, dala lang niya. Paglabot mo da, may ara man na, da, na butang sa dalan, nga may U-turn niya ang 3K. Oh. Kay t- may lain man yung colors ang 3K mo. Ang sticker mo da, ilain ang colors ang 3K, while ang 5K lain man. Pero ang kung 5K, nga medyo daw si police kuya, staff sergeant, idol, really much Mardukyo, nga champion niya nato niya nga. Manong dalagan, ti, bitin yung 5K, oh. Kay Drigin siya malibot, basi pangagto, basi fortune town, eh. Tapat gisa kay Ati Tintin, yun. Ay, dalaganan niya. Diri sa Maagi, sa may Metro Bacolo, dira sa may U-turn naman, sa may Bangga Escala, pabalik, diri sa may NGC. So far, amo ng aton sininga rota. Mga Dawud Bia, June 27, Sabado na sang aga, kuya. So ining mga benepisyo, kuya, para sa diin ini, kag para sa ano ini, para mahibaluan sa mga tagpalamati naton nga we're not doing this for sa iban nga mga intereses lang. Kuya, number one, para sa ano ini, kag kay sino ini naton ihatag nga mga benepisyo nga makuha naton diri.
2: Yes, may na-identify kita dito nga isa ka eskwelahan nga sa diin na maghahatag kita isang school supplies.
0: Ooh. No?
2: Kagang iban siya nadira para sa additional nga improvements ang aton nga Bacolod City Police Office. Mm. At least ang aton mga kliyente nga magsuludira sa aton headquarters, ang ambience, no? Bali, welcoming, God bless aton ng mga constituent diri sa Bacolod City. Siling na naton na in a few years from now mangin highly urbanized city ang Bacolod City.
5: No?
0: Wow, very good. In a way, sa aton sing masuki, and sa siling ko na makabulig gidibi sa aton sing mga physical fitness naton, eh, di blako ya Colonel Sir. Kita ti kada may edad nang tangadaan, tubo-tubo man lang tang tatlo, no? Galain na gid ang aton sing sistema sa lawas ta. So aside sina makabulig ka pa, sisiga pa riyon naton sa mga estudyante naton. So ini last message naton sa aton sing mga tumalanaw kag tagpalamati subong, Police Colonel Eugene Ribadomia, sir.
1: Ulit sir, nagapasalamat kami ulit sa mga sa opportunity nga hatag nyo sa amon dere sa inyong radio kag at the same time live nga ano nga pagbalita, no. Una na i-announce kanina namo na ang lubong gali sa amon upod nyo napatay nga si Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Mm-hmm. Will be on May 30, 2026. It will be on Saturday.
0: Mm-hmm.
1: So sa La Carlota City. So sa tanan-tanan nga nakakilala siya. At totoo subong ang wake niya sa balay nila sa La Carlota. Kung may time kami makabisita sa amon nga tropa, ato siya dito sa iyang balay, sa iyang kamise, sa Kwan, La Carlota City. So inubong siya sa Kwan, no? Sa May 30. Then isa pa galing ikaw naton, there is ang accomplishment naton sa May 23 nga nakakuha naman kita sa 2 kilos nga suspected shabu. Then kagabi ilang may ara naman kita na kuha nga 70 grams. Subong adlaw may ara naman gin-surrender sa ato nga 150 grams naman niya. Subong na kayo na lang mga...
0: So gin-surrender?
1: Gin-surrender kay nakulbaan ang...
0: Nami nga pati maa na, Colonel?
1: So ang kapitan ang nagtawag sa ato niya, ano, may gusto mag-surrender. Kasi wow. Offshoot pa niya sa tanis sa kung nag-inkulbaan kung ano ang ano nga kuha. So gin-pagin na gin-pa-surrender na. So true sa barangay captain natin sa barangay... Ano na siya nga barangay kina? Nasa may...
0: Kanami
1: si Chubangos ang lugar kaina.
0: Mm-hmm.
1: So gin-surrender sa ato niya kapo sa San Station to. So unang nagpasalamat kita sa pumuloy una sir sa pag-cooperate nila sa adlaw-adlaw nga pagkandak naton sa checkpoint.
0: Mm-hmm.
1: Na batyagan ngiro kada gabi gin na din ang police visibility kag safe city campaign naton. Nag-cooperate ng mga pumuloy sa Bacolod, no. Then sa pumuloy naman ang atong nga dirang ginobra checkpoint yung police visibility is not designed to harass you but to protect all the members ng community sa Bacolod City again sa mga tao ang tawag nato mga dayaan yung mga tao. Mm. Mga opportunista mga tao. Kung magdyan yung ano ng mga checkpoint, buksan yung lang mga bintana sa masalakyan, maghinahinay lang kita. Then
0: buksan ang bintana, pasigahon ang suga.
1: Oh, kapag hinahinay kita, ang pulis na
0: tortious
1: naman. Kung lakon lang maginaobra dira nga malain,
0: oh.
1: Wala man na sila maginaobra sa inyo. Kung mag-tortious ang pulis natin, kung any nga complain nyo against sa actuations ng police officers natin, pwede nyo nga dahil itawag sa 911.
0: Wow.
1: Kung makikita ka mo nga may problema dira. Then pang duwa sir, gina-remind nato ng mga motores natin dahil sa Bacolod maghalong sa pag-drive, no? Pero may gid mag-hinmit. Mm-hmm. Eh, damo kita incident nga kakadisgrasya sa Bacolod. May sakita ka sa checkpoint dito sa Sumag, sa economic highway nga gin bungoan niya o ang kwan, even though it is not a patrol, it's a private vehicle bungoan niya. I-remind nato na ang aton member sa atong mga pamilya nga kung gamotor maghinahinay kag magamit kids ang helmet. Kung hubog, please wag hindi na mag ano dala. Sang dala sang kwan no? Kag pang duwa sir, salamat kami sa community report. Sa amon, we have a series of bypass operation na ang hatag ang feedback sa atong isang community.
0: Wow.
1: Ang mga reklamo nila dito ngayon natawin na sa 911 na respondihan natong mga gahod nga mga galampas na last year sa gahod na ibang gani alas 11 plus ang aga may reklamo na but still ang atong kapulisan ginaubra no based naman din natin sa safe in IR or ang butsin yung isang safe ang batsang RD natin is sin dapat nakita ang atong kapulisan ang A is appreciate dapat ma-appreciate sa publiko ang servisyo ang ginahatag natin sa atong kapulisan ang F is felt mabatsagan hindi lang ma-appreciate kundi nabatsagan sa publiko based man to sa mantra sa PNP sa Bagong Pilipinas servisyo mabilis sapat at naramdaman so amon na siya kagang extraordinary nga trabaho service. So ang extraordinary wow. Service nga obra naton amon na yung pagkuan naton sa mga criminality dire overtime ang pagkadaksang checkpoint pagdakop sa mga criminal kag gobra sa mga krimen dire sa Bacolod so, sir madamo ang inyong salamat sa inyo sa media no nga naka ano kami sang libre nga oras sa inyo para pagpalayag sa
0: wala gid
1: problema sang PNP kay kun wala nyo kami ginaimitar dire gamay naman ang followers naman sa Facebook. So, gamay lang ang kwan. So, tanayang atong mga publiko hindi makapoy sa pagtawag kung may ginakinanglan sa. Ang appeal ko lang is magtawagan na sa 911 bago magpost sa social media. Yes. Kaya kanugon sang segundo, basi masolve ang crime, makasave kita sa kabuhay. Sir, madamong niya salamat and God bless sa atong tanatanan.
0: Salamat kid Police Colonel Eugene Ribanong, may ang atong Singa City Director sa Bacolod City Police Office. Police Lieutenant Colonel Bataday, sir, kuya, mensahe sa atong mga pumuluyo.
2: Go ahead. Yes, saliwat, mayong hapon, no, kag sa atong niya ang panran entusias. Hindi ka mo magkabalaka kay may social media kita sa additional ng mga updates ang atong activity. Kag ang gina-encourage na to, no? Tanan-tanan kay sa diin nakabulig ka na, nakapabalhas ka pa.
0: Yes.
2: No? Parehos balas ang aton nga kape nga DTX.
0: Oo, wow. Gayuhom ni si Doc mo ba dito?
2: Nakakape ka na, nakadetox ka pa.
0: Abos ang lahat.
2: So, bantayan ninyo aton nga social media, Facebook page sa aton Bacolod City Police Office sa mga dugang nga kasayuran kag-update sa aton niya yung programa para nga mangin na madinalagon ang aton nga activity sa Bacolod City Police Office. Madamo nga salamat kaga mayong hapon.
0: Madamo nga salamat sa inyo, mga sir, kuya sir. Salamat sa inyo. Saliwata, Eugene Rebadomia, ang Facebook page or account ng aton Singa City Director. Pwede ka muda makapadala siya sa mga mensahe. Just in case kung may mga additional information kamo nga daw medyo masiling naton nga confidential kay magahatag siya sang gilayon kag madasig nga solusyon. And of course sa aton sing mga kuya ang Eagles Club sang paglaom maga-join man i-announce ko lang nga may changes of schedule kita but the support still there. Salamat sa inyo. Magabalik ang programang El Castigador pagkatapos ining pipila ka maimportante nga mga pahanumdom.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na ba na ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin ka balatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
7: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
7: Wow. DTX 500. Mga benepisyo nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa kombinasyon sang DTX 500 Mighty C or Pure C. Ang aton nga tiyan ang may madamo nga organs. Mostly nabilong sa digestive system. Isa sang problema nga pwede masolusyonan sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang irritable bowel syndrome,
0: Kining
7: IBS.
0: Gakutoy tiyan mo na?
7: Oo. Daw
0: tagi ko na gakutoy tiyan mo.
8: Dugay-dugay ka to kalang CR.
7: Gigitigab.
8: Gakrams, no? Gakrams. Oh.
7: Gakrams, kisinakit. Nagakutoy ang tiya, nagakrams, nagasakit, gabloated, bangod puno sang hangin. Ang IBS, ang isang chronic na balatian, apang ini ang pwede, mahagan-hagan, kagamat-amat, nga madula, kung sige ka inom, DTX5 ba nagagmaitis, bangod sang anti-inflammatory properties, sinisang powerful antioxidant that reduces oxidative stress kag inflammation.
8: Kay ga-inflame na imukan mo, imo tinai. So once nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag MyTC, tidula na siya. Ang regular nga pag-inom sining DTX 500 kag MyTC Sir JP, ang nagapasiguro naman nga hindi ka ma-appendicitis. May mga pagtuon nga nagapakita sang kaangtanan sang gitawag oxidative stress sa pagdevelop sa anti-inflammatory condition. Hindi lamang sa imong atinai kundi kalakip na daang aton nga appendix. Gani dapat inom gid kada adlaw sang powerful combination ang DTX 500 kag Mighty Seed.
5: DTX 500.
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw,
9: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
10: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
9: gid. Na namit na gid sa akon nga mata.
5: DTX 500.
11: Kung kulang ang antioxidant defense sa lawas kag mas madamo ang pro-oxidants or mga free radicals sa lawas, the body will enter into the stage of oxidative stress. Several studies have shown that oxidative stress is a constant companion, pares, sang inflammation. Kung may oxidative stress, may inflammation automatically, no? So it plays a critical role in the pathogenesis of many diseases. One of that is pancreatitis, no? O paghubag sang imulapay o sang imopancreas, no? And it's numerous complication. Ah, tidamo na da. Basta ang lapay mo yan maghubag, ate, tanan-tanan nga mga absorption, digestion, sang imo, pati ang imo, ang mga blood sugar, tanan-tanan na ilabdan na, no? So it will have a general effect, negative effect sa imulawas, no? So para malikawan ang pancreatitis, tasang damo pagiging masakit, mag DTX 500, no? Of this ang Mighty C kada adlaw.
8: Balikon ko tong chori, Sir Boy Blau. Pares bla sa salsalon, kung permi hapakon ka hangin, hapakon ka ulan, init, di wala mo ginapintahan, matukon gin. Amo man ang lawas. Di, siyempre, di man malikawan ang mga bisyo, naming akaon, sugar, sigarilyo, tanan-tanan lang, pwede mo ibutang mo sa lawas. Pero kung kulang ka antioxidant, unagi niya makuan, pugday ka. Lain niya kung palainom ka antioxidant, kaya kung kisara ang bisyo, di ma-prevent, Sir Boy.
7: Gusto.
8: So, ang nami pa, Sir JP, ang sa aton nga ining power duo, ining pag-inom sa DTX 500 kag MyTC, amo may kapabilidad siya nga i-stimulate, ma-stimulate ang sufficient ka production sa gitawag happy hormones.
7: Oh, hindi ka ma-stress.
8: Mm-hmm. Kung bastante ka sa supply sang happy hormones like dopamine, serotonin, endorphins, kag oxytocin, wala na sang room for stressors. Perdi mi gabi, Sir Boy mo. Na-stress. Na-stress.
7: Pila kayo ka DTX ka.
8: Baton mo dyan.
7: Baton.
12: Sabi na mo man siya natuloy.
8: Uwa. Especially emotional stress. So, to summarize, pag nag-DTX 500 kag MyTC ka, luwas ka sa gitawag IBS, matap na ang GERD kag pancreatitis, maganami ang mudo mo kag malipayon ang kabuhi mo. Stay healthy, live happily, mag-DTX 500 kag MyTC.
5: DTX 500.
9: Catalina Habagat.
10: Anong ginabatsyag mo?
9: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX.
10: Sa isa ka adlaw,
9: two times ko tagdua-dua ka kapsul.
10: Inang pagkaubos ko sir, may alibyo
9: gid. Dinamit na gid sa akon nga mata.
5: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
5: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PCO. ang VCO, yung D3, Malakas, mga butika, DTX, Coffee Mix.
15: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX, Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid, DTX, Coffee Mix.
5: DTX, Coffee Mix. Malakas, mga butika, DTX, Coffee Mix.
16: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
5: DTX Coffee Mix. Mabakas sa mga butika.
17: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
5: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
18: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Nadula na dayo ng ako ni allergy.
5: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
19: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
5: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
20: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
21: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
20: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
22: Muter na Max, Max Epektibo.
23: Ako gali si John Ray, dahil sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Muterna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
24: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika. Gasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
25: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
26: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
26: Di pre, musta po lang agabi pre?
27: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis e.
5: Extend Food Supplement for Men.
28: Tikasi.
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupod
0: ang sapagbutang sang Eye Care Drops at lumadlang Eye Care Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Ang pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Man, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: Mula batok hanggang tigke.
6: Kitang-kita.
8: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
7: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
8: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
10: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumpa Bansa.
11: 66th Palarumpa Bansa.
10: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumpa Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumpa Bansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
12: Welcome back sa ato siya pala tuntunan. Oras alas 5:29 na. Arata sa piyak ng linya ng ato siya Vice President for Operations nga maghahatag naman sa yung pinakaulihing updates sa mga hinampang sa Palarong Pambansa 2026 all the way from Agusan del Sur. Upod na ton sumong si Vice President for Operations ka K5L Jan Mayung Hapon.
13: Hapon K5 Broads, no? Especially sa ato naman mga pinalangga ng mga K5 sa Binugan, Negros Island region. So we're having some problems bangod sa ato tingog ka K5 Broads. Uh-huh. Actually, starting Saturday last week, kulang kita tulog, no? Aton siling travel time from Negros Island going here in Agusan del Sur, masyado kalawig.
12: Uh-huh.
13: And despite of that, because of our commitment to bring the latest update of Palarumpa Bansa 2026 here in Prosperidad, Agusan del Sur, duwainan ato na patsagada mga kabudlayan. And every night, ang aton niya team nagapauli at around 8 o'clock in the evening because we're covering even the latest and late events, no? Like athletics and touring events sa nagligad ng mga gabi. So, pagkatapos, padabok pa kita sa ginahikot ng mga likuton para preparation for the next day.
12: Mm-hmm.
13: Now, yari na ang pinaka-latest update nga itong madalas sa binog ng Negros Island region, kakipa broads, no? Nilantan naman ito, kikita mo lang yung doon. Why
12: don't you notice lang? Daligod, KG5, well, Jan. KG5, Idrian, please, ikuha alang ko, B, para maging full screen. Kito na hidlaw ko sa akong singa gwapo, nga Vice President to. Oh, okay ka na, subong sa Negros Island, yung mga result mo. Negros Island region ng mga atleta na tondo so far siningadlaw do mabinungahon gid kay Kipe Beljan.
13: Okay, masyado ka mabinungahon, no. Actually kay Kipe Broads, may mga good news and bad news kita in terms of the performance sa mga atleta sa Bilog Siringa, Negros Island Region. Una kita sa balita sa basketball.
12: Aha.
13: Eliminated na ang basketball team sa Negros Island Region.
12: Uy.
13: Ang secondary boys. Matapos naman bakaangkon sa duwa ka mga kadalagan, kagduwa ka mga kalutusan sa ila siling bracket sa patag sa basketball. Kaina, nagdaog ang Negros Island Region basketball secondary boys kontra naman sa Cagayan Valley Region sa score ng 84-65. So, sa overall standing, sa bracket B or bracket C, nagapauna karon ang Central Luzon, National Capital Region, nga mayara nga tagduwa ka mga kadalagan kag wala pa sang kalutusan, samtang ang Memaro pa mayara tatlo ka mga kalutusan kag ang Cabra mayara naman nga duwa ka mga kalutusan. So sa kada bracket ka Keeper Bros, just for the information sa tanan, ang basketball secondary boys is being divided into four brackets.
12: Mm-hmm.
13: Bracket A, C, and D.
12: Mm-hmm.
13: Based out on record gina kuha, ang mga teams nga nabilong sa bracket A ginabugusan din sa Davao Region, Caraga Region 1, Pampanga Peninsula kag Eastern Visayas.
12: Uh-huh.
13: While on bracket B, nabilong ang Western Visayas, ang Northern Mindanao, Bicol Region, and Barm. Samtang sa bracket C, dali nalakip ang Central Luzon, National Capital Region, ang Cagayan Valley, ang Mimaropa, lakip man ang Negros Island Region. While on bracket D, we have the Southern Tagalog, the Central Visayas, Oksagen, and Caraa, or Car Region. So, sure na nga mag-move sa next round, which is the quarterfinals, ang Davao Region at the same time, ang Eastern Visayas, kaupod mandiri, ang Western Visayas, possibly, kay biyara pa sila biling duwa ka mga hampang, while on bracket C, sunod na ang Central Luzon and National Capital Region. So, inasa pa
12: so, kay 5L, John, ang Western Visayas, ang Western Visayas daw na pierdi sila nagligad sa NCR, pila nang pierdi sa Western Visayas? Duwa?
13: Ang Western Visayas, actually, kay 5 Broads, may daog silang duwa.
12: Oho.
13: Isa ka kalusa,
12: pierde.
13: No?
12: Uy.
13: Saan nila nga makamove for the next uh-huh. quarter. Mayara sila, actually, wala pa sila kagipierde. No? 2-0 ay panagi na pierde ang Western Visayas sa patag sa ginampang sa basketball. And we are looking forward yung mag-sulod sila sa next round, which is the quarterfinals
12: mm-hmm.
13: sa secondary boys of basketball tournament. No? Dali sa may AOC covered court
12: mm-hmm.
13: and hamtang sa Prosperidad Agusa del Sur. Kainan sang aga, nagpatikayon sa hampang ang Region 1 against Region 8. Nagpanibaba ang Region 1 with a score of 96 contra 73. Davao Region, nagdaog 63 versus Cagayan Valley Region, 59. Imagine mo ha, duhalos ang tanan kainan, hindi makapatinga mo pa rin performance.
12: Mm-hmm.
13: Naging pakita sang Cabraa against Davao Region, the powerhouse. No? Or Caraga.
12: Defending champion.
13: Against the powerhouse Davao Region. Ang Western Visayas nagdaog sa score nga 60 against Region 10 ug Northern Mindanao sa score nga 41. Sa secondary

0: Region, samtang si John Michael Arellano, sang NIR at Daugman kontra sa Region 1 sa Junior Boys 46-48 kilograms, samtang Jadel Hirodipa, nagdaog kontra sa Davao Region sa Junior Boys 48-50 kilograms, taga NIR sa gihapon Mike Roland Villarin, daog kontra sa Region 9 School Boys 44-46 kilograms, samtang Clint Paul Figueroa, nagdaog kontra sa Region 9 sa Junior Boys 44-46 kilograms. Mayjan Inimido, abaring ginasundan per mini K5 Bertoga, K5 Rods. Daog siya kontra sa Region 2
1: wow.
0: sa Youth Boys 50-52 kilograms. Abaring pinaka mga good news sa madamog mga boksidor sa Negros Island Region ang naka-forward na o nakasunod para sa quarterfinal sa masunod nga round starting tomorrow. So, K5 Rods actually, as of this time, based ato naman pinaka-latest ka medal tally, nagapakita karon nga ang West, ang National Capital Region among nagapag-ibabaw with a total of 12 golds and 6 silvers and 10 bronze. Nagapakadwa ang Region 4A nga may siyang tarang ka mga golds, mayara nga 8 ka mga silver, kag 6 ka mga bronze. Nagapangatlo ang Region 6 kaki five broads imaginal ba na no? Kung may nagbulagay ang NIR kag ang Region 6 isa
1: i-combine
0: kag nga tandem sa duha tari ka mga syudad kag probinsya kag isla because Region 6 has 7 golds while ang NIR nagapang-apat with 8 golds no? So kani combine mo na sila supposedly they have a total of 15 golds no? Nagapaglima diri ang Region 5 sa medal standing. Nagapang-anom ang Region 8, Region 7, Region 10, Region 3, Region 11, and Region 1. No? So, abay niya ang mga riyon, ngayon na ang mga medalya as of this time based on the latest medal tally of the Department of Education as of 5 o'clock this afternoon. So, ginawa-hulat pa natin ng pagsulod sa ibang pang mga informations coming from the field, bakod yung gina-validate sa gihapon sa Department of Education ang mga resultado sa pagsakabanginampang agad maging official ang pagpagwa sa ilan sa nga report. So, by tomorrow, Kakipa Broads,
1: ano ba lang tayan para buwas?
0: Bantayan ta ang hampang sa Western Visayas. That will be the last game for Western Visayas Secondary Boys. And ang
1: basketball.
0: Sa swimming from the... Go ahead, Kakipa
1: Broads. Basketball ang iya ka Western Visayas Secondary Boys.
0: Basketball by tomorrow. That will be their last game. Kung madawag sila di Kakipa Broads, sure na sila nga mag-move sa next round, which is the quarterfinals, sa nga palarong pabansa Secondary Boys Basketball.
1: So,
0: Broads, based man sa atong information na nakuha, ang swimming, ang bugal sa provincia sa Aklan from Western Visayas, nga si Veronica Ibette, amo na pambato. Unfortunately, wala niya masungkit ang bulawag nga medalya, but she settled for the silver medal. So, mali pinaka-latest ka magkuha ta ang ibang sinima information. More update by tomorrow bantayan sa palaro updates ng K5 News FM Philippines, especially ang resulta sa wrestling. Ah, ongoing man ang elimination rounds sa wrestling, lakip man ang ibang pang mga combat sports dari sa gihapon sa Agusan del Sur. Ka K5 Broads, we would like to thank the local government unit of Agusan sa ilang maayos ning pag-abibar o pag-amuma, akobudar sa mga kanapos sa media, dari sa media center. And we would like to thank them for the first time that we are covering the palarong pambansa. Katilaw ta sa libre nga masay, Kakipa Broads.
1: Abaw, mayo ba?
0: Libre nga masay, Kakipa Broads, sulod sa media center sa Agusan del Sur, sa prosperidad in particular, Kakipa Broads. Iba'y kanina gupod.
1: Inamuniti, lain lang yung gusto ko yung mamasahe sa akon, bay.
0: Ako sa bagay, lain
1: lang yung
0: masahe gusto mo.
1: Inamuniti, Kakipa, salamat kinsi mo da. Pulo pa huway-huway na kamuda para at least buwas, may puwarsa na naman kay si Kakipa Red nga da na ubos tingog ikinasang BANG! BANG!
0: We would like to thank our supporters for their support sa aton sa mga live coverages. No? Alin kag kahapon, hasta subong, grabe ang suporta sa aton yung live broadcast. Sa aton sa mga utod, kaya na grabe ang upod sa volleyball games between Negros Island Region, Bacolod,
1: Baytona. Kag Calabarzon.
0: grabe ka kay Pablo sa ngayon.
1: And damo-damo ka kay Pablo, dyan nagpamati, kay daw would be, daw isa sa, ang K5 News sa FM Philippines, ang isa nga ginabantayan

0: nasyonal na nang gabantay kay Kifebel diyan kidu kita lang yung radio station nga naga-cover sa nga pipila ka mahinampang ti banda may mga vlogger pero ti when it comes gani sa quality sa coverage ti K5 News FM gid ang nagapanguna. Salamat sa inyo da ka Kifebel diyan.
1: Right, so ang pinakalatest ka Kifebel Broads nga ta madulong nga update direct na diri sa Palarong Pambansa K5 News FM News Bureau sa Prosperidad at Isabel del Sol. Ako naman si K5 Algen Castaño para sa kampiyon ng balita. Servisyo publiko kang kalingawan. Sa Negros, K5 News FM.
0: Madabong salamat sa ato si Vice President for Operations ng K5 News FM Philippines, ka K5 Algen Castaño all the way from Prosperidad, Agusan del Sur. The way natingog si Sir Algen, no? Ti kabaloka ang init, kag ang very intense ang hinampang dito mo. Oh, dito mismo sa Maya Palarong Pambansa. Anyway, alas 5:41, kwaon ko din yung balita, anay. Ni Kaki 5 na ni Ariel Apas, ining ginlampusan bala sa katungod sa tagay lang niyo. I-check tabi, Kaki 5 Rimuel, kag ang balita, man ni Kaki 5, gusto ko may ngagaw pa naton karon ho. Why ko to may istorya, kinag kay Colonel Rebadomia, isa ini karami mga accomplishment naman sa Police Station 2. No sa sining pagka bao na dakpan gid ikarong ko lang nakaribo bo ah kunway ko karon tiempo ibubo na sa larga vista ara si Kaki 5 Ariel saya sing balita kay ti daw na patay gining isa ka lalaki matapos nga daw refuse sang ano ni sang tagay sa sining suspitsado. Kaki 5 Ariel, please stand by.
2: K5 News FM live report.
0: Kaki 5 Ariel, ibalita mo.
3: Yes, maing hapon na si Rod, labi na sa mga soking tig panamati, masulubon nga nagtapos ang isa ka insidente sa nga konfrontasyon matapos ginbawian sa kabuhi ang isa ka 14 anyos nga lalaki matapos ginlapusan sa ulo sang botilya sa makalubog nga ilim noon sa proper barangay Paitan, sunod sa Eskalante. Natabo ang insidente sa Kipip Acer Road sa atak na alas 10 sang gabi sang Mayo 26 o Bismil 26 din kalala ang suspitsado kay si alias Larry. Legal ang pangyanaroon, minyo kagasidente sa nasambit ng lugar. Samtang ang biktima naman, amo si alias Jacob, 14 anyos kagbag-ulang na nagraduar sa elementarya si Rods. Kaya base sa pampagsasi, sa isa ka iyang himata, niya ginpugos sa pag-inom sa makaulobog ng limnon, ang biktima. Apat balibad ini. Rason nga ginkabig, nga ginagakig ang suspitsado sa tiyon sang komportasyon ginlampusan si ginlampusan ni Larry sang butilya ang ulo ni Jacob. Uy. Nga nagresulta sa patal sang ulo si Rhodes. Kagidala pa sa balay tabalanan sa syudad sang Eskalante ang biktima apan masubok ginbawian ini sang kabuhi kagina sang aga si Rhodes.
0: Pila ganing edad sang victim liwat kay Giva Ariel bago lang nag-graduate elementary nito mo more or less mga 12 to 13 years old din ng bata.
3: 14 anyos. Ang masulubon, honor pa na honor siya din pa ni ang 14 anyos nga lalaki si Rhodes.
0: Oh, gito ba iyang puturo sa bata bangon sa ilim nun? Tapos puguso niya, tagayan sa ilim nun? Wala, gidya, una, ang ginalok niya, o kung nangiya siningagin na tanay, hindi na daman nami. Tapos ginpugos siya pa, plus pa, hindi pagid manami. Plus, ginlampusan niya pagid, hindi pagid manami. Halin sang pagsugod, pagtanay niya, sang ilim nun, hindi nadaan ka nami nami ang ginhimo niya, ti dakpan gisa sa motoridad?
3: Yes, si Rose, kwanta tanay siya, mag-ikiyas, apan nasundan ini sang mga kapulisan sa Eskalante PNP ka si Rhodes. Mga tak na alas 7, kapin kukulang sang aga si Rhodes. Kaga karon ang suspitsado, yara karon sang kustodiya sa Eskalante PNP. Kung sinin, may ara kita video sa pagdakop sang suspitsado na si Jacob Claro si Rhodes.
0: Sige, abilang tawon tabi, Gagi 5 Adrian, palantaw tabi sa pagkadakop sining suspitsado, Aryo. Utangi audio, Bipang?
3: Oo.
0: No, may audio, Gagi 5 Adrian.

0: So meaning okay na, ikuha lang audio kag give Adrian, ipadayon na lang video, ipagwa. So kag give Ariel ining bata kaluoy eh. Na ano siya pila pa ka oras antes nga gindeklarar nga patayng bata kag give Ariel?
1: Yes, si Rods sa buhi pa niya ang bata, bali na internal hemorrhage ni siya si Rods. Kapan ginas ang aga, ginbawi, ang gitingin niya sa kinabukuhi ang bata si Rods.
0: So meaning, ang agony of pain sa bata, sining 14 anyos na prolong, grabe ka G5, hindi na ito ma-explicar ang kasakit sa ginabatsyag sa bata. And the end of the day, mga antes pila ka oras, nabawian siya sa kabuhi. May iban din nga kasiling niya nga ang iban na gambal nga timayo pa nga napatay ng riktada. Kilo ka do why pa mayo nag-antos balang biktima. Ti siya yang bata nag-antos tudo-tudo bangod sang injury nga ginangkon niya sining tuntong kulukoy niyo nga nagpalahubog na ni.
1: Yes, Rods, ang kaparatan si Rods sa tiyak ng bahin, hindi pa na siya taga-dira, bali nakasyala, nakapangasawa na sa dira, ang amo ang suspesado si Rods.
0: Oh, ti i-check na ng background niya, basi kung tunto, basi may mga kaso pa din sa ibang lugar?
1: Yes, si Rods, karon si Rods, no? Ang karang dipadayon pa ang pagpataon sa iya, pero at least magabay pa, matagaan, iniya sa justisya, ang kamatayon sa nga katunan.
0: Kakifab Ariel, ibitinon tang atong tagpalamari, ang iban karong nga detalye, ibu-ubo mo ni Kakifab Julius Mareveles, ibu-ubo mo ni pipilag ka mga investigasyon sa otoridad, the background siling nga suspitsado, para at least matagaan, higit siya nagkakaigo nga atensyon, kaya tisubong ako, limitado ng oras ko.
1: Yes, Sir Rods, no, ang subong Sir Rods, no, maghatagal ko sa larga vista sa kompleto nga detalye kalabot na ng insidente sa 14 anyos niya ginlampusan sa ulo sa isa kasusutsadong grabe kapalahubong si Rods. Kaya ini nga balita si Rods, no, ginadulong sa malawa ng produkto sa Detex 500 Extend Full Supermarket Detex Coping sa pagkailan naka-detox ka pa para sa El Castigador. Ini si K5 Ariel Lapas para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagkalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
2: K5 News FM Live Report.
0: Maraming salamat ka K5 Ariel Lapas. Katunto man si Muyan, no? Pangayaw ka das lugar ya. Tapos kung mag-inom ka, mag-paisog-isog ka das lugar, mang tanay kayo mo ilimnon sa mga minor di da. Da, ano nga nami nga mulalong ginapakita mo sa lugar nila da? Nangayaw ka na da, dapat ikaw magpakabuot da. Tingin tanay mo na yung nag-refuse ang bata, gilampusan mo ya sa ilimnon sa alimpudwan sining biktima. Gindala sa ospital, kag nag-antos pati yung bata. Internal hemorrhage, ti posibilidad kay K5, mga kay K5, serious gikatama ang igo. Ti makon mo yati sa 14 anyos, ano malang ng bagols naman. Kag ang pwersa, siling kulukoy nga niyo, kadako nga tao ni. So bantayan nyo na karon ha, mga kay K5 sa programa nga Larga Vista, ang bilog nga istorya. No? Ari Bagid, ano mga balantayan, i-hype ko lang nga daan sa Larga Vista. Balantayan nyo, kay may isa diri ka tagreklamo nga nagkagto sa K5 eksklusibo. Ginkawat ang iya sining motor. Ginkawat, hindi ko pagambal ko sa diin. Nagdangop sa aton sing estasyon, ang estasyon naton nagpakigangot sa otoridad, nadakpan ang nagbaligya kag ang mabaligya kun tani. Eksklusibo na karon nga i-report ni ka K5 Michelle Patinyo. Bantayan sa pro pala tuntunan nga Larga Vista. Wa na kuya galing tiempo, mga K5, mabuhi ko timprano kay damudahmo ko nga mga utang nga mga commercials nga way ma-play bangod sa aton sininga interview kay ina. So salamat gyud sa tanan nga nagapamati sa aton sininga pala tuntunan. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM Philippines, sa aton sininga Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, K5 Rimwal, K5 Adriano, ko naman si K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
3: Hip-hop. 3, Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi apang naganyat ako sa akong upod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pa ang akong panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Apang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan. Ulan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katong katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun hindi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapalang

0: sa buyan. Kadang wala ka patay nung sang gluten na. Galabwa ko sa nawan. Kadang sakit ako nga si Il. Try ko inom sang gluten na. Nagpasalamat di ko kay na dulatanan. Kada ko bisa magulid sa aking kalawasan.
1: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics. Ang Fortified Probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipito.
4: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
5: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
6: Muling binuhay mo.
3: Extend. Isang kapsula ka lang.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Eurotex, the sleep specialist.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag

0: pangkuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pabansa.
3: 66th Palarong Pabansa.
2: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sport. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pabansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one,
2: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio Evening Newscast.
2: the latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
1: Mayong gabi siyudad sa Bacolod, kag probinsya sa Negros Occidental. Nagapalag na ang D3 Bio Evening Newscast ining Miyerkules, Mayo 27, 2026. Makita ka mabalian kita live sa unofficial Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island, kag mabalian magkita sa 101.5 MHz sa ising mga radyo. Sa mga headlines sa dulong mas kalungan sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Una kita sa balitang lokal, 28 anyos nakuhaan masubra 500,000 nga shabu sa Bacolod. Samtang Bacolod City Mayor ginpausisa ang elevator sang mall kundi in natrap ang GC8 tanan ka mga individual. Samtang sa balitang national, Senator Rubin Padilla pagapasakaan sang kaso bangudaman sa pagbulig kay Senator Bato de la Rosa. Samtang duha ka mga Muslim ginlutang sa sulod sang mosque samtang nagapangamuyo. Sa balitang international, barko nakuhaan naman sang 30 katonelada nga cocaine, 17 ka mga Filipino detinado sa pungsod Spain. Samtang sa balitang sports, NIR ikalima na sa medal tally sa palarong pambansa 2026. Thunderbolts ginlotos ang Calabar Zone sa volleyball secondary girls. Pagsatos ka balitang entertainment, Bini posibleng nga maging tourism ambassador sang Pilipinas. Sa atong singa ulat panahon, check naton si K5 Dominic Banyaga.
4: Isa na ka tropical storm ang bagyo nga ginabantayan sa Gua Sangpar, kag gintagaan ini sang international name nga Jiangmi suno sa pinakaulihi nga weather bulletin sang PAGASA. Ulihin nakita si Jiangmi 1295 kilometers sidlangan sang northeastern Mindanao, kag mahina sa gihapon ang iya hulag padulong north-northwestward sa katasigod nga 10 kilometers per hour. Maximum sustained wind sang yara sa 65 kilometers per hour, kag gaso kung pagmadlos ng yara sa 80 kilometers per hour. Suno sa PAGASA kung wala sang pagbago sa katasigon sang hulag sang bagyo, ginalauman nga magasulod ini sa PAR buwas sang gabi. Pag nakasulod na ini sa PAR, pagatagaan ini sang pangalan nga Domeng. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon buwas sa aga, nga may upod ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 33 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa K5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Alas 6:07.
2: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
1: Sa detalye na sa mga balitang lokal, aristado ang 28 anyos nga lalaki sa bypass operation sa Barangay Tangub, siyudad sa Bacolod sining nga Miyerkules, Mayo 27. Base naman sa report sa Bacolod City Police Office Station 6 or Station 8, ginakabig nga high value individual ang lalaki nga nadakpan sa Purok, Burmahiko, mga takna pasado las 12:49 sa tungang gabi. Nakumpiskar kay alias Joshua sa Barangay 2 ang ginabulubanta naman 30 gramos nga ginasuspitsuan shabu nga nagabalor naman sang 436,000 kapesos. Sa dugang pangamabalitang lokal, 5 ka mga persona ang gidala sa ospital matapos aksidente nga nahulog naman gikan sa Taytay sang Tan-aw sa Barangay Poblasyon 2 sa siyudad sang Sagay. Ang isa ka truck Martes ang gabi Mayo 26. Sunod sa report nga nakuha naman sang K5 News FM, nagabiyahi ang truck padulong naman sa siyudad sang Cadiz. Apang sang naglabot ang tracking sa sityo Tan-aw, hinali na lang nga nahulog ang truck. Ginausisa pa subong sa mga kapulisan kung nga nahulog sa Taytay ang nasambitan nga truck. Sa dugang pangamabalitang lokal, ginmando naman ni Mayor Greg Gasatayas ang syudad sa Bacolod sa Office of the Building Official nga usisaon ang permit to operate sa SM City Bacolod. Ini ang kasunod na pagbisyo sa elevator sini sa North Wing nga nagtuga naman sa pagkatrap sa 18 tanan ka mga individual. Ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu nga kalakip sa pagahibaloon kung may regular maintenance o kung wala. Ginaprobahan na sang first reading sang sangguniang panglungsod ang sang Bacolod ang Bacolod Climate Resilience and Emergency Preparedness Ordinance of 2026. Ang author sa sabitan ng ordinansa mo naman si Councilor Attorney Cesar Distrito. Samtang co-author naman si Councilor Pausi. Tuyo sang ordinansa nga ma-institutionalize ang mandatory climate adaptation budgeting, localize nga mga flood early warning systems, pagpatuman sang heat index protocols, kag regular evacuation readiness audit sa syudad. Pahayag ni Attorney Distrito tuyo naman sang ordinansa nga makahatag sang proactive science-based approach. Agod nga maprotektahan naman ang mga Bacolod noon gikan sa mga risko nga dala naman sang pagbaha, mainit nga panahon, malaing nga tiyempo kag iban pa nga mga climate-related nga mga emerhensya. Samtang kawatan nga nagpakunok-kunok players ang pickleball bag nga nagaunod sang kwarta kagagamitan nga nagabalor sang 20,000 gintaban. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Wilson Villana.
5: Nakuhaan sang CCTV footage sang pagbitbit sang isa ka babahi sang backpack nga may unod nga cash kagamit nga nagabalor sang 20,000 pesos sa isa ka pickleball court sa barangay Tukuling, syudad sang Bacolod. Nagpadulong sa syudad sang Bacolod ang isa ka 60 anyos nga lalaki agud magpakigbahin kuntani sa isa ka pickleball tournament apang ini ang wala gid magdahom nga ini ang mabiktima sang kawatan nga nag-impon pa sa ilang nga mga player. Imbes nga ini mag-focus sa hampang, wala na ini makahampang sa insakto matapos nga mamutikan nga wala na ang bag sini sa bangko nga gintungtungan. Padayon pa imbestigasyon sa kapulisan sa insidente kag may nauyatan naman ang kapulisan nga CCTV footage nga makatudlo sa suspetsado nga babahe. Para sa D3 Bio newscast ini nga balita ginadulon sa inyo sa kaluhan sa Mighty C D3 Bio kag DTX 500. Upon sa patrol si K5 Ronnie Laoblaob ini naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kumalik ka INIR, nagalaom nga magapabilin ang record sang probinsya nga may pinakamadamo nga botante sa pungsod. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Michelle Patino.
6: Nagalaom sa karoon ang Regional Election Director sa Commission on Elections Negros Island Region nga kuntani magpabili ng Negros Occidental nga nagauyat sang record bilang may pinakamadamo nga botante sa bilog nga Pilipinas. Sa payag ni Attorney Lionel Marco Castellano, uyat sa karon sang probinsya ang 6th most vote rich province sa pungsod sa kadamuon nga 2 million masobra sa tung 2025 national and local elections. Apang nabuhinan ini bangod may iban nga nagkalamatay samtang may iban man nga nagsaylo na sa iban nga probinsya agud magbutar. Sa piyak naman sini nagalaom sa karon si Castellano nga matupungan sa gihapon ang kadamuon sang registered voters sa barangay and sangguniang kabataan elections sa maabot nga Nobyembre 2 bangod mayara man nga nagsaylo na diri kag subong man may nagdugang nagparehistro sa probinsya sang Negros Occidental. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaluwana sang Mighty Sea. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Kag sa katapusan nga balitang lokal, Kabankalan City nakarecord naman sang 114,560 ka mga rehistrado nga mga botante. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
7: Nagdangat sa kapin 114,560,000 ang opisyal nga records ang rehistrado nga mga botante sa syudad sang Kabankalan. Inisuro sa datos nga ipagwa sang Commission on Elections o kung COMELEC. Inimanang naging kumpirmar sa Election Registration Board o kung ERB hearing nga ginpatigayan tinalikdan nga Abril 21, 2026. Humalin Abril 1, tubtub Mayo 18, mayara sang 2,484 ka mga bagong aplikante ang nagparehistro. Dugang pa sa masobra 114,000 ka mga botante sa Kabankalan, ini magapabilin bilang highly significant voter dense local government unit sa Negros Occidental para sa 2026 Barangay and SK elections o kung BSKE. Samtang, ginpahayag naman ni Kabankalan City Election Officer Attorney Rolando Genito Jr. apisar nga tapos ng pagparehistro, wala kontani isang may ma-premature campaigning.
8: Dapat ang nanggol ko, hindi tayo mga premature campaigning. Wala tas ang chapter mo, di ba? Once magpunta si Jose, you'll be considered the candidate. And that's the time na wait tas ang tanan nga, no? Na gay-gay sanay. Antes na mag-sugol kampanya.
7: Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenye para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Alas 6:13.
9: Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
1: Sa detalye na sa mga balitang nasyonal, ginkumpirmar sa Philippine National Police sining Miyerkules, Mayo 27, nga pagkapasakana sa kaso ng criminal investigation na detection group o kung CIDG si Sen. Rubin Padilla, kagiban pa nga mga individual nga ginaligar, nagbulig agud nga maka-iskapo si Sen. Ronald Bato de la Rosa. Suno sa CIDG, iga-refer na sa National Prosecution Service sa Department of Justice o kung DOJ ang complaint angot naman sa ginaligar ng paglapas sa Presidential Decree No. 1829 o kung Obstruction of Justice. Batok sa mga individual nga ibulbado naman sa pagpalagyo kay Senator Bato, gika naman sa kustodiya sa sitados ng likdan ng Mayo 14. Nagapati ang CIDG nga planado ang ginhimo sa mga individual nga imbulbado sa krimen. Ginbulgar man sa CIDG nga may isa pa kasalakyan nga nagasunod sa salakyan ni Padilla nga nagasirbi bilang security escort kag backup. Base naman sa ligasyon, nag-hits o kon nagsakay lamang sa salakyan si ni Padilla si De La Rosa sang tinakdan nga Mayo 14 sang kaagahon matapos ang shooting incident sa Senate building. Sa karon, padayon pang ginapangita sang CIDG Senator Bato kasunod sa pagbulgar sang International Criminal Court nga may mandamyento di Arizona ang senador kag ginaparisuna sang International Tribunal. Sa dugang pangamabalita, ginpaidalom naman sa Search Operations and Criminal Investigation na Detection Group o kon CIDG ang isa kabalahi sa Angeles City sa probinsya sa Pampanga nga ginaligar hideout o kon palanaguan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Alas 6 ang aga, ginpatigayon ng search operation sa Barangay Baliga, Balibago sa propiedad nga ginaligar ginapanigyahan naman ni Senator Rubin Padilla. Ginkumpirmar sa Barangay Kapitan sang Balibago nga si Joseph Ponce nga nagapakig-angot sa lokal nga mga opisyal sang Angeles City ang CIDG angot sa ginpatigayon nga operasyon. Ginpalayag man sang kapitan nga wala sang senador o kon wala ang senador nga propiedad kag man wala man sang salakyan nga nakit-an. Buwas Huwebes, Mayo 28, gintalana naman sang CIDG nga pagpatigayon sang ang press briefing angot naman sa pagpasaka sang kaso kay Senator Rubin Padilla sumungman ang paghatag sang detalye angot naman sa ginpatigayon nga search operation sang CIDG. Sa dugang pangamabalita nasyonal, ginrevoke naman sang Philippine National Police ang lisensya sang 117 ka mga armas lutang ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Sino kay PNP Public Information Office Acting Chief Police Colonel Alin Ray Coe, ginmando sang PNP Firearms and Explosive Office o kon FEU nga pagkansila sang validity sa masobra isa kagatos ng armas sang senador. Ginpatagman ni FAO Chief Brigadier General Juju Manalad nga ang pagkansila sang validity sang mga armas na kasaad naman sa Section 4 sa Republic Act 591 o kung sang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na kasaad man sa mando sang Firearms Exclusive Office o kung FEO sang nga PNP nga kuhaon o kung isurrender ang mga armas nga yara naman sa ngalan sang senador. Ginquestion naman sang abogado ng Senator Bato nga si Attorney Israelito Torion ang legalidad sang tikang nga ginhimo naman sang FEU. Sa dugang pa kung katapusan nga balita, National, naglapta ang dugo sa sulod sang mosque sa Maybanwa naman sang Labangan sa probinsya naman sang Zamboanga del Sur matapos na ginlutang ang duwa ka mga individual samtang nagapangamuyo. Martes sang gabi, naglunta na maduguon ng insidente, pila ka oras antes ang selebrasyon sang Idil Adha. Kalakip sa mga nagkalamatay among 41 anyos nga negosyante na nakaangko naman sang igo sang bala sa likod. Kag 65 anyos nga residente naman sa Maybanwa nga nakaangko naman sang 7 ka mga igo sang bala sa nagkalain-lain nga bahin sing yasini nga lawas. Gindala ang mga biktima sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Ginapangita na sa karon sa mga otoridad ang apatanan ka mga suspitsado sa krimen na nagsulod sa simbahan sang mga Muslims mga takna pasado las 7:18 sang gabi, Mayo 26, kag nagpangpanglutang sang gamit ang malipot kag malaba nga mga armas lutang antes nga nalagyo sakay sa itom nga Toyota Vios.
9: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
1: Ang balitang international dulong mas kalawaan sang DTX 500. Ang DTX 500 ang may mabaskog nga antioxidant kanagapreventaran sang liver damage. Sa detalina, sa balitang international, 17 tanan ka mga Pilipino nga tripulante sa isa ka cargo ship ang nakadetain subong sa Canary Islands sa Spain matapos makadiskobre sang Guardia Civil Police Force nga nagadalas ang barko sang cocaine. Sunod naman sa impormasyon sang Comoros Flag MV Arconian ang na-intercept sang Guardia Civil Police sang Spain sang nagligad nga Mayo 1 kag nakuha ni sang 30 katunilada sang cocaine nga nagabalor naman sang 812 milyones ka euros o kon nagabalor naman sang 956 dolyares o kon 956 milyones dolyares. Amo ini ang pinakamadako nga drug boss sa maragtas sang Europe kag doble ini sa previous record nga nakuha naman sang Spain. Sino pa sa impormasyon nga ginpagwa sang Guardia Civil, nakuha nila ang impormasyon nga may dala nga droga ang barko matapos nga gintibrihan sila sang US Drug Enforcement Administration sang Dutch Police. Sa pahayag naman ni Philippine Embassy in Madrid Labor Attaché Angela Trinidad subong nga Miyerkules Mayo 27 matapos nila nga naibaluan ang insidente, gilayon sila nga nagpadala naman sang spot report sa Manila kagsang nagligad nga Mayo 7 nagpadala sila sang sulat sa agency sa mga tripulante agod nga makonfirm ang mga Pinoy nga tripulante. Sa subong nagaistorya na ang Spanish Guardia Civil kag natalanan nila nga pagbisitahon ang mga nakadetain nga crew sang barko. Ang mga crew nga ginsiparar sa apat ka mga detention facilities. Dugang pa na istorya na nila ang isa ka crew kag nakakuha na sila sang abogado agud nga mabuligan ang mga Pinoy nga tripulante.
9: Balita Sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Element Oil.
1: Ang balitang sports ng mas kalawaan sa Klinika Deo Fresh. Negros Island Region ikalima na sa medal tally sa palarong pambansa 2026. Thunderbolts ginlutos ang Calabarzon sa volleyball secondary girls. May kampiyon nga balita si Kaki 5 Marv Aranwaz.
10: Nanaog sa ikalima nga pwesto ang Negros Island Region o kon NIR sa overall medal tally sa palarong pambansa 2026 sininga hapon sang Miyerkules. Ang mga atleta sang NIR ang nakatipon na sang 6 ka gold, 4 ka silver kag duha pa ka mga bronze medal. Nagdugang sang gold si Christine Joy Bilbao sa shot put secondary girls, samtang silver medal naman kay Jasheen De La Cruz sa shot put elementary girls. Sa karon nagapanguna ang National Capital Region o kon NCR nga may 17 ka gold, 10 ka silver kag 15 ka bronze. Nagasunod naman ang Calabarzon nga may 12 ka gold, 10 ka silver kag 8 ka bronze medal. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio DTX 500, Mighty C kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Marv Aranwaz para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Alas 6 sa Biantidos.
9: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
1: Sa detalye na sang, ang balitang entertainment, dolo mas kalawan sang DTX 500. Mayari ni sang tatlo ka anti-diabetic properties sa maning charantin visin kag polypeptide gamay kangay naman ga ipikto sang insulin. Bini posible mangin tourism ambassador sang Pilipinas, Maika Chika, si Kaki 5 May Hikilan.
11: Posible mo on your tourist ambassador sang Pilipinas, ang Filipino girl group na Bini. Matapos ang maragtas ng performance ang grupo sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa California. Suno kay Department of Tourism Secretary Dita Angara Mathay, nagpadala na sila sa mensahe sa grupo angot sa offer, apang wala pa ang mga ini nakahatag sang sabat. Ang grupo man ang labing unang Filipino music group nga nalakip sa lineup sa mga artista nga nagperform sa Coachella. Matunduman nga ginpasidunggan man ang bini sa kamera, kung sa diin nakabaton sila sang resolusyon nga nagakilala sang ilang madinalagon nga pagpresentar sang pungsod sa international nga entablado. Para sa Balitang Entertainment, ako si KK5 Mahikilan. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Ay, congratulations kung madayon gilman nga ang bini di Sandy Malipay Gros, si KK5 Ethan. Mahilig siya sa bini mo. Tinga ako na dubli na bi. Bini, bini. Di magsingit na bini, bini, dalaga, no? Mahinhin na binibini. Ay, may hapon, may gabi na gali kay Merlita Malvaz, kay Ana Rose Villanueva, nagapamati man si Maida Guy Biggs Delphine, kag si Lorenza Tibus. Ay, kagawad Tibus, may hapon na sa imo, ha? Maida Guy Biggs Delphine, papang Eduardo Juju Galuna, nagapamati man. Si June Ramos, Lydia William, kasi si Rosely nagpamati man ako. Mga kakifive, umuyad to ang mga dalagko ng mga balita sumong nga Miyerkules, Bayo 27, tuig 2026. Bantayan sa buwas ang panibago naman ng edisyon sang D3 Bayo Evening Newscast. Sa pangalan naman sang Men and Women sang K5 News FM Philippines. Sa pangalan man ni K5 Jean Shatita, kag sa aton man nga CEO nga si Doc Ramil Uy, padayon lang sa pagpamati sa mga balita diri sa K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa amon sa mga Facebook pages. Ako naman si K5 Rod Zapalma, para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
9: K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. Weh, matyag mo. Madala pa sa editura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion kag pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo ng levels ang potassium sa dugo. Ang normal levels ang potassium, importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin Capsule.
8: Muter naman. Ako ni Conchita Kway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa Bluter na Max na ayaw ang akong kamatyag.
9: Bluter Max Capsule and Bluter Max Coffee Blend.
10: Makakal sa malapit na butika.
11: 101.5 K5 News.
12: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
13: Number one.
12: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM, ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Rorgo. At exactly 31 minutes past 6 in the evening. Rorgo. Mayong gabi, Banwa. Ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveres.
1: K5 News FM Flash.
0: Isa ka shooting incident ang nagluntad karon gid lamang gabi diri sa Dakbanwa sang Bacolod. More on that karon dugay-dugay. Samtang ginpanugyan sang pag-asa nga naglabot 40 degrees centigrade ang init karon nga adlaw kag mayara sang isa ka bagyo nga ginabantayan sa Guapa sang Philippine Area of Responsibility o Konpar. But first, let's have K5 Babes Gantalaw.
1: K5 News FM Flash Report.
0: Babes, good evening. Please come in.
2: K5 Joel, sa sining mga tinuon, isa na ka breaking news ato sining nga matulong ni mayangot sa isa ka shoot incident. Dili mismo sa may puno Banago sa may taytay lang kit pa kuing ka sa para sa bay barrio Banago mga ka K5 ining isa ka naga kayaon karon nga tuguo na ining persona nga taga Purok GK Banago K5 Jones no ang biktima kin kilala sa kay Victor Hermano naligala nga pangidaron wala pa kita kabalo kon ano ang circumstances sini kay matapos na natiro na gitiro isa may duha ka igo sa iya sini nga dughan kag sa upper sa iya sini nga gusok mga kaki-five goals ang igo sining biktima. Wipa kita kabalo kung ano ang klasahe sang kalibre sa armas na ginagamit sa sining paglutang sa sining biktima. Nagapalagyo ang ining suspect matapos nga ginatiro ining nasambitan nga biktima mga kaki-five. May pila na ka mga nag-responde o responding team ang atong sining nga mga katapos ng kapulisan diri sa may barangay Banago sa sing sa crime scene nagapatigayon na kag ongoing na ang ila sining investigation
0: Babes
2: on, pero so far yes sir
0: magambal ka sa taytay ayon kung naling ka sa Banago antes sang taytay o kung paglampuwas mo sa taytay
2: antes sa taytay kung mapa-tipaw ka
0: aha pero ang iniyang biktima si Victor Hermano dito sa may GK Village, meaning diri sa dalan, pagkadto dito sa Bangga Bata.
2: Yes, sir. Correct.
0: Sige. Balikan ko lang karoon ng patrol, ara naman na siguro, ah. Babes, thank you again.
2: Yes, Kaki 5 Joel. Sa muna karoon ang ato sining ang ginarespondihan, kaya palihan pa karoon ang investigasyon sa ato sining ang mga pulis, ini may angot sa interente, kung ano ang motibo sining paglutang kay initial investigation kaya pagpangusisan natin rin kasi 5 Jones medyo may mga previous cases naman ni siya diri sa syudad sa Asabay Barangay Banago in particular kasi 5 Jones
0: ay no? Okay
2: kung ano man nga mga kaso madamo nga mga kaso ang ginatumiter niya amo pa ni karon ang dugang na itong hibaloon sa ato sining mga kapulisan live and direct sa may puno Banago para sa Larga Pista, ako si Kaki 5 Bailing Sigatalaw para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kang Kalingawan, San Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM Flash
0: Shooting report. Incident karon gid lamang gabi dito sa may barangay Banago, diri sa Dakbanwa, sang Bacolod. Isa ka persona na sapuan o nakitaan patay, naghamyangon karon sa dalanon, pasulod dira sa barangay Banago. Victor Hermano, ang inisyal nga ngalan nga nakuha sang aton reporter nga si K5 Babes

0: freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at madapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista!
1: Magatukod sang isa ka task force ang Office of the Civil Defense or OCD dire sa Negros Island Region ukon NIR. Ini sa piyak sang expected nga Super El Nino karon nga tuig kag magapadayon sa tuig 2027. Although ang reports banwa nga hindi lang super kundi Godzilla El Nino ang aton sining mabatsyagan, both siningon sa laktod nga pulong magambal kita El Nino, ini nagatumod sa ginatawag the boy child kon sa pulong nga Espanyol. Pero kon in terms of meteorology o kon panahon, ano, hindi sa makontakt? Nga, hindi nga nung nagakwan. Okay. Sige. Hibaron tani karon dugurugay.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at madapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista!
1: Inayang inyo bagong nga tinimanan sa balita, ibaro komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruyan sa kahanginan.

Hindi pa available ang mga opisyales ang OCD o kung Office of the Civil Defense diri sa Negros Island Region apang padayon kita sa aton nga pagpangalagad. Lorga, first, let's check on K5 Jong Versales dito sa siyudad sang San Carlos. Follow up sa sining subo ng istorya nga dalahig ang mag-iloy kag ang iya sinilinghod, isa ka nanay linghod pa, mga 20s, and ang iya bata nga mga isa ka bulan apparently nagapatiti sa iya nga lapsag o sa iya bata sa sulod sang ila sinipuluyan sa kilid sang dalandera sa Banwa sang Don Salvador Benedicto sang ini ang nalasakan sang truck nga nagbuslog sa ila sini balay. Lorga, ang resulta sini duwa patay samtang lima ang pilason. Lorga, let's have the latest follow-up report gikan kay K5 John.

0: Versales. Samtang standby ka mo. Kay karon dugay-dugay sa iluhan ko si K5 Ariel Apas, angot sa isa ka 14 anyos nga bata nga napatay bangod ini ang nagpanginwala sa gintanyag nga tagay. Grabe nga istorya man iniyaw amuning ginasiling tablang nga makahalanguyos. Up next ina, first let's have Jong. Jong, good evening, please come in.
1: Ciao, K5 Julius. Hindi na magpasaka sa nga kaso ang pamilya sininga mag-iloy nga sanday Judy Ann kagya J.B. Brino. Kung sa ininga doa K5 Julius kung madumduman sa tuntag palamati ini sila ang napatay matapos mabuslogan sang isa ka delivery truck sa tong tinalikdan nga Lunes ang Udto sa may Super L Barangay Pandanon sa Banua sang Don Salvador Benedicto. Kay na aton nga na istorya, no? Exclusive ang investigador sa sining nagluntad nga aksidente ni Cecilia Ginpaya G5 Julius nga kaina nagatubangay sa barangay, no? Agod nga magya setulay ang ining mga himata sining duha ka mag-iloy nga napatay nga sanday Judy Ann kag J.B. Brino. Lakip na ang ila sining iban pagid nga mga himata G5 Julius nga sanday Julie Flores, Oliver Brino, Melanie Pasionella kag Larry Pasionella nga inang situlo na lang bala kay Pep Julius ang galastuhan para sa hospital kag lakip naman diri ang ining pagpalubong kay Pep Julius sa sining duha ka mga biktima nga napatay gid. Sa aton nga dugang impormasyon nga nahibaluan inigaling iloy kay Pep Julius ni J.B. Brino nga si Judy Ann bata pagali ni nag-edad pa lang gali ni sang 23 years old.
0: Uy.
1: While iting si JV ang iya sini nga edad is yara sa 1 year and 8 months.
0: Ay sorry. I stand corrected. Hindi gali isa ka bulan, 1 year.
1: 1 year.
0: Oh.
1: 1 year and 8 months.
0: Oho.
1: Kag firstborn nila ini kay Pep Julius. Sa iya sini nga bana.
0: Pira pa lang sila katuig nga kasal.
1: Amo nang wala na makuan, wala na.
0: Pero I would assume nga hindi guro mag sobra pa isa ka tuig kiting bata, isa ka tuig pa lang eh.
1: Yes, oo.
0: Mm-hmm.
1: Kag according sa investigador, kasado sila kay Pep Julius.
0: Oy.
1: Si Pep Julian kag yes ni nga bana nga.
0: Hubin pa ba?
1: Oo.
0: Mm-hmm.
1: Kag namakot kita kung bala sang natabo ang ining aksidente ara ang bana ni Ma'am Julian. Hindi makahatag sa aton sang specific nga answer ano ang investigador. Ang iya lang is possibly ara kay Pep Julius, so galing lang wala matabuan bala nga ara siya sa sining balayman nga natabuan sang aksidente. Sa subong ang ongoing ang medication is ining si Ma'am Melanie Pasionella nga ugangan ni Ma'am Judy Ann kag ining si Larry magkuan gali ni mag-asawa kay Kipam Julius ugangan ni sa sining napatay kag lola sa sining bata kay Kipam Julius lola kag lolo at the same time sa lima diri nga mga biktima may isa diri nga suno pa nga minor nga naglagaw lang ni dito gali kay Kipam Julius sa balay bala kag nadalasapan. Hindi
0: danay hindi nila niya pariente
1: hindi.
0: Nagpasilong lang mga pilang edad sini.
1: Minor as alleged keep of Julius. Wala bukuan kung pilang edad pero may
0: 7. Lucky ba ye?
1: Lucky.
0: Oo. Nagpasilong lang kaingod nila ineng.
1: Kaingod kay kundi may isa pa gito ka balay.
0: Oo.
1: Oo, ang isa ka balay to nang hindi man mapiho kun ato bala iya sa kwan relative man sini nga magkalapatay pero sa duha ka balay nga gataparay ang isa lang gid ang nadala sa Kipab Julius nga kung sa diin ato sila dito nga pito. Including ining napatay nga si Judy Ann kag si JB.
0: Okay.
1: Na oo. Nan.
0: Kamustang so, medical bulletin sa mga nagkalapilasan?
1: Stable na according sa investigator Kipab Julius. Stable naman.
0: Okay.
1: Pero ongoing lang ya sa gihapon ang medication.
0: Oo. Pero ang balita tonight is that ang nagambal nga hindi na sila magpasaka kaso, ano ganito again sang nagkaramatay?
1: Relative to Kipab Julius.
0: Wala na ni sila wala na ni nanay ang napatay nga iloy.
1: Nalipat kita mag-
0: Bali wala na lola ang bata nga napatay?
1: Ang lola ya is ining sa dri sa side sa kuan dri sa side sa bana ni Ma'am Judian.
0: Okay. Pero oh, hindi naman sila magkaso.
1: Mapareglo na lang sila kagipang Judian. Kaya ang rason, according sa investigator is kuan inang wala sila sang ikasarang magpabayad bala sang abogado kagi Pab Julio.
0: Correct, correct. Oo, oh, kagti ipalubong mo pa niya ang mga nagkalamatay.
1: Oo, piganto kayo. Kasi amo na lang ni ang ilang last recourse bala. Pa na lang mapareglo na lang.
0: Oh. Ayo, ti hindi ta man mabasol ang pamilya tungod sina.
1: Gani.
0: Anon mo kun amo nang ilang kahimtangan? Well, anyway. Ayo, grabe ang istorya no. Pero ti trahedya ni for both sides. Ang driver priso kun nakagwa na.
1: Daw nakagwa na si Pep Julius kay ti Lunes naglungtad ang kwan ang accident kay na may version nga nagatubangay sa barangay ti most probably nakagwa na ni si Pep Julius
0: kay okay.
1: Lapas naman ang kwan ang reglementary period.
0: Reglementary detention period. Which is sa sininga kaso is usually pila 72 kun 36 hours.
1: 36.
0: Meaning isa ka adlaw kag tunga. Sige, sige. Okay. Ti subo nga istorya ni.
1: Gani.
0: Okay. Oo. Sige, Jong, pakabuot ta anay kay subo mga istorya ta. 'Di ba? Ay, oo. Sige, sige.
1: Lagi halong lang gid ka kay Pablo.
0: Correct. Amo gid na, halong gid kita.
1: Oo. Oh. Sige.
0: So, sige.
1: Yes, go ahead.
0: Proceed. Thank you.
1: Okay. So once again, amo na ang matud-unatud nga dugang development sini nga gabi ano para sa larga mista program na bilog sa to sa Bitre Barret X Powered Card Mighty siya. Ako naman si K5 Jong Bersales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News. Abad.
2: Larga Vista.
0: Magluwas sa aton sini nga broadcast pinagi sa 101.5 diri sa siyudad sa Bacolod, syndicated man kita. Mabatian kita sa Banwasang Tuboso sa Click FM 92.3 Fabulous Radio sa Tuboso. Mayong gabi sa atong mga higala og igsuon dira sa Tuboso. Samtang sa Dakbanwasang Kabankaran, mabatian man kita sa 100.5 Radio Mascovado sa CPSU. Kag mabatian man kita sa siyudad sang Kabankaran pinagi sa K5 News FM Kabankaran kag sa Dakbanwa sang Sagay sa K5 News FM Sagay. Sa aton mga kauturan, mga Bisaya man o Giligaynon, mayong gabi sa inyo tanan mga igsuon kag mga kauturan. Halin sa subong nga istorya gikan sa kay K5 Jong Bersales sa iluhantang isa ka istorya na this time gikan sa kay K5 Ariel Apas Ariati. Hindi niya aksidente hungod sa buot ini. Pero again, just like sa natabo sa Don Salvador Benedicto, dalasa dire ang isa kabata. This time, 14 anyos nga solterito nga ginagda sang isa kalalaki, pilo ang iya pang idaron, 28 nakapangasawa dira sa Sagay. Dira nagpuyo ginagda ang solterito nga mag-inom gintagayan sang nagdisaire linampusan butilya. Resulta ang bata napatay pagkasunod nga adlaw. Yaring masubo nga mga detalye with K5 Ariel Apas. Ariel, good evening, please come in.
3: Sa main gabi sa Julius, na umasulob on gida sa Julius na natabo sa isa ka 14 anyos nga lalaki ya sa Julius matapos ini nga ginagda sa isa ka 28 anyos nga lalaki nga magtagay sa makalubog ng limnon. So ka sa Julius ginkilala ang sustisado kay si alias Larry Ocon na pagkikumpleto kung talaga ni pangalan sa Julius kay basa namin sabi sa may syudad sa Escalante sa Julius si Larry Claro 28 ang edad kaga residente sa Maya Purok Bagumbilya Barangay Paitan syudad sa Escalante sa Julius. Kag kung sa diin sa Julius ang iya gininigipuyan dati sa may barangay Malasibog, siyudad sa Escalante. Dito sa nagpuyo, kag nakapangasawa lang dati sa may barangay Paitan, siyudad sa Escalante, sa Julius. Kag ang biktima, no lumad o kung nagpuyo sa may barangay Bugabilyaman, sakop sa barangay Paitan, sa Julius. Kung sa diin, natabo ang insidente sa Julius, no, takna alas 10 sa nga gabi. So, no, panaman sa iya himata o kung pamilya sa Julius, nga nagkanto ini sa tindahan si kaninga si ang kaninga 14 anyos nga ginkilala si alias sa Jacob kag ginagdalan tagay ni Larry kung sariin no nga gin tagay di man magtagay ang 14 anyos nga lalaki kung sariin na akig kini ang susetsado rason nga ginlampusan niya ang ulo sang biktima sa Diyos di sa mayo wala nga bahin sa uluhan sa Diyos kag kung sariin nga nagresulta nga nali pong ang biktima
0: uy
3: kag nawadaan sa pahimuot si Julius.
0: Bali, kilala na ni sila nga daan sang biktima o hindi?
3: Kilala na si Julius.
0: Ito okay. Na lugar. Mag-ingod ni sila o kung layo anay ni sila balay?
3: Dool anay lang, lapitan na sila balay si Julius.
0: Anong panawag na? Hapit lang, hapit?
3: Oo.
0: Okay. So, kilala na sila. First time ni nga ginhagad ya inom ang bata?
3: Sige, Julius, wala po natin nadugang okay. Na pamangkot.
0: Okay lang.
3: Time.
0: Oo. Anong ubra ni isang sang suspitsado ni nga gindakop sang pulis?
3: Sige, Julius, wala pa ginata na kumplito, ginang-ganing detalye, ang ato lang nga nabaluan, ang natabo nga insidente kagahapon nga adlaw.
0: Ano oras ganito once again?
3: Ayaran niya sa utod nga duwa kabilog ang kineng susitsado si Julius. Kagasihan ni ang kamagulangan sa ilang pamilya si Julius, kineng susitsado nga nagpatay. Kag masulubon, bagulan ni galit nagminyok ni ang kinineang si Larry
0: maro
3: si Julius.
0: Uy. Danay, so bago lang siya nagminyo o bago lang siya nagsaylo diha sa barangay Purok Bougainvillea?
3: Oo, barangay Paitan.
0: Barangay Paitan. Siyudad sa Cadiz o Escalante?
3: Escalante, sa Julius. Bukiranan niya nga bahin, dira maninahimutang ang Mount Lunay kung sining kilala nga may ara cross sa baba kasi babo si Julius.
0: Okay. Pero ining Purok Bougainvillea, barangay Paitan, hapit na ni sa sagay?
3: Layo na ni sa Sir Julius.
0: Okay. Sige. Alright. Yel, Ario, anong ginlampos niya nga butilya sa biktima?
3: Serious, ganang nga red horse ni sa Sir Julius.
0: Red horse? Anong red horse? 500 o kung litro?
3: Litro.
0: So meaning, ginapamangkot ta ka not because nga gusto ko i-advertise ang Red Horse, kundi ang Red Horse nga daan damol ni ang buli sang butilya.
3: Oo.
0: Ikaw kabalo kagid sina. Na, diin na igo ang bata sang ginlampusan niya sa ulo kag may kapila ka beses.
3: Ika-isa sa ito nga
0: nadaan sa Julius. Uy, diin na igo ang bata.
3: Wala nga bahin sa ulo, sa babawgin sa uluhan nga bahin sa Julius.
0: Sa wala nga bahin sa ulo, sa babaw, sa alimpudwan, ayon.
3: Oo.
0: Hindi ya sa temple, ha? Sa temple, bala ining sa gising-gisingan, hindi daya.
3: Oo. Kung hindi mo paminsaron sa Julius, tuon iniya ang suspetsado, kaya nga wala ang naigo sinisang biktima.
0: Okay. So, too, wala na igo. Isa lang kalampos.
3: Isa kalampos.
0: Okay. Kundi nalipong ang bata, gindala pa sa ospital.
3: Oo, gindala pa sa ospital, sa Vicente Gustilo District Hospital, sa may Bugas, sa Kukman, sa siyudad sa Escalante, sa Diyos Apan, masulubon, waay nagitiniya kabugtaw ang biktima sa Diyos rason sa iya hinaling nga kamatayon.
0: So, Danay. Yel, ano oras gindeklarar nga patay ang biktima? Sang aga o kun hours later lang?
3: Aga si Julius, subong nga aga si Julius.
0: Subong nga aga, ano oras siya gindala sa ospital?
3: Na manalas sa pagtabos insidente, baliwa na sila kakuan sa suspect, hindi na nakadto si Julius kung nagdinisibat, mga kapin na, mga alas 11, medya sa nga gabi, kapin kukula si Julius.
0: Ano oras gani once again gindeklar nga patay?
3: layo ni ang barangay Paitan, Sir Diyos.
0: Oo.
3: Sinon, sobra kapin na 30 metros ang kilometros ang kalayon halin sa barangay Paitan proper kadto sa hospital sa nasampit na lugar, Sir Diyos.
0: So mga more or less mga 12 oras ang ginlawig sang bata sa ospital.
3: Oo.
0: Okay. I don't know kung naistorya mo ang attending physician. Ano daw ang rason nga ang napatay ang bata?
3: Yes, Sir Julius, anya sunok kasi ang himata nga nag-video call yun itong kagina sa ngaga, kaga
0: okay.
3: Recorded, Sir Julius.
0: Mm-hmm.
3: Anya, kanyang internal hemorrhage.
0: Internal hemorrhage, bo Diyos ko. Kung amo tudo ang lampos ang suspect sa bata,
3: tudo, Sir Julius, kung malantaw ka sa nga sitwasyon, gamayon kaya ang biktima.
0: Okay.
3: Kaya ako lawas iting suspektado, Sir Julius.
0: Bo Pertino. Ano ni siya? Anong trabaho yan eh?
3: Ay man ni background na may nakasuon kung yung tawag niya nga gakuan sa gagamit sa ginabawalan nga ang
0: Hindi. Let's not go to that, no? Kay T.Y. na ilabot, ina. Ang pamangkot, ano ang trabaho ni Yasine? Why tanabalan? Wala pa? Aha. Alright, Ariel. So, ang bata ni grade ano ganin eh?
3: Bago lang nag-graduate sa grade 6, Sir Diyos.
0: Bo, Diyos ko. Diyos ko. Hindi ta na napagpakita ang tsura sa suspitsado. Kaya doon gina-imbir na ko. Ay, ginoo ko. Dahil ang ginambalan ko si Adrian, makita kong tsura sa suspect daw. Ay, ang bot na lang. Although, ti suspect eh. Oo.
3: Ahay. Mm-hmm.
0: Ti, ang bata, pila ni sila ka mag-utod?
3: Ang bata, serious, wag ito kakuan ganiya, kung serious mo, kaya tayo
0: it's okay. Okay lang, toto, Ariel. Don't worry. Oo. Okay lang. Hindi magpalibog, ah. Ti, ano mo na, kiti, ang insidente lang ginauna ta. Ano oras na dakpan ang suspect?
3: Mga takna, kapin kong kulang, alas 7 sa nga aga, Sir Julius. Natrap niya ang suspect.
0: Mga pila lang ka oras after gin-declare nga patay ang bata?
3: Mga gina na patay sa mga takna, kapin kong kulang, alas 6 sa nga aga mo?
0: Mm-hmm. Okay. Di inadakpan ang suspect, ining si Claro ni.
3: Di man Japon sa lapit man sa sakop man sa barangay Paitan, Sir Julius.
0: Okay.
3: Sakop sa edad sa Escalante. Ang kining barangay Paitan, Sir Julius, pwede man ka ma-shortcut, lapos iniya sa barangay Malasibog.
0: Oo. Okay. Hindi bala ang lunay, konriktahon mo ang dalan. Pwede nga dito ka marabot sa barangay Mabini.
3: Oh, barangay Mabini, Sir Julius, pwede pag ka makalabay, Mabini, pagkos barangay Paitan, lapos ni sa barangay barangay Malasibog, lapos man sa barangay Tamblang, kag batigtiwilo na dandalan, Sir Julius, sakop sa sulod ako, sa may sudas Eskalante, Sir Julius.
0: Dason kong diritsyon mo pagid ang Mabini, lusot ka na to sa pinapugasan.
3: Sa tihak naman ang Abangga, Sir Julius.
0: Oo. Okay. Anyway, amunay ang may cross, basta lunay, ina. Okay. Sige, Toto Ariel. Wala problema. Thank you, Gid.
3: Yes, Sir Julius. Toto, kanto ni ang insidente. Kung ano gina yung background ng susistado, Sir Julius. Kag, tuman nga, Toto, kanman na yung bang masulubon nga natabo sa pamilya. Kag sa imata ng amalamon kung tani ng si Jacob, Sir Julius.
0: Kag,
3: may ara ni kada eskwila, Sir Julius. May ara ni owner mo. Pag-agulit niya, may ara ni sa owner.
0: O,
3: Sir Julius. Kag damo pa na kung tani handom siyang kabuhi, Sir Julius.
0: Ano ang naistorya sa imo? Anong handom niya kuno?
3: Amo po na, Sir Julius. Kaya nga ginaalis ang iyang himata, kagina, nga kagahibi ito sa maway sa kakonsaton ginmayo. Ang owner student ay ang kaning si Jacob, Sir Julius.
0: Ay, Diyos ko. Sige. Okay. Check on ta na. Boss, balikan ta ng istorya, Boss Ariel.
3: Yes, Sir Julius, maraming salamat sa pagbatong subong nga report kong gabi. Sir Julius, kagining balita, ginadulong sa maalwan nga produkto sa DTX Prevent, Extend Food Supplement Permen, DTX Coffee Mix, nakakapikad, nakadetox ka pa. Para sa larga vista, init, tika K5 Arelapas, para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros, K5 News FM.
0: Larga! Asod-asod nga mga balita, gikan sa norte nga bahin sang probinsya, lunsay kabataan, ang dalahig sa istorya, isa-isa katuig ang pangidaron, patay, dala ang iya siniupod sa iya iloy, reportedly samtang nagatiti posible sa iya sining nanay dito sa Banwa sang Don Salvador Benedicto. Aksidente to iya, inarado sang truck ang ila balay dira sa barangay Pandanon. Ang subo nga istorya ya dito sa Escalante, bata 14 anyos ginampusan sang butilya sang beer kay indi mag-inom sang gintayag-tagayan sang iya kaingod. Ay nano nga mga istorya, samtang nga nagasugod ang tiempo muerto, kung sa Ingles pa it is the season of death, panahon sang kamatayan dire sa probinsya sang Negros Occidental. Amo nang subo nga mga istorya ta tonight. Of course, ang aton sila pambukas ng mga balita at komentaryo, ginadala sa inyo sa Kaalwan, sang DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Hindi lang masaligan ng mga tagdala sang balita kag hibalo, libre, every night. Diri sa Larga Vista, masaligan man, nga tagpangapin kag pagpabakod sang inyo karawasan kontra sa balatian.
4: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
5: They don't know what the hell hit them, right?
6: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026. Ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpang-atake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga mag-aubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: karon, yari ang latest. Karon nga gabi, Lorga Vista.
1: Ang akon ginakulbaan tungod sang giyera sa Iran, nagalain nagakambyo subong ang dagway sang inaway sa kalibutan. Not only in Iran, it started in Ukraine. Banwa nga ah. Kung may ara kamo, may ara mga tao nga may katahap sa artificial intelligence o kung AI, banwa, ari, nag-abot na sa kalibutan nga ang inaway wala na balatsyagon nga ah. Amat-amat nga ginatugyan na sa artificial intelligence ang pagpatay sa tao. Ang Iran kag ang giyera sa Ukraine nagpakita nga increasingly AI na ang ginasaligan pinaagi sa ano, drone warfare. Meaning ang drone na ang ginasaligan nga armas subong sa patag-awayan. Ang Amerika nagasala magpangita o ano ang gamiton para kontrahon ang drone nga ginagamit sang Iran, of course, sa posible sa bulig man sang Russia. Ari pamatian tabla una ang isa ka report parte sa ginagamit sang Ukraine kontra sa drones sang Russia.
2: Ukraine just built a weapon Russia has no answer for, and Google's former CEO helped pay for it. Meet the Bumblebee, an AI-powered drone that flies itself to the target, locks on autonomously, and strikes with no signal to jam, no operator to cut off. Eric Schmidt, ex-Google CEO, founded a secret drone company in Ukraine in 2022 to win this war. Russia threw everything at it. Jammers, electronic warfare,
1: and
2: signal blockers. None of it worked. Ukraine's interceptor drone cost $2,500, a fraction of the Iranian Shahid it takes out midair. In March 2026 alone, drones accounted for 96% of Russia's battlefield casualties, over 35,000 soldiers in a single month. And it's not just the air. Ukraine just captured a Russian position using these drones and ground robots. Not a single Ukrainian soldier crossed the line. Ukraine used to beg Europe for weapons. Now NATO generals are sending engineers there to learn. Russia's encirclement plan is collapsing because of these robots. Meanwhile, the US is trying to copy Ukraine's playbook after burning billions firing traditional weapons at Iran and getting nowhere.
1: Okay, now diri banwa, inisugod pa lang ni isang akon talakayan ha, ang drone warfare. Kita nyo to, ang Ukraine nag-develop sang isa ka drone nga ang ngalan Bumblebee. Hindi ya si Bumblebee nga Transformer. Ay namlang hindi kambal nga robot sa Transformer. Si Bumblebee ngalan niya na. Nga kung magtigbaliw siya, ang iya itsura katulad sang Volkswagen nga Beetle nga salakyan. Si Bumblebee, iniya Bumblebee nga drone. Nano ang nakulbaan ko? One, autonomous. Number two, AI. Meaning, nga kung ang imo kontra, gaan mo lang data, kundi ng balay, anong itsura, ang drone na naiyang bahala, why na piloto? Ang drone mangita sang imo kontra, kag siya ma-decide kung atako niya o kung hindi. You see, banwa? Diri na karon ang futuro sang gera, artificial intelligence ang nag-drive ukon ang nagadumala na sang gera. Later on, why ta kabalo? Kinanglan pa bala ang mga general? Kinanglan pa bala ang soldado? Kinanglan pa bala ang mga piloto? I do not know. Ang decide karon, at least sa emerging technology dito sa Ukraine, sa bulig man sang isa ka Amerikano, amo ini ang autonomous and AI driven nga drone Bumblebee. Are sa iluhan ko ang taktika naman sang Ukraine kontra sa drones sang Russia. May ara sila ya bag-o nga pamaagi para makakinot sa ila inaway nga hindi sila matam-an sa gasto. Yari pamati anta ang video. Let's have that video.
3: Germany sent a 50-year-old Gepard to Ukraine, and it looks outdated, but it's actually very smart. Russia uses thousands of cheap drones. Shooting them down with modern missiles costs millions. The Gepard uses guns instead. Each burst costs about $200, while one drone costs around $50,000. That's why this museum tank became one of the most cost-effective weapons in the war.
1: Oh, you see? Ang ginimo iya sang Ukraine, kundi ginapaluparan sila drone sang Russia, amuneng ginatawag nga mga Shahid kamikaze drone. Ang bilis ang kada drone, 50 mil dolyares. Sa aton pa mga tag 2.5 million abi pesos. Ang imo sang Ukraine, ginpadalaan sila sang antigo daan nga tangki de gera sang Germany. Ining dinag-un nga mga tangki de gera nga gingamit during World War II. Ang ngalan, Gepard. Ang Gepard, hindi niya pareho sa Leopard tank sang Germany. Ang Gepard, tangki de gera, pero ang iya armas, hindi kanyon, duha ka machine gun. Ang ginahimo sang Gepard, siya ang makakita sang drone. Paburuan niya sang iya machine gun. Ang kadaburo, kung maigo ang drone, ang bayran sang Ukraine, 200 mil dolyares or 200 or 2,000 dolyares lamang. Di kundi makakinot sila. Kontra sa 50 mil dolyares nga ginagasto sang Russia. Di mudo banwa, diri mo makita nga ang gera is also a driver of invention and a driver of

0: innovation. Ang tao gaalam man, matinugahon ang tao, that is creativity. Matinugahon ang tao sa patag sanggera. Kabalo kita, maminsar kung ano, paano patyon ang isa kag isa, paano mas madasig, mas bandamo ang aton patyon. Kabalo kita sina, because of war technology. Mayo kita maminsar, pero tub-tub karon, hindi pa kita kapaminsar kung paano maangkon ang katawhayan, kag paano malubad ang problema sang gutom kag kapikaduhon. But then again, amo nang gira, amo na ang kalakaran sa kalibutan. Why kita may memo? Da, ang aton, how do we prevent wars? And how do we solve our problems? Amo nang aton tutukan. Pero hindi pa iniya, damo pa ko istorya sa inyo, parte, gera. Balik kita, pagaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. 101.5

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mo sakit, kay daghan mo kwarta ipalit og dili healthy nga pagkaon. Napay di mayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Nag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
2: Kadaragsa nga pungkot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, got virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
4: Nga importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy's Qualin Capsule may ara sa natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
5: Ako'y tama na nag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule. Kay 3 years ago, na problema ko ako na cholesterol na taas, no? So sa patayon na pag-usar sa Dr. Pinoy's Qualin Capsule, ako nga nagnubong ako na cholesterol levels. Manikang ito.
4: Dr. Pinoy's Qualin Capsule.
6: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung dyan pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
7: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
6: Master. Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
8: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
9: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
10: Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics.
11: Gah, mag-joyride man tabi ka.
12: Wala sa kondisyon ang makina ko.
13: Hindi makaariba. Mag-extend ka!
14: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
11: Tiga, mag-joyride na ta.
12: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
13: Siyempre, naka-extend ko ya.
11: Basta sa gad nga driver, extend, lover.
14: Extend Supplement for Men.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Larga Vista. Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista karon nga gabi. Standby na sa report ni K5 Wilson Villana. Apang mayang gabi gali sa kay kumari ko Joyce. Subong man mayang gabi sa iya mga kaberks dira sa barangay Vista Alegre sa Araw. Mayang gabi sila nanday Aming kag Pastora Ging kag Robert dira sa Araw. Mayang gabi sa inyo tanan. Mayang gabi man sa kainong Edmund Diaz and family sa barangay Tangob, lakip na sa iya mga kapartidusa. Dira sa barangay Malingin Dakbanwa sang Bago, kay paring Norman Black Balinsoy sa ila sininga duty post subong. Dadboy Mendoza and Rafi Armonio, kagtanan nga mga gwardiya nga naka-duty karon. Mayang gabi man sa tanan nga mga area commanders, detachment commanders, kagtanan nga makatapos ang KAA sa ila tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Irakip na sa tanan nga makatapos ang Division Training School sa Barangay La Granja La Carlota sa tanan nga mga role models Sergeant Cabo kag iban pa. Irakip na sa ila sinimabuot kag mapisan nga Commanding Officer Lieutenant Colonel Medina. Standby sa report ni K5 Wilson Villana, Ari Anay. Lantaon ta ang isa ka video amuning report karon to gregay ni K5 Chel Patino. Oh. Are motor nakuha sang tag-iya sa ginaaligar nagakawat sang iya sini motorsiklo. More on that karon to gregay with K5 Chel Patino. Unahon ko na yung mga balita gikan kay K5 Wilson Villana tonight. Wilson, good evening. Please come in.
18: K5 Jules, matandaan na ito no, sa 24 lang, no, May 24 nagkuha sa atensyon ini ang isa ka persona diri sa may bahay naman niya sa barangay Punta Taytay, K5 Jules, kung saan ay nakuhaan ini isang video sa isa sa mga naglagaw sa resort no sa nasambit ng barangay. Kag ining lalaki nakuhaan nga naghaboy sang basura hindi iya specifically sa baybay gid mismo but diri malapit sa baybay no sa dapyahan sa baybay kag Kifa Jose. Kagina ginpadulungan naton ang lugar ang barangay Punta Taytay kag tagaan naton kita sa higayon nga ma-interview ini ang naghaboy sini sa basura no kag iya ginexplicar ang iya sini nga bahin kag Kifa Jose kag pe todo depensa man ini kag Kifa Jose no sa nga natabo balakit yaman niya tadi kuno ani before kuno gin Kita Jus na kuwaan anay ini sa sambahin kay Kita Jus no o kung sa pahayag kung ano obra ini nila dito kagadugang man sa nga iya sini nga gipahayag kay Kita Jus no nga may ano na kay Kita Jus do may pika-pika pa bala may sementado pa nga portion sa inang area so hindi iya dito gi sa baybay nga gitupo so nagbuho ini siya dira sa may likod sa pika-pika
17: kay Wells danay pa i-contextualize ta nang balita ang balita amo ni may nagpost sang isa ka video nga may tawo nga naghaboy basura it seems nga ginahaboy ya sa kilid sang dagas sang baybay it appears sa video nga ginahaboy ya sa hunasan may ara siya dala nga wheelbarrow hindi bala
18: yes
17: san o kuno allegedly natabo ining pagaboy sono sa nagpost
18: natabo ni kay Kifa Jose no actually ang nagpost ni una kit isang Bacolod City Information Office no kay ginapakigbahin ini sa ila ang video ginatag no good magapasa sang report to isang presidente
17: okay
18: kag nagtuntad ni kay Kifa Jose ang May 24 no this is on Sunday pa so
17: okay ini natabo so meaning natabo, wala sang iban nga nagpost magluwas sa Bacolod PIO.
18: Yes,
17: the son, that is the very same video nga ginhatag sang PIO sa tanan nga media outlets.
18: Yes,
17: And ang Bacolod PIO did not bother checking sang sina nga insidente. Wala nila ginrefer sa Benro.
18: Amo pa nakita juice check ta kay ibang padulong pero kung ano-ano
17: eh. Di ano na ang Bacolod PIO blogger?
18: I don't know na kita.
17: Hindi, what I mean is gin-release nila ang unverified video. Wala nila gin-refer to any government agency.
18: Ay patakay kita Diyos.
17: Amo na gurong aton tumuron nga istorya buas Toto Wilson. Because it appears nga ti unverified complaint iniya kuntani nga dapat gin-verify sang PIO. Kay silang gobyerno mo. Hindi ba? Tiang guaya ang unedited raw video without the proper context gin-release nila sa media. Ay nano nga istorya na iya. Sige lang kay padalman tani. Sige. Anyway, ining tawo nga ara sa video nag-ako nga siya to.
18: Oh, yes, nag-ako. Sa Kipa Diyos, kasi ini ang nag-aboy sa basura. Kasi actually, may pahayag. Kita dira subong, no? May ara. Kita dira video. Basi pwede na ito ma-play. Abot ba pa matutun ang iya.
17: Sino nga lang yan, eh?
18: Si alias Junjun, kay Kipa Diyos.
17: Junjun? Ano ni siya? Pumuluyo. Dao ko nag-aubra sa isa ka beach resort.
18: Staff ini siya kay Kipa Diyos ang resort doon sa
17: Punta Taytay. Okay. Sige. John? John?
19: Basura. Kuha sa jari halin ng basura.
17: Okay.
19: Agin, wala kami yung nagaboy sa baybay. Amo niya buho na ang yatabunan, so yatang baka namun balas. Aling ang pagangob sang customer sang nagvideo to, na kami kahaboy sa may baybay. Mm-hmm. Pero wala na sa kumatura, kaya baybay namun din nalimpiwa na namun.
20: Mm-hmm.
19: Eh, kung sa bagay, nga bala kami nila damak-damak, mas sila ang damak-damak sa amon, kaya kami kapangimo sila pampers.
20: Uy!
19: Ang ilang mga hit ko.
20: Hala!
19: Kaya nanti siya nag-video, tingplapita mo nila, tingklaro nila kanil. Daw na nubuan na, so tabakan sa mga duta, tabakan basura sa balas, daw buho na sa katika. Kaya ng mga balas man yung mga duta, kaya kaya nag-video, hindi lang niya salaya paghangop.
20: Okay.
19: Wala kaya kami din klaro, naay nga din klaro, higay kami, kanding palapitan niya ko. Kung nag-video lang siya, kag gumuhimo lang yung story ako, na-apektuhan ko. Kani ang tsakto lang. Tuhan ko eh, kaysa ilang mga comment, gagugago ko.
20: Oo.
19: Dason, wala akong pulos. Kaya bye-bye ko na yung kwan. Siya yung mga utobli mga tao, di kami kapangigos ng baybay na inapasaka na mundi.
20: Uy, hala.
19: Sila yung mismo gusga sa mundi, huwag sila kabalo. Tagan ko sa mayor ta, nga tani, ante sila nag, ano, sa post na, ang kamaturan ng, ay tami dire, kapag limpyo man mo, huwag sa kamaturan nila po. Hindi, pala lamon sila dulot, nagmadunot.
20: Okay. Danay, so practically, ginako yan, nga dira sila ga-dispose sa dagat, o sa hunasan.
19: Yeah.
20: Mm. Bali gakot-kot sila buho kag ginalubong nila.
19: Yes.
20: Oo. Kay ang tuyo nila nga mag ano kuno to?
18: Yes kita Dios.
20: Ano tong tuyo nila nga ginatambakan nila kuno?
18: Kay para hindi maglapta ka kita Dios ginabutang nila dira ang basura kita Dios tapukan na ng balas kita Dios. Kaya para hindi bala magano, hindi bala maglapta ang basura kita Dios.
20: Di, pero amo na ang gina-require sang mga pagsulundan sa syudad daw in terms of waste disposal.
18: Actually kita Dios, no, kun natanaw nato, actually nag-ubra kita ni gamay lang din ni research kita Dios, but we will confirm it sa Benro tomorrow, and at the same time kung may ara bala sang barangay ordinance to sa waste disposal.
20: Correct. Kita Dios. Kagway labot hindi bala may collection schedules ang I-Swim da sa ila.
18: Yes, amo na kita Dios, check naman kasi bala isa man ka factor ang kaboy sa sa basura kasi hindi man frequent o kun hindi.
20: Di kagway labot sinaulan tawon mo may mga plastic din nga ginapanghaboy lang oti. Huypon na yas ang hangin pakadto sa dagat.
18: Yes,
20: ay Diyos ta.
18: Ti
20: ang sunod din nga pamangkot amo ni. Nagpataka release ang babae ang nag picture o nagkwa sang video, nagpost sa iya Facebook account, wala?
18: Wala kasi pa, Diyos.
20: Pero sino itong ginatumod sang lalaki nga kami ang gapulot sang ila pamper? Sino itong ginamin niya?
18: Munang wala ko man maka-clarify kay kita Diyos kung sino, basi bala mga residente.
20: Hindi kagindi bala, ining beach resort, may tupad ni nga kompetensya?
18: Sorry kita Diyos.
20: Ining beach resort, ihambal talagin man lang ah. Ano nga beach resort ni?
18: Okay lang kay Kifo Diyos.
20: Uwa!
18: Ko, last year permission lang.
20: Uwa!
18: O Alcala.
20: Beach Alcala. Ang Alcala, may tupad ini nga kompetensya, wala?
18: May arati Kifo Diyos.
20: Na! Ano, na sila di wala gigin verify sang PIO kung ang nagpadala to picture, ba si kompetensya to sang Alcala?
18: Wala pa kita
20: na.
18: Diyos. Bata na bala na to na ano lang visitor kasi on the way niya nga pag video kita Diyos halin sa isa sa mga cottage kasi kita Diyos.
20: Hindi, kiti, ang gwa si ni Wilson, it seems to me, amo nang usuyon takaron, ang ginpagwa sang PIO is unverified information?
18: We don't know lang kita Diyos.
20: Tigin press release nila sa atong tanan eh. Tanan nga media, ginpadalaan nila sang press release, party sini? Oo. Oo!
18: Check na lang ka kita Diyos, but nevertheless, ano ibaluan ko siguro kita Diyos, probably, nakabalo naman ining Denro, no, kaya dumayigin take action naman sila for the meantime, anay kag tomorrow, dumayiserve sila nga papeles sini sa resort kita Diyos. Kaga, i-check naman ka kita Diyos, no, sa concerned nga agency o kung government office, no, kung bala ini violation sa Philippine Clean Water Act o kung naman yung Republic Act 9275, o kung may ari ni kadako gali ni sang kwanti kita Diyos, kadako gali ni sang penalty.
20: Uh-huh.
18: 10,000 to 200, dili 200,000 ang iya siniya penalty. Mm. Kag kung ang pamatud-an pag kipadyos kag mataas ang violation, may 6 years.
20: Although, Wilson, yeah. I don't get me wrong ha, ang may sala, diya ang nagtampok. Klarohon ta na. Pero at the same time, ang PIO should have referred this to the appropriate agency and should have done their own verification. Tingwa niya, ginlapta mo lang sa media nga unverified information niyo. Diba?
18: Oo. Kabepatanin nga maano ka matagaan kita sang sang sempo buwas nga maka-interview sa ano sa Benro kon bala prior to the publish pag-publish ni isang video na coordinate ana ini sa ila but siguro kay Kevin Jones based sa experience man ato no most probably gin-upload ini ang video para
20: makakulit. Ano to? Ano to ambal mo?
18: Gin-upload ang video kay Fajos para madasig na ma-identify kasi nag-collect sila.
20: Hindi guro most Fajos probably Wilson na kay haumaom na karon. Diba?
18: Yan, yes, kay Fajos.
20: Anyway, sige. Now, ang punto dire nga ginako sang staff sang Alcala Beach Resort nga order ka management ni nga itampok nila sa hunasan.
18: No, ay pagkakita Diyos ang quality doon sa pag-statement na gani kay Kita Diyos, mabaga doon nakagawian na gani na nila kay Kita Diyos, kaya hindi lang one time lang pag-abuid eh.
20: So, hindi pala nga may ara, supposedly, sang sundon nga isegregate ang basura. Wala sila isang ila garbage containers, garbage bins. Wala sila.
18: Pag-visit ako. Pag-visit ako dito kay Tadjo's area, may mga garbage bin matuturte, magagmay man, hindi man ang muna katakot lang kay Tadjo's house. Ang pinaka-question, pag itubong kay Tadjo's, i-check akong constant ang garbage collection sa
20: Correct. Area. Amuna iya ang balita, amuna iyang aton ginaanggulo. Pero for a government office to release without the proper context, ano tato niya? Black girl lang tayo kitanan? Amo na bla. Oh. Kaon kita batchoy naton, Wills. Wilson. Makaon kita batchoy naton. Hindi. Batchoy bla nga may utok. Oo. Batchoy nga may utok. Na. Kiti hindi na iya pwede nga minango yung aton ibalita, di. Amo na bla.
18: Sige lang.
20: Oo.
18: Sige lang kay Pa Dios ang malabuton tagid ini ang mga agency tomorrow kay
20: sige.
18: Pa Dios no agud maklarohan kung ano ang mga pika nga ginobra prior sa pag-upload sa video kay Pa Dios.
20: Gani.
18: So mga kay Pa Dios ang aton sini naman nga balita gikan sa patrol nga ginadulo sa inyo naman sa Kalwan sa MyTC TCD Tribal kay Detective Vander. Pod naton si K5 Ronnie Lablaob ini naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita sa Emisyo Publiko sa Kalingawan sa Negros K5 News 7.
0: Lorga.
20: Sa aton nga pagpanabalik sa Iluanta si K5 Chel Patinyo angot sa operation sa kapulisan sa pag-recover sang isa ka motor nga kinawatan. Mayanang kay ang tag-iya was active enough sa pag-trace sang iya motor nga nadula. Ti amunia ang example of community participation sa paglubad sang krimen. Hisayran ta ang balita pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso? Hilana, sipon, kagubo. Tugasong virus, kagbiklobyo. At D3, Bio ka na. Ang D3, Bio. Puno sang lauric acid. Nagginahimo monolaurin sang atong lawas. Nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3, Bio. Adlaw-adlaw. D3, Bio. D3, Bio.
21: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3, Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3, Bio. Ang D3, yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa iyong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura. DTX 500.
22: Fat deliver? DTX 500.
1: DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat the liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix.
23: Pabaka sa mga butika.
24: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
23: DTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
23: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
25: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 310. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
23: Mighty C. Mabakal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
26: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag manghinan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ng allergy.
23: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
27: Girl! Buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gidgada ha? Weh, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?

0: Tiatugas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka.
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nag-aantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule, protection sa mga balatean.
3: Kusan sa buyan. Kagang wala ka kakainom sa Glutena, galabo ako sa nawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulasanan, kada ko bisang magulid sa aking halawasan.
4: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Sa among lugar, sikat-sikat ko tuya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, boss, Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay Darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
8: Clinica DioFresh. Available now.
10: K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
11: Salamat, salamat kid once again ha, sa aton nga mga tagpermati dira sa Araw Property sa Barangay Vista. Alegre lipay man ko sa inyo hugot nga suporta sa Larga Vista. Ang ginamuno ni Mare Joyce mangkutan nyo lang siya. But anyway, thank you for considering sang inyo sining alagad. May pinamangkot di kung may daganan ko kuno ang ambal ko. Wala ko plano so far.
10: Larga Vista.
11: Tigulang na ta for that. May gabi lang kay War Figueroa, Catherine Arlos, Suman Analiza Lawan, Gina Purano, sa kay Roda Angeles Knight dira sa Hong Kong, Jenerine Encarnacion, Moises Padilla, Jonathan Jimena, Lo Domingo, ay si Toto Dadboy Mendoza, Junjun Azucena. O, oh, gautas sila sa natabo ng paglampo sa bata. Oh. Subong istorya ni Ernesto Nipange, dala na sa kay Flores Jr. Kay Balayan Jacqueline. Uy, kay paring Eleno Serna the second dira sa Dakbanwa sang Kabankalan. Ari kadto ang taanang balita ni K5 Chal Patino angot sa isa ka motor nga ginkawat ay ahay ang tag-iyaman mismo ang nangita pamaagi agod mag-

0: Kitan iya motor. Tub-tub nga nakitan niya karon nga hapon, kag nagreklamo sa kapulisan, ginupdan ni K5 Chell, kagyari ang istorya. Nakuha, balabalik ang motor o kung wala. And here's Chell Patino para sa mga detalye. Chell, good evening. Please come in.
1: Okay, for Jules, sa mga gabi, abaman si Matik Palamatik sa programang Larga Vista. Now, sa buong langit nga hapon, kay Kaysan Jules, isa ka lalaki, no, ang nagdangop dira sa aton, angot sa iya motor nga nadula. Kay Kaysan Jules, so allegedly, though, around 3 months na nga nadula, though February ni kay Kaysan Jules, kuno natabo ang incidente sang pagpangarnap sang iya nga motor sa guwa sang isa ka balay dira lang man sa may barangay at Takuling kay Kaysar Jules. Ang ini nga lalaki kay Kaysar Jules ang nagdangop sa aton bangod nga although nga tiniara na gid man no sang blood report after nga natabong insidente diri sa may Bacolod City Police Station 6. After nga natabo ang insidente, nagpa-blatter ni siya gilayon kay Kaysar Jules kag ti kumong wala no sa mga nakuha ng mga CCTV. Though medyo nabudlayan na katong mga kapulisan diri sa Station 6 nga kilalahon kung sino gidman bala ang nagkuha sang iyang motorsiklo. Ang iyang motorsiklo ko kay San Jose, isang isa ka Honda TMX sa gati suno sa tagreklamo. Ginbakal niya ini tinaliksan nga January kay San Jose sa kagaging gastuhan man niya, gusto nga magnami, although second hand, ini nga motor kay Kaysar Jules, ha, nag-gasto man siya. Para nga magwapo ang motor kay ginagamit niya man ini service sa matagadlaw sa iyang trabaho. Now, ang ining atong tagreklamo kay Kaysar Jules, actually, ang iyang trabaho ni more on nagagwa ni siya, kag nagalibot, example, din may kalatuan silang mga kalayuhon or malabyan nila, for example, nga may baklon silang mga piyesas at angot sa ilang trabaho. Karon, aksidente nga nakalabay, ini sila ka K5 Jules, diri sa may Halandon, sa may diri lapit, bala ka K5 Jules sa atong Bureau of Fire Protection, o kung sa PFP. Kag kung ikaw, ya ang owner ka K5 Jules, bisan pa nga islan, inisang features, makilalaan mo git ang imo yang motorsiklo o kung let's say imo da di nga gamit sa Kaysar Jules. Now, tinakita niya na si Platan kasi daw may ara, kit siya pa nag-upnop na daw iya gito motorsiklo, ginbalik sa Kaysar Jules. Kagin sige-sigilan tao, kagin kumbaga daw yung surveillance niya kung anong runaround sang nagagamit siyang sininga motorsiklo. Si suno sa iya gito kuno yung motor abi kay Kaysar Jules. That's why, nagkadtod siya sa atong stasyon na gusto nga magpangayo bulig. Kaina sang hapon, around let's say mga alas 4 sang hapon kay Kaysar Jules, nagpadulong kita diri sa Bacolod City Police Station 2 upod ang nagpanag-iya sa ning motorsiklo para nga ti magdangop man di with Sir Tolentino kung anong mayo himuon para nga ti makonfirm kung iyagit man so kay Kaysar Jules. And after that, ano ang pwede mahimo kung makonfirm nga iyagid man ang among motorsiklo. May dala ini siya nga rehestro kay Kaysar Jules along with the picture sang iya nga motorsiklo kay Kaysar Jules. Kung ang picture lang yung aton basihan, siya doon niya kalayo. Kasi sang siya pa yan nagpanagiya, guwapo ng motor kay Kaysar Jules. Mm-hmm. Kumbaga nagainang-inang,
0: okay.
1: Nami ang mga shop, nami ang bangko, kag kung ano pa daw ang picture sa motorsiklo. But ang pag-abot natin dito sa area, makita natin ang motorsiklo doon kagang-kagang na bala
0: okay.
1: Kasi sa Jules, bisa ng mga shop sini, na pang-isla na, kag napintahan bago. O, kasi sa Jules, nagpatulong kita dito, upod mismo no, ang katapos mga kapulisan, dari sa police station to, sa pagpanguna ni Major Tolentino, kag aton ginapangita ang nagagamit sa nasambit ng motorsiklo kag dito na kilalaan nato ni si alias JR sa Kaysar Jules nga isa ka mekaniko sa among dokatalier ni sabi ko
0: okay.
1: Kaysar Jules tapos yung nagapang-upra sila balas ang mga sidecar sa mga tricycle kag ginpamangkot naton kung bala si naghalin ining motorsiklo. Now, ang sabat sa aton ni JR, ang motorsiklo galing ka kay Kaysar Jules, ang nabakal niya sa valor nga 4,000 pesos lang.
0: Uy!
1: 4,000 pesos kay Kaysar Jules, may motor ka na.
0: Paano yan nabakal?
1: kilala hay sila. Actually, dito sa may Halandon, kay Kaysar Jules, may isa man na katalier, kasi ibo ka common friend, bala, although hindi man sila personally, kilala hay. Ado, common friend, pagi sa ila trabaho, yung ating mekaniko, itong mekaniko, do ka mo na din. Siyapuhan, karoon ko ka Kaysar Jules, ang balay, isang nagbaligya, sinisa kay JR. Now, pagkatso na to, dito, after nga nagkatso kita kay JR, nakita naton ang balay sining si Oliver kay Five Jones nga amo naman ang ginatudlo ni JR nga amo naman niya ang nagbaligya sa iya sang motor kay Five Jones. Now pagabot naton dito sa balay kung sa puluyan ni Oliver nakatandado abi kay Five Jones ang iyang balay. So wala kita may nakuha ditong information but ang aton mga kapulisan na nagtugo no sa iya mga tupad balay nga if ever makapauli siya magdiretso sa
0: Danay Chel. Chel, i-clarify ta, ang tagreklamo nga ginkawat ang motor niya, amo ning si alias Janjan.
1: Yes, sir.
0: Okay. Ang ginaaligarya nga nagbakal sang iya motor, amo ning si alias, sino to ngalan gani?
1: JR,
0: may apelyedo to eh. Oo. Anyway, amo ning si alias JR. Si alias JR ang reklamong ang hambal ginbaligya sa iya ni alias Oliver.
1: Yes, okay.
0: Okay. So ang ginkadto sang pulis ang balay ni Oliver.
1: Yes, okay.
0: Oo. Pero ang ending amo ni nakuha gini Janjan iya motor wala.
1: Nakuha gid kay
0: Sir. Okay. Dira ta makadto guro na nung detalye istorya be.
1: So after niya na confirm actually kay Kaiser Jules pag-abot sa tuuna gali no sa kay JR ni ang nagagamit na balasang motor hindi na to ma-verify kay na pintahan
0: kay okay.
1: Kaiser Jules ang number na bala ano gani tawag na ang chassis sa
0: okay.
1: Motor gipintahan di color black kasi gali kay ti ang aton nga tagreklamo daw ka eager gid sa bala kay Kaiser Jules nga mabawi ang iya gamit kasi ma-confirm kung iya man gid. Karon din kiss niya si Kasi Five Jules ang unahan nga portion sang motor nga which is ara dira ang chassis number sang among sang motorsiklo kag dito nagagwa no ang numero o kun ning alphanumeric combination kay Kasi Five Jules
0: okay.
1: Sang aton mga kapulisan ang number sa motor mismo versus ang number sa rehistro nga bitbit sang aton pagreklamo dito kag na confirm nga amo gito ang motor sa K5
0: Gold.
1: Natanda man sa mga kawatan.
0: So, bali, ang natabo, dala sang tagreklamo ni Janjan ang rehistro kag gin-compare, gin-countercheck sa rehistro o sa chassis number nga ara sa motorsiklo. Pero ini, gin-pintahan na sang nagbakal. Ang pamangkot, sino ang nagpinta? Ang nagbakal o kung ang nagbaligya kinawatan?
1: Oh, ginpamangkot actually kay Kaiser Jules ining duha si Oliver kasi JR. Amo na ako nung ngadaan na pagkuha nila. Wala do kumbaga wala nila gintandog ini kay Kaiser Jules.
0: Bali ang ginatudlo pa nila nga nagpinta sang chassis number ang tag-iya.
1: Ang yes. Ako na si hindi na niya kuno amo.
0: Ay.
1: Kuno sa kay tagreklamo.
0: Ti either sa ila may nagpanginwala nga kinawatan ang motor wala.
1: Correct. May din panginwala nila initanan ka kay Kaiser Jules.
0: Di sino ko nung tag-iyag ito?
1: Amo nang sadya ka kay Kaiser Jules. Kasi kundi wala na ito na-absent si Oliver sa iyang kabalay. Nagtugo ng mga kapulisan yung makatuso sa police station 2.
0: Okay.
1: Pag nagugay-dugay, samtang ari kita dali sa station 2 kaina, umabot ining si Oliver.
0: Okay.
1: Amo ang nagbaligya sa kay JR pang motor. Dito, kaging klaro naman sa aton kay Kaiser Jules nga hindi man siya ang first-hand, kumbaga ang first-hand buyer. Kumbaga, ginbakalya man ini sa isa kalalaki na hindi niya gali kilala. Kung
0: ay!
1: Kung siya pang mag-istorya, hindi niya kilala.
0: Oh.
1: Pero taga-barangay 16.
0: Ay, may nabat, may nadawat siyang rehistro, wala?
1: Wala, kakita.
0: Muna da.
1: Iti, naglagaw na kung diin nga lugar ang motor, wala iya siyang may ginabit-bit na papel. So, si Oliver, Kilala niya ko no ang nagbaligya sa iya, pero hindi gid personal kasi doon nagapakayo na ako na sa iya.
0: Oo.
1: Now, ang sorry behind na naglabot sa iya ang motorsiklo pa kay Pajol. Kaya gindala na ako na sa isa kalalaki nga taga barangay 16 kay ginpakayo kay ginaguyod lang na ako na kay Pajol kaya hindi na ako mag-andar.
0: Pero ano si Jan Jan taga din gani ya?
1: Si Jan Jan daw
0: taga Takuling. Taga Takuling na yung Jan Jan sa 5th Road.
1: Yes, kay Sir Jules.
0: Paano naglabot ang motor ni Jan Jan sa Takuling dito sa Barangay 16?
1: Amo na ang dako nga pamangkot na basikon amo ni ang makasabat sa aton in case ma-locate naton yung lalaki nga taga Barangay 16.
0: Okay.
1: Pero wala siya pangalan, abi kay Sir Jules sa kay Oliver, kung makita niya ko no madumduman niya. Dito ka ang aton pamangkot karon is kung ikaw bala hindi mo kilala ang isa katao baligyan ka motor kag ano na sila ang trasar sa nisaya ka kay San Jose, 5,000.
0: Wow.
1: 5,000 pesos sa kay Oliver. Karon kay tingin pangitaan niya ini sang rehistro kag mga papeles, wala may ihatag ining taga barangay 16.
0: Okay.
1: Kailan niya nabiling kuno sa ila balay.
0: Uh-huh.
1: Mangayo siya down payment kay mabalik lang sa kuno. Tingin bayran kuno ni Oliver 2,000 pesos ining taga barangay 16 sa baylo sang motor.
0: Te?
1: Kailan mabalik lang buwas para sa mga papeles.
0: Why kabalik?
1: Karon. Wai kabalik.
0: Oo. Bali ang ginapagwa ni Oliver nga istorya nga naintuan pa siya pag kwaya sang motor.
1: Yes.
0: Okay. Very good ha. Pero ang punto is this. May layi kita sa ginatawag anti-fencing law. Kay kabalo ka man o kun wala nga kinawatan ng imo ginbakal, violation na gyapon niya sang kasuguan. Debra? Ang gabakal gani baboy kag karabaw gapangita pa papeles?
1: Papeles.
0: Na. Ang gabakal gani ido subong gabaga pangita pa papeles?
1: Correct.
0: Na.
1: Ibaligya mo pangitaan kay resibo. Kung basta imo gini pala.
0: Correct.
1: Pulipid ini. Kay possible
0: Ti pero danay, ang ending niya, ang may dokumento lang at the end of the day, kag may proof nga may rehistro, kag nagamatch sa chassis number, si Jan Jan Langged.
1: Yes, ang atong
0: correct. Ti anong gini mo sang kapulisan?
1: Ang atong kapulisan, actually, ang kung si Jan Jan lang abi kay Fabjol, sa atong pamangkuton, hindi na siya tanik kung magpagam mo kay ti naluoy man siya bala sa duwa
0: okay.
1: Na sa Yapag Lantaw, do ka ti biktima sila nga tatlo, ang mga
0: okay.
1: Amo na kay Fabjol.
0: Hindi pa tagaling sure sina. Hindi pa ta sure sina kay ti.
1: Correct.
0: Ang ginabasihan, istorya pa lang eh.
1: Correct.
0: Kasi Fabjol,
1: siya yabi first hand, do medyo mahubok ang tagipusuon sa atong tagreklamo.
0: Sige lang.
1: Kung siya lang niya, hindi na siya tani magpagamo pa
0: bala. Okay.
1: Kasi sa Diyos, ang importante, makuha lang niya ang motor. Atang, gin-push kita na sa atong mga kapulisan na ipa-record ini, diri sa station 2 as recovery sa ila, kag ti at least bala makonect ini sa blotter niya with station 6 in case na
0: masakpan
1: ining ano.
0: Ayos, ayos! Chel, kaya may scheduled kong ad break. Sige, sige, proceed.
1: Yes, sir. Anyway, amo na ka kay Fab Jones, no, at the end of the day, wala na nagpasaka pa sang kaso kung batok sa duha ining atong tagreklamo, but may ara na lang sang record ang atong duha, ang ati amo na kay para in case ma-locate ining makawat, posible nga makonek ini sa Blatter with Station 6, tag sa aton nga makonek man sa kaso nga anti-fencing ka kay Fab Jones.
0: Sige, importante na kwa.
1: Correct, yun, lipay na to si Jan Jan.
0: Sige,
1: anyway,
0: sige.
1: Kay K5 Jules, sinang ato na balita sa patrol. Lukod naman niya kay K5 Martin, di maisip na ginadulong naman sa aton sa Cal 1 sang DTX 500. Ako naman, si K5 Michelle Patino para sa kampiyon na balita at servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM. Lorga,
0: now, kabalo kita, amagambal ko munggol, masami ang aton ginapaminsar amune. Let's have that on screen. Okay, kainapa ko gamuno da ngayon screen ta after kay Michelle. Ari ang ginapaminsar ta usually kung magamba kita munggol. Lapis ang ginapinsar ta. Pero kabalo-bala ka mo nga ang munggol isa ini kaklase sang tawo. Do mga in-check ini sila. kag sa ila panahon may ara ginatawag Mongol Empire, na pierdi nilang mga Incheck, na pierdi nilang mga Ruso, kag iban pagid nga mga lugar gin pang invade nila, pinangdalasa nila. Pero would you believe, Banwa, nga nagpauli pierdido ang Mongol sang ini sila ang naglusob sa Pilipinas? Inang nga istorya, pagkaligad lamang sining.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mabakas, mga buti ka.
4: Paano bala ang D3 Bio makapabulig magpahealthy sa imong mga tulaan? Dr. Mil?
5: Ang D3 Bio, Sir Boy, may abilidad siya nga para ang aton nga mga katulanan magbaskog, especially sa pareho sa tulaan ni Engineer Albao. No, ga-function na as scaffolding, masiling ka scaffolding blat, tukod ka balay, kita mo ng mga tubo nga, no, the support para lang matindog mo ang isa ka balay, amo na ang aton tulaan. So, kung pala inom kaya D3 Bio, amo na ka bakod ang imo nga mga tulaan. Ang pagiho mo, Sir Boy, hindi ka mahadlok.
4: Correct.
5: Kung may bakod ka nga tulaan, mag-training ka, wala problema. In addition, ang imo nga tulaan, Sir Boy, ga-store na siya sang minerals kag fat nga kinahanglan sa imo nga body functioning. So, amo na ka importante kung pala inom kaya D3 Bio.
6: So, yes, Doc Ramil, no? So, paagi sa pagpabakod mo sang imo tulaan tungod nag-inom ka sang D3 Bio, ginpasanyog mo ang imo nga bone marrow. Ano ini bala ang bone marrow? Ang bone marrow amo ining nagaserbi nga taguangkan sang aton nga mga selula sa lawas. Though siya ang baby sa aton nga mga red blood cells at white blood cells. So kung nami ang imo nga bone marrow, ang normal ta nga bone marrow is makaproduce approximately 200 billion nga mga bag-o nga red blood cells kada adlaw nga may lifespan pa na, Sir Boy, nga 120 days kung malabot nila kung naga-DTX 500 ya. So, kaupod sang aton nga white blood cells kag platelets, no, ang white blood cells ta amuning nagaronda sa aton lawas para mangita sa mga kontra nga nakasulod sa aton lawas. Ang platelets naman amuni ang naga papundo sang pagdugo kung kita ang mapilasan para hindi kita maubusan sang dugo, no? So, ilabi na gid sa tanan ang white blood cells amuni ang pinaka-importante sa tanan. Kay amo ining nagaserbe nga parte sang aton resistensya nga nagapakigbato sa mga kagaw nga nagasulod sa aton lawas.
5: In short, Sir Kevin, if you have a healthy bones,
6: you have an healthy immune system. So, kung gainom ka D3 Bio, nami imo bones, nami pa imo red blood cells, nami ang circulation sa imo dugo,
5: immune system.
6: Nami imo immune system.
5: Kag nami ang imo tukod-tukod.
7: Nami ang tukod-tukod. Sakto na.
2: D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
4: Ang pinakanami, gidya, with all of that benefits, may ara ka pa second immune system sa kay D3 Bio. So bakod na immune system mo, may backup pa nga sobra pa sa imo immune system, no? Ang medium chain triglycerides sa D3 Bio gapanami man sang absorption sa ginatawag nga mga fat soluble vitamins including na vitamin A, vitamin D, E and K. Tiyano mo si D3 Bio may deep vitamin D3 na nami man gapon ang absorption sang iya vitamin D3 because of medium chain triglycerides processes and help basically the absorption of these vitamins in the gut. Importante, ha? Kung ang aton absorption sa gut sa aton tinai, ala daya ang pag-absorb sa mga vitamina. Why niya katabo sa tutunlan mo, sa tiyan mo? Hindi. Ara sa small intestine, particularly sa imo duodenum, da ang absorption sa ginatawag ng mga vitamins nga maginapanami pagid ni D3 Bio, Dr. Mil.
5: Ang nakanami sa D3 Bio, kay may D3, ang amon nga BCO. Ang inyo nga D3 wala BCO. Ang inyo man nga BCO wala D3. So kung D3 lang ang paghambalan, ti ginapromote niya ang absorption sa kwan, amo na nga vitamins tungod kay may BCO, Sir Boy. And this vitamin D3 ang makabulig sa imutulan para mahimong ano, bakod siya. Kag maabsorb pa gid ang mga calcium kag phosphorus para kinanglanon sa imong mga bone health. So, kung ako be, kung maino man lang ko D3, D3 ba yun lang ay may BCO. Kung BCO man lang ako imnon, hindi lang BCO, dapat D3 bio gyapon. Kaya kung BCO, may D3.
2: D3 Bio!
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO! Yung may D3! Mga buti ka! D3 Bio!
10: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Ang galingin hulo ko, naibaluan ko nga taas ng galing akong blood pressure. Paino ang paninisis ng D3 Bio, tatlo ka disease sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may BCO! Ang BCO, D3. Mga buti ka. D3 Bio Health News. D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio.
11: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura. Mag DTX 500 da. Masaminig ka palatian. I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid. Sakitad ang itsura. DTX 500.
12: Fat deliver? DTX 500. DTX 500 has a compound called Momordica Sharantia that provides protection against liver failure. DTX 500, your best friend against fat liver. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
2: Mabahal sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Sa late si Jay, una yan, iwang-iwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga paming. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula. Na dayo ng ako nga allergy.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
17: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful. Gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tura mo.
18: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
17: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
19: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
20: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
19: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: lugdas ang mga kagaw. Klinika Sporbiotics. Sporbiotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sporbiotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sporbiotics ka!
1: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilana. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
2: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalin Capsule. Kay ginayon niya ang balatean ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalin Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatean.
1: Dr. Pinoy Squalin Capsule. Protection sa mga balatean.
3: Number 1.5 K5 News.
4: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista!
5: Dugay-dugay magapahuway na ako pagpuli ko ari siguraduhon ta kamo mga pigid kuya. Timambal kamo tikaalon nga klase announcer ni mga pisa kun gabi. I assure you I will. Kay tungod ang akon timplahon wala yagapapulaw sa akon. Wala gamurarat akon mata. Wala ko nagaala tarsher kun gabi. Tungod ina DTX Premium Coffee. Ang DTX Premium Coffee, bastante lang ang sangkap nga kape, hindi pait. Ang patam is stevia, plant-based sweetener, nga makabulig stabilize ang imo blood sugar, type 1 ka man o kung type 2 nga diabetes. And what's more, may ara siya sang Ganoderma, ang milagrosong uhong nga antimicrobial. So don't ever forget, stevia, mayong timpla, may uhong ka pa, may Ganoderma, DTX Premium Coffee.
4: Larga,
5: ang akon idolo nga kape. Pero areyo, suno sa istorya sang katigulangan sang una, may mga babae nga kon panganuyagan ang sabat sa lalaki, pasabi mambal, palangga tagid ka kaayo, san umo ibalik o san umo sabton. Kag san umo man ko palanggaon, may mga babae nga kung hindi nila type ang lalaki ang sabat nila, ay ambot, maluyag kuguro sa imo kung magputi ang uwak o kung makalakat ang isda, tiaring problema banwa. May isda nga makalakat. Galing kay sang una, wala pa YouTube eh. Ari lang tawabla ang video sang isda nga makalakat.
6: There's a fish that got tired of being a fish.
5: Uy.
6: The climbing perch lives in Southeast Asia, and when its pond starts drying up, it doesn't just sit there and die like a normal fish. It leaves. It pushes itself out of the water using its gill plates and pectoral fins, and it walks across dry land to find a new pond. Not rolls, not flops. It actually moves with purpose in a specific direction, and it can survive out of water for up to 6 days.
5: Uy,
6: 6 days.
5: Grabe ba?
6: On land, as a fish. It does this because it has a special organ above its gills called the labyrinth organ that pulls oxygen directly from the air. So while it's walking across dirt and grass and gravel, it's literally breathing like a land animal.
5: Grabe,
6: here's the
5: no?
6: detail that got me. Researchers found that climbing perch will bypass closer ponds if they sense the water quality is bad.
5: They walk
6: farther to find better water.
5: Oh.
6: So this fish doesn't just walk on land. It's picky about where it moves to. This
5: grabe, no?
6: Evolution
5: ang ngalan niya, climbing
6: fine, but
5: perch.
6: I'm going to need legs eventually.
5: Climbing perch. Ang ngalan sang sininga isda, ang iya tsura do karpao, ining climbing perch nga ginatawag. Now, kung magmala ang tubig sa iya siniginatinran, ang gakatabo nga galakat ini siya. Ginagamit niya ang iya fins, ang iya palikpik bala, kag ang gill plates, inang damol nga bahin sa idalom sang iya hasang, ginagamit niya na para maglakat sa duta. kag pwede siya ka survive anom ka adlaw ining climbing perch. Ang grabe pa suno sa mga pagtuon nga ining nga isda pilian. Oo. Kay kundi makalakat siya, may ara siya ginatawag labyrinth organ. Sa ida, ibabaw sang o lapit sa iya ulo, may ara daw do tangki sang oxygen nga dira iya ginabutang ang hangin. Oxygen ba lang ginagamit ta sa pagginawa? Dira iya na ginabutang, di mo do makalakat siya. Anong kaadlaw nga pwede siya mabuhi sa idalom o sa ibabaw sang duta? Gwa sa tubig. Oo, amo ng climbing perch. Now, ang grabe, kay ini siya pislian. Kung magsaylo, sabi tubig nga iya lang uyan, mangita siya siya, do kapigaw ni, do kalubog, do damo, lunang ako. Siya, hindi ko di, ngita na siya. Pero wala ko kabalo, kung kabalo siya, kung ang tubig sa kalaha, nagaindakal na, wala ko na kabalo. Kay wala pa na natukan sa pagtuon. Kung arati, wala balo ko na nung sabor ni sang climbing perch nga klase sang isda. Basta mo na, kagkaroon kabalo ka na. Nga may ara isda nga pwede maglakat. Isa na naman ka importante nga bahin sang kinaalam nga gindala sa inyo sang DTX 500. Amuni ang kargado sa antioxidants para hindi magtuktok ang imo utok. Dapat mas damo ang antioxidant sang sa free radicals. Ang isa ka sekreto magluwas sa pagpahuway maayo, kaon sang gusto likaw sa bisyo, dapat may suplemento ka. Katulad sang DTX 500 nga damo antioxidants gikan sa disugad sugarcane extract kag dahon amargoso. So DTX 500 and of course ang ako niya ginaupod sa DTX 500 inom padalundon ko ang DTX premium coffee amo ini ang D3 bio amo niya ang may kampyon. I tell you pinakakampyon nga extra virgin coconut oil kay ginkuha ini sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init, dimudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas agud patyon ang kagaw nga gaatake sa imo. Virus, fungus o kon bakterya, patay ka. Sa Amon John Wick, ang D3 bio.
4: Lorga Vista.
5: Ari sa iluan ko, pero dali lang ini ha, parte ini sa away sang Mongol. Ini balang grupo nga maayo ini nga mga hangaway sang unang nga tiyempo. Kabalo ka mo ang ilang ginatake China, may panahon nga pirdi ang China sa mga Mongol. Amo ning ginambal ko ba nga sang una magambal ta Mongol ang ginapinsar ta lapis? No. Ang tuod sina ang mga Mongol gikan ini sa Mongolia. Ini sila maayo nga mga hangaway, skilled horsemen. Kaya ang ila sini nga opisyo panakop sang ilahas balang nga kabayo kag ginasakyan nila bisan wala muntura. Bisan wala muntura yara sa likod sang kabayo tadlong magtiro sang pana, bow and arrow. Amo ni sila ang mga Mongol. Experts sa steep warfare. Nanungbot silingon sila basta inaway sa open plain sinabalang mga lagpad nga kadutaan kagilamunan mayo na sila mga bulubuklod kag mga lugar nga medyo may bakulod mayo na sila. Pero kabalo ka mo kung diin sila na pierde dire sa Pilipinas. Are pamatian ta kay ini isa ka parte sang aton kasaysayan nga wala ta nabatian kag nabasahan sa mga sinulatan sang aton mga historian. Are amat-amaton tahibalo ang istorya nga anabalda ang Mongol sa Pilipinas. Roll video. Mongols conquered half the world. Hamak mo na.
7: Imagine you are Kublai Khan in the year 1270.
5: Okay, pause kadali. si o ang Mongols sa tong 1200s, meaning ti dugay-dugay na gid eh, mga sobra na 1,000 ka tuig ang nakaligad katunga sang kalibutan na kanker ukon nalusog nila kag nalutos. Sa tong tiyempo, ang ila sining leader-leader, that is why nga tawag Khan, kay buot siningon ruler of the world, ang Khan nga tinaga. Pero wala ini, hindi ninilya pariente si Odette Khan nga singer, kag ang singer nga si Chaka Khan. Hindi. Iniya ang ila leader si Genghis Khan. O sa tong tiyempo nga ginlusob nilang Pilipinas, apo ini siya sang ginatawag nga si Kublai Khan, nga ang ngalan sadto si Temujin. Pero pagkapirdi niya sang China, dire nag-ili siya ngalan nga si Kublai Khan. Yari pamantian dugang.
7: Of Genghis Khan, the man who conquered more territory than anyone in human history. You control an empire that stretches from the Pacific Ocean to Eastern Europe.
5: Grabe,
7: from
5: no?
7: Russia to China.
5: Hamak mo na.
7: You have defeated the greatest empires of the medieval world. The Jin Dynasty, the Song Dynasty, the Khwarazmian Empire, the Abbasid Caliphate. Your armies have crushed kingdoms and principalities across Asia, Europe, and the Middle East. Warriors fear your name. Kings submit to your authority. Your military technology is superior to anything your enemies possess.
5: Mm-hmm.
7: You have conquered approximately 24 million square kilometers of territory. You have the largest contiguous land empire in history. You command more soldiers, more resources, and more wealth than any other ruler on earth. You should be invincible. You should be unstoppable.
5: Oh, kita mo?
7: You should be able to conquer anything.
5: Amuna kadako ang empire ukon kaharian sang Mongol sang una. Halin sa Russia, pagkadto China. Amuna kadako ang ila imperyo. And diri sila sang plano nila kuntani nga lusubon kag take over ang Pilipinas. Napirde sila. Ari pamatian ta.
7: Then you look south to a small group of tropical islands in Southeast Asia called the Philippines. You send your fleets.
5: Oh,
7: you send your
5: one
7: armies.
5: Time,
7: you
5: send sang si Kublai Khan. Okay,
7: posa
5: na kadali. One time, si Kublai Khan, siguro tapos panyapon, tigina bulubagnusan yung iyachan, hambalya sa mga generalis, sige ano pag idang aton lusubon man, kita yung Pilipinas sa ilang mapa, sige ano niyo, sige sir, Pilipinas ina, teare, padayunon.
7: And they come back defeated. Some do not come back at all. The islands remain unconquered. The people remain independent. The empire that has conquered nearly half the world cannot conquer these islands. This is the story of why the greatest military force in history failed in the Philippines. This is the story of how geography, weather, determination, and indigenous resistance defeated the Mongol conquest machine. This is the story that proves military superiority is not always enough to guarantee victory. Welcome to history that the textbooks barely mention. The Mongol Empire. The greatest military force in history. To understand why the Mongols could not conquer the Philippines, you must understand who the Mongols were and how they achieved their extraordinary success. The Mongol Empire began with one man, Temujin, who took the title Genghis Khan in 1206. Temujin was born in 1162 in Central Asia, in what is now Mongolia. He
5: all
7: was
5: right.
7: Born into power.
5: Para nga maintindihan ta ko no, suno sa siling documentary kung paano naglapad ang Mongol Empire dapat maintindihan kung sino ini si Genghis Khan. Amo tong ambal ko bra, si Genghis Khan, amo ini ang lulo ni Kublai Khan. Amo ni ang ila hari-hari. Sang nagplano sila nga lusubon ang Pilipinas. Si Genghis Khan na bata sa tung 1100s, pigado. Kay ang tawo to sa Mongolia, wala ya permisang panguma. Nagasalig sila sa pagsaylo-saylo, nomadic tribe ang panawag sina. Ang ila opisyo, panipon karnero, panipon kanding, panipon kabayo, herders, amo nang ginasiling. No? So si Kublai, si Genghis Khan, una-una, wala ni Kinchindi parte inaway. But eventually, siya nangin Genghis Khan. Gikan sa original nga ngalan nga si Temujin. Yari dugang pamatian ta.
7: Family was attacked by rivals when he was young.
5: Uy.
7: His father was killed. His family was scattered. Temujin was taken prisoner. But he survived. He learned to organize, to lead, to understand warfare. He united the fractured Mongol tribes through a combination of military genius, loyalty, and ruthlessness. By 1206, all Mongol tribes
5: all right.
7: were united
5: Gamay
7: under
5: his authority. Are. Si Genghis Khan, amuning si Temujin, ang iya pagkabata, shadow kagamo. Kagabi ang kalakasan nga nakita niya. Ang iya pamilya napatay sa paglusob sang isa ka tribo. Tatay niya ginpatay, pamilya niya naglapta, siya ginbihag sang naglusob sa ila. Ti sa lingod nga edad, kaintindi siya sang gera, nag-alam siya. And eventually, nangin isa ka maayo nga warrior. Ukon ang away. Take note, hindi ya NPA nga warrior ha. Nga gapalagyo sa away. Hindi. Gaaway gid siya ya. Oh. Tikabalo siya sang ulihi. Paano tipunon? Isahon ang nagkalain-lain nga tribo sang mga Mongol. Sa Mongolia, abe, no? And pagkatapos sina, nakita nga ini siya maayo sa away. Kag ruthless. Anong bot silingon? Wala kaduoy. Would you believe, Banwa, nga ang isa sa naguna sang biological warfare wala sang liwan kundi si Genghis Khan nga ah. Ang iya mga kontra, utdan ulo, dispwes ang ulo, butang tabi ang akon Castillo Aride, may ara pader, ang ulo sang akon mga soldado itirador sa akon ginatiniran. Ti kundi kulbaan ka, madunot ang ulo, pati bangkay sa uli, itirador. Ti kundi ang balatian manapta, that was one of the start of biological warfare sa kasaysayan sang inaway. Are, pamatian tadugang.
7: He took the title Genghis Khan, meaning universal ruler. From that point forward, he began the conquest of the known world. If you're amazed by our ancestors' story, the Mongols conquered half the world, then met the Philippines. What happened shocked even historians. Help us hit our 500 like goal. Drop a comment about your favorite.
5: All right, so good palang ini ha sang aton istorya kung paano ang Mongolia o kung ang Mongols napaslawan sa Pilipinas. And buas, isaysay ko sa inyo, yati, hindi balaihan nga nataktikahan na sang incheck siya. Ah, amo na galigin gamit niyo sang una, ha? Kontra sa Mongols. Buas ko na i-istorya sa inyo. Very, very interesting ang aton katapusan nga gabi, buas, dire sa Larga Vista. So, update ninyo ako sa aton Thursday edition. In the meantime, why na kita sang panahon? Sa ngalan sang amon Chief Executive Officer, of course, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Remuel Alcantara, Julius Maravellas, salamat, salamat, good night, good night.
4: Lorga Vista.
0: K5 News.
4: This
8: D3 Bio.
9: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, naginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na pala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food. Gagantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akon nga kubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
9: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap.

0: mo no ang mga artificial coloring, flavoring, kag preservative sa mga processed food ang may dako nga impact sa aton nga health. Ang manamit sini nga mga sabor ang mga gapagana man sa kaon. Gani kibot ka lang damo nagalikanon ang imo na timo ang imo na kaon. So prutas ang nami kon aga Sir GP. Parisan mo DTX 500, inom kasi mo nga Mighty C or Pure C samtang gahulat ka maluto ang mainit mo nga laswa agud ipamahaw. Daw nagutom ko. Next time nga makita mo imo buyon nga wala gagamay, try mo tumanon ang amon ginhapang hambal sa inyo. Exercise, siyempre importante na. Inom sang mainit nga tubig, magpainit sa adlaw, kag magkaon sang prutas kag utan kada aga. Wala na itong mga ano, mga fast foods, no? And of course, indi gid pag kalipatan, nga tinloan ang inyong mga selula sa inyong alawas. Gamit ang DTX 500 kag Mighty C matapos magbangon halin sa Katrikon aga Sir GP.
1: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantee nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
2: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
3: Saan naginom ka?
4: DTX 500.
3: Kina nalasubo imo sugar.
2: Pagtigi ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
1: gito. DTX 500 Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako galay sa Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Nasakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
1: Mighty C mapalit sa mga butika.
7: Informasyon sa ikaayong law.
8: Para sa dugang pa nga mga benepisyo ngayon yung makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga dako nga mabulig sang DTX kag Mighty C or Pure C sa imo lawas amo ang pag-prevent sang nga hindi ka ma-stroke. Ang oxidation sang LDL or bad cholesterol bangod sang mataas nga free radicals ang nagresulta sa pagporma sang plaques sa inyo arteries. Kon madamo na ang supon sang arteries, ini ang nagresulta sa elevated blood pressure. Kag by definition, 3 days of continuous high blood pressure reading is already a case of hypertension. Hindi na magulat pa nga magka-high blood pressure ka. Mag-DTX 500 or kag Mighty C or Pure C ka na.
0: So, lain gid man ah, palainom ka DTX 500 kag Mighty C. Sa man Sir JP ka trader nga balatian, amang stroke nga pwede malikawan kung regular tanik ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Ang ischemic stroke, ang pinaka-common nga nag-apekto sa aton nga mga Pilipino. 87% sang tanan nga stroke incidence sang ischemic stroke o kung clots. Meaning, ang blood vessels nga nasga-supply sang dugo sa utok ang nasupnan. Ti again, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C ang makabulig agud, ini ang ma-prevent. Same thing, it started with oxidation. Nagnaro na ang mga daan nga arteries sang imo brain bangod sa mga plaques halin sa cholesterol deposit, nagporma pa ang maklat sang imo dugo, nagsupon sa lagyan sini gani ini hindi na makalabot ang dugo that carries oxygen o nutrients sa affected parts sang imo nga brain resulting sa gitawag nilang stroke.
9: So hindi lamang red blood cells ang ginaguba sang oxidative stressor JP no. Matamo nga mga pagtuon ang nagapamatuod nga ang sobra nga free radicals no ang nagaguba man sa nga DNA sa aton nga white blood cells no. So ang lifespan sa nga aton nga white blood cells nagalawig lang sa nga 13 to 20 days no. Pagkatapos na sila ang gina-destroyed sa lymphatic system no. So ini sila ang ginaguba sa nga mas temprano sa oxidative stress amo na nga nagapigaw no ang aton nga immune system bangod kulang kasang mga defensive soldier sa imo yang lawas. So ang pag-inom no, mag-inom gid sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw no, agud nga hindi madamid sang free radicals ang imo nga mga immune soldier sa
0: JP. So correct duk sam no, ang bone marrow ang naga-release ang white blood cells sa peripheral blood as immature cells called bands or stabs. Bangod ang white blood cells amo ang nagahimo nga transport kag naga-distribute sang antibodies sa lawas, importante sila nga pa-proteksyonan batok sa damage from oxidative stress no. Dere makatabang sang dako ang Mighty C, the alkaline vitamin C nga napamatud-an sa pila ka mga antioxidant intervention studies to prevent cell damage in white blood cells due to oxidative stress. Dugangan pa sang imo nga DTX 500 nga may pinakamataas nga antioxidant nga may ara 1.3 million urac units, sir boy.
3: Mm-hmm. There are studies conducted regarding alkaline vitamin C intervention as being an antioxidant, no, along with

0: other antioxidant food supplements. They found out that alkaline vitamin C, nga ang mighty C, reduces the sensitivity of hydrogen peroxide, a kind of free radicals, and ionizing radiation coming from the sun. No, it was learned that the effect of alkaline vitamin C appeared to peak early. Mas dasig ang epekto sang mighty C, nga klase nga mga vitamin C, within 2 to 8 hours after consumption. We are proud to say ang Amon Mighty C is an alkaline vitamin C. No? So kung gusto ka epektibo, kampiyon para sa immune system and other antioxidant effect of vitamin C, mag Mighty C ka. No? And because without much to say, kailanan parisan mo sa pinakakampiyon, ang pinakabakod klaseng antioxidant, which is DTX 500. That's why ginaparis na permiso Sir JP, DTX 500 with Mighty C will give you a great deal of protection against cellular damage caused by oxidative stress.
1: DTX 500!
2: Nagandaan mo na pala ang kulubot sa iyong itsura?
1: Mag DTX 500 na!
2: Masaminig ka palatian?
1: I-DTX 500 muna!
2: Kung kulang ka sa antioxidant,
1: nagatigulang ka!
2: Mag DTX 500!
1: Agot maging mas hubin, sakitan ang itsura!
2: DTX 500!
1: DTX 500!
3: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
4: Imo nga blood sugar test.
5: Ilatong score gani?
3: 470.
5: Nagtiko 2.
3: Sa gabi, 2. Sa
4: alat. Ilan na lang imo nga blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
1: DTX 500!
6: Impormasyon sa ikayong gawas.
7: 2 to 8 hours, boy. Ara na ang effects sa Mighty C.
0: Uh-huh.
7: Pero kung hindi ka mag-clinica Dio Fresh, 30 minutes, mas dasig pa. Baho na dayon ang ilok after ligo.
0: Kag ang epekto 24 hours ang ugtas mo, no?
8: Biskan ano kagwapo mo kagagwapa kung baho imo ilok.
0: Oy,
8: gaka turn off ang mga gwapo sa imo. Mga laki sa imo. Pareho mo lang sir boy. Kung ga turn off kas dalo, mas turn off ka kas baboy.
0: Ang balilay, ay BI ka. Bad influence? Hindi, baho ilok ka. Dapat maligo adlaw-adlaw, no? Ang Paris.
8: Siyempre,
0: Clinica Dio Fresh will give you 48 hours of freshness kung magbiyahi ka for 48
8: ako, sir,
0: hours.
8: Ako, sir, hindi ko na hulatan 48 hours. Kaya tapos ligo.
0: Ah, swipe.
8: Swipe ka na yun.
0: Swipe na yun.
8: Para hindi, wala
0: Doble.
8: Ka BI.
0: Kung gusto mo wala ka BI, mag-Clinica Dio Fresh, adlaw-adlaw. Pero kung kape man yung istoryahan, sakto tong advice ni Sir JP. Mag-exercise aga pa, kag mga pe, sang healthy coffee. DTX coffee mix.
8: Oh.
0: Ang kape nga gahuga sa imo silula habang gapataas kasing imo metabolismo sa mainit-init nga kape.
8: Sir boy,
0: mo.
8: Bantayan la ang D3 Bio coffee mix.
0: Uy! Uh-huh. Uy, ala na! D3 Bio coffee mix. Why pata ang balok? Siyempre, may monolaurin na. Dala na na. Pero may mga...
8: Pero samtang wala pa na, amo na himuon nyo. Ang inyo nga DTX premium, butangin nyo sang D3 Bio.
0: Uy!
8: Ang pangalan na nga kape, sir boy, a bulletproof coffee. Or gitawag na siya a DTX D3 Bio coffee.
0: Wow, kampiyon. Kampiyon, no? Putiktado ka na against free radicals. Putiktado ka pa kontra mikrobyo. Kay may monolaurin nga aling kay D3 Bio kag lauric acid. May ara kampiyon nga antioxidant DSE nga aling sa DTX 500. Ergotinin nga aling sa gano mushroom ginting hub na tanan sa DTX premium coffee. Bulletproof, no? Kay ginpugaan sang duwa ka D3 Bio. Mm-hmm. Pero kung si engineer niya, lain niya nga pugaay ang gusto niya.
9: Lain niya ginabubod, engineer.
0: Lain niya ginabubod. Para pugaon, extend food supplement. Ang extend, rich in antioxidant, which are called clavo-wasca and maca. No? Those herbs are rich in antioxidant. Kapan namin si mo blood flow. Kung nami ang blood flow mo, nami ang pagdulong sa mga minerales, mga vitamina, kag oxygen sa imo silula. Nami man ang paghimos ang basura sa imo silula. That's why your cells are clean and can perform properly. So kung nami ang imo silula, nami ang daloy sa dugo, saka tanan.
1: DTX 500!
2: Ulang sa pagkaon sang utang kang prutas, hindi ka magkabala ka.
1: Mag DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500!
1: Bastante sang antioxidants,
2: panghontra sa mga halit niya free radicals.
1: Likawan ang baratian!
2: Mag DTX 500 ka!
1: DTX 500!
6: DTX 500!
10: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
10: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
5: TGX 500 Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
9: O gali si Ariel, nagkanto sila yung kisang nagligad, sikisakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C alkaline vitamin C 2 capsule 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akot tutumlan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C,
11: mapalit sa mga butika.
12: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
15: Iloilo City.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Roa City.
13: Atubang sa PLDT McKinley Street.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Calibo,
15: Reventor Building,
13: Osmeña Avenue.
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: San Jose Antique,
15: Wantiong Building,
13: Barangay 8 Bagumbayan,
15: fronting Quezano Mall.
13: Amar Alternative Medicine and Wellness Center,
15: Kulasi,
13: National Highway,
15: kilid sang LBC.
13: Clinica de Alternativo Medicina,
15: Kabangkalan Branch,
13: located at ACM Building,
15: Texas Street,
13: Corner Bread Box,
15: Kabangkalan Public Market.
13: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Sagay City,
13: Radyo Bandera Compound,
15: likod sang Pag-ibig Office.
13: And
15: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
13: Bacolod City,
15: Ernai Street,
13: fronting Paglaum Sports Complex.
6: Informasyon sa ikayong lawas.
16: Istoryanta, ano blinding chronic inflammation with Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
17: Anditri Bayo is well known nga magpaayo kontras ng kaso ubusipon kagilan at kiginabatuan mga virus, mga flu viruses that causes those kind of fever, no? Or mga ginatawag natin mga tangkaso kagilanat. But Ditri Bayo does more to your body. It lowers your chances of getting chronic inflammation. Lawig nga paghubag sang imulawas, ginaiwasan tanan. Just don't get me wrong, no? Inflammation is correct, is good. What I mean, acute inflammation is a tool used by your immune system para makural, ma-isolate, makuralan ang mga injured areas, mga infected areas, para makuubra sila sang ila, ubra, no? Ang muna ginaubra, para hindi na maglapta ang ginatawag nga infection. But kung maglawig na, lain na, Dr. Ramil. Ano madugang mo, Dr. Ramil, regarding this?
8: Si Lolo Kobla, Sir Boy Herbert George Wells.
17: Oo.
8: Popular English writer na siya. Lolo Kobla.
17: Oo, sa state.
7: Dumayo.
8: Siling niya, if we don't end war, war will end us.
7: Hayusto.
8: Kung di mo pag-untanto ng away, kira sa salud sa itong lawas, may infeksyon.
7: Among papatay si mo?
8: Damo, gakapatay tungod lang sa akwan, sa infeksyon. Ti dere nakabulig ang Ditri Bayo tungod kay ang Ditri Bayo may ara siya extra virgin coconut oil, may monolaurin siya Sir Boy, may lauric acid siya, which is kaya niya nga untaton niya ang away sa sulod. Kag kaya niya tapuson, lain ang untaton, lain ang tapuson. Kaya binimo tapos na ang infeksyon, may hubag pa na
17: nanabili.
8: May inflammation pa na katabo. So which is inang inflammation, gadugang pa nga galala sa imo problema. Amo na nga nami Sir Boy, nga ang D3 nga ginainom mo dapat may BCO.
17: Correct.
8: Or ang BCO mo dapat may D3. Kaya nga man, hindi lang niya tapuson, himuso niya tanan, kag ibalik niya normal ang nagakatabo sa sulod sa lawas during sa imo nga gituwag infection, during sa imo nga inflammation. Amo na nga nami gid adlaw-adlaw mag-inom sang D3 Bio. Kag ining gitawag BCO nga may D3, ang D3 nga may BCO Sir Boy.
17: Kampiyon.
18: So of the night na Sir Boy si B cells at si T cells, no? Si B cells mo ning nagapang marka sang mga infected na nga mga cellular blood Sir Boy.
17: Pinapang pintahan. X.
18: Tapos si killer T cells amo ni ang
17: nagahimos sang nagapintahan,
18: nagaeliminate, nagapagwa sang ginatuwag mga infected nga mga cellular. Kun damo ang namarkahan ni B cells, damo man ang trabaho ni killer T cells sa Sir Boy. Wa siya sang pahuway, pero kung naka D3 Bio kita, may ara ina sang vitamin D3 sa nasiling tanang ginabuligan, absorb sang virgin coconut oil sa aton nga chan para maggamit ni killer T cells. Nagapabakod ni galing vitamin D3 nga sa D3 Bio sang aton nga killer T cells sa Sir Boy para mag-eliminate sa mga infected nga mga cellula. Kag ang elimination sang infected nga mga cellula Sir Boy nagakos ina sang ginatog acute inflammation, no, para kuralon black o dalon ang mga pathogens nga sanhi sang inflammation Sir Boy sang infection para patyon hindi maglapta ang ginatawag infection na Sir Boy.
17: Kampiyon, no? So, hindi tribayo, anong ginahimo niya para hindi maglawig ang gira sa sunod lawas? Ginapatay dayon, ginahimos dayon ang kontra sang lawas. By doing that, you are avoiding a longer war inside your body.
8: Correct.
17: Which is bad to your health. Kaya ang acute inflammation is good.
8: The longer ang gira, sir boy, ang imo nga immune system, grabe ka stress.
17: Grabe ka stress, grabe ka kapoy, no? Kag isa pa, lain ni, kag sobra sila ka stress, biskan healthy cells mo, hilabta na nila, amuna na gasulod ang mga autoimmune diseases caused by chronic inflammation. Ang mga autoimmune diseases like rheumatoid arthritis, systemic lupus, inatanan, are predisposed by chronic inflammation. Ang sige-sige nga pagubag sang imulawas. Amuni ang ginapunggan ni D3 Bio. Paano? Si D3 Bio, way labot nga ginapadamo iyang immune cells, may isa ni siya ginatawag nga ginakuhit burn me kung chronic inflammation na. Sino na siya? Si natural killer cells. Si natural killer cells ginapadamo ni D3 Bio to its MCTs and absorption of minerals it needs to grow. Like zinc, no? Kinalan niya na. Di ginapasulod na ni D3 Bio. Ano ginaobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild nga B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila, oy sakto na, kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3 Bio, hindi lang nga ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
8: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yung sobrang away sang imo nga mga immune system, sir boy, ang kakatabo is ang cytokine storm. Tihubagi na yan, sir boy.
17: Hubagit.
8: Kaso lang, kay palainom ka D3 Bio. Ang D3 Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha. Kay may natun-a na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag posibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, sir boy.
17: Correct, sir.
8: It's the cytokine storm.
17: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
8: The inflammation.
17: Ang inflammation, traidorgid, no? Basta na bala nga, may problema.
8: At kung may mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
17: Correct. O ang hambal nila ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
8: Puro hindi na sa mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, gidya, sir boy, kung ano. So, may kung ano mo? May, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
16: Inflammatory stage.
8: May ara inflammatory ko ana marker.
17: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So di mo makita ang D3 Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
8: So ang thyroid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3 Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na sa kagaw, ano, dipinsa ka na daan.
17: Dipinsa ka na.
8: Paano dipinsaan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3 Bio.
11: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas na tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio. Adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio with Vizio.
19: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
11: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
20: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang May DC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. Nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: May DC.
21: Para sa
3: libre nga check-up, bisitahan lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Yulo Street, Corners North, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: San Jose Antique, Wantyong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
21: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
3: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
22: Informasyon sa ikayong lawas.
23: Istoryanta ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio. Dr. Mil?
8: Ang D3 Bio, hindi buot pahango kapag inumos D3 Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang ginarecommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3 Bio is gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, sir boy. At the same time, this D3 Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kag inom D3 Bio, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
18: So, sa una, sir boy, hindi uso ang ginatawag kaspabla sa sana. Kaya, gausap sila sa lubi kag ginabutang sa ulo.
8: Correct.
18: Oh, so, ginamoisturize gali sa D3 Bio. No?
8: Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
18: Oh, tingalubi. Ting D3 Bio ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
8: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
18: Why? Lubi lang.
8: Lubi lang ginausang ibutang sa no.
18: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga sa D3 Bio, Sir GP, ang aton nga scalp upon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan aton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrrolic acid, Sir JP, nga naga-act bilang moisturizer, no? Sa mga naga-dry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imo nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imo nga kaspa, Sir JP.
16: Kung naayon ang imo nga kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga binotoy-botoy, butangan mo man D3 Bio kung tatlo kay duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Correct. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan sa imo guya kung nag D3 Bio ka sa imo facer boy.
17: Kampiyon. Kalaw, ay ganit sa natawagon ka, Kas, no, abim mo, hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, Kas pa ako, hindi tawagon. Kas, kumusta ka ng Kas? Anyway.
16: Ito, BI ka, Kas.
17: Ang D3 Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3 Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
8: Ga-maximize ang vitamin E, sir boy, if you're taking D3 Bio.
17: D3 Bio. Kampiyon.
8: Kisa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga
16: na-miskin ko.
8: Wala ko gagwapo. Wala ko na-miskin ko. Kulang ka D3 Bio.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Wala na mitay. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayogin sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? At Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Welcome to the family. We're glad that you have come to share.
4: Mayong gabi, istanan ng kabuturan, makabiyanan, nga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Mga kapamilya, mayong gabi sa tanan, kabay pa nga sa gihapon, yara ka mo sa mayong nga kaimtang, kaglabaw tanan si kayong lawas, kagdalayaon ang Diyos sa gihapon sa sini nga kagabihon, nga padayon siyang rukod sa aton, ginatipan kita niya sa bilong adlaw, ginpakamayo, kag sa sini nga kagabihon, ari kita. Padayon sa aton nga palatuntunan, tinig ng reformasyon. Kamusta ka mo tanan? Kag antaran ng tagpalamati sa aton nga palatuntunan, kamusta kamo? Kabay pa nga sa gihapon kamo ara sa mayong kaimtangan kag labos tanan nga pirmi nga hindi nagkalimot, no, hindi nagkalipat sa Dios, hindi nagkalimot. Now, mga kauturan, kabiyanan, importante katama nga dayaon ta siya, pasalamatan ta kay amugid lang na ang kalipay sang Ginoo para sa aton nga tanan. Amo na nga sa sini nga kabihon sa gihapon, padayon kita sa aton mga pagtuon. Kag samtang hindi pagid kita magaparayon sa aton nga pagtuon, mga muyo anay kita. Dakilang Dios, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po yung narito muli, dumudulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ay inyong dakilang pag-ibig, patawad gabay sa buong maghapon. Maraming salamat sa pagkataon kung saan kami po inyong pinagkalooban ng karagdagang buhay at lakas, kayo din sa pagkataon kung saan magkapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, pagpalain mo ang himpilan na ginagamit K5 News FM at ang CEO Camilo Oy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpala na kinakailangan na physical, mental, espiritual, financial ng proteksyon. Ngayon din sa lahat ng mga kawani, mula sa operation manager at sa lahat ng mga managers at sa mga technicians at mga reporters, nawa ang mga pagpala na kinakailangan aming makamit muna sa inyo. At kami nawa ay makapaglilingkod na may katapatan sa inyo upang sa ganun kami ay maging tapat man sa mga tungkulin na naiatang sa bawat balikat. Pagpalain mo kaming lahat at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Laban sa inyo, ito ay aming samot hiling sa pangitan ng mga tamis na pangalan ng Pinoy Sus. Amen. Now, sa sining kagabihon, ipadayon ta maguturan magkabiyanan ng atong ginatunan. Nakabalo kita nga ang tao gali, nabiskan yabuok lamang. Gintugas ang Dios halin sa yabuok. Dayon, ginuhipan sa inhawas ang kabuhi. Pero, biskan nga yabuok lamang siya. Nga kun aton nga ikumpara diri sa kalibutan, ang yabuok way manggilpolos. Pero, sa tubangan sang Ginoo, perti gali kabililon. Nga bililon siya. Bangod kay diri sa aton ang inutunan, labaw pa kaysa o mas mahal pa kaysa panapton, mahal pa kaysa kalanon, bisan anong nga klase nga kalanon, mahal pa kaysa mga ilimnon, bisan importin nga mga wines kung ilimnon nga wine man halimbawa. Dayon, mahal sa tanan. Mahal sa tanan nga mga kasapatan, mahal sa mga tanan mga kapispisan. Dayon, mahal pa sa karniro kag labaw sa tanan sa pure gold. Ha? Sa pino nga bulawan nga gingamit ang lugar nga offer nga mo ang pinakadamo nga ara bulawan sa una sa panahon sang mga patriarka, panahon ni Solomon. Ginmit lang sa Biblia si Haring Solomon kag iban pa nga mga hari bangod kay sang ilang atiyon sang una ginagamit nga materialis ang pure gold sa ilang nga mga dalagko nga mga pulian nga kaangay sa aton mansyon subong or labi na sa templo sang Dios ginagamit pa nga mga tagayan sa ilang nga balaan nga mga ginagamiton sa panahon sa ilang nga pagserbisyo sa Dios. Amo na nga perti ka bilidon. Dayon dire kun aton padayonon siya nga mahambal naghambal ang Biblia at kag mahambal tang mahal sa tanan ginagamit mahal kay galika kun padayonon kita. Diri na kita dayon makabalo kay galika diri sa aton mabasa sa Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10. Sang mga maluya pa kita si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-on tungod sa mga di Dios noon. Kay halos nga may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kay ayhan tungod sa maayong tao may mga has bisan sa pagpanginmatay. Apang ang Dios nagapakilala sang iya kaugalingon nga gugma sa aton nga sang mga makasala pa kita, si Kristo napatay tungod sa aton. Busa, sanglit karon, ginapakamatarong kita. Pagi siya dugo, labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios pagi sa iya. Kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasaguli kita sa Dios. Paagi sa kamatayon sa anak, labi na, labi pa. Karun nga kaya pasagulit kita nga maluwas paagi sa yanga kabuhi. Ano ang point rin magutoran? Kung isugpunta ang 1 Korinto 6 versikulo 20, ginbakal niya kamo sa dako nga bili, gani gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sang Dios. Ang ginhimo rin nga punto ni Apostol Pablo, nga ang perti kamahal ang paglantaw sang Dios sa tao nga bisan kita mga yabuok lamang bangod kay suno sa aton nga nabatian inyong nga nabatian gibasa ta ang Roma kapitulo 5 bersikulo 6 hasta sa 10 kag 1 Korinto 6 bersikulo 20 ginklaro diri nga sang mga maluya pa kita anong natabo sa si Kristo napatay sa nagakaigo nga panag-un tungod sa mga di Dios noon. Hindi pa kita Dios noon. Mga maluya pa kita. Di ba? Dayon si Kristo nagpakamatay. Grabe, napatay siya bangon sa aton. Bangon sa imo, bangon sa aton tanan. Kag gingamit pa diri ang isa kahalibawa nga siguro may halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Tuod na. Diri sa aton sa Pilipinas lang may pipila ka mga tao nga ginkabig nga mga bayani, mga heroes. Kangay Jose Rizal, Andres Bonifacio, pag sino pa ng iban. Amo man ang medyo familiar gid. Jose Rizal lamina. Nangin matay si Jose Rizal kang napatay, ginpatay siya sa mga Kastila para sa kustisya kuno. Tungod kay ginbuwis niya ang iyang kabuhi para lang sa mga Pilipino nga ginapina niya. Kay grabe man, ulipon mo kita sang una sa sulod sa sobra 300 katuig nga naulipon kita sa mga Kastila. Halin sa pagsulod ni Magellan sa 1521 hasta sa pag-abot sa 1800, hamak mo na, kadugay. Amo nang hindi kita matingala nga kita, may dugong Espanyol. Espanyol. Pero pasalamat na lang kita kay nga aman. Kay kun wala, makasulod ang Espanyol diri ambot. Kay kita ang aton nga origin is, ano kita magutunan? Mga Negritos of the Mountain, Negritos, mga Aitas, mga Malayo. Kung kita ninyo ang mga nitibo dito sa Surigao, mga Kungking, daw mga Africans. Itom katama, dayon perti kakulot ang buhok. Amo na ang mga native dito sa Surigao. So, balik kita diri. Bangod sa pagkaulipon ta sa sala. Naulipon pa kita sa ano sa mga Espanyol. Manang kita nangin Christian. Kay kung wala, ambot lang. O naayhan ang atin diri nga mga ano kaangay sa mga katigulangan nga ara sa kabukiran. Balik kita diri sa ginasultin diri, ginambal diri nga may mga tao nga mangin matay tungod sa matarong. Yes, mabayanin sila. O, angay sa Bohol, halimbawa, sino nagpatay daw kay Magellan? Balo kita. No? Dayon, ginihimo pa ng kanta. Ang buto malon, may pipila ka mga tao. No? Halos may mangin matay tungod sa matarong nga tao. Kaya ayhan, tungod sa matarong tao, may mga hasbisan pagpangin matay. Apang ang Diyos nagpakilala sang iya kagulingon nga gugma sa aton nga sang mga makasasala pakita si Kristo na patay tungod sa aton. Makasasala gyud pakamatyan. Sino ay handiri sa aton sa Pilipinas may record nga tungod sa tawo nga malaot nagpakamatay ginapinan agon nga masalbar, maluwas. May ara bala? Wala gyud. Pero si Kristo amo ni ang ginihimo. Nangin matay siya, nagpakamatay siya para sa imo, para sa akon nga makasasala. Kaya nga man, agon matagan kita tsansa nga makahinulsol sa aton mga hinimuan nga malain nga amo na nga sala, paglapas sa kabuton sa Ginoo. Muna nga sa bersikulo 9, busa sanglit karon, ginpakamatarong kita paagi sa pagyadugo, labi na nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya. So paagi kay Kristo lamang, nga kita nga tao nga yamuok lamang muna nga kita bilidohon gali sa iya nga mga panulok sa nga mata kay nga ginbaydan kita ginbakal kita sa iya dako nga bili sa dugo ni Kristo nga iya gin buhos ginula dito sa cross amo nang sa bersikulo 9 kay Jesus sa sanglit karon ginamakamatarong kita paagi sa pagtuo labi pa nga maluwas kita sa kasingkal sang Dios paagi sa iya kay kun sang mga kaaway pa kita, ginpasiguli kita sa Dios paagi sa kamatayon sa iya anak. Labi pa karon nga ginpasiguli kita nga maluwas paagi sa iya nga kabuhi. So ang point there is sa mga maluya pa kita, sa mga di-Dios noon pa kita, sa mga makasala pa kita, sa mga kaaway pa kita, si Kristo nangin matay para sa aton nga tanan. Kay nga aman, ginhimo niya nga pangbayad ang iya dugo nga ginula dito sa cross para sa aton tanan nga mga sala. Amo na gali nga bilidohon katama labaw pa ang imo bili nga mas mahal kapagali sa kalanon, ilimnon, panapton sa mga kapispisan, sa mga kasapatan, karnero gin gamit dayon mahal ka pa sa isa ka pure gold naman bangod kay ang dugo ni Kristo. Walay bisan sin o siguro nga makakumpyot. Kung isipon halimbawa ang balor o ang bili sa dugo ni Kristo, walay makahimo sa pagkumpyot. Walay computer nga makasarang nga man bangod kay puwerte kamahal. Muna nga diri, makuturan, kung basahon taman ang sulat ni Apostol Pedro sa 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 18 hasta sa 19, kag 20, nagsiling diri. Kamu nakahibalo nga gintubos kamu, hindi sang madinulunton nga mga butang subong sang pilak o kun kwarta or bulawan. Gikan sa walay pulos ninyo nga paggawi na napanubli gikan sa inyo mga ginikanan. Kundi sang hamili na dugo ni Kristo subong sang kordero nga walay kasawayan kag walay dagta. Siya gintangdo sa wala pa ang pagpasad sang kalibutan apang ginpahayag sa katapusan sang mga tiyon tungod sa inyo. So, buta malon, hindi pa ginpasad ang mga palatukuran sang kalibutan, hindi napasad, hindi pa na plano, buta malon, sa wala pa ginhimo ang kalibutan, sa wala pa ang tawo, may ara na gali nga gintangdo sang mag-amay nga himuon ang pagtubos paagi kay Kristo. Amo na ang makuturan nga ang pagadiyos, amo tumbalon ang amay, anak, ang Espiritu Santo, ang pagadiyos ginpukaw sang kaluoy para sa rasa. Amo na nga ang amay, ang anak, kag ang balaan ng Espiritu, naghatag sang ila mga kaugalingon sa paghimo sang plano sang pagtubos. Kangay bala sa pelikula? Di bala ang pelikula may ara writer, may ara director, may aktor, may kontribida, di ba may aktris, tanan, kumplito. Pero saan o ginhimo ang script? Ginuna himo sa ang script dito sa writer. A writer, dayon may director. Pero may mga writer, kag-director pa, kag-actor pa. Kabalo na kita. Ang Diyos labaw pa sina, naaman, kay pwerte sila kagamhanan. Kabalo sila kung ano matabo sa taong ilang himuon, sa kalibutan ng ilang gintuga. Amo na nga, ang pagka-Diyos, ang silingdri, ang Godhead, ang amay, anak, ang Espiritu Santo, napukaw sila sang kaluoy para sa rasa kag ang amay, anak, ang Espiritu Santo, naghatag sang ila mga kaulingon sa paghimo sang plano sang pagtubos agud matuman sing bugos ini nga plano gin pamatuod no gin matod or gin pamatod nga si Kristo ang bugtong anak sang Dios dapat maghatag sang iya kaulingon nga halad para sa sala. So amo na nga nakabalo kita si Kristo bilang Dios nagpakatao. Ano nga linya nga makatakos sang kadalumon sini nga mugma? Himuon sang Dios nga imposible para sa tao nga magsiling nga ang mas madamo pa ang iya mahimo. Upod kay Kristo ginhatag niya ang tanan nga mga manggad sang langit agud nga wala sing may makulang sa plano para sa pagbayaw sang tawo. Iyari ang gugma, ang pagpamalandong nga dapat magpuno sang kalag sang indi mapahayag nga pagpasalamat. Di bala pirmi kita nga siling nga tani kita magadayaw, magapasalamat, pirmi sa Ginoo, bangod siya ang kadako nga gugma, sa iya nga proteksyon, ginatipan kita, din pagkamaayo. Amo na nga, kung aton pinsaron ang plano sang pagtubos, ang plano sang kaluwasan, amo na tani ang magahatag sang aton sang dakugid nga interes, dako nga tinguha. Nga man, kay diri makita ta ang gugma, nga ang tao perti kagamhanan, kabalo na kita nga kita halin lamang sa yabuk nga kunbaga mag-experiment ka angay sa mga nag-experiment. Di ba? Pag-experiment mo ka angay sa mag-dissect ka na sang paka, eh mo siya operahan, buhi pa. Makitaan mo sa dalom ang iyang mga organs nga nagpitik-pitik. Pero kung halimbawa naghihimo ka-experiment, kung hindi man siya magpulos, daw hindi mag-success, ihaboy. Dayon, kuha ka naman. Ang point diri sa aton ginhimo, halimbawa mo nga, ang Dios gamhanan katawa. Halin lang kita siya buk. Sang nakasala si Adan kag si Eva, pwede naman nga isikwayon sila. Bahala na kung ano matapos sa ila. Maghimulain naman nga tao nga amo naman ang iyang hatagan sa kondisyon. Kung sila magpadayon, sila katotom, sila amo ang mangin magdumala sa dris sa kalibutan ngayon gintuga. Pero wala. Kay gali ka, may plano na sila nga yara na, ginplastar na ang script. Di ba na? Araan si Kristo nga siya ang aktor nga bali mapatay. Ang aktor man nga kontrabida, amusta na sa mo ang nangin mandinalagon sa kalibutan. Pero si Kristo nga napatay, siya man nangin mandinalagon. Bangod kay ang plano amo man nga siya gin mapatay, kag agod nga kita mahatagan sang isa pa ka tiyon nga may ara kita chance nga makinulsol. So, muna ang dako nga gugma. O daw anong nga gugma? Daw anong nga wala tupong nga gugma? Ang pagpamalandong sini nga gugma, magatinlo sang aton mga kalagikan sa tanan nga mga pagkamaiaiyahon. Magadulong ini sa disipulo, kita nga mga alagad, sa pagpanghiwala sang kaugalingon, magpasaan sang krus ni Kristo kay muna iyang insiling pirmi nga, kung buot ka mo magsunod sa akon, luyag ninyo ka mo magsunod sa akon, kinahalan, ipanginwala ta nga aton kaugalingon kag magsunod sa iya, kag magpasaan siya krus. Magsunod kita sa aton nga manonobos. Amo na nga, si Apostol Juan mismo nagasiling sa siningin pahayag sa aton ang gugma sang Dios. Nga, ginpadala sang Dios sa kalibutan ang iya bugtong anak, hagod, nga magkabuhi kita paagi sa iya. Amo na tani na ang pinakaimportante nga punto sa aton nga kabuhi mga kutoran. Kung maintindihan ta ang dako nga gugma sang Ginoo, ang plano sang pagtubos, amo gali na nga balikan totong ginhambal ni Haring David sa Salmo 8 versikulo 4. Ano ba lang tao nga ikaw nagasapak sa iya? Ano ba lang anak sang tao nga ikaw nagaduaw sa iya? Kay amo gali ni ang but hambalon nga sa indi pa kita kung aton basahon makaturan ang 1 Juan 4 versikulo 10 nagasiling sa sini amo ang gugma. Indi nga ginhigugma ta ang Dios kundi nga ginhigugma niya kita kag ginpadala ang iya anak nga katumbasan sang aton mga sala. Ang but hambalon is sang wala pa si Kristo magpakapat magamapatay, ara na ang ilagugma nga plano. Kag sa wala pa kita mahigugma sa Dios, ang Dios nahigugma na sa aton. Kay kun aton basahon maguturan ang 31 versikulo 3 sa English version sang Jeremiah, nagkamal dito nga, I have loved thee with an everlasting love, therefore I withdrawn thee. Na? Ginhigugma kita sa isa kagugma nga walay katubtuban. Nga man, kay walay katubtuban ang gugma sa Ginoo sa tao. Pero kita nga tao, wala. Muna nga, kaangay lang sa ngaluyag. Bisikan hindi magasapak ang mga dalaga, kung kisa mga hindi nagasapak, nga man, bangod kay labi na sa aton nga tiyempo subong, nga damo mga palakiro. Ang matabo na, nga bisandiin makaatubang dalaga, maghambal dayon, I love you, I love you. Pero pag talikod naman, dito naman tubang sa iban, I love you lang yapon. Pero ang Ginoo hindi sa muna. Nang gugma niya sa tao, walay katubtuban. Amo na nga, kung kita makaintindi sa iyang dako nga plano, walay rason nga hindi kita magasapak sa Dios, kag hindi kita magalagad nga sa matuod-tuod gina pagalagad. Now, kung aton nga pinsaron maayo ang plano, ang plano para sa aton nga sa pagtubos o para sa pagtubos sa aton hindi isa ka ulihi nga panghunahuna. Isa ka plano nga ginhimo pagkatapos ang pagkapuka ni Adan. So hindi na siya nga aman. Ini siya isa ka bugna sang misteryo nga gintago sang kahipos sa sulod sang mga tiun nga wala sing katapusan. Amo ta malon nakapreparar na daan sa aton nga istoryahan diri kaangay lang sa isa sa script, isa ka script nga isa ka pelikula o isa ka drama. Ay sa ini kapag buyagyag sang mga prinsipyo nga halin sa walay katapusan nga mga dag-on nangin sadsaran sang trono sang Dios halin sa ginsuguran. Sistanas, kag Sistanas, nakabalo na ang Dios nga ang Sistanas maapostasya. Ang pagkapukan sang tao, kita na ni sang Dios paagi sa malimbungon nga gahom sang apostasya nga Sistanas. Ang Dios wala magtinguha nga ang sala tani magluntad apang nakita niya sing abansi ang pagluntad sini kag naghimo sing kahimusan sa pagsabat sang makahaladlok nga emerhensya nga siya nagpakigkatipan sa mga paghatag sang iya bugtong anak nga bisan sino nga nagatuo sa iya hindi mawala kundi may kabuhi nga walay katapusan. Sa konsilyo sang langit, ginhimo ang provision nga ang mga tao, bisan pa, mga may mangin maglapas, hindi mawala sa ila pagkadi matinamanon, kundi paagi sa pagtuo kay Kristo bilang isa katalos kag garantiya, mahimo nga mangin mga pinili sang Dios, nga gintalana nga daan sa pag-adaptar sang mga anak ni Kristo sa iya kagulingon, suno sa maayong nga kamutan sang iya kaudon. Ang butambalong diri magutoran nga, Biskan nga kita mga malapason, manilapason kita tanan. Pero paagis ka matayo ni Kristo sa cross, bangon sa iyang giunula nga dugo bilang bayad sa atong tanan nga kasalanan, amon kita mahatagan sa unsa-unsa. Luyag sa Dios nga ang tanan nga mga tao maluwas sa isa ka provision para sa iya ginihimo. Bugtong anak, sa pagbayad sang gawad sang tao, ang mga nagakawala malaglag tungod kay nagadumili sila sa pag-adaptar bilang mga anak sang Dios pagi kay Jesucristo. Muna kung may malaglag ilan na gusto, hindi natani luyag ang Ginoo sina. Hindi luyag ang Ginoo nga ang tao mapatay bangod sa sala. Pero kung iyagin gusto ron, kay hindi man siya gusto nga magbaton, magpatuyang man siya sa galingon, kaya nga naman, magpahimulo sa kalibutan, maghimo sa mga malain nga daw hindi uyon man sa kabuton sa Ginoo, amo na nga ang tao, di maluwas. Pero kung magsunod ka lang kung ano ang programa sa Ginoo, kaya araman ang iyang kumplito na nga tigana, kumplito na nga plano sang pagtubos o kaluwasan, amo na nga ang tanan-tani, may posibilidad nga maluwas. Antes ginpasad ang sansaran sang duta, ang kasugtanan ginhimo na nga ang tanan nga matinumanon. Ang tanan nga paagi sa bugana nga grasya nga ginhatag bangin balaan sa kinaiya kag wala sing kasawayan sa tubangan sang Dios. Paagi sa pag-angkon sina nga grasya dapat mangin mga anak sang Dios paagi kay Kristo. So mangin anak ta sang Dios paagi sa pagtuo kay Kristo nga aton personal nga manuluwas. Ini nga kasugtanan nga ginhimo gikan sa walay katapusan ginhatag kay Abraham, napulog siyam kagatos katuig sa wala pa magkari si Kristo. Sa ano nga interes, kag ano nga ka, kabaskugon? Gintunan ni Kristo sa katawhan ang tawhanon nga rasa agud. Tanahon kung bala magamit nila ang provision nga gintanyag. Grabe no? So muna nga makaturan, kung aton nga pinsaron maayo, dako kaayo tani nga posibilidad, dako kaayo nga blessings para sa atong tanan. Naman, kay ang isa konsilyo nga ginhiwat sang langit, ang resulta sini amo ang pinalangga nga anak sang Dios naghimo sa pagtubos gikan sa sumpa or silot kag ang kahuyanan sang kapaslawan ni Adan kag ang pagdaog kay Satanas. Amo ni ang tinutuyo nga si Satanas perdihon paagi sa ginhimo ni Kristo nga tinguha biskan nga kun anong makasakit, anong kabudlayan sang nagpakatao si Kristo, ginantos niya hasta nga ginlansang pagin sa cross, ginpakahuyan, ginyaguta. Pero sa pihak sa sini nga tanan, ginantos ni Kristo para tani nga kita may ara posibilidad nga maluwas. Pero kung hindi tani siya pagsapakon, amo na nga, kung hindi man kita maluwas, hindi na na naton mabasol ang Dios, kundi kita na ang dapat mabasol bangod kay hindi naton ginhatagan sang igtalupangon. Hindi naton ginhatagan sang importansya. Amo na ang kabangdanan nga ang ginhambal dito ni Kristo nga mas mahal pa ang tao sa tanan nga ginhambal niya. Kagani, mas mahal pa ang tao kaysa bilog kalibutan. Nga man, kaya kung basahon ta ang 16 versikulo 26 sa Mateo, nagsiling dito, nagsiling si Kristo mismo nga, ano, pulos sa isa ka tao kung maangkon niya ang bilog kalibutan pero madula ang yakalag o may impyerno. Ngunit malon, dako pa ang imo balor kaysa bilog nga kalibutan, utod o abyan. Amo na nga, ang importante, ang makatilingala. Makatilingala ang pagpanubo, ang pagpaubos ni Kristo nga siya amo ang pinaka mahal, siya amo ang kamahalan sang langit. Paagi siya gugma kag kaluoy sa napukan nga tao nagduso nga mangin isa nga katalos nga siya usa ka garantiya, talos ka garantiya. Pasano niya ang sala sang tao? Wao niya ang kaangkig sang iya amay sa iya kagulingon nga kun indi nahulog kong tani ang tao tungod sang iya pagkadi matinuanon. Ang butamalon, imbis nga tani nga kita ang silutan, kung baga kita tani ang pwede lansang sa cross, pero hindi. Si Kristo ang nag-antos, si Kristo ang nagpalansang sa cross. Agon nga kita matagan sang tsansak. Ato na ginaliwat. Ang suguan sang Dios hindi mabago. Hindi ni mahimo nga dulaon. O kung maghatag sang pinakagamay nga bahin sa iya pag-angkon sa pagsugata sa tao sa iya napukan nga kahintangan. Ang tao ginpain gikan sa Dios paagi sa paglapas ang iya ginpahayag nga sugo. Wala sa payan nga ginpahibalo niya. Kay Adan, ang mga resulta sang amo nga paglapas. Ang sala ni Adan nagtugasing makaluluoy nga kahimtangan sang mga butang. Istanas mayara na karon sing walay latid nga pagkontrol sa paglumba luwas kun ang isa ka mas gamahanan nga tinuga. Sang sakay istanas antes sang iya pagkapukan dapat magkuha sang latagon madaog sa iya ang magtubos sa tao. Ang point there is way man lain makatupong kay istanas pero malapawan man siya kay Kristo. Way man lain makatubos sa iya kung baga makariskyo amo na nga si Kristo nangin matay ang Dios nun para sa di Dios nun. Ang Dios nun nga kalag ni Kristo gingamit nga may walay katapusan nga kaluoy para sa nahulog nga mag-asawa. Isang ang ila makaluoy, wala siyang mahimo nga kentangan nag-abot sa iya. Ato bang kagsang nakita niya nga paagi sa paglapas sang kasuguan sang Dios nahulog sila sa idalom sang gahom sa pagkontrol sang prinsipyo sang kadululman, gidoso niya ang lamang nga paagi sa sarang makabaton sang Dios na maghatag sa isa kag isa kapag tilaw kag magabutang sa ila liwat sa pagtilaw. Manang intilawan si Kristo nagpasugot sa pagbiya sang iya karungganan ang iya harianon nga awtoridad sang iya himaya sa may kag magpaubos ang iya kagulingon sa katawhan kag makig-away sa gamhanan nga prinsipe sang kadulman nga mustanas agud matubos ang tawo. Pagi sa iya pagpakahuya kag kaimulon si Kristo nagapakilala sang iya kagulingon sa mga kahuluyan sa mga kaluyahon sang napukan nga rasa kag paagi sa malig-on nga pagtuman ipakita nga ang tawo makahimo sa pag nga matubos kag makahuluya nga kapaslawan niya dan kag paagi sa mapainubuson nga pagtuman mabawi ang nadula nga idin. Ang dako nga buluhaton sang pagtubos mahimo lamang pinaagi sa manunubos nga magabulos sa napukan nga siya dan. Pud ang mga sala sang kalibutan nga inubutang sa iya baga kadto siya sa ibabaw sang duta sa diin nasandad siya dan magaantos siya sing isa ka pagtilaw nga mas mabugat sang saula mabatas ni Adan. Magadaog siya tungod sa tao kagdaogon ang manugsulay nga paagi sa iya pagtuman ang iya kaputli sang kinaiya kag malig-on nga integridad ang iya pagkamatarong mahimo nga ipatungod sa tao nga paagi sa iya ngalan ang tao mahimo nga magdaog sa kaaway tungod sa iya kagulingon nga kabangdanan. Daw ano nga gugma, daw ano nga makatilingala nga pagpanubo ang hari sang himaya nagaduso sa pagpauwos ang iya kumulingon sa napukan nga katawhan. Muna nga diri maguturan ginklaro lamang nga importante katama nga maintindihan ta ang plano sang Ginoo agon nga tani kita man makapahimulos kag makaambit sa ginatinguha nga kaluwasan. Muna nga kita sa sini nga kabihon kabay pa nga aton maintindihan ang katuyuan sang Ginoo agon nga kita tanan makaaguman sa kabuhi nga walay katapusan nga gintigana sa Ginoo. Agon nga kita tanan makabaton sang aton gintinguha nga kun kita interesado sang aton nga kaluwasan, dako ang tsansa, dako ang posibilidad nga kita man makabaton sa gintigana nga kabuhi nga walay katapusan kag makatiner, makapuyo sa ginharian nga gintigana sa Ginoo dito sa langit noon nga gingharian sa wala na katugtuban. Kamay pang Ginoo magapakamayo sa inyo tanan, sige hapon aton tapuson siya sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios na sakitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumudulog sa banal na luklukan at pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig, patubay at gabay. At nawa, pagpalain mo ang mga kikinig sa radyo, ang mga notes sa Facebook. Pagpalain mo man ang ginagamit na himpilan, K5 News FM. Pagpalain mo man ang Siodo Camiloy at pamilya na patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na aming laging minimithi ang physical, mental, spiritual, financial, and protection na nagmumula sa inyo. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM Philippines at ganyan din ang lahat ng mga kawani. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaban sa inyo, lalo tigit sa hindi namin pag-unawa sa inyong ganahang loob at pag-ibig sa inyong bayan. Itong lahat namin samot na langin, kasamang pagpatawad sa lahat namin ang pagkukulang at pagkasalaban sa pangitan ng matamis sa pangalan ng Pinesus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Isyu publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News. K5 News FM. News FM. Super Coolitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: J5 News FM, oras natin, we got 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee, up na nakita till 12 midnight tonight. Sa aming mga problema, gusto kong ipalabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life, o kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kaga nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sumong gabi text yun na ulit tawag sa ating smart number 0928-611-2263, kag sa ating mga globe number 0927-448-940. Kaga sa gusto naman mag-share sa ilang opinion kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton globe number 0927-448-940. May 27, 2026, it's a Wednesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya. Ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si mo, K5 Jirili.
0: Kamustangin mo nga, Lolo?
1: Well, the same. As usual, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa itong tanan, ako na ba si Jay Lolo? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Ati good. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagi. Mga ka-K5 aton gid wala unta sa pag-remind sa aton tanan nga subong nga chimpo kinanglan tagid mapaiway kita sa masakit kag balatian. Aton gid pilion ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon kay amo gidining number 1 nga nagahatag sang toxins sa aton sistema. Ang pagkaon nga puno sang chemicals, preservatives, may mga asin, maasin nga pagkaon, mamantikaon, kag matamis nga mga klase sa mga pagkaon kag ilimnon. Aton gini na posible likawan, kag saliwat piliyon tagid ang mga masustansya nga pagkaon kag ilimnon. Hindi man makalipad sa pagkaon sang prutas kag sang utin. Sang utan. Ang pagpabalhas isa ka nakugid nga bagay para sa aton ni kayong lawas, no? Kaya amo ining natural nga proseso sa aton sistema nga para ma-eliminar ang aton nga mga toxins nga nag-deposito lang sa aton sistema. Nga kung sa diin ang sistema tagid ang unay nga gumon o kung halitan sining mga toxins kag mag-resulta ini sa kung ano nga klase sang mga sakit o kung mga balatian. So ang pagpabalhas nag-ilig upod ang mga toxins ginapagwaya dirili upod sa pag-ilig sa balhas naton ang mga toxins. So kinangla naton ini nga pisanan lang. Nagaanta lang gid sang inisyatibo kung paano kita magkaangkon sang panahon o kung tiyempo nga magkapabalhas. Kaysa liwat importante ini sa paghalong naton kaysa pagpaiway naton sang masakit kag balatian. Subong man aton ugalion nga limpyo ang aton palibot, ang aton sulod panimalay. Kay ang kagaw, mga mikrobyo, isa man ang nagahatag sa aton masakit kag balatian. ang masakit kag balatian mga ka-K5 sa na-mention na naton pirmi. Amo ini ang may pinakadako nga porsyento kung nga ang nagkapatayang tao sa kalibutan, Jirile. Tungod sa masakit kag balatian. Ti ang isyagin nagahatag sa masakit kag balatian sa aton ining mga kagaw. Mga kagaw, mga bakterya. Kung higko ang aton palibot, naga-fiesta ang mga kagaw. Ara sa tawag naton nga delikado nga sitwasyon ang ikayong lawas sang aton pamilya. So gani mahimo kita sang pamaaging nga malipyuhan ang aton palibot, ilabi na gid sa sulod balay nga kunsa din nagagawi kita, nagatulog kita, kag nagatinir kita, no? Kag isa pagid kilanglan naton ni kawan man ang stress. Tungod sa stress, posible magsaka ang imo blood sugar o kon blood pressure, high blood pressure. Tungod sa stress, madamo sa nagatuluhaw nga sakit kag balatian kag kalabanan, delikado kag makamamatay. Katulad sang cancer, heart attack, subong man stroke kag iban pa. So gani aton gidbantayan, likawan tagid ang mga bagay o kon mga butang nga makatag sa aton stress, mga ka-K5. Kag importante sa subong nga panahon, i-take advantage naton nga mayara kita sang available nga suplemento nga saranggid nga makahatag sa aton bulig sa paglimpyo sang aton sistema batok sa toxins kag nagahatag depensa batok sa mga free radicals. Inom kita adlaw-adlaw sang DTX 500. Ang DTX 500, mga ka-K5, ginauso ya. Ginatol-tol ya ang tanan nagapalanago ng mga toxin deposit sa aton sistema. Ginabuligan niya nga magwa sa aton lawas ang mga toxins. Kag subong man, tungod sa ampalaya extract, ang aton nga blood sugar ginabantayan ni-release ang aton nga DTX 500. Nga kon lapaw sa level sa aton nga blood sugar, papanaugo niya. Kung ara lang sa level o kung nubo sa level, ginabantayan nga hindi maglapaw. Kag may epekto siya nga parihas gid sa insulin. Ang insulin, mga ka-K5, kinanglan ini sa aton sistema para maproseso ang blood sugar. Kung ang kalamay sa lawas naton nga para ma-transform into usable as energy. Ang aton kadagiho, the way maghambal kita, maglakat kita, nagagamit kita, kag nagakonsumo kita energy. Tungod sang sugar nga ginabuligan proseso sang insulin nga ma-convert sa into energy. Ang aton nga sistema sa sulod, kinanglan man sang energy. Ang pagpitik sang korason naton, ang pag-ilig sang dugo naton, ang tanan nga ra sa aton lawas, mga ka-K5, kinanglan gid sang energy. Ang paghuragok mo kung gabi, energy man na. Ang pagbalikid mo kay nakakita ka sang puti nga batiis, energy man na. Nagpangilay ka kay tungod nagbalikid ang gwapa, energy man na gyapon dinili. Nag-abre ka sang refrigerator, energy man na gyapon. Nagduko ka kag nagkwa siyang bukog nga silhig kag nanilhig, energy gyapon kinanglan ta. Pero kinanglan ang aton insulin sa lawas sufficiente, bastante kag maayo nga kondisyon. Kay kun indi gani mga ka-K5, dako gid ang tsansa nga magapundo kag magadamo ang imo nga kalamay sa dugo. So amo ining ang rason kung nga mainom kita sang DTX 500 kay siya ang mag-aakto bilang insulin, mga ka-K5. So grabe nga suplemento. That's why nga kinanglan ginaton Adlaw-adlaw mag-inom kita sang DTX 500 kay magluwas ito abi about sa diabetes, about sa taas nga blood sugar. Ang super antioxidant kinaglanon tagid sang sibunga chimpo. Kay kung may ara ka sa mataas nga level, sufficient ang imo antioxidant sa imo sistema. Hindi basta-basta ikaw makaangkon sang kahalitan, tugas sa mga free radicals. Ang free radicals na gasulod man sa aton lawas para gumon ang aton selula. Kung guba ang imo selula, maguba man ang imo sistema kag makaangkon ka sang sakit o balatian. So amo ini ang aton rason kung ano ka importante gid adlaw-adlaw nga mainom kita sang DTX 500 mga ka-K5. Nainom ng Mighty She. Kay ara na subong daw pasalamat kita mga ka-K5 tungod sang lagpat ang galom ang mga panganod nagatabon sa silak sang adlaw. Pero ti amuna daw silong ang aton na eksperyensyahan halos bilong adlaw. Pero perte mangyapon kapaang ano? Mapaang kag daw medyo do nagasalupsop sa lawas mo. Kag daw ka pala muypoy, daw nagapalang luya ka tungod sa nga kapaang. Ti how much more pagidabi kung may init, no? Klain pagid. Puti na suway nga kapasalamat kita tungod sa galom, tungod sa panganod nga nagatabon sa nga silak sa adlaw sa subong nga mga panahon magkaka-K5. Kay tungod dirili siguro no ining bagyo subong nga gina-report sa pag-asa amat-amat na nga palapit sa aton Philippine area of responsibility mga ka-K5. Isa ka bagyo na no nga si ngalan niya si Doming ha. Tanawon tabing sitwasyon ni Tuto Duming kay dumanog sulod na gid siya ara sa somewhere sa nagatuon sa Mindanao kag according sa report sang kagabi sa pag-asa may dako nga posibilidad nga mag hindi makalandfall si Duming ha. Bali maswing lang siya sa aton nga Philippine Sea kag magapadulong sa somewhere in Taiwan pagkanto sa China. But ina siya unpredictable sa gyapon kag posible pag gyapon mag-change o kung magabago ang direksyon ni Bagyong Duming nga magapuntarya diri sa bahin sa Mindanao, Luzon kag siyempre diri sa Visayas mga ka-K5. Aring dugang nga weather update with Jerry Lee.
0: Okay, weather update mga ka-K5, isa na ka-tropical storm ang bagyong ginabantayan sa guwa sa Philippine Area of Responsibility. Nagintagan ini sa international name na Jiang Mi. Suno sa pinakauling weather bulletin sa pag-asa. Ulihin nakita si Jiang Mi sa 1,295 kilometers silangan sa northeastern Mindanao. Kagamahina sa gihapon ang iyahulag padulong sa north-northwestward sa kanasigon nga 10 kilometers per hour. Maximum sustained winds yara sa 65 kilometers per hour. Gastines o kon pagmadlos yara naman sa 80 kilometers per hour. Suno sa pag-asa kung wala sang pagbag-o sa kanasigon sang hulag sang bagyo. Ginalauman nga magasulod ini sa PAR sa Philippine Area of Responsibility Watch sang gabi. Pag nakasulod dan ini sa aton nga PAR, pagatagan ini sang pangalan nga si Doming. Diri sa Negros Occidental, ginalauman ang partly cloudy to at times cloudy nga panahon buwas sa aga nga may upod nga mga pag-ulan. Kag pagpangilat, bango naman sang localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 33 degrees Celsius naman sa ugtong.

0: Domeng. Ah, stage relay. Si Domeng, gali, ang iya si bungalan, si Jiang Mi pa. International name is Jiang Mi. Pagsulod na siya sa buwas, sa aton teritoryo, Domeng na ngala niya. Padayon, wala siya gyapon apelyido. Pero tiyan mo na mga K-5 nga ang projection, ang panilag sa pag-asa sa liwat nga may posibilidad nga hindi makalanfall si Domeng, paidugon ang Pilipinas siya. Kaya si Domeng, kuno do masway siya masaka, ang mga lihid lang siya sa Pilipinas, ang direksyon niya Taiwan, China, kag posibleng Japan. Idog-idogon ta diring Pilipinas bla para maigo ta ni Domeng. Pero te amo magyapon mga ka-K5 isang toon nga pangalihin na siya kang hindi mo siya kaso makalanfall sa aton niya nga pungsod Pilipinas. Ang kalaparon naman kag ang bulyada sang iya nga mga galom posible magyapon nga magatupa sa aton nga mga kadutaan. So amo na ni ang mga sinyales nga ari na magasugod na ang chimpo sang tig-ululan. So magadugay-dugay madeklara na gid officially ang pag-asa nga rainy season na. Tapos na ang summer time, ang tig-ilinit. So amo ining transition period sang aton klima. Nga kun sa diin kinanglan tagid nga kondisyonon ang aton lawas. Kay sa gusto tagang sa hindi, ang aton nga kabuhi, ang aton lawas, apiktado sa kung anuman nga klima o kung chimpo mga ka-K5. So nagakambyo klima kita, ang kinanglanta nga may ara kita sa nga lawas nga mabakod, kag mataas nga resistensya, ha? Kay para hindi ta makaangkon sang hilana trangkaso, sipon ubo allergic ang iban pa. Tungod abtik ang imulawa sa pagdepensa kag maka-adjust sa kag maka-adapt sa pagkambyo sang klima nga tig-ilinit o kung tig-ululan. So ang kinanglan naton para mapasaka at ang depensa kag resistensya sa laton lawas, amugin ang pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, ang may pinakamadasig magpasaka sang atong resistensya kag depensa subong nga ari kita sa pasulod na sa tig-ululan mga ka-K5, no? Kag siyempre, dugay-dugay mabri naman ang klase, ang mga kamataan kondisyonon na naman ang ilayang resistensya magyapong kag depensa. May ari kita siyang Mighty C Syrup for Kids, ha? Nainom ng D3 ba yun? Ati good, ah. Very good, ah. Mayo-mayo, ah. D3 ba yun, mga ka-K5? Adlo-adlo inom kikita. Kaysa pagkambyo klima, hindi lang kagaw kung mga bakterya nga pesta, pati ng virus ay. Kag namigin nga gainom ka siyang D3 bayo, kay tungod para yung makorek yan na ang aton nga lawas sa sulod, kung may mga pilas-pilas, may mga ga-inflame, may nagabalanog, o kung may nagahana, nga nagatubo nga sakit, matap na nga daan timprano sang D3 bayo. Kag sa dalayon nato nga inom adlaw-adlaw sang D3 bayo, diin ka man magkanto, hindi naton tantsado, kay ti hindi na makitang virus eh, no? So ang virus, hindi mo malaglogan kay patyon ka siyang virus eh. Kamudlay kiti way bulong ang aton lang ginibalaan is depensa kag isa na dira amugin ang pag-inom sang D3 bayo. Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 bayo. Saragin mamakal sa halos tanan ng mga butika Especially sa Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga butika at farmasya sa inyong lugar, pamangkuta lang ha. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo barato ng mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kanto lang kamurikta sa tanan ng Clinical de Alternativo Medicine and Wellness Center kang magpa-check at nalang dayon sa aton medical kag alternative doctors, ha? Libre, wala siyang bayad. Ngati lo, huwag man ko masakit at huwag gani mapakonsulta ka. Kay ang masakit, huwag nag-aabot kung ikaw nag-masakit na. Kundi ang masakit kag balatian nag-aabot sa tsimpo nga maayong imulawas. Para nga masustener nga maging tuloy-tuloy ang pagmayo kag bakod imulawas, pa-check up ka. Kay man kung kaisa may mga mensahe ang aton lawas, no? Nga wala talang matalupang dan, parihasin eh. Pirmi nagasulab ang sulok-sulok mo. Do puno lang pirmi ang imus ng sulok-sulok. Do hindi ikaw katigabla. Isa ina ka sinyalis nga nagakomunikar ang aton lawas kag nagapabalo sa aton nga may problema sa sulod. Parihasin nga daw manguyab ka hindi madayon. O kung manguyab ka hindi matapos, nagakautod dili. Tapos may ara nga gulpe ka lang magbalikid, daw galingin na yun ang ulo mo. Magtindog ka, daw masubsob ka. Mga sinyalis ina nga gusto gid nga ipabalo sa aton nga may difference sa sulod sa lawas ta. Kung magtulog ka kang makamugtaw ka sa kagamihon, daw budlayan ka magtulog balik. Kagtapos, do pirmi ka lang niya nga mag-o ka lang nag-ngihi sa CR. Way pagani 30 minutos, manugtulog ka, do mangihi ka naman liwat. Sa kagamihon, kapila ka imuyang magbangon kag para magkanto sa CR, mangihi. Bla? Mga komunikasyon ina sa aton lawas nga nagapabalo sa aton, nga kinanglan tagaanta sang ilog ito importansya nga ipa-check up ta ina kay para maitsindihan ta. Kay sa pagpa-check up ang doktor sa clinic ni Dr. Ramil Oy i-explicar sa aton kung nga aga kautod ang panguyab mo. Kung nga ang sulok-sulok mo permi lang daw puno nga hindi ka katigab. Gakautod ang imuyang nga panguyab. Nga ado masubsob ka kung maggulpe ka tindog. Do nagapalang dulom kag nagabiring ang pananawan mo. Kagkonggam eh, dugay-dugay kayang bangon kag pulo pangihe. Asta nga daw kulang-kulang na yung tulog ni mo. So ang maka-explicar kita, magkaka-K5, kag makapaintindi sa aton ang mga doktor nga mga mapisan nga gin-assign ni Dr. Ramil Oy sa tagsa ka Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kay man ang doktor hindi makapamaayo sa aton. Ang makapamaayo sa aton ang aton nga pag-intindi kag ang aton nga kapisan nga buliganta ang aton lawas base sa bulig kagiya sang doktor mga kakifan. Kay minano pada iya ka tanda ka doktor kag paisplikaron ka kag wala mong man ginabaton kag wala mong man gina-apply ang iya nga mga advice imo kung paano ka maumpawad, useless. So in other words, asta lang ang doktor sa pag-explicar pero ang pagpatuman kung paano mo buligan ang lawas nimo is ara gid sa aton tagsa-tagsa. Ang kanami gid kay nga aman maitsindihan mo na ang klase nga masakit nga nagapabutyag sa imo base sa mga explanation sa mga mapisa nga doktor ni Dr. Ramil. Ang kanami pag-inyay na iya kay Waising bayad niya mo. Hasta san oning way bayad sa klinik ni Dr. Ramil? Adlaw-adlaw mga kakifive. Sa out of time mga schedule na naabi, pero diri sa Bacolod City, adlaw-adlaw iya, libre ang konsultasyon. Yung pamangkot na dira-dirile sa inyo na mga kakifive. Na-avail nyo na, nakuha mo na ang libre mong konsultasyon sa klinik ni Dr. Ramil? Basi, way, baka mo ka ba konsulta to, libre sa klinik ni Dr. Ramil? Tisan o baka mo ba konsulta to? Kung ara na yung ara ng problema sa lawas nyo? I-change tanana, ibang uhon tanana nga klase nga paminsaron. Kaysa subong nga panyimpo, amo na nang sistema subong. Kinanglan unahon naton i-prevent nga hindi ta makaangkon sa mga kahalitan sa lawas sa aton sistema para makaangkon kita sa kikagbalatian kaya amo pa pag-iho naton. So kinanglan prevention i-prevent naton. Parihasin eh. Butang naton subong abi kundi Miyerkules. No? Sampo lang niya. Ma-announce ang pag-asa nga sa Domingo may bagyo. Ha? May bagyo dirile. Kag ang iya nga announcement, no aragid makadto sa lugar mo. Di subong pa lang butang ta Miyerkules pa lang subong. So may ara ka pa pila kay nadlaw para magano? Maghulat o kon magpreparar. Preparar nga kun diin ka makadto kung kaso ginman magkusog ang bagyo. O kon pangpilpilan mo da ang mga kapayas mo. O kon mga puno sang katumbal mo, mga malinghoy mo da gay hindi magkalatumba, mga alanihon mo da yung mga tanom kung ano mga pamaagi nga masalbar mo. Kag ang balay mo, no? Ihigot mo sa puno sang tino. Kay mad according sa report, sa pag-asa nga ginaihimplo naton, Domingo pa mo, ti Miyerkules pa lang subong. So, ulaton mo pang Domingo kag mag-prekurar? Kundi siyempre para hindi ka mahalitan, hindi maguba ang imo pangabuyan, subong pa lang, maminsar ka na kang mangita ka na sa mga pamaaging nga ma-prevent mo ang pwede nga ihalit sang bagyo si mo nga ginaisampol naton. Di amo man na, mga kakifive, kung ginahalungan tang gamit naton nga pwede mo lang niya maguba, kag kung maguba, pwede tayo lang mabaka na liwat. How much more ang aton atay, ang aton kidney, ang aton korason, nga kung maguba niya gani aya, wala ka na sang spare, wala ka na sang siling abi nga to, pagwadang akon nga dua katay, kay bayluhan ko tong atay ko ni si Bongo. Kay dodaan na, wala na naya. Kung magubang atay mo, guba naging na siya dirili. That's why subong palangadaan, ato na himaloon kung anong mga pamaagi para mapasandyog naton, mapabakod naton, ang mga aton sistema para hindi na kita pwede magka-problema pa in kaso sa palabuton sa aton ikayong lawas. Gani, subong pa lang, kanto na kamo mga kakipab, chimpuhin nyo na, ikaw na lang ginahulat sa klinik ni Dr. Ramil Oya. Alas 10:16 ng oras naton, tawag na kamo sa aton hotline na, storya kita mga kakipab, we can talk anything and everything under the moon. With clouds or without clouds. Problema sa relasyon, sa pagabuhi. Problema sa kung ano-ano nga mga bagay nga nagatublag kay nagapagumon sa pinsan ninyo, nagapabugat sa inyo nga balatsyagon, da? Tawag ka mo di kay istoryahan na to, ha? Kung ang inyo da iya nga mga komentaryo, kag opinyon, kag mga inyo nga mga obserbasyon sa palibot ninyo, parti sa mga bagay-bagay, balita manokon sa mga isyu da, tawag ka mo dia. Storya kita mga KK5. Ang aton nga telepono, ready na ha? Aton nga smart number, 0928-611-2263. Kag sa aton nga Globe number, 0927-448940 ha? Okay, alas 10:17 na. And we have a caller on the line, Jirili.
1: Yes, Lord.
0: Okay, may caller kita sa linya. Hello, hello. Hello, dali lang, dali lang, dali lang, dali lang. Di na to. Tawag mi liwat, may nagulpihan ko sa tingog mo. Ah, sige. Tawag na. Ah. Oh, nadula siya? Oh, dula siya. Okay. Mayong gabi, anay, sa aton nga mga suki nga nag-tune-in sa K5 News FM Canlaon City. Subong mas sa tanan natin yung mga suki nga nag-tune-in, nagabamati sa K5 News FM Rojas Capiz. Sa sur nga bahin sa aton probinsya, diri sa Negros Occidental, nakatune in, nagpabati ang K5 News FM La Carlota, Hinigaran, Kabankalan, K5 News FM Sipalay, kang K5 News FM Hinubaan. Sa inyo da, maayong gabi. Dari naman sa Norte, nga bahin, K5 News FM Cadiz and Victorias, Sagay, kang Escalante. Hello! Ari siya? Okay, maayong gabi.
2: Hello?
0: Hello, Madge. Mayong gabi, man. O, sino ni?
2: Si Mahal ang galing.
0: Sino?
2: Si Mahal.
0: Mahal? Pwede, mahal sa din kagani, mahal ka panawag?
2: Sa Kapislo.
0: Kapislo? Ah, sa Kapis?
2: Oo, sa Kapis.
0: Oo, mayong gabi na, mahal ah. Ano na inom mo na inday?
2: Nainom ko lang
0: ito si Wayo, kagulit si Silo. Good. Okay. Kapanya po na ikaw, mahal?
2: Oo na.
0: Yes, ano? Ma,
2: matandaan
0: na ba ka? Si mahal ah. Atong taga-Kapis, Ruhasa, o ah. Sa sano ka lang nagugpa? Sa sano ka lang sa sano ka lang nag-sugod pamati naman?
2: Nagwala ko yung lugod pamati. Sugod, hindi ko katulog.
0: Ati ba si guto ka sa tripono?
2: Hindi, gusto ko hindi na yung walang niya. Ato ba lang yung... Ato ba lang nagsugod yung hindi siya? Ito ba lang yun? Para ko ang katigaan mo. Please ask.
0: Siya nga naman?
2: Kaya, kambal mo pa sa lakang birthday, di ba?
0: Sa birthday mo?
2: Oo, sandaan mo sa ka?
0: Why ka din na mo man ka birthday, Ladlaw?
2: Ito ba lang yun? Please, ito to your birthday?
0: Nano, amin din di ko kay Chindi, ngayong may birthday, nano, namin mo man?
2: Namangkot ko sa akin, nga ako sa akong birthday.
0: Ah, namangkot ko si mo kung sa anong birthday mo. Tiyano, kamusta na yun birthday mo?
2: Wala gilo.
0: Ah, wala man na yun ang birthday mo? Napuspon?
2: Wala. Wala handa, di ba yun eh.
0: Ah, importante, day, buhi ka, day.
2: No?
0: Yes?
2: At sabay, hambasin mo nga, ginbayaan ko ni mama, at sabay, hindi kaya, at
0: Oo, gani man, ginbayaan ka ni mama mo, hindi ka kalakad, darak ka lang na sa balay mo na, kaya ang tiil mo, na itos.
2: Hindi lang, pagkatawa ko.
0: Gani man noon, no, medyo ang imotil gamay?
2: Oo, ala.
0: Duwagin ka tiil ang gamay o kung nang pati matiis mo gamay?
2: Pero ako si eskola gumain.
0: Hindi ba lang, bilagan ng edad mo, mahal?
2: Bensikatron ako lang.
0: Edad ang ginapamangkot, kundi ang hawak mo, ah. Ah, matikwatong edad mo, may koneng matikwatong hawak mo malaw. Oo, sinong upod mo sa balay mo na kag nagapikoras ang imo yung kinanglanon kag mga pagkaon mo inday kay budlayan ka sa pag-iho?
2: Krisa, sa ako na galing sa bangway sa keto si Papa lang.
0: Si Papa mo ano?
2: Si Papa,
0: kung saan ako na-afford doon, may sakit na si Subong. Ah, may masakit siya? So, bali, duha na ni Papa mo?
2: Kahin, nagbulagay na sila ni Mama, pwede na katuin.
0: Ah, nagbulagay sila? Nagbulagay sila nung ligdaan?
2: Hindi, ino, ah!
0: Oh, nano man? Ino, anong klase bulagay na?
2: Hindi, no, nag-isa si Mama, iba niya, ano, ah! Ibang
0: lalaki. Ah, nag-upod si nanay mo sa ibang lalaki?
2: Oo, nag-upod sa ibang lalaki na.
0: Saan saan ulang? Huwag ko kumaluhaw. Ah, ili, kiway na siya katawag-tawag na si mo, gabulo bisita. May kiti bata ya ka eh.
2: Wala na lo, wala ko balita siya kundin ka lo.
0: Huwag yaging kagin ulit dan?
2: Amo kinailo, amo ginikanan, hindi niya amo na.
0: So, 11 years na, 11 years na, nga nagbulag si nanay mo kay tatay mo, kag 11 years naman nga wala mo na makita si nanay mo.
2: Oo,
0: why man siya kapanawag o kung bisita, o kung nagsulat man lang abi, o kung nagdulong mensahe na kung kay sino nga palihog nga parang nga kamustahon ka, why again?
2: Why man, no?
0: Aha, jirili. Di ano, may mga utod ka pa o kung may mga manghod ka, may mga magulang pa ikaw?
2: Ako magulang ito, may utod ko kayo. Gani, ito ang sa Iloilong lang, ga-eskwila.
0: Ga-eskwila sa Iloilong manghod mo?
2: Oo, ano?
0: Ano ang ginaskwilahan niya?
2: Maestralo, ah.
0: Maestra, okay. Di sinong nagpatigayon sa mga pagkaon ninyo? Kasi tatay mo Subong may ginamatsyag naman. Ano mga
2: buhay? Ako lang kasi, natagay-tagay, nagkawin nila kay wala na ubulan si Papa, kay hindi lang siya ka-ubulan, pamabugas kay gumasakit sa'yo.
0: Anong masakit ni tatay mo? May menstruation na tatay mo? Hampuli napkin. Kung ay napkin eh, hampuli siyang badyang. Oh, di, yan ay ka, di, ang mga tiya mo na lang ang naghahatag sa inyo ng pagkaon na ladlaw na muna.
2: Oo, oh, alo. Kaya, again, kami din subong ulo, kayo wala na nag-bulking up, alo.
0: Ah, gali ka. Di, sige, sige, ah. So, bali, natawag ka si Bong para sukton mo ko.
2: Ano,
0: Nga, binano ko nung ako nga ba sa birthday mo, ha? Ano ko nito, ha? Bibili watabi kay Dumasi ko nalipat ko?
2: Nalipat ko na binano, hambay mo. Oh? Kaugan, kaugan, tsaka ko lupit na birthday ko. consider ano ko ba kay Kek?
0: Diyan, nagtawagan na ka kung lapit na birthday mo. Okay, maklan na ka, Kek. Ah, okay. Okay, why problema? Siya na birthday mo?
2: Tapos na lo?
0: Andi siya nung bulan?
2: April 22, ligito, ikag.
0: April?
2: 22.
0: April 22. Ano na si Bong Girili? May na si Bong 27. Di layo pa man ng April.
2: Nagtawag ko si Mo, sorry, guys. Lo, nagtawag ko si Mo. Kaling, sinaling. Kada tawag ko si Mo, di sinaling nga mo.
0: Ate, sige, sige. Ate, okay. Padala ko siyang imo nga G-Cash. May G-Cash ka, why?
2: Siyang G-Cash na nga itiya, uncle. Ano eh. I-text
0: ko lang tapos ko tawag si Mo. O, ibutang mo na nga lang kang GCash number, no? Kaya padalaan na ka, anti sa birthday mo sa Marso.
2: Abril!
0: Hindi mula kayong birthday mo, Abril?
2: Oo, oh, okay, no.
0: Di ang Marso, Marso, tapos Abril. Di anti sa birthday mo, padalaan na ka na sa Marso.
2: Dugan ko ito galing mo, pwede eh.
0: Pwede, advance mo lang siya, iba kayo kung bulong ni Papa yan. Ate, sige, sige, sige. Okay. Padali ko na GCash number mo kagalan kung sino na, ha? Okay?
2: Oo, no.
0: Oo. Padalaan na
2: ka... Pwede ko lang ka. Ha? Pwede ko lang ka sa ninyaw.
0: Mamang, ano ka, mamakyaw?
2: Mula,
0: miyaw! Ama na, miyaw! Mati ko mamakiyaw ka, eh! O, sige. Pana, miyaw na. Okay, ha, ha.
2: Diyos ko lang si Miss A, kag si Dekorawin Orwin, gabidok. Hi, Miss A, kag sa... sa kipal na si Ipamalas. Ngayon gabi, kag kipa, baka din nga. Gabi, gabi, hindi nga. Kumatikigil na lang. Kay Papa, di mo namang gabi.
0: Okay, sige, i-text lang na. Sige, thank you, mahal. Pasensya ka na, okay. Moses Mariusip, nalipata di rili. Jay Lolo, good evening. Ako gani, 46 years, wala ko makita ang tatay ko. Si Arnold Vasquez, wala ko gid makita, Jilolo. Di ba siya kong matamo gapiyong, ngaway mo siya makita? Ngaway ka mo kita, dayaw, abi tawag di kay si Saon ta. Ano sino ngalan mo, si Arnold Vasquez? O kung nangalan sa tatay mo, si Arnold Vasquez, ha? 46 years na nga wala ka mo kita, nay. Di ano buhi pa ni siya? May, ha? Kay may araga ni Giniling ang mga istorya kung kaysa sa Facebook, bala? Nga, nakita ko mga kakifab sa Facebook, no? Ini sila magnubya, dito ni sa Amerika na tabo. Kagwapa siyang babae, kagsubong man ang lalaki, kagwapo. Nubyohanay sila, kag natabo dirili ang lalaki nag-intra sa gira sang World War II. Ang babae naman wala siya nakapamana. Kay tungod anti sila nagbulagay masakay sa train ang yanubyo nga ma-intra sa army sang Amerika pakadto sa gira. Hambal siyang lalaki. I love you so much. Wait for me. Niya palangga, naging ganunutudo. Hulaton mo ko, kay matapos ning gira, balikanta ka. Mga kakifive, tungod sa aton moderno nga technology sa Facebook blog, Gina istorya sa nga ining babaye sa mga hinablo siya ko sa mga kapuhan niya na. Nga may nobyo siya kuno siyang una nga pirti kagapugbapo. Pero why na siya kabalo kay tungod nagbulagay na sila during siyang paggera sa World War II. Kung buhi pa kung patay na. Kay edad siyang babayi, 80 anyos na dirili, lapit na sa 90 anyos. Karon ang iyang mga kapuhan sa mga utod gabi, nagpaninguha, naghimo siyang inisyatibo nga pangitaon ang ngalan siyang nobyo niya sa Facebook, mga kakifive. Di kayo siya una sa muna nga chimpo, way pa Facebook mo, no? Way pa Facebook, newspaper lang niya siya una, radio, TV. Di karon nakita, Jirilin, nakita ang ining lalaki nga buhi. Kag gin-istorya siyang mga partido siyang mabaye nga tigulang na ang lalaki. Gintawgan kag ginpamangkot nga kilala mo si amoning ngalan, o amoning ngalan, ang lalaki daw ni nakabatik, ibungol na siya. Ano? Ano ang mo? Di na siya kabatik, mayo. Di ang nagasinggit man to, mga iyaman nga mga hinablos ni Lili. Kag ang iyaman mga parinti, way man siya ng asawa. Karon nag-istoryahanay ang partido siyang lalaki kasiyang babae nga makitaday. Dala nila ang tigula nga lalaki, kag dala man to sa puyak ang tigula nga babae si siya kalugar. Nagkitanay sila dirili. Ining mga tigulang na nga nag-promise siya niya, I love you very much. Wait for me. I will be back after the war is over. Hamba siya mabayi, yes, I love you too. I'll wait for you. Hamba siya lalaki, palangga takagatama. Hulatalag ko kay tapos gira mabalik kiko si mo. Hamba siya mabanya, palangga naman ka. Mahulat ko si mo, magtapos dira. Mabalik ka sa akon. Yes, oo. Why sila ga-expectar after 50 plus years pang balikay nila? After pa 50 years plus pang nag-nakitanay sila liwan? Mga kaka-K5, grabe. Hindi na sila masyado kilalahay, pero pagtulukay nila siyang ilang mata, daw na matyagan siyang lalaki kag babae, nga daw kilalahay sila lang. Kag dito, hamba siyang lalaki, Mary, nga lang siyang babae mo, Mary, is that you? Mary, is that you? Nagsabat ang mabayi nga tigulang. Yes, it's me, Johnny. Johnny'ng lalaki si Johnny. Nya, the war is over. I'm back. Nya, you're back. Back to back. Gasakit ang akon. Ha? Ang akon habak. After 50 years plus pa sila nagbalikay, di kitanay. Kag nagpakasal sila ya. Nagpakasal sila. Grabe no. Te, amunan na inyutay ko nga siya. Guro ba siya makita nyo man na? Mahal, mahal, hindi ka na magkabalaka dahil hindi na magtawag ha. Ari na-receive ko na. Na-receive ko na ang imo yung...

0: Okay, so bisan pila lang mahal kung mapadala ko na si mo, para makabulig si mo, i-appreciate mo na lang, okay? So hindi ka lang maka-expectar nga 3 million mapadala ko si mo, ha? Mga 2.5 million lang, ha? Basta kung ano na nga amount na mahal, ah, pasalamatan na lang na, ha? 2.5 million, okay na lang, mahal? Why ko si Silio, be? Okay, mahal, ha? Kapi, ha? Hulata na lang na buwas, ha? Buwas na lang, okay? Tingam, ina, eh, no? Okay. Good PM, J. Lolo. Nagpamati ako sa imusbong. Kaluoy siyang cooler mo. Nga nangayo siyang cake sa imo. Basi pwede mo man ko matagaan sang GCash number niya lo kay sindan ko man siya miski pila lang. Pangdugang lang bakal sang bulong ni tatay niya. Kaga kondom. Ha? Bulong lang. Wala siya kilalan kondom. Abulong malanggali, why na kondom, ah. Okay, sige. Text from Bangga Tutong, Barangay Felicia. Dali lang kay may cooler kita. Dali lang. Hello, mayong gabi.
1: Hello?
0: Hello?
1: Hello?
0: Oo, dyan eh ka. Hindi ba guti-guti kami ang baltadlong? Sino ni?
1: Nicole.
0: Ha?
1: Si Nicole.
0: Oo, sila ni... Nicole. Oo, dali lang yung Nicole, ha? May kuna sa piyak. Okay. Hello?
2: Lolo, mayong gabi.
0: Oo, mayong gabi. Dahil sino ni?
2: Si Rona sa Barangay Tabugon.
0: Rona sa Tabugon. Hindi ka nang Tabugon. Nanay, hindi ka naglabot Tabug, dahil?
2: sa mga kalan.
0: Akabang kalan. Yes, oo. Hindi, Ron, nainom mo na, hindi, Ron?
2: Wala ko inom, lo.
0: Ate, may chance sa inom ka ginanday, Ron, ha? Sa mga produkto.
2: Titi-ex kay, wala pa ko sa inom bakal.
0: Okay. Ti, ano gusto mo?
2: Sinanay lang, gainom.
0: Sinanay mo. Ti, sige. Anong malagay ko si mo, day, Ron, ha, day?
2: Hello?
0: Yes, oo. Anong malagay ko si mo?
2: Ato bala, ang hambal ko sa inyo nga, mangayo lang ko sa kung pwede ko ka pangayo sa laway-laway lang
0: na radyo. Radyo?
2: Okay, nagubwa na gina ako radyo, lo. Nga ginadisponirin ko lang ni alambre. Dutangan ko lang alambre. Isang gaming-gaming ang bilang alambre para maganda kayo daw antena ya.
0: Okay. Sige, me. Paano man? Kay may ara kami pangatag iman ng radyo da sa kamankalan. I don't know kung sa saan ang schedule nila. No? Nairon?
2: Galing ano, lo? Layo na. Layo pa na. Halin sa kamankalan pangatag di layo. May isa pa ka oras ang biyahe.
0: Di mano ko ba? Kay doon ko ginag radyo si mo? Ano man hindi ko kay dinig ang pangayo ka radyo? May ara kami libre nga panghatag radyo, pero way pa ko kamalo kay Miss Jean sa tita, kay siya na da ang solder na K5 station manager na siya mo. So way pa ko kamalo communicate siya ya kung saan o kung may ara nga ongoing nga panghatag nga libre nga radyo na siya kamankalan.
2: Oo, hindi nagpilo.
0: Da siya kamankalan, way pa ko galing kakumstorya siya. Istoryahon ko siya kung may schedule nga tagay na radyo. Ang problema ko lang kung paano...

0: na kwaon da, kay hambal mo kalayo da si mo da, libre na yung radyo.
1: Ay, tuol do. Galing kay inang alolo? Inang, ano na galing man? Inang, waay ko bala sa ano, contact or ano.
0: Di ano man, ang problema, ginasilosyonan ta, pero may another problem.
1: Anong problem, lo?
0: Ang problema, ikaw.
1: Kaya nga, sani.
0: Kaya ang ginapagayo mong radyo, pamagkotong ko na si Miss Jenna. Kaya ginapos si announce ko na lang sa kabankalan kung sa noda, kung may aragin man nga promo, ha? Hamo na lang na yung uon ta, para hapos. Okay?
1: Sige,
0: lo. Sige, sige.
1: Thank you,
0: Manday Ron. Okay, sige. Dali lang balikan na to si Sinipa, si Nicole, gali. Si Nicole.
2: Hello?
0: Yes, Nicole, ano tadi inday?
2: Ma, musta lang kay Mundo, kay Nidlaw man eh.
0: Ah, okay lang ko. Enjoy ka lang na pamati kung lagi man siya sa doon. Okay, importante ka na. Kay para matagaan tayo ang mga importante. Anong imong importante, be?
2: Inang igiloan ng kaichindihan ko, ah.
0: Ano nga, hindi ko kaichindi siya ginaichindihan mo?
2: Manamiyo lang ko tayo. Tapos, okay.
0: Ambi hambal bitadlo hindi bala pagsige doga uklo bla. Ah, manamyaw. Okay, hindi klaro sa toyo mo manamyaw. Okay, kung magambal ka lo, mapasa ko na jika. Kung ni tadlong. Ah, tingin sige panamyaw lang. Go ahead. Why na panamyaw lang ha? Okay, go ahead.
2: Mhm.
0: Yata
2: mi ako kailangan sa baligan mo ako sa inyo. Ama estrada da ponte, kagsi.
0: Ah.
2: Rodrigo Pabali, kagsi Benilio Pabali.
0: Okay, sige. Thank you again, Nicole. Sige, thank you. Doon kinakulmaan ko si Bong. Nagkakuba-kuba ang dughan ko. Doon mapilitagin ko na i-withdraw sa Central Bank.

0: Dali lang ka, may cooler kita. Ah, hello? Mayong gabi.
1: Hello, Ginolo. May gabi.
0: Yes, oo. Oh, sino ni?
1: Si Leti.
0: Leti. Oh, Leti. Leti. Oh, Leti. Mayong gabi na, day. Kamusta na inom mo na?
1: Hintay na pa, Luis.
0: Ah, nanon na nainom ni Leti. May masikong baygo na na. Ah, di text sa bandre. Tapos, amo lang na, may tisiway ka pa kainom?
1: Oo, kain na pa.
0: Ati, sige. Anong malaga ni J. Lolo sa guwapahon nga si Liti nga dalagang 36-24-36?
1: Hindi, J. Lolo, hindi ko pumatli ko sa inyo. Dutog, tasagin sa mga cooler mo.
0: Ano na? Away ko masyadong ugtas. Naga-enjoy ko actually sa totoo lang. Oo. Ari ka tindog eh. Aga gapungko gili.
1: Gapungko.
0: Gapungko ko. Kaya kasi pala, lipay ka ko ni Sati. Duwa mo lang na umrahon mo, matindo ka, mapungko ka. Lipay ko siya ko, katindo ko, kapungko ko.
1: Ay, ganyan, Dinulo.
0: Yes.
1: Hindi ko matipay sa mga radyo.
0: Ano na?
1: Hindi ko matipay sa mga radyo.
0: Sino? Ako? Huwag ko yung pangatag radyo, ha?
1: Hindi, kaya huwag yung pamati ko pag ulan ko pa nagtag na panghatag mo radyo, libre.
0: Ah, okay. Ti, mamangkot ko anay, kamalok ka muna eh. May mga program kita nga may mga free radio kita nga ginadistribute, no? So, mamangkot ko anay, gid, sa authorize kag sana i-charge dira kung ano ang sistema, pamaagi, para maka-angkon ka mo siyang K5 nga radyo, ha? Pero hindi ko anay ka pasalig kung saan. Okay, maistorya ko anay sila. Kay ako, ya, kakantol ako di sa station kung gabi. Kung adlaw, huwag ko di kakantol sa station. Kay sako ko, ya, panguruting manok.
1: Siguli ka, baka panguruting manok eh.
0: Ah, hindi na, makurutingan. Baka oh, ti amon lang na guro kang imuon sa matiktam ikaw mamangkot ikaw sa in-charge sang libre. Taka din ka makulod ka?
1: Hindi nga kalupa, Ginulo.
0: Ala kalupa, ti magaway ko kabalupa kung ano ang mga scheduling na. Pero basta ti, dili sa makulod, damo na ginapanghatag ni radyo. So, out of town, do ay pagkukabalo sa schedule, I will try to check with the in-charge, ha? Kay para nga makahatag ta siyang tsaktogin nga figura kag informasyon sa radyo na kinamig ba ng radyo, pwerte katunog na mo. Hamakon mo pa na ron mo di, o lampos piyak bukid mo. Grabe ang radyo ng tunog. Tapos, gabi, kumasampo labi, ilampos mong radyo? No?
1: Diba?
0: Iwi ka na radyo eh.
1: Guba?
0: Guba eh. Oo, di ba. No, basta, mamangkot na naidat liti ha. Okay, para makahatag na sa sakto. Ganyan nga sugilano na ha. Thank you. Sige, go ahead, dai.
1: Happy birthday sa ako niya,
0: mga Udbo.
1: Aso 29, happy birthday lang siya.
0: Ate, sige. Mula na. Okay, sige. Thank you, thank you. Sa kay 4578. Sige. Nagapamati ko si Bong si Ibolo, kaluoy siyang cooler mo. Ganda nga yun siyang cake, no? Para ihampol niya sa luluya. Aw na doon. Kapangayo cake sa imo, basi pwede man kumatagaan sa Gcash number niya, lo. kay sindan ko man siya, miskan duwa lang ka milyon. Grabe, mga milyon na nang padalatan niyaw. Basi manira lang na yung Central Bank sa ito, ne? Okay, sige, hold on ka lang, ha? Hold on ka lang, ha? Dali lang, dali lang. Kaya may cooler ta. Hello, good evening, mayong gabi da. Sino ni? Daw hindi ko kachindi siyang imo yung sugiladon, sir. Kinol ka kaon ka pulo bilog pandisal. Gamual ka, sir. Nga no kagap ka kaon ka?
2: Wala, wala.
0: Ara. Klaro na. Kagina to do ka buron gini.
2: Buron kayo?
0: Oo, kagina. Subang okay na clear na. Natulon mo na gurong hupya. Sino ni, sir? Okay. Sino ni?
2: Albert sa Mariloco sa Sagay.
0: Albert?
2: Albert.
0: Albert?
2: Oo.
0: Oh, ati, sige, sagay, sige. Sagay, okay, sir. Okay, nainom mo na si Albert?
2: Oo. Oh.
0: Ah, ano na nainom mo, sir, ha?
2: Ito lang kag may visit, sir. Araming dinan sa Eduardo ako dito buong sa istulahan.
0: Ati, okay, okay, ti, sige. Ano nga ito malagad si mo, sir, abe?
2: Ito
0: mati ko sa inyo, gano'y ano naman sa una, yung number mo, subong ko lang nakuha. Ngayon kayo
2: nakasunod ka subong gabi. Yes, sir, oo. Ano tanong, sir? May nakakuan mo ko nga daw, may mga program. Ang ko lang tanong nyo, maka... Pag nito mo, sir, man kang ano naman nga mga problema ba?
0: Ah, masir ka problema? Oo. Oh. Anong problema mo, sir, raw?
2: May obra ko sa eskulahan.
0: Oo.
2: Oh.
0: 25 years na eskulahan. Ano obra mo na sa eskulahan, sir? Saka Blagpol? O saka Blagpol?
2: Gwardya.
0: Aga gwardya ka, Mikolay kung gasyaka ka si Plagpol. Gwardya ka na sa eskwilahan na sa inyong lugar, 25 years na, so ano ka implication?

0: na kitutuloy na ko subong. So, ma-retired ko daw, wala dito may makuha. Maayon lang ka, pangalan ko tayo advice kung ano ang plan ko kung paano ko maka... Nag-retired bala. Doon ko makalapit.
1: Balapit ka kung rusher sa, no, sir, sa Doberman. What I mean, government. Na Doberman man niya ako. Doberman niya masikad to, si Doberman. Government, gusto namin ko government, no? Siguro may arasin mga, ay, hindi ko lang kabisado. Kaya kami tungkol may mga, tawag sina social pension, no? Wala ko kabalos ang ilang kriteriya, pero base pwede kayo makapabangkod na sa barangay o kung kumuara ka na sa eskwelahan, abi, base may mga suod ka ba nga kilala ng mga maestra na ako na nag-obra mas sinang eskwelahan, yung mga ka-inquire ka about social pension, no? Kahit why ka SSS, no? Why ka man GSIS, pero masi pwede qualify ka sa social pension la, no? Kung may aragin man, abi, anong mga kriteriya pamaagi? Mangkot ka lang, anay, sir. Mangkot ka lang, anay, social pension ang ginanamin ko na, ha? Kahit siyempre, ano pa rin ang iba ng mga benepisyo sa mga ginahatag may pareha sa imo, no? Mangkot ka lang, sir.
0: Na kakanto na ko abi sa ano sa senior citizen kaya ang ilag na priority ang wala man ubra kaya ako ang gabi pakisubong kay eh kita mga kulawag.
1: Okay, okay, ho, ho, ho. Te, okay, te, ano, nanong gusto mo abi na sulatan na si Marcos? Dalaan kayo siya kamalita, da?
0: Ano,
1: hindi siya pwede man guro sa labor, guro eh, kung manong bata ka na git. Ay, hindi eh, kung manong retail ka na git. Sa labor, guro siya. O kung sa barangay nyo, abe, no, mag-call ka lang da kung anong mga program sa government nga pwede mo mabil nga angay si mo nga sitwasyon, abe, sir. Ha?
0: Oo. Sa burla, abe, sa ibang abe, sir, hindi ba lang ang pangami, bisang mood gani, nang nag-arabig sila is, no?
1: Kung may contribution kay, di ba lang, it's either nga ga-contribute ka as individual o kung personal mo, abe, o kung ginabuhinan ka sa imo sweldo nga gina pundo sa SSS. No? Huwag ka man SSS number?
0: Hindi, may ara ko, sir, nakaobra ko sa maliit sa Triton, may SSS, na SSS ko, pero huwag ko makigihulog, eh, sure ko sa pangbayad.
1: Ah, okay, okay. So, kung may SSS number ka, pwede ka lang ka pabangkot abi sa SSS kung nagpilang ikik... Ang ikik-ik. Mamangkot ka lang para makapaprint out ka sa status mo, be. Na muna.
0: Kay 35 ako ka bulan nakahulog.
1: 35 lang. At may 36, may ara ka na contribution. Anong imulunan? Boreal? Luni ba lang burial mo? Samtang buhi ba ta? Luna, amo lang na o, luni ito nga daan ang burial ah. Hindi, amo na seryoso, sir. Dali lang gid, dali lang gid. Seryoso, kanto ka sa SSS, ngayon ka lang print out mo. Dala lang ang imo yung kopya. Pero adri sa aton source mong nag-text mong dire, 36 months hindi qualified mag-pension. Dapat 120 months ikaw ang imo contribution.
0: Oh,
1: so mas maayo, sir, ano ang mga options ka mga pribilehyo kay kumo nakakontribute ka na sa SSS for 36 months? Ano ang mga option nga ginahatag sa SSS? Amo nag-aton mamakuton dito rikta sa opisina nila. Kay dala ko yasta kag limitado lang ako ni

0: Ben non, cher.
1: Hindi,
0: atong Boreal, hindi mo lang paglunan kay lahog ko lang na. Thank you. Ibangan ko ba si lunan niya. Kasi mabayo, malon ko ang Boreal, be, samtang buhay pa ko. Lahog lang to ya. Alas 10:58 na mga kakipaib. Hindi nga bahay na dulong na subtle sa kampiyon nga kape. At tinamigin man mas study takes coffee mix ha. Aton gin inumon, ano man nga oras, ano man nga tiyempo, naghahatang inisang nga dugang nga kapisan, kakapag-check, no? Energy. Dugay kagutumon, kag nag-eliminar sa toxin sa atong sistema. Kag naghahatang in proteksyon, batok sa mga free radicals, tungod ini puno sang extra. O sa tawag naton nga super antioxidant ngalin sa tumor. May ampalaya extra kag chia seeds ha. Na namang sabor everyday. DTX Coffee Mix ha. Nagakapi ka na. Naga-detox ka pa. We're going to take a break. Don't go away. We'll be right back.

0: ko be added picture. Dapat beauty forget ka da, ha?
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
2: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
0: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
4: Moderna Max, Max Epektibo.
5: Ako nga si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
6: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
7: For Biotics. Makabulig sa

0: Tiyatugas ang mga kagaw. Klinikas for Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Pag-Klinikas for Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lukos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Pre Tonyo, musta ang bulang kape, pre?
3: Wala-wala, gid pre. Ano kayang manok ko?
2: Di nakabaluman o sick?
4: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag stamina. Para sa mas madugay nga performance.
2: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
3: Apat gig kasultada, pre? Biyag si Mrs.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Tikasi!
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: This is K5 News FM, your official news and music station.
9: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
10: Ano ang himuon ko?
9: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-iwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang
0: amo na. Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
4: Super Kukulita! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras natin, we get 11 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ka muna nagpamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahin na dulo na sa aton sang DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap habon mga ka-K5, nga tanan nga gusto naton kaghandom naton si Shakabon, ara na sa DTX Beauty Soap eh. Mabukal nga habon, kag mahapos habon lawan sa lawas bla. Kag subong man nagakakas sa mga mikrobyo, yabo, kag mga dead skin naton. Kag mga oil sa aton panit, especially sa guya naton, mga oil, ang mga punggol ginapaayo yan. Kung garas guya mo, may mga bubuho hipido niya mga ka-K5. Kapaputi sa panit nga wala sang hapde. Kag sa may mga wrinkles, kag may mga yaya na nga panit, ginahugot sa matamat ang wrinkles, hindi nahilmo nun, hubing katlokon dirili. Kag sa may mga body odor, kakastanan nga klase nga baho sa lawas, preskong pamatsyagan, kag subong nga paang ang aton na panahon, ay bugnaw lang nga gyapo na. Testingan na, testingan DTX Beauty Soap mga ka-K5 para mapamatunan nyo kung ano gika namin ni. Kay sigurado ma-enjoy gika mo kag mag-asaka agad ang level sa aton kumpiyansa sa kogalingon, malipay kagad sa resulta eh. Panaming panit mo eh. Ara lang sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, Generics Pharmacy. Subong man available sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok, kaga gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap, kag iban pagiging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo sa tanan nga Clinical Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon ha, libre.
5: Okay, inigabahin man lo dolaman sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Di ang Dr. Pinoy Squalene Capsule naman niya sa may mga problema gate sa mayuma. Inakupos yung mayuma mo. May mga irregular menstruation, dysmenorrhea, hormonal imbalance, sa may mga problema sa menopause, ha? May mga depression. Kung may ara ka mo problema sa inyo gout arthritis, nagabanog, nagangot-ngot, inumin nyo Dr. Pinoy, makupos ang banog, madula ang ngot-ngot, kagtunawo niya pa ang uric acid, nga mo ini kamagdanan sa inyong penitensya sa gout arthritis, no? Kag sa dalayon, ginarepair yung tais nga tulaan sa bahin sa joints na to, na. Ang kidney, limpyuhan niya, tunawon niyang mga bara-bara sa ugat naton para makaagi ligwang aton dugo. Ang Dr. Pinoy nag-supply man oxygen sa aton nga selula, sa aton ugat, kag sa aton nga brain, ha? Kag sa may mga dinggi, dasing magpasaka blood platelets ang Dr. Pinoy, ha? It's all natural. Wala overdose, wala sang side effect, aprobado sang BFAD. Himo ini sa shark liver oil, ha? Mayo man ini sa may mga psoriasis, sa may mga problema gid sa inyo da yang kidney gid, ang higo nga kidney na limpyuhan niya gid. Mo na importante gid, damo minerals, damo vitamins nga kinanglanon gid nga balansehon ng aton sistema nga magbakod kontra sa masakit kag mga balatian. Dr. Pinoy Squalene Capsule available sa halos tanan nga mga butika kag farmasya. dira sa Kabankalan, subong man dira sa May Valladolid, San Enrique, La Carlota, Morsia, diri sa bahid sa Talisay, Silay, Victorias, kaghalos tanan nga mga butika kag farmasya, diri sa aton kasudaran kagabanuhanan sa Negros Occidental, kag sa Bilog nga Panay, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Okay. Kag saliwat naman sa mga problema, kag gusto kini ipalabot kay J. Lolo. Tawag na kamo sa ating hotline. 0928-611-2263. Kag sa ating globe number, 0927-448940. Good evening sa atong mga texters. Good evening, J. Lolo at Jerry Lee. Lo, nainom ko na lo ang D3 Bio kag Mighty C. Ginatamyo ko lang lo ang pinalangga kong asawa nga si Jerry Basinang sa Dayaw, Waste Lake, no? Si Marilo Balbona ni lo, sang Libas Rojas Capiz. Salamat gina Jerry Lee at J. Lolo. J. Lolo, may ngabi sa inyo nga duha. J. Lolo, mamangkot ako. Mamangkot ako sa imo kon nga maghunas ang bye-bye. Diin nagakanto ang tubig. Kagkon maghunas, kagkon magtaog. Kada ano ni? Kadako lang sang tubig.
6: Ay, ano ko no dili?
5: Kung maghunas ko nalo, kundinga kantong tubig.
6: Masisin nyo? Okay, okay. Hunas kang tubig. No? Hunas kang tubig. Hunas kang taong. Well, ang tubig sa dagat, isa ini ka misteryoso ta subong ginabatihan gapon sa mga eksperto. Kundi nagalin ang tubig sa aton kalibutan. Now, ang hunas lang ginapamangkot, you know. Now, hindi ka kasalom kung hunas mo. Asalong nga ko si Lunang eh. Kamalas. Pero nga nagahunas siya because of the gravity, no? Sang bulan, no? May, ang aton planeta Earth, may gravity siya to hold sa mga tubig, no? And ang aton nga bulan, may aras sa nga lesser nga persa sang gravity. Kay ang iya lang gin mabutong is ang tubig. No? Ang tubig lang gin may influensya niya mabutong. So nagakanto ang hunas o kun ang tubig kun diin to ang pirsa sang bulan. Kag nagabalik naman siya kung maglapaw naman siya sa pirsa sang bulan, no? So, mo inang simpleng explanation sa mga eksperto, parte sa bulan, parte sa high tide, kaga low tide. Kita mo na yung kalendaryo, ta may bulan na dayagani, kaga mo ginabasihan anong oras ang high tide, anong low tide. Tungod sa natun-an na nila nga mo ining mga chimpo, nga lesser ang gravity, so high tide siya. Kung dako iya ang pirsa sang bulan, low tide siya. Kaysang una ng mga tao, dili, why pa niya mga moderno niya, be, no? Ang tao, so nagatangla sa langit mo. Ang mga bituon kag bulan, amo iniilanggiya ni sa mga pananom, gid, kag sa mga chimpo, bla. Kaya siya una, ang tawag, pangumagin mo. nagapanguma sila kag doon na sa ulo na nila ang posisyon sa mga bituon nga mag-amo sining posisyon sa mga bulan o kon sa mga bituon kag amo ning korte sa bulan, ano ang mga klima? Ano ang panahon? Kag ina nga panahon nagasanto sa kon ano itanom nila bla. Now, ti amo ina no? Lain naman na siyang topiko, pero ti kung high tide kag low tide lang, pinakasimple because of the gravity of the moon. Nag-influensya ang gravity sa bulan sa bahin sa aton nga dagat. Kundi nagakanto, kundi itong persay dito naman, kung hunas ni sa aton, sa piyak tong bahin, no, nagataob naman to. So amo ina ang actually makita din naton ang mga explanation miskan i-google mo na Jay. Anong nagakos? What causes sang low tide?

May mga istorya pa gid about sa bulan. Nga sang una nga chimpo, sang mga chimpo pa ni Noah, rana ni? Sang chimpo sa mga dinosaur nga pila ka minilyon nga katuig, ari na ning bulan, no? So amuning pinakalapit sa aton kalibutan nga celestial body nga ginatawag, no? The moon or satellite, the moon. Ang bulan, kung ano ang edad sang aton kalibutan, estimated nila is 4.3 billion years old ang aton kalibutan. Amo man ang edad sang aton nga bulan. So dugay-dugay ng bulan aton, tubo-tubo lang sang aton planeta. 4.3 billion years old. Now, sang una nga mga tao, nagabasi sa bulan sa amo inang panahon. Kag dako ang impluwensya para makasurvive ang mga katawhan sa una tungod sa panahon. Kag ang panahon, ginabasi nila sa mga bituon sa adlaw kag sa bulan. Naglabot sa tiyempo, nga nagasigi ng tao improve a bit. Kag may mga sa una nga chimpo sa chimpo pa sa mga Eptuhanon, Ehipto chimpo pa ni Noah paguro kag ni Adam and Eve, ari na ning bulan niya, no? Now nagamot ang chimpo nga nakiryos ang tao nga kung may nag-istar man bala sa bulan. Sa mga 14th century o kung 1400s, may mga espekulasyon nga ang gaitom nga bahin sang bulan ginapatihan sa kadamaan sa mga tao sang una nga dagat man na siya. Dagat, no? Ocean. So, may espekulasyon sila nga may nag-a-star man nga mga tinuga sa bulan. And sa mga istorya, may mga pinasahi kuno nga mga klase sang tinuga nga nag-a-star sa bulan. May ara sang lawas siya damang, prong ulo ya tawo. May mga dagko ya nga taga-taga, ngang ulo ya tawo. Daw gina-associate nila ang makita nila nga mga sapat o mga insekto nga gaistar sa bulan. Kaysa mo to nga tiyempo, hasta lang kita tanaw, hasta lang sila tanaw sa bulan mo. So nagahimo sila sa ila imahinasyon nga may dagat na parihas ba din sa kalibutan pero wala nila mapamatunan, babla. Until sang pag-abot ni Galileo Galilei, isa ka scientist kag philosopher nga nakainbinto sa isang teleskopyo. Teleskopyo sa mga 1400s, no? Sang makita yang bulan sa mas malapit nga pagtan-aw abi pagi sa teleskopyo.

Tinaw karon. Ara magyapon ang ilang espekulasyon kay mga sapat, kay mga monster, kay mga kudano, to yung mga aligit-it nga ulo ya tawo. Bisan sa naimbento na ang teleskopyo, kag makita na ang mga bahin sa bulan sa mas malapit nga pananawan pagi sa teleskopyo, still ang tawo nagaduda gyapon, no? Sa mga 1400s to 1600s mga kakifive. Until sa nakainventong tawo sa 1950s sa mga racket. Sa 1969, July 16, 1969, ang Apollo, isa ka rocket mission mga KK5 nga may sakay nga mga tawo nga Amerikano, naglanding sa bulan. So kon ang tawag naton nga time gap 1400s kag 1969, no more or less mga 500 years, no? After nga discovery teleskopyo. Kag paglanding sa tawo dito, to find out kung may ano gid nga kamatuoran ang may mga tinuga dito sa bulan, dito na pamatud-an nga imposible nga maka i-start ang mga tinuga sa bulan tungod number one, wala to sila sang klima. Wala sa mga kahoy nga makahatag sang oxygen. Wala sa may mga tawag naton nga ozone layer. Less ang gravity. Ang posilingon, mas mamag-an ka dito sa bulan. Malutaw ka dito eh. Kag ang duta sa bulan, according sa paglanding to sa Apollo, hindi mo matamdan kay abo siya. Abo. Kay nagasigang bulan gali tungod sa refleksyon sa init sa adlaw, lasilak sa adlaw. Nagataas up to 100 degrees Celsius or more, no? So, sa minilyon katuig, ang duta sa bulan, nag-abo na bula tungod sa kainiton sa ginasahatag sa adlaw. Kagang ang bulan, wala sang parihas sa aton nga sagang sa init sa adlaw. So, rektaya ang init sa adlaw nga igo sa bulan, no? Unlike sa aton, may ozone layer tayo sa bulan. Why mo? Kag amo pa lang to nga tiyempo, mga KK5, after 500 years more or less, sa na-discovery ang teleskopyo, nga napamatunan nga ato galing mga tinuga, wala galing nitong existir. Kag atong nagaitom nga bahin, sa bulan nga hasta subong makita naton, hindi galing na siya ya, mga dagat kundi isa ina ka mga buho nga inagyan sa mga impact sa mga asteroids. Mga asteroids nga daw building o kun lako pa sa building nga mga klase sang bato nga nagalutaw lang sa kawaan sa minilyon kag binilyon nga tuig na amo na nang agiya sa pag-igo dada, no? So, napamatunan, wala gali sang dagat, wala man sang tawag naton nga mga kabuhi nga existir dito sa bulan. Kaya hindi pwede maistaran sang tawo, kaya hindi sila pwede katanom, kaya wala sang klema nga parihas diri sa atong kalibutan nga sarang kita nga mabuhi. Okay. So, muna, no? Parte sa bulan na. Tungod sa teleskopyo, dito nagsugod ang linglinganay. Simpit teleskopyo, linglingon mo gini. Hasta sa ulihi, nalinglingin na ang ilang tupad balay. Kag nakita yagit ang moon. Sa paglingling sa teleskopyo. Alas 11:32, aring isa ka problema, change topic ta.
Good evening, J. Lolo. Lo, may pangayuan ko tani nga advice. Lo, may asawa ko, bulagay kami. May bata kami, duwa, kabilog. Tapos gusto sang pamilya ko nga magbalikay kami sang magbalikay kami kag pamilya. Gusto sang pamilya ko magbalikay kami kag ang pamilya ya. Okay. So duwa ka pamilya ni, no? Pamilya sang babae kag sang aton letter sender. Gusto nga magbalikay sila kay nagbulagay sila. Ako di na ko gusto magbalik siya J. Lolo. Siling nila pride lang na o para lang sa bata, pero ako wala na ko gusto kag wala na ko salig J. Lolo siya iya. Ang salig, lay man niya ang gugma mo. Nagatubo ang gugma tungod sa salig, dirili mo. Paano ka makahambal nga naluyag ka siya kung huwag ka salig? Kagkabudlay maluyag ka siya kung huwag ka salig? Hindi ka na iya maging malipayon, dirili? Kay tungod nga ginatublag, ikaw siyang pangunauna mo kagabalatsyagon mo. Kiti, ang pagsalig, importante na siya mo, isa na ka-importante nga ligi siyang gugma. Sila siyang respeto. Nibla, pagsalig, respeto, kagbiing tampat, ikaw abi, honest ka, ng tatlo na. Mga major na siya nga mga haligi siyang gugma. Di ang isa dira iya sa salig, respeto, kag ining pagkatampad mo abi, honest ka abi, isa lang na madula sila, tanan sila, dula na yun na. Hindi mo na siya maplastar, kakilala ng tatlo sila. Aragi na siya kagbalansyado siya. Ang isa lang may madula, huwag ka na respeto. Di huwag ka naman salig, kung hindi ka naman anis sa madula man ang imo pagkatampad eh. Kahit eh, hindi ka pwede maging anis kung may duda ka. O kung wala ka siyang salig? Lo, arasakon ang mga bata, lo, sakto desisyon ko. Kay ako, lo, bulag ko, lo, kag, ano bulag ka? Arasakon mga bata, lo, sakto desisyon ko. Kay ako, bulag. Kag tauhay na pinsyar ko, lo, sang bulagay. Binulagay ni. Puro bulag ni. Ano ni siya bulag? O kung nagbulagay lang sila? Kundi ho, arasakon mga bata, lo, sakto desisyon ko, kay ako bulag. Kay ako bulag, lo, kag tauhay na pinsar ko. Sang bulagay, lo. Na, daw ni mo, binulag. Nagabulag, pinsar ko dito. But anyway, kung ano pa man dira, kung wala na tsansa, kagahambali nila, pride na abi, kag para sa bata, di asawa mo na siya, di ba? So, wala man siyang perfecto nga relasyon, ginabi mo. Ha? Wala siyang perfecto nga relasyon, no? Marriage, kung kasado kayo kamutuntun, is about commitment, eh. Pares na mo lang magpakasal sa pari,

Ito na, titingan mo lang. Siguraduha. O kung sa napangita naton di ang madalom nga commitment. Kasi marriage is about commitment, no? Kung baga pang commitment niya, hindi mo na siya buluhaton, pero kinanglan mo i-achieve ang mga bagay sa matawhay, kag malinong, kag may harmonia. Kinanglan na iuyon mong imo ya balatsyagong kapag una-una, himuon mong nagkakadapat para malabot mo inang mga bagay sa pangabuhi kag sa pamilya, no? Commitment. Hindi mo na iya kagawian, pero kinanglan mo na nga ituon ng balatsyagong kag paminsaron mo sa nagkakadapat nga buluhaton bilang isya ka pamilyado nabi nga tawo. So commitment, no? Niti, sabat niya sa judge to niya, pati, judge, I will try, tistingan ko lang, judge. That is commitment number one, no? Piliyon tang dalom nga commitment. Commitment number two, magkuto sa isang judge niya, lalaki, na bata, may lalaki, ang babayi ni, na maging asawa mo, niya, judge, I will do my best. Ang sabat ng lalaki, what if your best wasn't good enough? Just once? No kanta ba? Imuon mo lang masaranggan ko, judge. That is the second commitment, no? Hindi ko mag-amo na yun, hindi naman dayo ng kasal. O kung ikatatlo nga commitment, diri man ko to ng lalaki. Lalaki, ginabato mo ning malang babae nga maging asawa mo. Yes, judge, I will do whatever it takes. Yes, judge, ginabaton ko siya. Oo, judge, ginabaton ko siya. Bisan ano pa da, matunon ko gini siya. Whatever it takes, miska magkainano pa. So sa tatlo, I will try. I will do my best. I'll do whatever it takes. Sa tatlo ka klase ng sabat, no? Nga ginapangita naton mga madalom nga connection sa commitment. Ang pinakatatlo, o kung ang ikatatlo, ang may pinakamadalong gin nga commitment. Kaya tihin mo, umutanan mo. Di ba? Ang number one to iya, I will do my best. O I will try. Testingan ko lang, pag in-testing lang gali ni, pag ha, ginapangita natin this commitment eh. Kung hindi ka nagali iya, ati, untat ka na. Ikaduwaya, himuon mo na, nahimu ko ng tanan. Tanan, ginubra ko na, pero wala nga po nag-workout, hindi na ko ah. Ang ikatatlo, I will do whatever it takes. No? That's why ginapamangkot ka mo for better or for worse. No? So, sa mga mag-asawa, may mga pagtilaw ginagugis. Ang ado kabudlay, tonlon kay nagabalabagin. But then, kung itsindihon naton ang kasal dirili, it's about commitment eh. Butang tabi, no? Upod ka mo yan sa mga bagay nga nagkakalipay ka mo. But here comes the problem. What if kung nagtinuntong babayi? What if kung nagtinuntong babayi? Kag naghinulsol man sabi kay nakarealize sa sala iya, gusto sa makipagbalik. Karon kung palangga mo ba siya kang ginapatihan mo tong commitment mo to abe, ti mag-give ka another chance, no? Pero ang aton lagi naman ay aras ang opsyon. Nga parang mawalang bisang inyo yung kasal, kag disidido ka nagidiyabi yung ano, hindi nagidiya marimidyuhan, ang opsyon mo is ipaanal yung kasal nyo para mawalang bisa, no? Di ba? Pero as much as possible, itindihon naton nga ang pag-asawahay, nga labon kina sa punto, nga nag-ilinaway, hindi mag-itindihanay. Kag sa masangkan nga panguna-una, parte ina sa kasal, no? Parte ina sa mag-asawa, nga dapat nyo malampasan ina ang mga pagtilaw. Pero that's why gani nga kinanglan ang espiritu kang presensya sang aton mahal nga makaako, dapat nagasentro gid sa duha ka tawo nga nagaupod sa ngalan sang pagigugma.
Kay para magabakod ang ilayang nga malatsagon kag panghunahuna kag

0: malikaw sila sa kung ano man nga mga pagtilaw nga pwede makahatag sang posibilidad nga magluntad sang hindi maayong nga pag-itsindihanay o kung maghahatag sang pagbinulagay tungod sa mga temptasyon kag evil intervention. See? So, tao, tayati may mga spiritual spiritual intervention kita, may good and bad, di ba? So, kung ipa bayan mo lang ngayang ang inyong pag-inubdanay kang wala presensya siyang Ginoo, kung gali, huwag ka nagali ka ba nga ginatimtar ka nag-isang sulay. Nga ang misyon naman sa sulay is para mag-ilinaway ka magbinulagay. Ang misyon naman niya siyang mahal nga Ginoo is maglunta't ang kalinong kagharmonia. So, umuwi na pili ka kung anong imong choice, di ba? So, ini siyang imong problema, letter sender, kinanglan na number one, pangamuyuan mo gini, kag mangayo kagidya sang spiritual guidance, kag kaalam sa Ginoo. Kung ano gin nagakabagay kag nagakadapat mong himuon. So take your time. Kaysa imo nga mga desisyon, i-consider mo man ang mga tao nga mapiktuhan. Ano paano mo na siya i-plastar nga magdanami abi kag magapadayon nga maging mabakot ang mga tao nga mapiktuhan, especially ang imo kabataan. Hindi pa na nila malamon kang maitsindihan ang mga sitwasyon. Paano mo na sila mapaisplikar? Kay bisan pa paano maipikto inda sila malatsyagong kagpaminsaron samtang nga nagatubo sila kang nagadako. Bla. So, kinanglan mo tagaan chimpo panahon ang imo kagulingon nga pinsaron gid ang mga bagay-bagay before ka mag-final decision. Good luck, ha? Okay, oras natin, alas 11:45. May commercial break pa tayo. Okay, we're going to take another break, mga ka-K5. Don't go away. We'll be right back. 101.5
1: K5 News. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis visine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi?
9: GTX Beauty Soap.
8: Puro katol-katol?
9: GTX Beauty Soap.
10: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Sporbiotics!
14: Sporbiotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Sporbiotics! Gabulik sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatugas sang ulcer! Mag-Clinica Sporbiotics!
15: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabalo manusik?
17: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwaska. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
15: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis,
17: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasin!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotatan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabala nila. Tiro pa ko lo.
4: Okay. Padayon ah. Mga kaka-K5, ini nga bahin na dulong na sa aton sa Gina Seafood Restaurant. Demo na ni automatic na basta gani seafoods. Kagari ka ni sa Negros, sa Bacolod, may mga bisita o konokasyon. Para sigurado, kantola ka mo sa Gina Seafood Restaurant kay kanami manda sa ilalugar ka, komportable ka kay may parkingan kung may silakyan, kakalapan siyang parkingan. Dasig ang ila servisyo, damo sila waiter. May sistema nga dasig ang ila yung pag amuma sa mga customer nila mo. Damo ma sila kusinero, dasig luto ay dirili. 10 minutos, 15 minutos, luto na yung imo yung mga order. Diara dire adlaw priskaya nga mga isda dirili, mga lapu-lapo, gingaw, ining mga tangigi kag iban pa. Try nyo gid ang ilang best seller ining sinigang isda, no, lapu-lapo. Pili ka lang kung ano gusto mong isda, pwede man gingaw, tangigi. Prong pagluto, pala-pala style. Nga priska mga panakot, mga sahog yabe, mga bagong pupo, gidba lang ang mga utang ka mga panakot, dirili. So, mabatsagan mo gin ang karimis, blasang priska. Nga isda ka mga panakot, nagasulod simbulawas, gabakod lawas mo eh. Kung kasag, ti, way problema, gabukid ang kasag at laodlaw. May mga baying kasag, ti, may aligigid. May mga blue crabs man na sila. Ining pasayan, damo-damo man pasayan din eh. Kag halinggin sa dagat, blang dako. Mas nami siya sa buruso yung pasayan na nagdubo siya dako niya sa dagat, gini. Lokos, dirili nga daw botkon, lagko, ara man na. Nami sugbahon, mutangan mo bala panakot sa tiyan ka sugbahon. Subong daw imaginon ko dirili na mapanimauan ko sinugbang lokos, daw masukad ko mo. Kag ining tawag nila ning gambas ni bala pasayan, man bala nga may syarsa nga pula, nga may pidada, nga may jo, may kahang, nga matulotam is dirili. Bosus ka namit-namit siyang gambas. Tanan nga mga paborito naton nga mga pagluto sa seafoods, try nyo sa Gina's, no? Hindi gani, subong bisitahin nyo ang ilang nga Facebook page, no? Kaya na tanan kumplito nga mga pictures and videos sa mga pagkaon nila. Kaya para madumduman naton, in kaso ginman makakantot ito, at least may advance na kita nga idea, ha? Ang ilang Facebook page, i-type lang, Gina's Seafoods Restaurant, ha?
5: Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amin ni J. Lolo Subo nga gabi. Kita na kita, boss. 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 at News FM. Ako naman si K5 at Jerry. Good night and God bless everyone.
4: Ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always, ha? Huh? Bye-bye.

0: kinalan niya na, tiginapasulod na ni Dito Bayo, ano ginoobra ni natural killer cells? Kung may mga nag-wild ng B cells and T cells, nga mga soldado man sa aton lawas, amun yung ultimate soldier nga ginahimo sila. Hoy, sakto na. Kundi pa matsunta ka mo para hindi maglawig ang imo inflammation. This is brought about the combination of MCTs, the reaction of MCTs sa aton mga probiotics which produces vitamin B6, essential also for natural killer cells production. So di mo makita ang D3Bio, hindi lang ginatap na ang mikrobyo o ang cancer nga gakos ng inflammation, ginapanami niya pa ang management sang imo immune system, Doc Ramil.
1: Cytokine storm, isa sa rason nga may paghubag sa sulod sa lawas. Yang sobrang away sang imo nga mga immune system, Sir Boy, ang gakatabo is ang cytokine storm. Ihubagi na yan, Sir Boy.
0: Hubagit.
1: Kaso lang, kay palainom ka D3Bio. Ang D3Bio, kaya mag-control sini nga mga klase nga mga immune system. So, salamat ha. Kay may natun-an na research nga ang combination gali sa vitamin D3 kag BCO, kaya makontrol ang mga ining gituag possibly nga matabo nga gituag cytokine storm. Mostly napatay sa gituag COVID, Sir Boy.
0: Correct, sir.
1: It's the cytokine storm.
0: Cytokine storm ang nagpatay sila, hindi COVID. So, da mo makita.
1: The inflammation.
0: Ang inflammation. Ito, itorgid, no? Basta na bala nga may problema.
1: At kung may mga doktor na ang hambal mo, inflammation is a silent killer. Also.
0: Correct. O ang hambal nila ganit, the root of all health diseases is inflammation. So, inflammation is good kung acute lang, dali lang. Inflammation is bad kung sige-sige, 1 month na, 1 year na, inflamed pa yung mulawas.
1: Puro hindi na mga degenerative stage. Especially cancer, diabetes, delikado, ginya, Sir Boy, kung ano. So, may kung ano mo? May, kung gusto ka nga to check sa imong lawas, kung ara ka sa inflammation nga stage.
2: Inflammatory stage.
1: May ara inflammatory ko ana, marker.
0: May markers, cytokine markers nga magyatan-aw nila, no? So, di mo makita nga D3Bio protects you from diseases brought about by chronic inflammation.
1: So, ang churid reservoir is that hindi lang nga mainom ka D3Bio kung mahilanat ka na, may inflammation ka na, before pa ang inflammation matabo, before pa ang infection matabo, before pa nga girahon ka na skagaw, ano, dipinsa ka na daan.
0: Dipinsa ka na.
1: Paano dipinsahan? Suno sa pagton, every 8 hours, you need to take D3Bio.
3: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. At D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before, problema ko, gidang ako irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio, yung may D3. Mabagat sa mga butika. May DC, ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang May DC, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Nagid ako makabatsyag sa sakit.
3: May DC,
6: para sa libre nga check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
3: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Storyanta, ang madamo pagid nga health benefits sa inyo adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio. Dr. Mil?
1: Ang D3Bio, hindi bot pahango kapag inom mo sa D3Bio matulugan ka. It's a matter of habit, it's a matter of adlaw-adlaw nga gamiton mo siya. Tub-tub nga, mahimo nga manami ang imo nga tulog. Pero minamon ang ginarecommend. Kaya nga man, ato nabaluan, nga ang D3Bio is, gapadamo sa imo nga good bacteria. Good bacteria will produce hormones kag manami nga mga patulog, Sir Boy. At the same time, this D3Bio, kaya niya patyon ang imo nga mga

0: kagaw nga among rason nga nagahubag ang imo nga mga tiyanda, tinae. So, lain gidya kung adlaw-adlaw kagainom di tribayo, sir boy. Especially, before meals, before breakfast, before lunch, kag before dinner.
1: So, sa una, sir boy, hindi usong ginatawag kaspabla sa sana. Kaya, gausap sila sang lubi kag ginabutang sa ulo.
0: Correct.
1: Oh, so, ginamoisturize gali sang di tribayo.
0: No? Subong yang, iba niya, nabuhawa na kwan.
1: Oh, teng di tribayo ay baho ah, no? Ibutang sa aton nga.
0: Wala man to sa una uso ang mga shampoo-shampoo na.
1: Why? Lubi lang.
0: Lubi lang ginausang ang butang sa no.
1: Oo. Ginamoisturize sang virgin coconut oil nga rasa di tribayo, Sir JP, ang aton nga scalp o kon ang aton nga skin ba sa aton nga ulo, no? Malikawan naton ang pagtubo sang kaspa tungod sang iya nga antioxidant property nga ginatawag pyrolic acid, Sir JP, nga nagaak bilang moisturizer, no? Sa mga nagadry ang skin, mayara ka mo sang kaspa, duwa ka o kung tatlo ka soft gel, Sir JP, buhuan mo na kag i-apply sa imo nga ulo, nga buhok, pwede matagaan sang solusyon ng imo nga kaspa, Sir JP.
2: Kung naayon ang imo nga kaspa, naog ka sa guya. Kung may mga punggod ka nga daw hindi madrawing, kabudlay ka na drawingon kay puro ka na punggod, may mga blackheads ka nga gabinotoy-botoy, butangan mo man di tribayo kung tatlo kay duksam, apat ah, isa sa agtang, isa sa cheek nga right, isa sa left, isa sa chin, kapulason mo. Let it stay overnight. Pagbugtaw mo, patay ang tananda nga magkakosang kabwisitan si Imoguya kung nag-detribayo ka si Imofacer, boy.
3: Kampiyon. Klaw, ay gilit sa natawagon ka, kas nung abim. Hindi ko man ito pa kaysa. Hindi, kas pa akong gilit. Kas, kumusta nga ng kas? Anyway.
2: Ito, BI ka kas.
3: Ang D3Bio, nga pa namin man sa absorption sa imo vitamin E. Vitamin E does not only makes you feel young, it makes you look younger. Ang vitamin E is also an antioxidant, which basically specialize in pero oxidation or oxidation of your fat. That's why gahubin ka tanawon kung ikaw ga D3Bio kinami absorption sang vitamin E sa imo tinay.
0: Ga-maximize ang vitamin E, Sir Boy, if you're taking D3Bio.
3: D3Bio. Kampiyon.
0: Isa tingala ka, kadamo na butilya na inong mga
2: na-miskin ko.
0: Wala ko gagwapo. Wala ko na-miskin ko. Kulang ka D3Bio.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Wala na may time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayugin sa madamo ninyo nga balatian.
4: Impormasyon sa ikaayong ayong lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: D3Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3Bio nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon kag antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag pang sakit.
5: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
5: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
9: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarumba Bansa.
10: 66th Palarumba Bansa.
9: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarumba Bansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarumba Bansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
11: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Wow! May puso!
9: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Oras sa Pilipinas, las 4:36.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
10: Number one,
9: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga! Balita K5 sa umaga!
14: Balita K5 sa umaga!
13: Mayong aga, Banwa, mayong aga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Adlaw kita karon sang Webes mga ka K5. Pizza 28 sa bulan sang Mayo sa tuig 2026.
14: Balitang K5 sa umaga.
13: Kamusta, kamusta ang aton nga mga kauturan dira sa merkado publiko sa mga Iloisang Puluy-an, aga panagabugtaw. Aga parik-parik na para sa kinahanglanon sang panimalay, mga ginikanan nagabugtaw na para sa pagdigamo kag siyempre sa mga obligasyon sa subong adlaw.
14: Balitang K5 sa umaga.
13: Yari naman kami sa Balitang K5 sa umaga. Partner natin sa technical side ka K5, Ethan Sarmiento the Great, the Boy Calvo.
14: Balitang K5 sa umaga.
13: Partner naman natin sa dinimadugay ka K5 Babes Gantalao. Ako ang inyo alagad ka K5 Robert Pacardo. Aga palayag kita, Tob-Tob Lazay, sang takna sa aga kagbalantayan ang aton nga balitang sports sila binagid sa palarong pambansa. Padayon nga nagapakig-away sa patagsang sports ang aton nga mga atleta nga ginpadala nagikan sa Negros Island Region. Kag mga athletes nagikan sa nagkailan nga rehiyon sa Bugos nga Pilipinas para takson ang ila abilidad sa sining patagsang hinampang nga ginapangunahan sang Department of Education. Kahapon amo lang to pinakalast naon National Capital Region apang nagapabilin nga nagalagas sa middle tally ang Negros Island Region kag ang kaiping naton nga rehiyon ang Western Visayas nga sadto upod naton apang tinagsiparar na kitaya sa Negro o kung sa Panay. Kag kita nang Negros Island Region upod na ang Sikihor mga

0: aga pa nagabugtaw na ang aton nga mga suki nga mga tagpalamati. Leonardo Relos, Gisone Relatos Juso, Cecilia Banson, Rowena Villaran Erbito. Alas 4 pa lang nagabugtaw na upod kay Roy Gonzaga Erbito, Tere Vergara Sancho, Nina Erelia Soleva. Sa Kalbayog, grabe, layo pa, sa Kalbayog pa. Cecilia Banson sa Mandalagan, sa Maasin, si Dulao, si mga Erbito family. Johnny Binyarta, and of course, Sandra Dizon Haro, no? Nga nag-upod sa aton nga pagpangalagad sa Balitang K5 sa Umaga. Pag naman natin sa patrol, upod kay K5 Vincent Dominic Coralde, kagsuman ka K5 Wilson Villena. Sa mga balita ang ilan na tipon, mabatian sa aton yung pagpangalagad, lakip na ang balita nasyonal. Iga-presentar namon sa inyo ha, sa tanan natin yung makuturan mga OFW. Kag sa ibang pagid nga mga lugar nga malabutan sa aton nga pagpangalagad, labi na gid nga nagamonitor sa aton Facebook live, kindly share naman diyan. Ophelia Santiago, mayong aga, nagapangapi na si Ophelia Santiago. Gina Purano, Sandra Addison, kag suma nagapangapi man si Ma'am Carmen Sita Olbido Kapihan sang DTX Coffee Mix sa Bangga Totong. Keep it, babe. Take it away.
1: Balitang K5 sa umaga.
2: Maka take it away ka daw, wagas ka.
0: Take it all eh. Not away. Ano, walk away. Walk out. Mga sinador ka po namin na ako nga ginano. Nga ginimo ko din nga kwan ka kipay, babes.
2: Walk out, senador.
0: Walk away. Walk away. Walk on. Naman na, background ko sa post ko sa ila.
2: Abi, pila to sila ka kwan ma Siam.
0: Tanan nga mga ara sa minoriya, dayon bayaw ni Soto. Okay, quorum. Okay? Nag-call for quorum sila dayon. Ti wala na quorum kundi puli sila kay tiway sila mismo sa debate.
2: Nag-walk out. Amo to galing rason to.
0: Estilo to estilo. Kay ti para hindi magbutuhay. I-walk outan. Tapos mag-walk out, makol ka dayon sang kurom. Hindi kayo wala kurom, kundi hindi madayon ang butuhay. Bili daday naman lang. Naprogalin ko lang, ay nag-walk out kayo mo. Hindi kayo kabato sa debate. Ti sige na nga debate, takaan na si Kwan. Si Cayetano, sila niya, we divide the house na lang. So I move to divide the house. But sila nga, butuhay na. Sila, walk out kami. Walk out sila, bilin si Toto. Dahil nag-call siya sang quorum.
2: Lain nagidya subong yung lakat sang Senado. No? Ang aton, bala nga mga ginapangpili ng mga opisyal. Lain nagidya lang dating mo, dugay-dugay. Inawain lang dito. Matyagal ko naman.
0: Tikita mo ni, ang butuhay para sa impeachment, amo man ang ginabalabagan sang minoriya. Samtang, ginalagas naman niya si, ang mga majority, ginalagas naman niya kakipay babes para sa kaso. Paralisahay, gindi kada grupo mo. Gabato ang minoriya, sige kaso sang butuan, gabak up sa butuan. Pailan tatanan niya mga membro sang majority. Kipay bitan, i-play blada ang kwan, ang walk out nila.
2: Grabe,
0: no? Diba, are sample kipay babes. Aram mo na walk out, kipamangkot ka. Are sila, pila na sila. Si Soto, bilin to mo.
2: Soto, bilin.
0: Samtang ka, kapi ka mo sa DTX Coffee Mix. Yari ang mga nag-walk out sa Senado, ng mga minorida, na ginasulduhan naton sang aton buwis, apang ginbaliwala nila yung trabaho kay nagwa sila, kaya napirde sila sa debate. Kipay bitan?
2: Hala pa ka mo yung kapulo papili, pirde mo lang mo sa debate.
0: Pirde mo lang sa debate. Walk out na. Anyway, tumimo na, karoon sa butuhay. Tisina kay kulang lang natin dance, kundi hindi ka mo kabutuhay, kundi paralyze. Ginparalisa nila ang sesyon kahapon, nagligad nga dlaw, ka Kipay Babes. Kipay bitan, please. Take it away. Tan?
2: Jean Montesino Arroyo, mga kakibabe, Hermenia, Mary Estrimadora. Mayong aga lang mga kakibabe sa aton sininga mga suki nga mga tagpalamati. Hoy naka

0: Tag na kita, Kwan. Naka-headlines naman ta.
1: Wala pa.
0: Mga kaki-five sa atong sininga mga suki. Ay, diri sa atong sininga mga balita sa atong sininga pagpangalagad. Mga kaki-five, 14 anyos nga nagabalibad ta sa tagay. Ginlampusan butilya ho. Oh, grabe pa tayo gido. Ginlampo, namali, 14 anyos ha. Ginahagad nga mag one battle o mag shot. Why mag nagbalibad? Nagbalibad sa gin-offer nga tagay. Ah, linampusan sa botelya o. Patay. Product panto ang naglampos. Sa botelya mga kakifive. Grabe na.
1: Grabe naman nilampusan ay botelya.
0: Now, hindi nagigyan maintindihan ang
1: kalibutan. Ang bal ko sa Atoris sa Negros, wala sang simana. Nga wala sang patay diri sa aton kakipebage. Bago 14 anyos pa niyo.
0: 14 anyos?
1: Oo. Samtang sa piyak kabahin, tatlo katuig nga babaye. Tatlo katuig nga batang babaye. Ginpatay suspect sa krimen, 8 kagpulo katuig nga lalaki!
0: Senator Padilla, kung napasakaan sang kaso, bangod sa pagbulig kay Senator Bato?
1: Ek-ek. Palpak ang ila operasyon kay Kipe Babe sa National Bureau of Investigation kag sang CIDG sa balay kuno sang tiyo ni Robin Padilla nga dito gintago si Senator Bato de la Rosa apang palpak. Katatlo na ning attempt kay Kipe Babe.
0: Why man to?
1: Kabalo ka kuna nung unang attempt. Unang attempt sang magnug-start ang sesyon. Ikaduwang attempt sang gabi tapos na ang sesyon. Ikatatlong attempt sa balay naman sang tiyo ni Robin Padilla dito kuno sa Manila nga dito gapanago si Bato de la Rosa palpak. So tatlo ka palpak, palpak, palpak, palpak.
0: Hindi hayaning daw pakita lang niya sa NBI kuno abi do ginalagas Manila.
1: Ti kalaay man nga ginalagas kay mo pirmi lang palpak.
0: Ti sige lang
1: palpak man sila kay Saldico. Palpak man sila kay Atong Ang. Palpak man sila kay Bato.
0: Sige ba bai inalar bai.
1: Okay.
0: Dakpon mo gid si Bato.
1: Okay. Dakpon gid si Bato. Ina kun madakop si Bato.
0: Hindi kinala ba rin. Hindi pala pag ipersaha pala nga daw
1: nag-aano. Dakpon gin kay wanted ining si Bato.
0: No, yun na, pressure mo gini sila eh. Ba, ilan na ba lang mag-ulo-operate sila eh. Kuno abi, mag-ulo-operate nila gini. Pressure
1: NBI mo gini sila. NBI siya, DJ, pero ang iba niya kapulisan na. Wala Japon.
0: Kapulisan na.
1: Pila ka mga kapulisan na ang nagdakop sa balay ni Robin Padilla kung sa diin dito gapanago si Senator Bato.
0: Sige, dawa'y gito tanin mo na walk away tan.
1: Walk away tan, way kaya pamati mo. Way earphone si Kipabitan. Di ano pagkabati yan ha? Ang kalbo niya, way sing may naka ano nga earphone.
0: Sila yung neruina, Villaran Erbeto niya. Puro na lang palpak. Madam Rowena Villaran Erbeto. Ang hambal ko sa ila, sige ulo-operate lang. Pakita lang balay nga kunwabi, nag-operate ka mo. Na bilang kunwabi, no, aragi dyan. Bala, pre-operate, i-search ninyo ang balay. Na bilang na pakita lang balay sa pakita lang kay Remolia. Ang kunwabi, no, harata to, Syria. Kunwabi, no,
1: si Remolia man niya, si Umbudsman. Si Umbudsman man niya, pinahil man sa kaso kontra sa mga minoriya. Ay kakaladlawan ang nagkatabo sa Pilipinas. Walk away. Ari ang mga nag-walk away. Eyes on the board. Eyes on the board. Ari ang mga nagguluwa. Nga ginabaylan sa gobyerno, sa mga tao, ang ilang sweldo. Pero nagwa kay na pierde sa debate.
0: Buharagin sila si Wen Gatsalian, si Riza Hontiveros, Erwin Tulpo, Kiko Pangilinan, Nick Sobere, Pamakino.
1: Si Arap na si Rapi Tulpo.
0: Si Arap si Rapi Tulpo sa likod.
1: Arap na si Soto.
0: Si Rapi Tulpo sa likod. Datutong likod ga kuno ga
1: plopa. Si Lito Lapid upod manda.
0: Arap manda sila.
1: Bebe, play be.
0: Mita. Grabe no.
1: Walk away, walk on.
0: ang palaro karon mga kakifive, mabatian ang pila ka mga latest update diri sa aton. Sa atong sini nga pagpangalagad, pwede ka mo ka bisita sa amon nga audio streaming at K5 News FM Philippine apps mga kakifive. So live ang live kita sa K5 News FM Negros Island Facebook page, YouTube channel K5 News FM Bacolod, TikTok account at K5 News FM Bacolod 101.5, audio streaming at K5 News FM Philippines app mga kakibayan. Ang palaro updates at K5 News FM Bacolod 101.5 Facebook page, K5 Sports and Entertainment Facebook page, mga kakifive. Bisitahin nyo na ang mga pages na ton para nakakita kita kag maka-update kita sa mga hinampang dito sa Agusan del Sur nga sa diin ang ginalantaw karon kag ginatumpukan sang tawo ang Taytong High School. Ang Taytong player na to na volleyball players nga to dito mga kakivibe kahapon kontra ng ano tong kontra nagapon man. Grabe, daog.
1: Kakivibe.
0: Congratulations.
1: Kag anak sang manog ginamos ni ho, kag sang baligya sin nakakuha sang record, naka-break sang record kakivibe.
0: Isa ni sa mga
1: sa triple jump.
0: So wala nagakahulugan kag hindi sa gabal ang kapigadohon mo kung nagatinguha ka mga kakivibe. Kung imo sin nga tuyo nga magmaayo sa ibuhampang nga mangin athletic ikaw mga kakifive ka gusto magyabagampang ang tanan nga himuon mo himuon mo mo ang tanan mo nga pampinsaran ma himuon mo ginaya mga kakifive
1: why pa why
0: kinanglan nga
1: mama lang pa why
0: mga kakifive. So, amo na kung
1: di sinanay tilmani
0: kwa no? Disidido ka.
1: Oo, sinanay tilmani bata yan si Kwan, si Cesar Manlinges sa triple jump.
0: Manlinges.
1: 15.14 meters. Grabe ha.
0: Sa triple jump secondary boys
1: ang lumpat niya 15.14 meters.
0: Grabe no.
1: Ang na-break niya 15.01. Kadako gid o
0: 2013
1: gid. Pero kulang detalye sang balita.
0: Si Miguel, si Manlinges, 17 anyos daw taga sa Gaibla ni mo.
1: Wala man nabutang ang address, sabi yun.
0: Mga kakibayan, sa interview sa K5 News FM, nangin emosyonal ang iloy, bangod sa 2 months kakalipay para sa iyanak. Mga kakibayan, so ano bala, makuha mo ang kampiyonato, gold medal, mga kakibayan, terrible. Congratulations sa nagapadayon karon nga hinampang dito sa Agusan del Sur mga kakivibe sa sining palarong pambansa 2026. Nano ang pinaka update karon mga kakivibe ha? Karon dugay-dugay sa atong sining mga updates gikan dito sa atong sining mga kakivibe sa Agusan del Sur. Grabe nagsaka gyud man kay man nagdaog ang kwan mo ang NIR sa basketball. Nagdaog ang NIR sa basketball. So medyo nagsaka-saka kita. Pero tilas na lang to ni ang hampang kahapon mga kakifive. Dito sa Surigao. Sige. Areglado sige mga kakifive. Nano ang Joy Favorada Dizoy Arasa. Good morning Mama Vicky. Rowena Villaran Alberto, Joy Favorada Dizoy and Alan Diazis. Idol si Alan Galini taga La Carlota. Ito okay.
1: La Carlota.
0: La Carlota. Ang
1: Alona.
0: Ang pinakauling update mga kakivibe sa palarong pambansa, ang National Capital Region ang nagapanguna sa medal tally sa regular sports sa 12 gold, 5 silver, kaga 7 bronze medals. Western Visayas siya sa ikaduha nga lugar. May 7 ka gold samtang Calabarzon may 6 ka gold sa Demo Sports mga kakivibe. Sox Sergeant ang leading kag sa Para Games Region 6 Western Visayas ang nagapanguna. Congratulations. Grabe mga kakivibe oh. Sa medal tally niya as of May 27 mga kakivibe kahapon kay 28 na ta subong mo.
1: Ano oras?
0: NCR ang NCR. Oras, oras. Oras 9.
1: Ari may ari ko abi ginatamdan kay Kipe Babes nga May 27, 11 p.m.
0: Aha.
1: Kabalo ka ang tali kay Kipe Babes. National Capital Region may 24 na ka gold.
0: Aha.
1: 15 ka silver medal, 21 ka bronze. Ang Region 4A among nagapangduwa, 18 ka gold, 16 ka silver, kag 8 ka bronze. Ang nagapangatlo, Region 7 Central Visayas kag Kipe Babes, 13 ka golds, 11 ka silver, 10 ka bronze. Region 6 kag Kipe Babes nagapangapat, 9 ka gold, 14 ka silver, 10 ka bronze. Ang National Cup, ang Negros Island Region nagapang-anom.
0: Pang-anom?
1: 1, 2, 3, 4, nagapang-lima.
0: Aha.
1: 7 ka gold.
0: Dagdag kita from 3 to 4, 5 na siya.
1: Oo. 7 ka gold, 6 ka silver, 3 ka bronze. Buot silingon, ari ang mga gold, itingbon ko ang mga gold. NCR, 24. Region 4A, 18. Region 7, Central Visayas, 3C. Gold niya, Region 6, Siam. Negros Island Region, 7. Sa mga gold ni Kakipe Babes.
0: Uh-huh.
1: Pero tikon lang taon mo naman sa silver, may pinakadamo, Calabarzon. Nagapangadwa ang NCR, nagapangtatlo ang Western Visayas, nagapangapat ang Region 7 nga 11, kag nagaulihi ang Negros Island Region, nagapangapat ang Negros Island Region, ang Central Visayas, nagapangtatlo.
0: Wow, grabe, no? Kaya mo na gali ang pinakalites.
1: Last on season gabi ka, Kipe Babes.
0: Bato.
1: Bisan pierde, basta nagabato.
0: Actually, damo pa maningin hampang.
1: Damo pa.
0: Kaysa pa sa pizza 31, pa magbag-en ang ila sining hinampang itong mga kakipay.
1: Kung talin sa una, kakipay, Babes, inay, arindig man niya mabangbang.
0: Grabe, ginman niya.
1: Perti niya sa esports, kalapad ni sila. Damo, pilian ni sila sa ila manugampang, kakipay, Babes. Di ba?
0: Grabe, no?
1: Oo.
0: Ikaw kung naga...
1: Away, hindi sila ka-break ng record. Kuya, kung nagseryoso ko sa sports sa Kipe Babes.
0: Nadidikar ka sa una, kaga wala niyo mungkin na patumbayaan.
1: Yung mga record nila di ka Kipe Babes, doon hamot ako. Away, hindi sila sa ako na bilidad. Mayo lang kay kung nag-intra ka, duwag kita tani naging kitrohanay.
0: Lain niya ng pang, kuya, pang.
1: Panaguay mo yampang.
0: Ang imo yampang ya dagpi-dagpi.
1: Panaguay ng imo yampang ya kag balay-balay mo ng imo yampang ya. Oo. Masakay tanay bala kag Kipe Babes sa helicopter. Kalapad kag Kipe Bitan kita mo da. Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapi kana nakadetox sa pakag ang Power Trio. Hindi pagkalipatan ang D3 Bio para ma-enhance ang inyong utok kag ang inyong heart. Budlay nga nagakatulog kamo ginakapoy man ang heart mo. Kamo ya tulog-tulog yan ang heart nyo gandar pero wala nyo ginabutangan ka D3 Bio. Dapat D3 Bio nyo.
0: Jingle tikar naka D3 Bio ka na.
1: Aranas jingle tikar. Kumusta ka na, Jingle Tikar?
0: Okay lang.
1: Ara na sa balitang K-5 sa umaga.
0: Aha.
1: Kisapuron niyan man isa sa buong balitang K-5 sa umaga man siya. No? Sakay kita sa helicopter ka, Kipe Babes. Amang lugayawan kita sa Kabukiran.
0: Aber.
1: Para nga makita ang view sa mga busay sa isa ka lugar din sa Pilipinas. Kipe Bitan, take it away. Guwapo, may busay, Palagaw-lagaw lang si Choy ba? Di pa sunglass pa?
0: Hindi
1: oh.
0: Pero arala na sa tiris.
1: Di palagaw-lagaw. Pastaan mo lang galing sa bangko kung maglantaw sa ibabaw bukit. May pagkatars daw, no?
0: Perte ka dyan yung mga... ang mga creator dyan. Perte, no?
1: Dako namin sa bintana at sa helicopter. Panari ka lang dyan. Tampaunta ka mong. Samtang ka, Kipe Babes, isa ka lalaki, nag-apply sa trabaho, bato na sa kontani ka, Kipe Babes. Galing ka daw nasuya sa sag-interview.
0: Ay?
1: Oo. Kaya niya purpose kung nga wala kobra, nga nag-apply kobra ka Kipe Babes. Anong purpose?
0: Natural yan, purpose mo yung makakwarta ka.
1: Amugid na, makakwarta ka.
0: Makabuligas pamilya mo.
1: Oo, na, sakto gid.
0: Amugid na ya.
1: Ining natabo ya ka Kipe Babes na back out.
0: Nag-back out
1: apply pa lang sa obra, sa interview pa lang, na-insulto na siya sa kwan, sa nag-interview siya. Yari ang interview sa iya, sang HR, sa iya pag-apply, nga nag-back out. Okay, paibitan?
2: Opo. Nung ini-interview po ako sa pag-apply ko ng trabaho, ang tanong po sa akin, kung ano daw yung pwede kong maiambag para sa paglago ng kumpanya, bigla po akong nagtaga kasi maiambagan ka agad. Kaya yun po, nag-back out na lang ako sa pag-apply ng trabaho kasi wala pa ang sahod, pinapaambag ka agad ako.
1: So, yung ways of bra. Ways of bra ka, kime, babe. So, anong maambag mo para sa ika-uswag sang aton kumpanya? Nag-back out din. Yung way pa gani ko, bra. Way pa gani, childo. May ambag na na yun. Tiko ni Kao Kevin, sakto man, no?
0: Literal, childo.
1: Dito mong jablis sa kagipay, babe.
0: Ay, may ambag lang.
1: Pero kung ako sa iya, ang tamad ko, hindi mo na mag-back out ko. Ma'am, mula pa ko swildo, okay lang ha, pangutangan ko lang ang ambag ko. Kaya mabawi ko muna, Japon sa swildo, bayaran ko lang. No?
0: Ay, perte.
1: Ditribayo! Ditribayo! Basta mali pa yun, kakakipaybe.
0: Ditribayo.
1: Ditribayo. Kakain nami ang imo condition sa mind mo, ang tulaan mo, higa pala nakit, wala kang ginarayuma, no? Kung tegi ulan blang daw ka, guo mga dlaw ka, sakit ni mo mga katulanan, kakipay babes. Sala mo na! Sala mo!
0: Sala mo
1: kaya wala kay. Kaga klinika di Tribayo.
0: Gusto. Kato ka
1: to sarwayo. Kabay ilan mo ah.
0: Kato ka to sarwayo para di magsalalagay tayo mo siling mga tuhod para na mga ligaments mo magano da. Dito ka pula pabala sarwayo.
1: Na. Kaya ginapinabayan yung tulaan nyo. Huwag ka mo galakat-lakat, kagway ka mo ga-klinika di Tribayo. Tapos mahambal ka mo do pinutugaan ko. Kay manti 24 oras, gakatulog ya mata mo, kay sipan mo, ya heart mo sige function niya. Ti, ya motor gani, makina sa motorsiklo, gina-change oil. Imo yang, ang motor yaga, patay pa na gani kakipabit, gapahuway na kung gabi. Alang naman, dinalaga na kay way driver na, kay kakatulog ng driver.
0: Ang motor ko patay eh.
1: Pero ang heart mo, sige andar, di way mo gina-klinika di Tribayo. Kung magpinot gani, dugan mo, dumduman mo dahil klinika di Tribayo. Pero samtang wala pag pinot, saguda na nasa klinika di Tribayo, ay karon masakit kao.
0: Kon wala ko sa Ditribayo, ang ginsakitan sa doghan ko, sa akon nga tagipo heart, ang manog baligya. Kay why ginag-provide sa akon.
1: So, ambalang kamo kay Kipay Babes, kung wala na kamo na Ditribayo, ang heart ay importante gid nga maproteksyonan. Kay kadamo man sang testimonya, nga nanamian sila sang klinika Ditribayo, kag ang DTX 500 amuning nagasanib puwersa, pirmi lang kamo gapanot brush kun aga, pero kulang kamo sa Ditribayo
0: na
1: nagapang shampoo kamo para maghamot ang inyong buhok, pero kulang man kamo sa DTX 500.
0: Osto.
1: Dati kung adlo-adlo kamo gapang husay, adlo-adlo kamo nagapang toothbrush, tani adlo-adlo nyo man nga sagod ang kaunuran ta sa sulod siyang, sa internal organs ta ang Ditribayo pag DTX 500 ha. Mga ka K5, Titina Marhin, naka-power trio na kuno siya dito sa Hong Kong. Osto. Ang My Love ni Albert Iskanyan.
0: Sige, makumersal kita, anay. Balik kayo kita matapos ni. Tanbay.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio, problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lamas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio, senior citizen ka na bala, kag medyo, di pato na, ibalik, kag protektahan ang memorya. Mag D3 D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Gagandin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memoria. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talaksan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyong antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
8: Sa una, mag-aid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
9: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
11: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squaring Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squaring Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
10: Dr. Pinoy Squaring Capsule, proteksyon sa mga balatian.
12: Ako si Pimbinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Pag-inom ko sa Luternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
13: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend.
14: Mapakal sa malapit na butika.
15: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
21: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
7: 66th Palarong Pambansa.
21: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines. Backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakapika na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM.
0: Mula 5.12 na mga ka-K5, binigabay doon sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5 sa ato, sining ang mga suki, nagaang squalene sa outer layer, mga ka-K5 sa nga panit, kag nagabulig man, mag-protector batok sa UV radiation. Amo niya ang pag-proteher sa Dr. Pinoy sa ato, sining ang panit, mga ka-K5. Psoriasis, dermatitis, kag-acne, isa sa mga ginabuligan, mga ka-K5. Anti-cancer man. Ha, may ebidensya nang ang squalene na naga pabakod sang epekto sang mga chemotherapeutic drugs. Ginapa o ginatag protection mga kantre, mga K5 kontra sa abnormal cell growth. Antioxidant properties man mga K5 naga bulig man sa mga sa free radicals. Naga resulta sa oxidative stress. Nagapakahagan-hagan sang damage sa ato sining skin cells kag nagapugong sang premature aging. Amo na pinakaimportante. Bisan na tigul bam ka na. Pero daw bata ka pa ya Japon. Kay ginapunggan yang imo sining edad. Ariglado siga. Oy dere na kita mga kakaybay ba? Ma-start na kita karon dugay-dugay, ma-early kita sa atong sining coverage dito sa Suriga, sa Agusan del Sur. Mga alas 5:15.
1: Alas 5:30.
0: Alas 5:30, alas 5:15, tan? Ah, sige. Pasulod tanay si KK5. KK5 Vincent
1: Dominic Coralde.
21: K5 Balantay Mercado Update.
0: Pang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, why? Ah, perting gurot sang arana? Oh, sige. Alhamdulillah.
14: Alhamdulillah,
0: congrats, congrats.
14: Okay, matapos ang iyaw sang kandun to, mikulo ko to bilin.
1: Buligan pang para hindi ka na yawan kay ihaw, itagtag mong isa kay Kakipe Babes, uh-huh. Itagtag mo man ang isa sa akon, mabuhin-buhinan man yung responsibilidad mo. Hindi na, ipakwa na lang to kag ipadulong.
14: Ipapaisin po, takarang namin ko na pala, kung ano naman yung kabiritas na si Kavej, si Kavej. Kung si Kavej ang kapon, ang ating celebration. Ang sitwasyon din si Kung sa Universal Public Market, ang ating presyon ay subong siyang isa, ang bilang-bilang, tapos ang katakilo sa si Kavej. Pagi, mumigapon, disimpo. Amarot, 150. Kudayan, 40. Kadang gusaw, 200 kada kilo. Una, 200 ang kilo. Ang mataan, 160. Liga, 160. Mangros, 200 kada kilo. Kad may batog, 200 kada kilo. Tilapia, 180. Ang panginaso natin, liga, 120. Kadang green shield natin, 25 Robert. 120 na ang sa public market na sa public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na ang public market na ang presyo na pero kaga nga ito ni Godri nga si Efren at si Tata Gijon. Sir Dindin, naraman nag-plastar na siya kaya kayo kayo din sa mga public market. Kaga luwak, rin sa mga public market ang ito ng mga produkto dra ala sa barangay Villamonte sa may Crocs Service. Atong produkto dra mga kapitaga. Kaya atong nga produkto mabakal man dra sa may barangay Sheila, barangay Sumag, barangay siya Sumag, Sheila Trading, kakipedin sila sa barangay Takuling. Yung marketing may nga dra kay Sid, kay Gaspar, sa mga rebels sa Babylon, sa Jimber Nuggets, mga grupo na itong kikipedin. Ito ang grupo at nag-monitor ito lang kadaaga. Ang atong migo, nga si Ito Rokri, at sa harangan ng monitor kikid, sa atong mga migo dra, sa may Brisa May Forest Park, Jerry Johnson, nag-monitor kay kikipedin, ito ang grupo at may Rolin. Naman, may nga, gadra si Moser, nag-monitor kay si Giovanni Cadero, si Nanay Ede, sa Binuman, Araman. Aram na nga monitor ka si Pebex si Pedro Balsaton sa mga hindi na tumatamyaw si Pebex si Pedro Balsaton ang bala ninyo. Ang mga produkto ginasinig na mo, ginagawat ni Watt, hindi na ginatumar na pa, hindi na nga ginagawat ng mga income kami. So si Inisipibo niya, ang atong nga kape, kasi healthy, kasi ang kumakainom pa siya rin, ang imong pagpamuhin, kapsyon ko dyan namin, kasi ang ibang mga ginam na kape, i-appreciate lang si Pebex, pero kasi niya, nakakapin ka na, nakadetox ka pa, ininang enjoy ka siyang sabor, kagang mo pagkupa sa lawat, may ininga gat na ito, hindi mamulayan sa pagpamuhat sa Kita Games. Ang DTX ko, Pimex, kasi Kita Games, kita lupit na ka, nami isang pagpamuhin na ito, pag-aaga mga kapitay. Available na sa may Parinius Eatery, kasi mami Eatery sa Continuatory, mga kapitay na ito na hindi magkalipad. Sa mga kapitay, nakapagita ko mo sa ngayon, Kimba Boy, the administration, yes, may Dalan Araneta, Provincial Barangay 36, Arada si Ma'am Rose, pag-iaral na mga parang kamobis ko sa mga kapitay. Lumilamit sa mga fried chicken, Mr. Bros, mga kapitay ba? Mr. Bros, aras sa Bang Bamsi, at may Bago City, mga kapitay, aras sa may Tubanggit sa merkado na ito. Arada ang Mr. Bros, i-bros, yung angkay ng mga kapitay, may libre ka mga DTX sa Pemex upang makamakal ng mga valor 300 mga kakakabot. Grabe, nakagay na yung take out man. Ay, sige da. Automatic aramay. Libre ka mga nga DTX sa Pemex mga kakakabot. Sana na kami sa Bronx, mga kakakabot. May ato bang manche sa bago. Sige, kakakabot. May kakakabot. May nga, kakakabot. May nga, mali. Sila mo, kakakabot. Sa itong pariente. Ito, little bushing. Pariente. May nga, kakakabot. Si Motra Malay. Si Motra. At sa ito mga katuran. Please, may liba sa public market sa liwa. Mamayin aga sa inyo kay Kunsyo, kay Dundon, kay Dudong Subamo, kay Dundri. Kasi mga nag-manakabsyon ng priska ang ilang mga produkto rin, mga isa nila. Kay Dudong Subamo, bulunabon na kayo sa may proclusion barangay na nag-25 atin. 25 robot sa monitor gate. Kasi mga kamyo, mayang aga. Andre, sumatagal na berta! Dao, isa ka mo dira, mga kakipay. Salamat kay Kita Babe sa Pontipatrol, King 5 Wilson Villena, Hindi naman si K5 Vincent Coral de Parta Kampiyon. Gabalit ang servisyo publiko kag Kalingawan. Denegros, K5 News of Friends.
21: K5, Bantay, Malikano.
0: Maraming kagasalamat ka K5 Vincent Dominic Pedina Coralde. Nagdagal sa atong oras, alas 5.20 na. Sa atong siningapag pangalagat, Bings Delphine, George Benita Gaspi, Jean Montesino Arroyo Maingaga. Lag sa atong sininga sa kaya Maria Elnora Mochilla Siasat, Leonardo Rilos, Tinina Marhin, Maingaga lang na, Leonardo Rilos. Sige, May Dagay, Jocelyn Francisco Chavez, Maingaga. Katuan natong mga Kaki 5, si Kaki 5 Wilson Villina. Sa sininga mga tinion, agon nga tayo yon na kita kag makaproceed na kita dayon mga kaki 5 sa aton sininga mga reports gikan sa aton sininga mga kaki 5 dito sa Agusan del Sur. Are kaki 5 Wilson Avellina mga kaki 5 kagabi may isa patay tira sa may barangay Banago matapos sa ginlutang igo sa dughan kag sa gusok mga kakipay oh likod lapos sa gusok ang bala duha ka ego gintunaang ginakamatay sang biktima nga si Victor Hermano sang GK Purok Riverside Zone 1 sa barangay Banago kagabi mga kakipay anong follow up sa atong city patrol sa kay sa atong sini mga katapos ang kapulisan sa LA Investigation kakipay Walson Belina
21: News FM Kampyon Report.
14: G5 Days at G5 Robert, good morning. So, mag-ulang kita na nakapaloap. Actually, ang pinaka-latest lang din subong, pinauyata na doon ang CCTV footage sa G5 Days and G5 Robert, ang aton siniya kapulisan. Kaya makita, no, sa actually, gin-release naman ini no, sa social media, ini ang tsura o kung ang nag-aangkasana, ini nga doon kabilog ng mga lalaki K-5 Robert na amuman ang ginatudlo naman niya na may kahinabtanan sa nagluntad niya shooting incident dito sa may barangay Banago K-5 Robert. So ongoing pa sige po ng investigation and we will check naman later kung may ara na bala sila sang lead kung diin nagpadulong ini suspitsado at kung ano bala ini ang rason sang pagpanglutang nagluntad kagabi dito. But adugang sa inyong detalye kay K-5 Robert, no? Ang victim nato na scrapper kila ini sa K-5 Robert.
0: Scrapper, dress kwan? Scrapper sa Banago. Then, mismo ang Eloy Sinikag, ang mga parinti tiya na gambal, nga nagagamit kaman siya sa drugs, pero wala siya nagaduso.
14: Okay, so ang pag-verify ta naman, inakaroon kita yung musik ng Robert, once makapadulong kita to sa area, no, doon makakuha kita sa importante para detalye. So, dugang ko lang niya sa ato, man yung balita, kita yung musik ng Robert naman, ang nagluntad rin sa ato, yung barangay mismo, no, barangay Takuling, may isa diri ka babae, pero kung naging sa inyo video, kung makita natin, mas ma-play natin kay Fabius, may isa ka babae nga nagsuksok sa bayo kay Fabius, nagsuksok sa sports nga bayo kay Fabius and kay Fab Robert, ready, ginsaya maghampang sa pickleball.
0: Uy.
14: Gali, laing gali yung pickleball ang tuyo, yung sinig kay Fabius and kay Fab Robert, sa isa ka pickleball gym dira sa barangay Takuling. Babinit-bit niya yung K5 Robert ang back sa isa ka 60 anyos nga lalaki nga naghampang sa pickleball serya kasi may pickleball tournament mula that time sa Domingo na sa hapon K5 Robert. So nabit-bitan niya git ang yara sa 20,000 nga cash kag mga gamit sa sulod sa bag no sa isa ka player nga nagano na gampang sa ina nga ano pickleball tournament. Napakuno-kuno kasi K5 Robert nga isa sa mga player no sa nasabit nga tournament kasi makita natong dito sa picture ro nakaano gid siya naka dry fit pa naka shorts pa nga pang sports gig kag may paddle man siya may ara man siya sa pickleball nga paddle na bit-bit. So mahampag siya gali lain galing iya sa niya hampang ang kamot niya gali nga pang nagakamang gali kay K5 Robert kag amo tong bit-bit niya nakuaan ini sa CCTV sa pagwa na sang quarter do wala lang sa may natabo nga do ka ordinary lang gin niya player abi nga nag-impon sa ila sinampang so ara naman sa ato sa kapulisan ang CCTV footage kag padayo naman
2: nga gina-identify ini suspitsado nga babae paagi naman sinisan nga CCTV footage nga ara sa karon sa atong silingang kapulisan. So mula na ato sa update sa kitagin sa Kifabro Bertikan sa patrol nga ginadulong naman sa inyo sa Kalwan sa Mighty CD3 Barcon Detect sa Vanero. Po daton si K5 Vincent Coralde din naman si K5 Wilson Villena para sa kampiyon nga balita sa Servisyo Publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Maraming salamat ka K5 Wilson Villena, mga ka K5 Pickleball. Grabe pickleball, dinali ya galing bagto. Yes, ang player mga kakifay, mga 20 mil lang unod. Dira sa may isa ka gym. Dira sa unahan lang to sa ato, no? Mga kakifay, dira sa third road o sa may kwan, fifth road. Mga kakifay, no? Sige, last 5:25 na. Hindi nga bayan doon sa kalwan sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix, nakakapi ka na. Na-detox ka pa. Oy, kampiyon ang DTX Coffee Mix, ha? Basta pag-agay, nung kagina DTX Coffee Mix, mamatamat na magamay dyan mo, kaya nga, ha? Gina-detox siya ka mo. Gina-tunaw yung mga bilbil mo. Ang mga stored fat mo, mga kakifay. Ah, kapi-kapi lang, po dako ang binipisos, lawas ta. Ang DTX Coffee Mix. Magkapi ka na. Now na. Ah. Why, Mike? Oh. Why, Mike? Why, Mike? Oh. Tan, Mike?
1: Sabutahin naman si K5B, Tan, sa ito, no? Sumong kang ginoon mo ng microphone, was-wasan, tanaka. Oh. Hindi ka magkape kahit eh. Subong nag-untat ka na inom soft drinks sa kalitro kon kagahon. So leksyon ni Kikipaybitan. So kape ka na lang sang DTX Premium Coffee Kikipaybitan. Safe sa taas ang sugar kay may ganoderma extract kagin patam is hindi sang kalamay kundi sang stevia, safe sa diabetes. Kikipaybitan. Hindi ka na mag-inom sang Coke nga isa kalitro kada kagahon. Kundi mag DTX Premium Coffee ka na para nga malikaw kita sa emergency. Sa Bamsi kakipabitan. Laygay na.
0: Laygay na. Tiyan ang solusyon.
1: DTX Premium Coffee. Lain man ang DTX Coffee Mix, pero kung gusto mo nyo daw din ng sugar mo, DTX Premium Coffee.
0: Grabe. Kampiyon.
1: Osto? Osto hindi?
0: Osto. Osto. Sige. Areglado mga kakifay ba? Ang importante.
1: Ang mahalaga.
0: Mahalaga.
1: Kaya ang mahalaga.
0: Ang muna ang importante.
1: Importante gid ang mahalaga.
0: Belated happy birthday kay Rico Baranal. Ang Baranal 83 dari sa may barangay Dulao, Bago City. Heroina Elvira Villaran Erbito dari sa Dulao. Mayong aga lang na sa inyo sa may Purok Maasin.
1: Sa taga kalubihan kakipay babes. Ba mayong aga man si Mary Ann, si Fiodi, si Anselma, si Rides, Melinda Almunicar, si Mayrin Almunicar, Marisa Almunicar, Jocelyn Flores, kag Leticia, Gregorio!
0: Gregorio. Salamat. Mga kaki-five sa atong sininga, mga suki, nga mga tagpalamati, dire na kita sa atong sininga. K5, kamustahan? Okay na, wala na tas ang ano.
1: Para na.
0: Up na lang sa mga, up na lang sila.
1: Roberto Santos, ah. Mayung aga.
0: Jennifer Gombandroa.
1: Jocelyn Chavez.
0: Jocelyn Chavez. Aileen Erio Espiritu. Kag si Egolay.
1: James Bernales.
0: Luis Gantalao Jr. Ang dira sa Sugar Valley, available lang ato sininga DTX Coffee Mix. Ha? Dira kay Don Luis Gantalao. Yosa.
1: Ma'am Inday Belia, sama yung aga.
0: DTX Coffee Mix sa Sugar Valley available na. Rini Boy Auditor Bings Delfin. Kag si Ma'am Gingging Servilio. Dira sa Gingging Store sa Gonzaga, Mansilingan. Ang silingan ni May Dagay. Si Sir Robert Pacardo, Patamiao Kulang, Mary Joy, Barcelona, Ashley Villamor, Ninita Delphine, Kagnanay Fili, Lodimi, Barcelona, dira sa may Blooming Treat, Smile Village, Dos Morsiaga, pamati man sila kadadlaw.
4: Thank you.
0: Salamat ha. Janet Loyola. Roberto Santos Santos. Nako, kinuha siya ngayon. Ay, Santos Santos. GN Talasan. Sige. Ato si Dries kay si Buko. Kay Gary si Buko. Kaga sa kay Pabling.
4: Tay Pabling. Tay Pabling may aga.
0: Pabling, Pablito. Oh. Yalo. Ay,
4: Pabs.
0: Pabs. Kagawad si Kagawad Lipid. Escalona. Kag si pareng Yoli ni Yoli Vino. Pareng Yols, may nga galan na. Dira sa may kwan, dira sa may Purok Himaya sa Barangay Alihis. Mga future Barangay Kagawad gag Barangay Captain. Ariglado. Sige! Fidelina Claro. Wipa tan? Ha? Ginabla samtang nag-report siya ko. Process mo na na.
4: Process mo? Oo.
0: Kinakontak mo na na ito.
4: Kayon mo? Oo. Joke ha? Saan mga joke talang na? I understand niya ginhawa man sa atong partner. Oo. Ay budlay na ma-resolusyon tani Itan bla. Itan, I love you Itan. Gating wa may bata. Chuna kanggo. Mayong agada. Oo. Sige pa Itan nagakontak subong sa direkta sa Agusan del Sur para malaman natin ang mga kaganapan doon kung ano ang mga nangyayari doon at yung middle tally kung baga kung tayo pala ay naging number one na sa middle tally, no? So, kailangang maging champion tayo ha? Sa ganitong mga palaro, palarong pambansa. Kung hindi ta champion, pulita.
0: Romela Larit, sa may Dulao, Bagong City, sa may Masin, may ngagalan na. Si Rinalda Famuso.
4: Rinalda? Oh. Ano yung si Rinaldo?
0: Parinte.
4: Okay.
0: No, silingan yan eh.
4: Kasilingan.
0: Kaingon, balayan.
4: ang Rinaldo, may nabatian ko nga Rinalda. Pero may kukabati nga Alfonso. Alfonsa. No, may kukabati niya. Do Enriqueto kag Enriqueta do nabatian ko na ya.
0: Mayara ko si Alfonso. Ang yang apod. Si Alputsa.
4: May kilala ko tiyang banaya si Ibod, asawa niya si Iyak. Si Ibod kag si Iyak.
0: Tama di ba bang mga may mga apelyido na pro? May malagsig gani mo. May malagsig nga apelyido kag bitik na.
4: Pero kampiyon ginang mga Rinalda
0: may,
4: kay
0: may
4: Pilipina.
0: May malagsik, may mahinay.
4: Pilipina, ginayang ngalan, Rinalda. Pinay na Pinay, ginaya. Di kung naglaki, sina kung bata, kung babae, si Rinalda pangalan ko. Kung lalaki, si Rinaldo. Ara.
0: Sige, check na mga kagibay. Intro.
5: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa. 66th Palarong Pambansa. 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports.
21: Sports K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pabansa 2026, united in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pamansa Special Coverage ay hatid sa iyo ng Deputy Speaker Congressman Albie Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon 2nd District of 2nd District of Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cary City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
0: Areglado mga kaibigan, ngayong umaga, nakaantabay na yung lahat ng mga tagapakinig natin mula sa mga ulat mula sa Agusan del Sur, mga Kaki 5. Andito na ang ating Vice President for Operations, Kaki 5, Sir Eljan Castaño. Sir Eljan? Sir Eljan?
1: Tan?
0: Ara na.
1: Sir Eljan?
6: Oo.
1: Yes, hello. Please proceed.
0: Okay. Sir Eljan.
6: Hello, kamusta ba yung pasok ko dyan? K5 Babes and okay, K5 okay. Robert.
0: Loud and clear, sir. Go ahead, sir.
1: May boses pa naman.
0: May right. Boses pa naman. Ah. Magandang boses.
6: Pa.
0: Ah.
6: May panlaban pa to. May panlaban pa. Ano?
0: Gandang lalaki. Gandang boses.
6: Narito na ang ating Palarong Pambansa update. Narito na po ang kabuuang resulta sa swimming na noong nakaraang araw, at ito ang mga medalist kung saan po kasali na dito ang mga record breakers. Sa swimming competition for the record breaker elementary boys, nakuha po ito ng Region 4 na si Charles Nathan Buneo. Dalawang beses po niyang nabasag ang mga record ng Palarong Pambansa. Sa babae naman, sa 100 meter breaststroke secondary girls, nakuha ng National Association of Sports or Academy of Sports na si Rihanna Coleman ang record. Dalawang record din ang binasag ni Rihanna Coleman. Sa 4x50 medley relay sa National Capital Region Girls, 50 meters butterfly girls, at saka andun din si Anton Dominic Delia ng Ilocos Region. Sa 450 medley relay elementary boys, narito ang naging resulta. Sa awarding ceremony kahapon, nakuha po ng 4x50 meters medley na or medley relay sa swimming. Ang nakakuha ng gold sa elementary boys ay National Capital Region. Ang silver nakuha naman ng Region 10, at ang bronze medal ay nakuha naman ng Region 8. Sa 400 freestyle elementary boys, ang gold nakuha ng Region 4A. Ito po si Nathan Buneo, silver Region 13 at bronze Calabarzon. 50 meter butterfly stroke elementary boys, ang gold na punta sa Region 4A Calabarzon, silver Region 8 at ang bronze medal ay napunta sa Region 6. Sa 100 meter backstroke elementary girls, ang silver ay nakuha po. Ang gold nakuha ng Region 5, silver Region 3 at ang bronze nakuha ng Region 7. Samantala, sa 400 freestyle elementary girls, nakuha naman 4x50 medley relay elementary girls, ang gold nakuha ng Region 5, silver Region 10 at bronze Region 3. 400 freestyle elementary girls, gold Region 5, silver Region 1, bronze Region 12. 100 meter backstroke secondary boys, aba, namayagpag, National Capital Region. Ang silver nakuha naman ng Region 7 at ang bronze nakuha din ng Region 6. 100 meter breaststroke secondary boys, gold NCR, silver region 7, bronze region 13. 200 meter freestyle secondary boys, ang gold na kuha ng NCR, silver region 7 or region 12, bronze region 4A. Sa 450 medley relay secondary boys, ang gold na kuha pa rin ng NCR at ang silver region 7, bronze region 4A. Habang ang 400 meter freestyle secondary boys, ang gold na kuha ng region 1, silver NCR at ang bronze na kuha naman ng region 12. Sa 400 individual medley secondary boys, gold NCR, silver region 12, bronze region 12. 50 meter butterfly stroke secondary boys, gold NCR, silver region 4, bronze region 7. Sa 100 meter backstroke secondary girls, gold region 3, silver NCR, bronze NIR. 100 meter stroke, 100 meter breaststroke secondary girls, nakuha naman ng National Academy of Sports ang gold. Ang silver, nakuha naman ng NCR. At ang bronze, mga ka-K5, ay nakuha naman ng region, check natin, ha? Nag-plus po sa screen natin, ano? So, nakuha po ng National Academy of Sports. So far, ang sa larangan po ng swimming, dinomina po ito ng National Capital Region ang naturang kompetisyon. And sa araw

0: Sa kanilang bracket, ang dalawang top seed ay ang National Capital Region at ang Central Luzon. Isang malungkot na balita yan sa mga fans ng secondary boys basketball. Samantala, kahapon, naging masaya at mainit naman ang labanan ng K5 Babes sa pagitan po ng kupunan ng NIR sa volleyball. Kalaban po nila ang Region 4, no, o ang Calabar Zone. But unfortunately, matapos sa mainit na bakbakan, nanalo po ang NIR 2-0.
1: Yes.
0: Pero sa first set, tinambakan sila ng NIR. At sa second set, umabot hanggang 30 ang score dahil napakatindi po ng labanan sa pagitan ng dalawang mga
2: grabe
0: volleyball teams. Napakadikit po ng laban. Napakadikit po ng laban.
2: Oh, mas maganda panoorin yung volleyball women kaysa volleyball men.
0: Tama po yun, Kaki-5 Robert, ano, at sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas.
2: Bakit kaya?
0: At narito na, Kaki-5 Robert, at sa buong Pilipinas, K5 News FM na nagkikinig ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, narito na ang pinakahuling medal tally as of this broadcast time. Ang pinakalatest na medal tally natin sa mga oras na ito, nangunguna na ang National Capital Region. National Capital Region na mayroong 25 golds at 15 silver and 21 bronze. Ang Region 4A ang pangalawa na may 18 golds, 10 silver and 10 bronze. Pangatlo na ang Region 7 na mayroong 13 golds and 12 silver and 10 bronze. Region 6 nasa pang-apat na puesto. May 9 na mga gold, 14 silver, 10 bronze. Ang Negros Island ay panglima. Sumusunod sa Region 6, ang Negros Island, may 7 gold, 6 na silver, at 8 o 3 bronze medal. Pumasok na rin ang Region 5 sa number 6 spot with 7 gold, 5 silver, and 6 bronze. Yan po ang pang-6. Ang pang-7, andyan na ang Region 10. Pang-7 ay ang Region 10. Ang Region 10 ay may 7 gold, 5 silver, at 6 na bronze. Ang 6 na gold, 8 silver, at 9 na bronze. Ang Region 10. Ang pang-8, Region 11. 5 golds, 10 silver, and 5 bronze. Pang-9, Region 3. With 5 golds, 6 silver, and 5 bronze. Pang-9, Region 8, 5 golds, 5 silver, 8 bronze. Pang-10, Region 13, top 10 lang muna tayo, K5 Babes at K5 News FM Philippines. Region 13, pang-10 with 5 golds, 3 silver, and 14 bronze. Ngayong araw, alas 11 ng umaga, magkakaroon po ng labanan ang Negros Island Secondary Girls represented by Bacolod Taytong High School sa volleyball elimination round. This is the last day of the elimination round. Kahapon po, nanalo naman ang Western Visayas laban sa Eastern Visayas sa baseball sa score na 11-0. Imagine that. Ganun kalakas ang softball team ng Western Visayas Secondary Girls. Abangan natin mamaya ang live coverage ng K5 News FM at ang palaro pambansa updates mamayang alas 7 ng umaga. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Power Trio, ang DTX 500 Mighty C at Nitribio. At salamat din sa tulong ng opisina ni Deputy Speaker Congressman Albie Benitez ng Lone District of Bacolod, kasama na si Mayor Greg Gazataya ng Bacolod City, Congressman Ferdy Marañon ng 2nd District of Negros Occidental, at Mayor Salvador Bonding Escalante ng Cadiz City. Kasama din ang DTX Coffee Mix na kakapi ka na, naka-detox ka pa.
3: Sir Aljan,
0: yan muna ang aming may ibibigay. Yes, go ahead, K5A.
3: Mga ilang laro na lang na ang natira sa ating mga kuponan dito sa Negros Island Region sa volleyball.
0: Today is the last day ng elimination round. Siguradong pasok na. No? Manalo sila ngayon, pasok na sila for the next round, which is the quarterfinals.
3: Yes, sir.
0: After the quarterfinals, susunod na ang semifinals. And then, susunod na rin ang finals. Ang mga malalakas na teams of volleyball ay ang National Capital Region at ang Region 10 at saka Western Visayas. yung inabangan natin na Eastern Visayas ng Region A, marami na silang talo, dalawang beses na silang natalo sa kanila pong mga

0: Katong gali. So bantayan nun natin ang Western Visayas sa basketball boys, isa din sa mga contender. At ang Ilocos Region 2, ano, kahapon may laro din sila nung hapon na. No? And we will be giving more updates mamaya sa medal tally. Inabangan natin kasi marami na. No? Mayroong bad news tayo na dadalhin dahil ang trainer ng wrestling galing Bayawan representing NIR na ban.
1: Uy.
0: Na ban po siya na makapasok sa lahat ng mga palaro sites. So, abangan nun natin yan ang mga detalye ng mga balitang ito at lahat po ng mga kasali sa quarterfinals elementary boys volleyball. Abangan mamaya sa Palaro Updates bandang alas 7:15 ng umaga sa Foro de los Pueblos.
1: Sir John, congratulations sa lahat ng mga team natin dyan.
0: Sa K5 News FM Palarong Pambansa News Bureau sa Prosperidad Agusan del Sur. Kasama ang ating mga kawari ng K5 News FM coverage team. Ako si K5 Elgin Castaño para sa Palarong Pambansa 2026 para sa kampiyon na himpilan, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Maraming salamat, madamoging kasalamat sa Sir Elgin Castaño sa aton sining coverage team. Ang pamuno sa aton coverage team sa Agusan del Sur sa sing Palarong Pambansa nga si rin first time mga kaki-five nga nag-participar matapos nga nagsiparar ang Negros Island Region sa Palaro sa Western Visayas. So mayara na siya, eliminated na ang aton sining mga atleta, ang basketball secondary boys. Asa Palaro, why na slampang? Kaya na-eliminate na sila mga kaki-vibe. So, madaog man kag sa hindi. Pero kay hindi sapat ang ilang sininga score. Kag ang ilang sininga mga winning numbers, mga kaki-vibe. So, why saksulod sa quarterfinal mga kaki-vibe?
2: May sunod pa nga Palaro.
1: May sunod pa man.
2: Oo. Kundi subong sa dasun tuig. Kundi pa sa dasun tuig. Sa sunod pagin tuig, kaki may babes.
1: Diba? Sunod pagin doon, damo tinuig.
2: Damo
1: tinuig.
2: Damo palaro. Kundi pagin magdaog, malaro-laro lang tatun.
1: Why da sa may naka-ano?
2: Why na may katanwa.
1: So salamat, wala sang... Salamat, ha, Sir Aljan, ha?
2: Salamat.
1: Salamat sa aton sininga mga coverage team dito sa... kwan dito sa Agusan del Sur nga nagatingwa nga ma dulong ang pinaka latest nga mga development mga kaki-five dito sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa. Ang aton sini nga ginabantayan mga kaki-five nga maginabantayan gid sang tanan ang Taitong High School nga mo ang nagrepresentar sang Negros Island Region ang Volleyball Secondary Girls. Kampiyon si Ede Chimo, good morning lang. That boy Mendoza. Si Hibaler Janita Maingaga. Si Juanita Luna. Madam Maingaga dira sa wana, sa Banago.
2: Ma'am Elnora Siasat kag sa mga KSS dira no sa Almonicar family, maayong aga sa inyo tanan kag sa Gregorio family kag Flores family.
1: Si Ma'am Merlin Verondo. Dira sa Maison 15 Talisay, maayong aga lang da kag kay Papang Moroy. Maayong aga lang da kay Inday Norlin Verondo Descarting. Good morning lang da sa ini.
2: Morning. Morning, morning.
1: Kag available lang aton sini nga mga products mga kaki-five dira sa Norma Store sa Kalumangan sa may Talok Bago City ha. Available dira ha. Kag of course sa kay Kagawan Lando kay Leonardo Agunasi dira sa may Purok sa may Barangay Busay Bago City. Salamat gid sa aton sini nga mga supporters ha. Kay Miss Michelle Morancil, Juliet Morancil, may nga galan na. So available ang aton sininga mga products dira sa mga kaki-five sa Busay, kay Kagawad, Nardo Agonasi.
2: Gabilyo, mayong aga kag Granny Pahes sa Tutong Pilista kag Ipe Babes. Kag si Ma'am Gingging sa Frozen Food sa Bangga Tutong. Available dira ang mga Frozen Food sa Virginia Manok. Kadto ka mo dira.
1: Dira sa Duel Store, Mr. and Mrs. Rosan Elmer Zamora, mayong aga. Kagkaitsona Montalbo, dira sa Sharing Store sa Busay.
2: Merlita Gimera sa Purukluna Barangay Mabini, Valladolid. Kag si Lisel Tamon dira sa Saudi Arabia. Junalin Rondes Galila, maayo nga ma'am. Kag si Merlita Gimera, no? Gina Purano.
1: Gina Purano. Areglado. Sige. Oy, salamat gid mga kaki-five sa atong sininga mga suki mandira sa kuano. Sa dira sa may Tutong Store. Ang products available dira mga kaki-five. Amat-amat na mga kaki-five ang aton nga DTX o kung klinika premium coffee. Ang DTX premium coffee ha mga kaki-five available dira sa Gingging Store sa Gonzaga. Barangay Mansilingan.
2: Sa Pid Store sa Villamonte Kakipe Babes, sa Circumferential Road, may available nga DTX Coffee Mix kag Clinica de Alternativo Products sa tubangan sang Nokpo kay Ma'am Elena and of course sa Villa Villeta Estefania sa The Angel Store. And of course, may aga kay Tiri Indik Ariego sa Tangob Kakipe Babes. Cecilia Banson sa Mandalagan, thank you so much. Majubili Seryo Tumlos, nagkaong ko to kapon laswa Kakipe Babes.
1: Sa kay Tiri?
2: Kay sa Tiri Vergara. Now, Tiri Ariego, I mean.
1: Tiri Ariego.
2: Nagkaamong ko sa laswa to kay Majubili Seryo Tumlo sa Adela Mansilingan. Kakipay Babes, kakasubo naman ako nga wala ka.
1: Salamat man sa kay bossing ko na ang tag-iagid sang Jotams. Jotams, kwan ho? Kalanan?
2: Arellano Juna, mayong agaman.
1: Sa Jotams, mayong agalanda. Bossing. Na si Boss Winnie Ibanez. Sige. Why na kita panahon mga kakibay? May panahon pa pero hindi na ito. Ma'am Mary Rosling Gaya kag George Lauso, good morning lang dira sa Tutong Store sa mga nagapangapi dira sa mga security guard dira sa Dika Homes mga kakibay. Saan dumanan? Why na kita panahon mga kakibay? Standby na. Sa DTX 500 Morning Newscast masurod na with Kaki 5 Kulin Kubya in Servan Albay. And sa ngalan sa mga CEO, Dr. Mel Oy, ako sa Kaki 5 Babes, Gantalao.
2: Ako naman si Kaki 5 Robert Picardo.
1: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kakalingawan sa Negros, Kaki 5 News FM.
3: P3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Basta may kabalaan nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag-stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan, sang magdasing kapagtingula, kalaman ang abyan. Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500, ang stress, malikawan, pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito, isang nagligad, sikisakit ko dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mamaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. Mabakas, magabuti. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Mabakas, magabuti. TTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
9: Mabakas sa mga butika.
3: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
11: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:30 sa ngaga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
5: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment, at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
5: DTX 500 Morning Newscast.
3: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast team.
4: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast. Subukan na sa web as Mayo 28, 2026.
6: Makita kag mabatian kita live anywhere in the world. Pinaagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
4: Para sa atong mga pangulong dinalan. Kontrobersyal nga Boracay Bridge Project hindi na pagpadayunon sang SMHC.
6: Patrol car na aksidente, driver nga police temporaryo nga ginkustodiya.
4: Pagpasaka sang kaso sa pila ka mga senador, ginpanginwala sang Malacañang.
6: Pagutod sa mga kahoy sa Manila, ginsuspender kasunod sa mga protesta.
3: Balita International.
6: China nagalaob nga masulbar na ang giyara sa tungas ang US kag Iran.
3: Balita Sports.
4: Barefoot runner sang Western Visayas, diwat nga nakaangkon sang gold medal.
3: Balita
6: Ay Sigera nagbalik bilang director sang Itbulaga.
3: Balita
4: Taxpayer Portal ginunsar sang BIA. Sa detalye sa mga balita.
3: Balitang Regional.
4: Sa Balitang Regional, 14 anyos nga nagpamalibad sang tagay, ginlampusan sang botelya, patay. Nagtaliwan ang isang kaminor de edad matapos nga ginaligar ginlampusan sang botelya sa syudad sang Escalante sa Negros Occidental. Ginkilala ang 14 anyos nga biktima nga si alias Jacob, samtang ang suspect amo si alias Larry, yara sa legal nga pangidaron, lunsay residente sang proper barangay Paitan sa nasambit nga syudad. Sunod sa report tuyo nga painuwon sang suspect sa makahulubog nga ilimnom si Jacob, apang nagpamaliban ang biktima tubtob nga ginlampusan ni Larry sang botelya sa ulo ang menor de edad. Gilayon man nga gindala ang biktima sa ospital apang ginbawian ini isang kabuy isang tangyara na karon sa kustodiya sang Escalante Police Station ang suspect matapos nga ginaresto sa mga otoridad.
6: National Autism Program Act ginaprobahan sang komite. Ginaprobahan naman sang Committee on Health kag Committee on Persons with Disabilities ang ginadusong hagna ni Congressman Albie Benitez nga tuyo papaskugon ang suporta para sa mga individual nga may autism spectrum disorder. Tuyo naman sang House Bill 3379 nga magatag sang libre nga assessment kag therapy para sa mga Filipino nga may ASD sa pampubliko kag pribado nga ospital kag klinika. Nalakip naman ang Development Assessment Home Empowerment Programs, binulan ng allowance dugang leave benefits, inclusive education kag equal employment opportunity sa mga benepisyaryo sa ilalom sang nasabit nga hagna. Payag pa ni Benitez nga kinahanglan nga may mabaton nga bully galing sa gobyerno ang pamilya sa masobra 1.2 milyon ka mga Filipino nga may ASD.
4: Sa dugang pa nga balitang regional kontrobersyal nga Boracay Bridge Project, hindi na pagpadayon sang SMHC. May balita si KKFL Leonard Viral.
5: DTX 500 Morning Newscast.
2: Inkansila sa nga San Miguel Holdings Corporation o kon SMHC ang 7.78 billion pesos nga plano nga Boracay Bridge Project. Iniangging kumpirmare ni Aklan Governor Joanne Miraflores sa ginpanigayon nga consultative meeting with the stakeholders sa Katiklan Boracay Bridge Project kahapon adlaw sang Miyerkules Mayo 27. Sunod sa gobernador, iniang nanging desisyon sang San Miguel Holdings Corporation agod malikawan ang anuman yung problema o konkonplekto sa local government. Bangod sini, ginanunsyo sang pribadong kompanya nga pagatutukan na lang nila ang pagkompleto sang passenger terminal sang Katiklan Airport agod nga makabulig sa pagpapaskog sang sektor sang turismo sang pungsod. Matandaan nga negatibo ang reaksyon sang kadamaan sa nasambit nga Boracay Bridge Project bangod sa madamong epekto sini hindi lamang sa ekonomiya kundi mangin sa marine kag eco life system sang isla.
7: Balita nagikan diri sa probinsya sang Aklan. Ako si K5 Yunan Piray.
5: D5 News FM. DTX
6: 500 Morning Newscast. Patrol car na aksidente driver nga police temporaryo nga ginkustriya. May balita si KK5 Amayla Fuentes.
5: DTX 500 Morning Newscast.
8: Roma City PNT
5: decidido
8: nga pasakaan sa nagakaigo nga kaso ang driver sang patrol nga na aksidente sa barangay Sibangwan, Roma City. Pananglitan nga mayara ini sa kasalanan.
9: Sa gipatigayon nga press conference ginsiling ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tubagtang Jr., officer in charge sa Rojas City PNP. Iyagin payag nga natabo ang insidente samtang nagapatigayon sa pagpatrolya ang kapulisan sa nasambit nga lugar. Dinodiri pagabot sa likod nga dalan ginapayag nga nabungguan ang likod sang patrol sang isa ka tricycle nga sakay ang apat ka miyembro sang pagpamilya. Nag-angkon ang mga inisang minor nga pilas kun sa diin ang duha diri yara na sa stable nga kondisyon samtang ang duha naman nagapabilin pa sa ospital para sa nagakaigo nga disposisyon. Dugang pa nga nagikan sa isang kaukasyon ng sakay isang tricycle kag inimbestigaran ko nakainom sa makahulubog nga ilimnon. Padayon naman ang investigasyon sa kapulisan sa insidente kag inpa siguro nga pasabton ang may sala kung sa din temporary na karon naging kustodiya sa karsel sa Rojas City PNP ang driver sa kabunga patrol car.
8: Inisi ka K5, Mayla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Kapis, K5. News FM.
4: Driver Pilason matapos magdiretso sa kasagingan ng ginamaneo nga salakyan sa Antique. May balita si KK5 Family Balanog.
5: DTX 500 Morning Newscast.
10: Dumiretso sa kasagingan ng sangka pribado nga sarakyan ginabantalas 11:50 kang gabi, Mayo 26 2026 sa Crossing Aldea, Barangay Ojong, Sibalom. Sa interview kang K5 News FM San Jose Police Captain Jolly Canindo, OIC kang Sibalom Municipal Police Station, anagin payag nga lingin ang driver nga ginkilala kay alias Jeffrey, 38 anyos salin sa Banwa kang San Jose kag paulikundaad sa barangay Madrangka apang nagtalang kag nagdangat sa Crossing Aldea. Pagabot sa lugar kang insidente, nahangayos rin lang ang driver nga may rotonda tanang nga nakita, rason nga anagin likaw ang sarakyan padto sa kasagingan. Nakaangkon naman ka mga gasgas sa lawas ang driver nga sa talad regyan sa mayad nga kondisyon. Paanamdam naman kang sibalom MPS sa mga driver nga likawan ang pagmaneho nga nakainom agad makalikaw sa kaangay nga insidente.
11: Balita Regional halin sa probinsya kang Antique, K5 Family Palanog. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Antique, ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang mga restaurante kag opisyal sa Palawan dismayado sa serbisyo sa mga telecommunication network, may balita si K5 Grace Velostrino.
5: DTX 500 Morning Newscast.
12: Ipinahayag ng ilang opisyal at residente ang pagkadismaya sa patuloy na mahinang signal at kawalan ng maayos na serbisyo ng mga telecommunication companies, lalo na sa mga island municipalities. Sa panayam kay Board Member Ryan Maminta, hirap pa rin umano ang mga subscriber ng Globe, Smart at Dito dahil sa madalas na pagkawala o paghina ng signal. Iginiit ni Maminta na kinakailangan ng tuloy-tuloy na paghahatid ng serbisyo at pagpapalakas pa ng signal hindi lamang para sa mga text messages kundi lalo na sa data at internet services. Dahil dito, nakatakdang maghain ng resolusyon ng Sangguniang Panlalawigan upang magkaroon ng auditing sa pagitan ng National Telecommunications Commission o NTC at Department of Information and Communications Technology o DICT upang personal na masuri ang aktual na kalagayan ng serbisyo ng mga telco sa Palawan.
13: Pero hindi kami satisfied sapagkat wala yung Smart eh. Wala din naman yung presensya ng Globe sa ibang mga lugar, pati yung dito. So ako on my part, I have decided on my office, as a representative in the South, na mag-file ng resolution to.
12: Ako si K5 Grace Velostrino para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
4: Sa dugang pa nga balitang regional, 36 anyos nga lalaki sa Negros Oriental arestado bangod sa pagupot sa ilegal nga armas. May balita si K5 Rufa De Vero.
14: Nakulong na sa ngayon ay isang 36 anyos na lalaki matapos maaresto habang isinasagawa isang search warrant para sa paglabas sa RA-10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act sa Barangay Malungkay Diot sa Buangitan, Negros Oriental noong Martes, Mayo 26. Kinilala ng pulisya ang suspect na si Carl, residente sa nasabing barangay. Matagumpay na rin sa katuparan ng mga operatiba ang search warrant na initiated ni Honorable Marie Rose Inocando Paras, Presiding Judge ng RTC Branch 7 sa Dumaguete City noong Mayo 20, 2026. Na-recover mula suspect ang isang caliber .45 na pistola na walang serial number, isang magazine, pitong bala at isang itim na holster. Kasalukuyan ang nasa kustudiya ng Zamboangita Municipal Police Station ang suspect para sa mga disposisyon habang patuloy ang ginawang pagproseso sa kaso laban sa kanya.
6: Balita, gikan sa K5 News FM Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Sibis Publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: Senior
6: citizen ginbuno patay diya si Shati Anyos na sa puan nga wala na sang kabuhi sa Tacloban. May balita si K5 Jaime Grabador.
15: Nalipo sa sarili nitong dugo ang isang senior citizen matapos pagsasaksakin sa barangay 106 Santo Niño, Tacloban City padang alas 7:30 ng gabi noong Mayo 26 ngayong taon. Kinilala ang biktima na si alias Mario, 72 years old, at isang magsasaka. Habang isang suspect naman ay kinilala ang si alias Caloya, 35 years old, isang construction worker at kinikilala ang pamangkin ng biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang dalawa na nauwi sa pananaksak ng suspect sa biktima gamit ang isang itak. Nadala pa ang biktima sa IVMC, ngunit idineklara itong dead on arrival. Sa kasulukuyan ay nasa kustudiya na ng kapulisan ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Samantala, isang 17 anyos naman na babae ang natagpuang wala ng buhay sa masukal na bahagi ng Ridgeview, Barangay 97, Kabalawan, Tacloban City, alas 11 ng umaga kahapon, Mayo 27. Kinumpirma ng pamilya at mga residente ng barangay na ang bangkay ay kinilalang si Nicole Magno at naiulat na nawawala noong pang Mayo 22. Hindi pa malinaw sa ngayon ang sanhi ng pagkamatay ng biktima habang inihintay pa ang resulta ng isinasagawang imbestigasyon ng mga otoridad. Para sa DTX Varied Morning Newscast, ito si K5 Jaime Gavador. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban na sa buong Silangang Visayas, K5 News FM.
5: DTX 500 Morning Newscast.
4: Sa katapusan ng balitang Regional DepEd Misamis Oriental nagaproblema sa kakulangan sa mga classroom. May balita si K5 Just Tony Pagulong.
5: DTX 500 Morning Newscast.
16: Department of Education, Misamis Oriental Division, nananatili pa rin problema sa kanila ang kakulangan sa mga silid-aralan sa Misamis Oriental. Ito ang ibinahagi ni Dr. Sally Aguilar, Chief ng Curriculum Implementation Division sa Misamis Oriental, matapos siyang tanungin ng K5 News FM Cagayan de Oro sa programang El Castigador. Ayon sa kanya, matagal na nilang problema ang kakulangan sa mga silid-aralan, ngunit hindi ito ang nagiging hadlang upang hindi matuluan ang mga mag-aral. Dahil dito, lumikas sila ng mga hakbang tulad ng shifting o pagpapalit-palitan ng oras sa klase upang magamit ng maayos ang bawat silid. Nakiusap din sila sa pamahalaan na sana ay madagdagan pa ang mga silid-aralan upang maging mas maayos at komportable ang kalagayan ng mga mag-aral na kanilang tinuturuan. Ang balitang ito ay hatid sa atin ng DTX 500. Ito si K5, Jess Tony Pagulong, para sa kampyon na balita at kasiyahan sa Cagayan de Oro, K5 News FM.
4: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
5: Balitang National.
4: Sa Balitang National, pagpasakas ang kaso sa pila ka mga senador ginpanginwala sa Malacañang. Ginpanginwala sa Malacañang ang mga alegasyon nga may kahilabtan ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa pagpasakas ang kaso sa mga senador sa majority block. Ginklaro ni Palace Press Officer Claire Castro nga ang isyu batok sa mga senador nga pasakaan sang kaso ang nag-umpisa antes pa ang pagporma sang 13 Senate majority. Sa madumduman nga ginbulgar sang Office of the Ombudsman sang Martes nga pasakaan sang kaso nga plunder sa Senator Jinggoy Estrada subong adlaw sang Webes. Samtang ginaasikaso naman sang ombudsman ang posible nga kaangay nga kaso batok kay Senator Joel Villanueva, kag nakakuha naman sang precautionary hold departure order ang ombudsman batok kay Senator Rodante Marcoleta nga may kaangtanan sa plunder complaint.
17: Pagutod sa mga kaoy sa Manila, ginsuspender kasunod sa mga protesta. Ginsuspender na ang pagutod sa mga kaoy malapit sa Quirino Avenue kag Rojas Boulevard sa Manila matapos ang ipatigayon ng mga hublag protesta sa pila ka mga environmental group. Sa madumduman, naging pang-utod ang mga kahoy bangod sa igatukod ng Southern Access Link Expressway sa nasambit ng lugar. Pagatun na naman karon ang posibilidad sa pagbungkal sa mga puno agod itanomini sa iban ng lugar. Una naman, naging panawagan sa mga grupo sa Department of Environment and Natural Resources kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga hatagan sa prioridad ang people-centered ng urban planning kung ikumpara sa infra-expansion.
5: Balita International.
17: Sa Balitang International, China nagalaom nga masulbar ang giyera sa tunga sang US kag Iran. Ginpahayag naman ni Chinese Foreign Minister Wang Yi nga nagalaom sa giyapon ang Beijing nga masulbar na ang giyera sa tunga sang Estados Unidos kag Iran. Pahayag naman ni Wang nga nagapabilin sa giyapon ang komunikasyon sang China sa US, Iran kag Pakistan. Ang Pakistan sa karon ang nagaserbe bilang mediator sa magtimbag nga bahin. Dugang pa nagalaom sila nga magsunod ang US kag Iran sa ceasefire kag mag tat na sa pag-inaway agud mabalik na katawhayan sa Middle East sa madasig nga panahon.
5: Balitang Sports.
4: Sa Balitang Sports, barefoot runners ang Western Visayas liwat nga nakaangkon sang gold medal. Liwat nga ginpabilib sang barefoot runner nga si Trixia Ana Arellano ukon super tikya ang mga tumalanaw matapos nga makuha ang ikaduhang ukon gold medal sa 100 meter dash elementary girls sa iya mismong kaadlawan Miyerkules nga adlaw Mayo 27. Si Arellano ang atleta nga nagaling sa Western Visayas kag una niya nga nakuha ang gold medal sa 400 meter dash elementary girls. Kilala si Super Tikya bangod sa pagpartisipar sa duha ka ng summit na sporting event nga nagatiniil ukon wala sang suksok nga sapatos.
3: Balitang Entertainment.
17: Isaac Guerra nagbalik bilang director sang Eat Bulagan. Nagbalik na ang singer nga si Isaac Guerra bilang director sang long-running noontime show nga Eat Bulaga. Sa Facebook post ang singer, ginpahayag niya nga nakabatsag siya sang kakulba sa pagbalik sa lugar kung sari nagsugod ang iya naman nga karera sa showbiz. Una naman nga nagawa sa telebisyon si Ice sa edad nga 3 katuig bilang contestant sa Little Miss Philippines sa programa sang tuig 1987.
4: Taxpayer portal ginlunsar sang BIR. Naglunsar sang taxpayer portal ang Bureau of Internal Revenue kan BIR bilang kabayin sang ilatikang ang ngamangin moderno kag mapapos ang online tax service sa publiko. Suno sa BIR magamit sa mga taxpayer ang portal agud makita ang mga impormasyon mayangot sa ilang buwis. Pinaagi sa portal mahimo nga makita sang taxpayers ang ilang registration details, status ng filed tax returns, kag records ng tax payment. Mga ka-K5, amuyado ang dalagong ang mga balita na nabatian sa DDX 500 Morning Newscast.
17: And happy birthday, kaka-K5 Ariel Apas ng K5 News FM Sagay.
4: Happy birthday.
17: Mga ka-K5, patay lang sa pagpamati sa mga programa sa K5 News FM Philippines.
4: Kagbantay na masunod nga programa ang Foro de los Pueblos, kaupod si ka-K5 Eric Tenerife sa pangalan sa management sa K5 News FM Philippines sa pagpauna sa ito nga CEO nga si Doc Namenui, kaupod ng technical team. Ako, si ka-K5 Zyro Benelbay.
17: Kagako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
4: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko ng Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: K5 News FM. News FM. 101.5. K5 News FM. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo nipato na. Ibalik, kagprotektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kagandin luman sa aton uto rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
18: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa ako nga kubra, alerto gid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, gabis gid, pagbabaskog sa lawas.
3: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, Mighty Smeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
21: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
22: Una,
21: problema, gid ako sa akong body odor.
22: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
21: Pero subong,
22: sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap.
21: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
22: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Max4Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas4Biotics. Gadalhay ang pag-ariya. Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
23: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
3: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May baka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
24: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok.
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
24: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
24: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user.
2: Nagaburo na nga akon nga mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang iCare Gold kag iCare Drops. Una ko nga nabakalang iCare Gold capsule, 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang akon nga mga mata sang iCare Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa iCare Gold kag iCare Drops. Epektibo.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalo ba na kamo nga may 3 sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina. Na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-iCare Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ang araw mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Mal, kita mo bang nakikita ko?
4: Oo nga, kitang-kita.
5: Ganado kaya malusog.
6: Kitang-kita.
5: Timbang ay mabigat.
7: B-Meg Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
9: Walang amoy.
6: Kitang-kita.
5: Ang pangarap ng pamilya.
7: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
10: Unsa ang ambisyon nimo?
11: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: 105 News FM. Aton sibong atak na alas 6:31 sa ngaga.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
4: Number one.
3: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo isyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton patpaton.
2: Kaghimay-himayon, standby!
3: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
5: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
2: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
5: Sa pilat ka mga opisyales sa gobyerno.
2: Sobra!
3: Objective and analytical.
5: Aprobado bala hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
2: Di pagprangka lang bala.
3: Informative.
5: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
2: Inaiya!
3: No holds barred discussion on hottest issues.
5: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
2: De, ano nang resulta sa kaso?
6: Hulat-hulat lang!
2: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
5: Oh, come on! People of the Philippines!
3: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Foro de los Pueblos.
2: Mayong aga sa atong mga pinalangga nga tagpalamati. Welcome na sa inyo paborito nga palatuntunan. Palatuntunan sa radyo nga ginahulat gid sang tagsa-tagsa kada aga. Ini ang inyo
5: Foro de los Pueblos.
2: Upod sa inyo nga mga anchorman, pero subong nga aga still si K5 Eljan Castanio ang aton regular nga partner ato pasigihapon sa Agusan del Sur nga nagaman sa aton nga sports center. So temporaryo K5 Eric Tenerife maging kaupod ninyo tubtob sa takna last 9.
5: Foro de los Pueblos.
2: Mga ka K5, kamusta ang tanan ba? Grabe. Damo gid ka pasalamat subong nga nagtupa-tupa ng ulan. Ina tungod kay sang for the last week, sige na gatupa ng ulan kun hapon. Plastic buwas, Biyernes, Sabado, masulod na si bisita ta si Toto Duming. Ang ika-apat nga bagyo sa bulan sang Mayo magasulod na sa aton sa Lunes. Oh no, sa Friday. So expect a rainy weekend mga ka-K5. Kay si Duming magasulod na sa aton nga Philippine Area of Responsibility. May sakam mga ka-K5. May sulod ang bagyo, pero ang sakam pamatian nyo dugay-dugay kundiin makanto si Bagyo Duming.
5: Foro de los Pueblos.
2: So, I hope nga ang tanan subong naka-tune in na tunog ng inyo mga radyo kay damo kita dalagko nga balita pagdalon sa inyo in a little while.
5: Foro de los Pueblos.
2: Kagkatulad sang kinaandan sa tradisyon na sang palatuntunan Foro de los Pueblos. Antes kita maghatag sa atong mga headlines kag mga balita, naghatag kita na isang katahuran para sa aton mahal nga makaako. Let us remember that we are in the holy presence of God. Ginoong Diyos, salamat gid sa adlaw nga Huwebes nga ginhatag mo sa amon. Thank you gid for this gift of life sa maayong lawas nga ginhatag mo sa amon kag sa isa naman ka chance nga makapangabuhi kami bilang mga Kristiyano. Guide us, Lord, in every decision that we make. Protektahin man ang amon pamilya sa mga kalautan, kagkahalitan, kagbalatian. Hatagi man sang grasya kagkusog ang aton nga mga mangunguma. tagai man sang maayo nga panglawason ng aton nga mga workers. Ang mga estudyante ipreparar sila para sa pagbukas ang klase Ginoo. Kagang aton nga mga OFWs abroad, kabay pa nga maayo lang ang ila sitwasyon as they work away from home. Lord, bless our work today, kagbuligi kami nga mangin maayo sa amon isig kataw. May your wisdom and grace lead us always, Ginoo. Kagsubong adlaw, amon Ginoo ginapamalandungan ang nasulat sa Proverbs 3:5 nga nagasiling, trust in the Lord with all your heart. Initanan among ginapangalaba sa imubalaan nga ngalan. Amen.
1: Foro de los Pueblos.
2: Isa naman ang ginpatay kagabi dito sa Toboso. Isa katawo ang ginsulod sa iyang balay, mga ka-K5. Ginlutang patay dito sa Toboso. Karon dugay-dugay ang exclusive nga balita hulaton naton ang station manager sa K5 News FM San Carlos, mismo si K5 Brian Morden among magadala sang balita sa ginpatay kagabi dito sa Toboso. Wala na untat ang linuthanganay dira sa Toboso.
1: Headlines.
2: Ang kapulisan may hawid na sang CCTV nga kung sa diin may isa naman ka manog scrap nga gintiro. Ayway na ni untat, scrapper naman sa Bacolod gintiro. Karon dugay-dugay, sino ang witness? Ano ang update? Sino nga scrapper ang gintiro? Bantayan sa pag-report ni K5 Michelle Patino. Si K5 Jomari Sornido, maga-report karon nga isa naman ka minor di edad, ay naano maniman, minor di edad ginlampusan sang butilya sang serbisa, yatap patay. Mga ka-K5, ang suspitsado na lagyo pero arestado na sang kapulisan sa Banwasang Eskalante. Anong katabo sa hubinis? Nagaling ang pusanay kamubutilya. Angot sa sinang balita, samtang ang mga hubinis nagalang pusanay butilya kag nagpinatsyanay sa Eskalante, dito naman mga ka-K5 sa siyudad sang Kabankalan. Good news, good news, good news. 192 ka mga child development workers. Puro hubinis ang target, ha? Sa Eskalante, patyanay mga hubinis. Sa Sagay, 192 ka child development workers ang nagpaidalom sa isa ka seminar para nga pagbukas ang klase, ready na sila. Buba si Asta lang sa seminar, ne? Bantayan ang balita. Karon dugay-dugay, upod kay K5, Arf Tugalo. Balita espesyal on special assignment subong nga aga mga ka-K5. Ang mata sang K5, ang aton nga patrol, hindi anay tubi ang pangitaon niya subong nga aga. Ang mata sang K5, paagi sa kay K5, Wilson Villena, mga ka-K5, magakadto siya sa isa ka barangay subong, kay ang balita nga sa among nga barangay, may sobra 30 kapuno sang mga dalagko nga endangered nga kahoy ginpanapas ang tag-iya sang isa ka subdivision ang barangay officials naton nga why sila kabalo nga manapas na kahoy nangayo sang certificate of ownership ang tag-iya sang subdivision why gid ya kabalong kapitan nga gamiton gali nila para magpanapas ang kahoy. Ano ang aksyon sang kapitan? Ano ang aksyon sa publiko? Diin ina nga barangay, bantayan sa matas ang K5 in a little while with K5, Wilson Villan. Sa aton komentaryo di Banwa, subong nga aga. Mga ka-K5, karon dugay-dugay, alas 8:30. May isa ko ka-expose nga pagwa sa inyo. Isa ka anay konsihal sa siyudad sang Bacolod, ang nagapatukod subong sang iya kaugalingon nga the water district. Nagbutang man siya sang iya water district kay kuno siyang masupply sang tubi sa mga nabukid nga barangay sang Bacolod. Nangayo na siya resolution of no objection sa aton city council, gintagaan except sa duha ka konsehal nga nagpamalabag nga ginabalabagan sang duha ka konsehal ini nga paghimo Sangdaw Algo Water District. Bantayan karon dugay dugay at 8:30 mangin kaupod naton ang konsihal nga kabalo magdepensa sang tingog sang pumuluyo, ang konsihal nga nagaaksyon sa konseho, ang aton konsihal nga nagabais sa konseho. Bantayan 8:30 konsihal Homer Baez, parte sa Rono nga gin-isyo sa isa ka konsihal sang una nga ginbalabagan, isa sang nagbalabag, konsihal Homer Baez. Bantayan dugay-dugay mga kakaisa. Subong nga aga, antes kita magta

0: Magsur Sports Center. Upod sa aton Vice President for Operations K5 Eljan Castaño, magahatag na sang update sa nagahinga puspusan nga mga inadlaw sang palarong pambansa 2026. So 7:15 ready na kamo kay ma-report si K5 Eljan sang overall highlights sang natabo halin kahapon kag medal standings dito sa Agusan del Sur palarong pambansa 2026. Only ang inyo K5 ang nagpadalagid sang extensive na reportorial team dito sa Agusan del Sur. Batayan at 7:15 mga K5. SM. Mga K5, sang nagligad nga adlaw, una nga ginbuy-an sang K5 News FM. Diri sa palatuntunan Foro de los Pueblos. Kitang nag-break sa kahanginan nga may ara 18 katawo jo tayan lang mapatay kay nag-stack up ang elevator sang SM Schumart North Wing mga K5. Inang elevator sang SM nga North Wing, dugay ko na ginareklamo da nga ang inyo elevator gakurog-kurog daw kuya pon nga klase elevator nga gakurog-kurog. Way labot sina, puwerte pa ka ginot nga klase elevator. Wala bintilasyon mga K5. Ang masubo kaysa nagligad nga Domingo, may ara dira assigned nga elevator attendant. Sa kunano man nga sitwasyon, ang elevator attendant kuno nagpabulos sa isa ka tawo nga wala gid namang an parte sa elevator. Adios karon nag-stack up. Pag-stack up sang elevator in between the second and the third floor, mga K5, 18 katawo, their lives hanging on that kable holding the elevator. Lapit isa ka oras kag nakagwa ang pobre nga mga tawo. Nagpagwa press release ang SM, basahon kumandugay-dugay. Kag kun sino man nga private company kuno nga gin-assign para magbantay sang elevator, dapat manabat man kamo subong aga sa publiko because what is at stake is kabuhi sang tawo. Dapat na ang elevator sang SM ginpasira ina anay. Kay under investigation man ayhan, tingaga andar na subong, basi karon lugay mahugnak na nagkalamatay tawo dis makulod. Ngaway na ginpauntat, it should be closed ASAP. Kaya ang mayor sang Bacolod, si Mayor Greg Gasataya, naghambal, ipa-imbestigar ko ina. At stake ang kabuhi sang tawo. SM Schumart, dapat kamo ginpauntat nyo nanay, pending investigation. Kaya way takabalo kung anong guba sa inyo elevator. And yet, continue kamo nga nag-operate sang elevator nyo. Wala gidya patawad. Jo Taiman nga kahadlok sa kabuhi sang tawo, masakay ka na sa elevator nga ikakabalo, basi mahunlak na. So dapat may investigasyon nanay, ginpauntat anay. Pareho sa LTFRB bla, may maaksidente gani nga bus, ginapauntat anay ang biyahe sang bilog nga bus. Amo man na dapat ang imuon sa elevator sang SM Schumart, dapat questionon kung nga ha, nga wala sang husto nga equipment ang private company nga amo ina ang naga-operate sang elevator. At the same time, dapat imbestigahon ng SM nga kulang kamo sa pagresponde sa mga pumuluyo nga na-stack up sa inyo elevator sang nagligad nga Domingo. Foro de los Pueblos. Itan, resibo. Ipakita ang 18 katawo nga jutayan lang nagkalamatay bangod kay nag-stack up ang elevator sang SM Schumart. Itan, roll tape. Tira. Sa sulod ni sang elevator, stack up ang mga tawo. Gahangla kung saan, oh, huwag ka palang uyab na. Waay bintilasyon ng elevator, mga K5, tanawan nyo. Eyes to the board! Eyes to the board! Oh. Wala na...
1: Mga empleyado dito, parang
0: ano? Oh, mga empleyado, parang ano? Oh.
2: Sino, ano, sir?
0: Ikaw, itan, ha? Nakursinado, kumahulog. Oh, nag-stack up siya sa elevator. Oh. Tapos pag-stack up sa elevator, wala ni bintilasyon, 18 slack bilog, dito lang mapatay. Okay, that's all itan. Resibo. Mga K5.

0: nakita nyo ang resibo? Ano ang hambal sang SM langgabang niya? Itani pa kita ang official statement sang SM. Ari ang official statement sang SM. There was an isolated incident that happened in one of our elevators at SM City, Bacolod. Okay. This was due to the multiple power fluctuations experienced in the city. Our emergency response team arrived on site and assisted the customers to safety. We apologize for the inconvenience this has caused. A joint investigation with Bacolod City Local Government Unit is, ano ni siya, tan? Hindi ko kakita, tan? Is ongoing. Okay. Ilongguhon ko ni mga K-5. There was an isolated incident that happened in one of our elevators sa Bacolod City SM. Okay. Isa kuno ka-isolated nga insidente ang natabo sa SM City Bacolod elevator. Gusto na? Check! Checkanta na. Isolated. This was due to multiple power fluctuations experienced in the city. Ini kuno bangod kay kadamo sang power fluctuation experience in the city. SM, kayo hangin Ingles mo, SM. This was due to multiple power fluctuations in the city. Langgabang niya, ang natabo to Domingo, blackout ato, ang gandar generator nyo. Karon ni pabangod nyo paya sa more power, nga power fluctuation, inyo to generator ang gandar, inugay na ko, SM, ha? Inugay na ko da, inugay na ko da. Do, hasta kami do palinginon mo, Pangulo ko, ha? Kung may power fluctuation, why ka mo isang reserba, agon nga hindi mag-stack up ang inyo elevator? Ipabangod nyo pa isang more power? Ang SM ba matsagod na prime water? Subong na dakwan na latna ni prime water? Nga kung kulang ganing tubi, sila ni prime water due to power fluctuation. Ari naman ang SM, nag-fluctuate, nag-difference ang ilang elevator, ginpabangod naman sa power fluctuation lang gabang niya. Foro. Ari ginagdako nga sinti baka o. Our emergency response team arrived on site and assisted the customers to safety. SM, nag-abot ka mga 40 minutos. Nagabitay-bitay ang mga tao sa sulod sang elevator. Why ka, ang pag-abot nyo, why gani nagtinanga-tanga lang gani ka mo to eh. Pagwa sa mga tao sa interview na ton sa isa ka nakasurvive, ni tubi, huwag ka mong ipanghatag. Bisan bangko, papungkoon, huwag ka mong ipanghatag. Bisan tissue paper, ibahid sila ito, ilabalhas, huwag ka mong ipanghatag. Wala ka mo sang may ginhimo, SM. Nagpalauli ang mga tao, nagkusang loob, nagpalauli. Ang iba naglumpiga sa salog para magpungko kay ginerbyos. Waay ka mo sang maginimo pagwaon nyo pa nga gin-assist nyo. Gin-assist nyo kipasaka after 40 minutes kaya nagsinggitan ng mga tao. Sobra-sobra na ninyo SM. Pati kami daw ginaintulin nyo. Tapos mambal ka na nga. We apologize for the inconvenience this has caused. Ang inyo presiles daw gindali-dali nyo lang. Anong nagsulat sini? Gadali na nga magpule o kung basi may date. Foro de los Pueblos. A joint investigation with Bacolod City Local Government is ongoing. Tikon may joint investigation ang Bacolod City Local Government, manog 1 week na anong resulta? Kag nga, ngaway nyo anay ginpauntat ang operasyon sang elevator kay Basi Baldado ina, nga sige pa'y naandar sa subong. Ikatatlo nga punto mga K-5, may isa ka private company nga in charge nga naga-handle sang pag-operate sang SM elevator. Isa ka janitorial services nga nga ginbuyan sang empleyado sang isa ka janitorial services ang operation kagin pabuslan sang hindi kabalo kag hindi amo. Nga wala radyo nga ginakaptan ang janitorial services nga makatawag in times of emergency. Nga kag nga nga until now, wala sang finding sige pagwa ang SM on what happened. Kay siling nyo may joint investigation manayhan? Di masakay ang tao da, pagsakay sa elevator, waya ka balo ba si magkalahugnak ng elevator nyo? Foro de los Pueblos. Pen di Sara, pen ginintolin si Almasen. Foro de los Pueblos. Ay, kabudlay. You know mga K-5, this is about public safety. This is about the life of the people. SM yung man paghampang eh. sa isa ka pribado nga janitorial services, ara na. Inyo taong ara na. Radyo ay, come on, hindi mo kumakal radyo. Di ko mag-aksidente, gliman o, matinulokay ka mo. Kaya inyo empleyado nga gina-deploy na para magpongko. Ano nga floor, sir? Welcome! Mayo pa tong sa Ayala, kaya sinuna si Alexa to pa to. Kaya si Alexa nulang masakit, no? Pero na mayo pa kay Ayala, iningisem yaw to galpo, gino? Ang private company na nagapungko, nagapasaka sa elevator. Good morning, sir! Kung may emergency, gali yaw, why is lay radyo, nilak panawag? Lang gabang ya. Manhing ka na lang eh. Foro de los Pueblos. Mga kape ko, ano yung mga kay 5DTX coffee mix ah. Kay daw ga, init ang ulo ko, aga pa. Mga pita, ano yung mga kay 5 i-detoxify ko, ano yung lang lawas ko sang DTX coffee mix. Ang aton sibong atak na, alas 6:53 sa aga. Stand by.
1: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright. With New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. 101.5 K5 News FM. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mga butika.
3: All right, let's talk about ining pag-upaw sang buhok. Paano mapunggan with the use of D3 Bio?
4: So, kung palainom ka D3 Bio, gabato na sa gitawag autoimmunity nga amo nang mga kaaway nga indi nato makita. Kag amo nang rason nga anga ginatake man ang mga buhok ta.
3: Ang cells ang buhok, no?
4: Normally, ang regulatory T cells ga-act na as peacekeepers and diplomats. Ginapabalo niya ang imong immune system sa difference between sa gituag kaaway kag indi kaaway. Kung ang population sang T regulatory cells ganubo, ang imong B cells kag killer T cells ga-act wild na sila. Gaga-atake na sila sang any pathogens. Amo na nga kisa, biskan ang healthy cells, ginabalbali nila and it will lead to autoimmune disease. So, may mga pagkalbo nga ang rason is autoimmune disease.
5: Ang aton mismo nga resistensya or ang aton lawas mismo, ang rason sang aton pagkakalbo, no? Ginaatake niya ang aton kaugalingon man. Natamaan siya ka overreactive. So, ang...
4: Amo na nga dapat niya, inom gid siya D3 Bio, Sir Kevin.
5: Yes, Doc Ramil. So, ang D3 Bio na ton may medium chain triglycerides, especially ang aton nga lauric acid, caprylic acid, capric acid. Among ining nag interact sa aton regulatory T cells nga makahatag sang nga para nami ang production sang regulatory T cells sa aton lawas, no? Kag ang regulatory T cells amuning nagahatag sang tatlo ka raw materials sa pagpa-produce sang aton nga ano, no? Regulatory T cells, ang niacin, vitamin A kag ang vitamin D3. So ina nga tatlo ka ingredient.
4: Di may vitamin D3 naman ang D3
5: sarang, bio. Sarang mahatag, no? Sang D3 bio sa aton nga lawas para nami ang production sang regulatory T cells. So ang D3 Bio may medium chain triglycerides nga nagahatag sang nagakaangay nga palibot para sa aton nga good bacteria, no, para magpadamo sang vitamin B3 nila. Ang vitamin B3 amo ini siya ang niacin naton nga halin sa tryptophan. Mga tryptophan makuha ta na kung gainom kita sang gatas, no. Lalo na kung ang gatas halin sa nanay. So ang D3 Bio nga may MCT nagapasanyog sang pagsalupsop man sang vitamin A sa aton lawas kaupod sang vitamin D3 nga ara na nga daan sa aton nga D3 Bio. So inatanan ginapanami na sa sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Nami ang pag-absorb sang aton chan, sang aton tanan nga nutrients.
1: Champion. D3 Bio.
6: Ako si Jomer. Tumarget ko sang D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infection tuga sa mga virus kag bacteria.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Simple nga sugilanon, Sir Kevin. Kung ga D3 Bio, kay layo ka gali makakasbuhok mo. Layo nga maupaw gali ka, no? So,
4: yes, sir. Amunaga na isubong, sige na ko inong, kay basi maupaw ko, blaw. Ang D3 Bio, ginabuligan niya ang imong T-regulatory cells para mag-alam. Hindi siya mag-overreact kung may mga kagaw nga maabot na sa imo ulor, anong dapat niya da nga balbalon. Ti kung alam ang imo nga regulatory tissues kay palainom ka ditribayo, hindi na niya pagatakihon. So ikaduha nga punto, pag palainom ka ditribayo, ang imo man nga no, imo man nga regulatory cells, ang role niya is also an anti-inflammatory. Kung may mga inflammation sa imo nga ulo, nga amo nang kusa gituag pagkakalbo mo, mabuligan sa ditribayo kay nga man i-control sa imo nga regulatory cells ang mga inflammation nga gakatabo sa imo nga mga buhok or sa imo da nga hair follicle. So, kung makontrol, di wala problema. Wala kalbo nga matabo. So, amo na ka importante nga nga mainom ka ditribayo.
5: So, ini ang nagapakilala nga importante gid ang role ni regulatory T cells sa pagtapna sang pagkakalbo.
4: Kung ang kusang pagkaupa mo mga kagaw da, mga fungi,
3: kaspa mo abi, kulokas mo kaspa lang nga.
4: Ipahid mo ang
3: ditribayo. Ipahid gali, Sir Kevin.
4: Gamito mo as topical ointment.
7: Ditribayo. Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang Ditribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa Ditribayo.
8: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Ditribayo.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang Ditribayo sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
8: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Ditribayo Health News DTX 500. Nagkata mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihinig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsang sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
8: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, pwede, magid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagbutik, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya. Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
14: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-one round sa akon. Inilikal.
8: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant na nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mataas ang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: lamang pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs.
2: Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
3: Drink responsibly.
4: Man, kita mo bang nakikita ko?
5: Oo nga, kitang-kita.
6: Ganado kaya malusog.
7: Kitang-kita.
6: Timbang ay mabigat.
8: Mula batok hanggang tigye.
7: Kitang-kita.
9: B-Mac Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
8: May kontrabaho formula pa.
10: Wala amoy.
7: Kitang-kita.
6: Ang pangarap ng pamilya.
9: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
11: 101.5 K-5 News. 5 News FM. News FM.
12: Foro de los Pueblos. Okay mga K-5, let's go to work.
11: Foro de los Pueblos.
12: Ang aton sibong attack na alas 7:06 ang aga. Mga K-5, on the break, naging agaw ko na inom sa akon nga DTX coffee mix. Ah. No? Juna Dugaduga, Gladys Gonzalez, mama yung aga sa inyo. Choli Culado, Nunez Culado, mayong aga. Christine de la Cruz, good morning. Buara sila tanan ba? Salamat kin sa pala nga pag-upod. Junaline Rundis Galela, ma'am, good morning. Maricel Calyora, Maribaw Flores, mayong aga gid sa inyo tanan. Okay, now, let's go to work. On the break, mga ka-K5, ginhingagaw ko na inom mga akon nga DTX Coffee Mix. Nga nga naghingagaw ko inom sa akon nga DTX Coffee Mix. Inabangod kay gapagot ko sa itong isyo blaw nakon sa parte sa SM. Man kabuhi isang tao, basta gani kabuhi isang tao ay ginaiyakuan permi. Tani dyan jutail lang nga pag-care nga daw kwan blaw, no? Mamatsagan mo man tani nga the company that cares blaw. Pero nang waay gini, maski nang ila presides daw malapa sa kaspa, wala gin ka damil-damil. Daw, tungkol kaya ano pag damil-damil, labi sa presides ng SM, kaya wala sa maginimo. Sabagay, no? Muna, no? Maski pa, Birekman. Kaya expectar pa ka mga namin, isulat nila kay wala pa sa ginhimo. Dugangan pa sa isa ka private company nga janitorial services nga in charge ng ila elevator nga maskin radyo wala. Makabi lang nga makabi, maskin radyo wala. Ate, nagkita na higit eh. Duha ka gungan kag balagan gid nagkita na higit.
11: Furo de los
12: Pueblos. Anyway, mga K5, on the break ng inom ko DTX Coffee Mix kay gusto ko nga maka-relax ka bala. Abi mong DTX Coffee Mix. May ara sa nga daw relaxing factor nga daw katawhay sang pangabuhi mo. Ga relax sige bla. Nga. Kay ginadetoxify niya ginatinluan yang imo nga tinae. Okay? So kun ako sa inyo, you try it. Of course, damo na nakatilaw kay panawagan nila sang DTX Coffee Mix daw kape ng bayan na ining panawag nila eh. Kape ng bayan. Pero kung ikaw yaw ay pakatilaw, di inuman na. Akagabudlay man magsagi ko convincer sa inyo nga way kakatilaw, inuman bla. Agod nga, once you experience it, hindi mo na pagbuyan. Taga-Biak na bato mo na, taga-La Castellana, La Carlota, taga-Sagay, mga ka-K5, tindahan sa Cades, gabakal DTX Coffee Mix sa pwesto ni John Eric Rosal. Why na? Dugay-dugay, balik-balik. Libertad Market, mga ka-K5, ang mga manugbaligya na DTX Coffee Mix. Ang mga amigo, tabla nga mga masahista, nga mga blind sa mga masahian, DTX Coffee Mix ang inainom las na. Kaya nga doon ka-relax, kid, mayo, kid. No? You see? Now, driver, mga K5, mga driver muna. Sila ni Leonardo Riloso muna ang ginabirada. DTX Coffee Mix, mga K5, ang ginabirada sina. So, ano pa, ang ilang pagsinalayo doon katawhay, no? Okay. Oliver Alcala mo man, Richard Bilando pa sila, Margie Tambong at Buda to. Amo ni ginabirada na DTX Coffee Mix.
11: Foro de los Pueblos.
12: Mga ka-K5, palarong pambansa 2026. Ang National Capital Region, as expected, nagsaka na ang ilang medal standing. Hulaton ta kay K5, Eljan, karoon kay Damo, isa balita eh. Subong nga agalang mga K5, may pakita ako nga mga highlights sa inyo. Of course, itan, ang duha ka beautiful girls na naipakita, itan. Eyes to the board, eyes to the board. Gatanaw na subong si Vilma kag si Mitong sa Mitong Mitsyapdra sa BM o Bangga BM. Nagatanaw na to. Ipakita na itan, eyes to the board. Ang duha ka beautiful girls sa volleyball, mga ka-K5. Araho bukagwapagwapa to, no? Ining taga-Ormoc to si Latosa. Taga-Ormoc, grabe maghampang balibol. do mga beauty queen ng mga itsura, no? Ang isa niya ho, si Brianna Ang. Ang lulo, yan sinemigo ko get Brianna. Mistisa ni siya. Mistisa Russian niya. Actually, dugo yan. Brianna Chernigan Ang. Amuni nga ang kombinasyon galing isang Russian kasi isang Chinese, lumayo, no? Amuni kay Brianna. Pero maayog siya magbalibol. Do superstar na si Brianna. Ang ining taga Eastern Visayas, mga K-5. Eyes to the board! Eyes to the board! Dalawan nyo. You will miss this one, eh. Grabe man siya. Maayo man maghampang balibol. Kagkagwapa man. So, kung tanawon mo subong ang trending sa sports dito sa palarong pambansa, mga ka-K-5, damo ka tanaw balibol tungkol sining mga gwapahan ng mga player, oh. Grabe to, no? Gwapahan niya ng mga player mo. Brianna Chernigan Ang, kag sila tusan ng taga Eastern Visayas, taga Ormoc City. Maayo man maghampang volleyball, kag gwapag dya, eh. So, beauty and talent, kundi maghahamba, kaya mga miss sabi to, beauty and brain. Naman mo na iya. Iniya, may gwapo man ko. Okay. Iniya, beauty and talent niya to. Grabe to, no? Beauty and talent. Now, okay. So much for that. Itan, may isa ko na ka-basketball player nga babae. Ara na si K5L dyan. Oh, it's very good. Okay, gina-hit up na lang. Ara na si K5L dyan, Castanyo. Kunin na natin ang balita mula sa news center natin sa Agusan del Sur. K5L dyan, good morning. Morning, sir.
0: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur, for the 66th Palarong Pambansa.
3: 66th Palarong Pambansa.
0: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interview, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage. Ay hatid sa iyo na Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, TTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.

0: Diciamo, lo son di Sayas at Mindanao, Magribaga po at Munapudito, Kipa Guza at Tiro, sa prosperidad, Agusan del Sur, ako po si K5 Elgin Gaston. Sa uno po na ating wrestling trainer, mula sa Bayawanda si Wilfredo Mendez, tinatawa ng Red Card, banned sa lahat ng laro ng NIR. Samantala, Bimarupa Region, kaya pang makasungkit ng cross sa Bastion gustong malampasan at best birthday gift for Super Tikya kahit malakas ulan hindi napigilan na masungkit ang karagdagang gintong medalya. At sa detalye na ng mga nagbabagang mga balita, una po dito sa Palarong Pambansa 2026. Una po tayo sa volleyball. NIR Volleyball Secondary Girls panalo sa ikatatlong laban sa Palarong Pambansa 2026. Ang balita dito ay K5 Red Zaldano.
1: Sa K5, panalo po ang Bacolod Taytung High School Negros Island Region sa kanilang ikatlong laban sa nagpapatuloy na Palarong Pambansa 2026. Tinalo po ang Calabarzon. Panalo ang Team Negros Island Region sa Volleyball Girls Secondary sa kanilang ikatlong laban kontra sa 2025 Palarong Pambansa Bronze Medalist ang Calabarzon sa nagpapatuloy na labanan sa Palarong Pambansa sa Prosperidad Agusan del Sur. Nanalo ang NIR Bacolod Taytung sa score na 25-14, sumalit pagdating ng second set dito na nahihirapan ng NIR dahil unang naka-score ng Calabarzon at humabol pa ang NIR hanggang sa narating ang score na Jess. Pagdating sa 19 na score, ilang beses nagpalitan ng kalabagan ang dalawang regyon dahil sa mga service error hanggang sa nagparehas ang score sa 28 pero sa bandang huli ang atake ni Almandralejo at Brianna Nicolaang ang nagtapos sa laro.
2: Of course, nag-stickin kami sa man nga game plan. Kag I think sa second set, kumpiyansa liwat. Kay do nakita sa first set nga dumakaya man namon. I think nagkumpiyansa kag nagbalik ang momentum sa piyak. Kag do may puso man sila nga kaya kami nila pwede yun, but gusto ganyan naman magdaog. So isa man lang naka-factor, like excited or gasaligay sa kagisa-agisa kung sino makuha siyang amuni nga sa part nga amuni or sa dari nga part kasama.
1: Manalaro ng Sok Sarjan ang susunod na makakalaban ng NIR Secondary Volleyball Girls na sining tumalo sa Calabarzon na nagaganapin sa umaga sa Provincial Engineering Compound sa Agusan del Sur.
2: Siyempre, happy at the same time sa ngara sa tunga court, pressure kay hindi mapaktan, sila madaogar kami, pero thank you kay Lord kay ginhatag isama.
3: Eto, Almendralejo! Ay, balik po yung bola. Ito ulit, Almendralejo!
1: Report mula dito sa Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026. Ito po si K5 Red Salgado para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming gulat mula po sa Volleyball Games, K5 Red Salgado sa Samantala. Elimination Round ng Volleyball Competitions matatapos ngayong araw. Ang kampiyon na balitang ito ay hatid ni K5 Kevin Shusada.
4: Mga ka-K5, lalong umiinit ang tunggalian sa larangan ng volleyball sa Palarong Pambansa 2026. Ito po ang mga naging resulta ng mga laro kahapon. Ito po, unahin natin ang secondary boys volleyball. Panalo po ang Region 7 laban sa Region 9. 2-0 ang score. Samantala, nanalo po ang National Capital Region laban naman sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Blanco, 2-0. Sa pangatlong laro ng Boys Secondary Volleyball, ang Region 10 tinambakan ang Region 11 sa score na 2-0. Samantala, ang Region 4B o Mimaropa ay nanalo laban sa Region 9, 2-0 ang score. Samantala, ang Bicol Region ay panalong-panalo laban sa Cordillera Autonomous Region na umabot pa ng deciding game, kaya ang score ay 2-1. At ang last game kahapon ay Negros Island Region panalo laban sa Region 1, 2-1. Ngayong araw naman po, ito ang schedule para sa May 28 sa Boys Secondary. Calabarzon versus Region 8, Region 9 versus Region 10, Caraga versus Region 1, Cordillera Autonomous Region laban sa NIR, Region 7 laban sa NCR, Mimaropa versus Barm, Region 3 versus Region 6, at Region 12 versus Region 12. umaati ka mo din ang labanan sa secondary girls volleyball. At ito po ang mga resulta ng mga volleyball games kahapon. Panalo ang Caraga laban sa Region 6 2-0. Samantala, pinaluhod ng Region 10 ang Region 1 2-0. Ang Region 11 ay nanaig laban sa Region 2 2-0. Samantalang ang Region 8 ay panalo sa isang dikit na labanan laban sa Region 4B 2-1. Ang Region 12 ay nanaig laban sa Region 5 2-0. Ang Negros Island Region, panalong-panalo laban sa Memaropa 2-0. At ang National Capital Region ay panalo laban sa Central Luzon. Ngayong araw na ito ay aabangan itong mga kapanapanabik na labanan sa Girls Secondary Volleyball, lalong-lalo na ang Negros Island Region laban sa Region 12 at ang NCR laban sa Central Visayas. At magkakaalaman mamayang hapon kung sino-sinong mga team ang makakapasok sa quarter final round ng volleyball. Sa elementary girls volleyball, ito naman po ang naging resulta. Ang Region 7 panalo laban sa Region 4B 2-0. Ang Region 9 ay nanaig laban sa Region 1 2-1. Ganun din po ang Region 4A laban sa Region 11 2-1. Parehas din na resulta, 2-1. Panalo ang Region 11 laban sa Region 5. Sabi po ng mga organizers at tournament director ng volleyball games, matatapos ngayong araw ng Huwebes ang preliminary round at papasok ang top 2 sa bawat bracket para sa quarterfinals na knockout game na sisimulan bukas Biyernes. Mula dito sa Prosperidad, Agusan del Sur, para sa Palarong Pambansa 2026, ako po si K5 Kevin Susana para sa impilan ng kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po, K5 Kevin Susana. Samantala, muna po sa secondary level ng volleyball tournament. Puntan po natin ang elementary boys. Walong rehiyon na nalo na sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay hatid ni K5 Cable Sky.
5: Nanalo ang walong rehiyon sa Volleyball Elementary Boys Elimination Round sa Palarong Pambansa 2026. Panalo ang NCR na may 50 puntos laban sa 41 ng Region 3. Nagwagi rin ang Region 4A na may 50 puntos kontra 20 ng CAR. Umangat ang Region 7 na may 74 points laban sa 64 points ng Region 8. Tagumpay ang Region 9 na may 57 points kontra 35 ng Region 12. Dikdikan ang laban ng Region 5 na may 78 points laban sa 76 ng Caraga. Panalo ang Region 6 na may 50 points kontra 36 ng NIR. Nakapuntos ang Region 11 ng 50 laban sa 35 ng Region 2. Panalo rin ang Region 10 na may 50 points kontra 37 ng Region 4B. Ito naman ang resulta ng Elimination Round Volleyball Elementary Girls Palarong Pambansa 2026. Panalo ang Region 6 na may 50 points laban sa 30 ng Region 4B. Tagumpay ang Region 9 na may 50 points kontra 38 ng Region 5. Umangat ang Region 4A na may 75 points laban sa 71 ng Region 11. Nakabawi ang Region 11 na may 50 puntos kontra 36 ng Region 5. Panalo ang Region 12 na may 50 points laban sa 33 ng BARM. Tabla ang laban ng Region 7 at NIR na kapwa may 68 points. Nagwagi ang Region 3 na may 50 points kontra 40 ng Region 8. Samantala, panalo rin ang Region 10 na may 50 points laban sa 36 ng CAR.
6: Tula dito sa Agusan del Sur Sports Complex para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ako, si K5 Gabe Buscaino para sa kapinapalitan sa serbisyo publiko at kasiyahan, K5 News FM.
0: Maraming salamat po, K5 Cable Sky. Noong na po sa volleyball, puntahan natin ang mga combat sports. Pero bago niyan, update tayo sa laban sa Eastern Visayas. Western Visayas, wagi sa laban sa Eastern Visayas sa elimination round ng softball sa elementary. Ang kampiyon na balita nito ay hatid ni K5, Karen Danilla.
7: Tinalo ng Western Visayas ang Eastern Visayas sa softball elementary elimination round sa nagpapatuloy na palarong pambansa 2026 sa Prosperidad Agusan del Sur. Base sa resulta, nakakuha ng 11 points ang Western Visayas habang nanatili naman sa 0 ang Eastern Visayas o Region 8. Nagwagi rin ang Cagayan Valley Region laban sa Memaropa sa score na 15-4 habang natalo naman ang Negros Island Region kontra Calabarzon sa score na 5-0. Sa bahagi naman ng softball secondary, tinalo ng Negros Island Region ang Western Visayas sa score na 6-2. Samantala, ngayong Mayo 28, malalaman kung ano ang magiging standing ng bawat kupunan at kung alin sa mga ito ang makakapasok na sa quarterfinals.
8: Mula dito sa Prosperidad Agusan del Sur para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage. Ito si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
0: Sa K-Pagdusat ng Philippines, alas 7:26 ng umaga mula sa softball or volleyball games, puntahan natin ang combat sports. Ilang mga riyon nanalo sa Arnis Competition category sa palarong pambansa. Ang kampiyon na balita ngayon ay hatin ni K-5 Jerilo Nanuiz.
9: K5L dyan, nakakuha ng isang bronze ang Region 1. Samantala ang Region 4A ay may 2 gold, 2 silver, 2 bronze. Ang Region 6 ay may 2 silver. Ang Region 7 ay may 5 gold, 1 silver at 1 bronze. Ang Region 8 ay may 1 gold, 1 silver at 1 bronze. Samantala ang Region 9 ay may 1 bronze. Region 10 may 2 gold, 1 silver, 4 na bronze. Ang Region 11 ay may 1 gold, 1 silver. Ang Region 12 ay may 2 silver, 1 bronze. Ang Region 13 ay may 2 gold at 3 bronze. Ang NCR naman ay may 1 silver. Ang mga medalyang ito ay nakuha mula sa anyo category sa larong Arnis. At ngayong araw ay gaganapin naman ang labanan sa Arnis Competition sa ASELCO Function Hall sa bayan ng San Francisco sa Agusan del Sur. Ako si K5 Jerry Lumungkal na Luis para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Dahil na rin sa mainit na labanan sa wrestling dito po sa Agusan del Sur sa Palarong Pambansa 2026. Wrestling trainer mula po sa Bayawa, sa lahat ng laro ng NIR. Ang kampiyon na balita ito ay hatid ni K5 Donnie Gludome.
10: Technical officials ng wrestling palarong pambansa 2026 pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo ng trainer mula sa Negros Island Region dahil sa ilang mga teknikalidad.
11: Pinatawan ng red card o pagbabawal sa pagdalo sa lahat ng laro sa wrestling ang trainer ng Negros Island Region kahapon, Mayo 27. Ang pinatawan ng red card ay si Wilfredo Mendez mula sa Bayawan Negros Oriental. Nag-ugat ang lahat matapos ang wrestler ng NIR natanggal ang isang sapato sa paa habang nasa bakbakan at nagdeklara kaagad ang technical officials ng winner by caution ang kalaban ng Negros Island. Dahil sa naging desisyon, umingay ang buong Bayugan Dome dahil sa maling desisyon ng technical team. Umapila ang team Negros Island Region dahil di umano sa maling desisyon ng technical officials at agad naman itong narisulba at naitama ang pagkakamali ng mga technical officials. Kahapon, kitang-kita ng lahat ng mga manunood at coaches ang laban ng Negros Island Region na si Novelin Luyas mula sa Bayawan City Negros Oriental kontra Region 13 Caraga, ang host ng Palaro 2026. Sa simula pa ng bakbaka nila, naging mainit ang sagupaan nito. May punto na makaka score ang Negros Island Region at gayon ang Region 13 na nakakalamang sa score. Nang sumapit na ang 3 minuto bago matapos ang oras ng laro, na pinned ng Negros Island Region ang Region 13 Caraga at hindi na nakausad pa ng halos umabot 15 segundo, pero hindi na nagdeklara ang referee at ang technical officials ng winner by fall. Natapos ang laro dahil naubos na ang oras at inideklarang panalo ang Region 13 Caraga na winner by points. Umapila ang kampo na ng Negros Island Region sa naging desisyon ng technical officials. Sa halip na ayusin ang isyo, hindi na pinakinggan ng technical officials ang trainer ng Bayawan City at kaagad itong pinatawa ng red card o banned at di na makakadalo pa sa wrestling match hanggang May 29. Ayon sa Commission on Sports na maaaring ipataw ang winner by fall kapag naidikit ng isang wrestler ang dalawang balikat ng kanyang kalaban ng tuloy-tuloy sa loob ng itinakdang oras.
10: Balita mula rito sa Bayugan City, Agusan del Sur. Para sa 2026 special coverage ng Palarong Pambansa, ito si KK5 Dondig Glodove para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa inyong ulat, K5 Dondig Glodove, para po sa wrestling match sa Bayugan. Para po sa Bayugan, punta tayo sa update sa Mima Ropa Region. Kaya pang masungkit ng gold medal standing sa last year, gustong pagpasta ang kapila ba nito ay atin K-5 Ray Almuda.
12: Malaki ang kumpiyansa ng rehiyon ng Mimaropa na kaya pa nila magdagdag ng gold medals habang hindi pa natatapos ang palaro. Ito ay sinabi ni Mayor Lalo, ang Regional Sports Officer ng nasabing delegasyon. Ipinagmalaki nito ang mga games na alam niyang posibleng makasungkit ng gintong medalya sa pagpapatuloy ng palarong pambansa.
13: Sa ngayon, nakikita natin ang sepak takraw, secondary boys. Meron tayong football, elementary and secondary, na umaangat pa rin. Yung ating baseball ay lumalaban pa rin sa kanilang mga kalaban. Boxing, na inaasahan din natin, at sa araw na ito meron silang anim na laban na magaganap. And then yung tennis elementary and secondary na talagang nagpapakita din ng galing. At humahabol pa rin ang basketball elementary natin ngayon.
12: Kaugnay nito, nasungkit ng 17 anyos na si Mark Eddie Marcos ang kauna-unahang gintong medalya ng Mimaropa para sa secondary boys athletics 200 meters. Isa sa kanyang naging inspirasyon ay ang makapag-aral sa malalaking universidad kung kaya't nagpursige ito na makuha ang gintong medalya.
14: Yung isa rin po sa inspirasyon ko po yung ano, para makapag-aral po sa matataas po ng universidad po.
12: Kaugnay nito, panalo din sa athletics 100 meters si Marcos para naman sa finals. Samantala, kabang-abang naman ngayon ang magiging laban sa football dahil uusad na sila sa quarterfinals kung saan 8 kupunan na lang ang maglalaban-laban. Mula dito sa Agusan del Sur, para sa 2026 Palarong Pambansa Special Coverage, ako si K5 Ray Almudal para sa Himpilang Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas, K5 News FM.
0: Usapang basketball naman tayo mga ka-K5, bakbakang matirang matibay para sa quarterfinals, raratsada na ngayong araw. Ang kampiyon na balita nito ay atin ni K5 Danda.
15: Magliliyab ang hard court ng basketball elementary boys ngayong araw sa isang matirang matibay na bakbakan na magtatakda kung sinong mga kupunan ang may karapatang umabante sa knockout quarterfinals bukas, Biyernes, Mayo 29. Todo buhos ng lakas at diskarte ang bawat manlalaro dahil ito na ang crucial na yugto kung saan bawal magkamali. Isang selyo patungo sa pangarap o isang tiket pauwi ng rehiyon ang nakataya sa bawat segundo ng laro. Hindi magkamayaw sa hiyawan at halos yumanik ang buong court sa tindi ng tensyon mula sa mga manonood na sumasabay sa mainit na sagupaan ng mga pambato mula sa iba't ibang panig ng bansa. Naging madugo at dikitaan ang mga naunang tapatan sa pagitan ng Davao at Region 10, Region 2 at NIR, Soksarjen at Western Visayas, gayon din ang Caraga laban sa Region 1. Hindi rin nagpaawat ang banggaan ng Eastern Visayas at Car, Southern Tagalog at Central Luzon, maging ang pukpukan ng NCR at Bicol at ang bakbakan ng BARM kontra Central Visayas na nag-iwan ng matitinding marka sa puso ng mga tagahanga. Ngayong araw, lalong magkakaalaman kung sino ang may tunay na pusong kampiyon sa pagpapatuloy ng tapatan ng mga pinakamahuhusay para sa inaasam na upuan sa semifinals. Samantala, aasahang simula mamayang alas 8 ng umaga ang walang humpay na pagpasok ng tres at sagad-sarang depensa sa mga do or die na laro sa pagitan ng Imraa versus Claraa Ivraa versus Straa, Zipraa versus Nimraa, Kavraa versus Davraa, NCR versus Sivraa, Braa versus Warm, Wivraa versus Karaga at Soxargen versus Region 1 dahil dito na masusubok kung kanino ang hard court at kung sino ang may malamig na ugat para iuwi ang tagumpay. Para sa Palarong Pambansa 2026 Special Coverage, live mula rito sa Agusan del Sur, ako si K5 Dan Chavez Nagulat para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Kami okay ang Bravo samantala ng Western Games, 5-15 second goals, ang kampiyon ba niya ito ay aplikated sa repet.
16: Dinalo ng Wizard Visayas basketball team ang Dirty Mindanao sa pagpakan kagapon sa score 16-41. Dalang panalo ang Region 6 at wala pang gatasa din kayong araw. Pausa sila sa final division round. Kunda Mar, samantala tinalo ng Negros Island Raider basketball team ang Kara sa score 84-65. Kaya baba, nabigo ang Inayar magpasok sa quarterfinals matapos silang magkaroon ng dalawang panalo at dalawang talo. Samantala sa iba na maglaro ang Region 1. Nanalo, Batok Eastern Visayas 96-73. Naguwagi naman ang Davao Region kontra Caraga 69-59. Kayong araw, mainit pa rin ang magpagan sa basketball secondary boys sa final elimination. Ang balita ito, hatid sa inyo ng DTX sa 500 at D3 Bio. Para sa 2026 Palarong Pabansa Special Coverage, ito si K5 sa Real DTX 500 Repe. Para sa kabilang balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa report. Grabe, samantala, Super Tikya, muling nakasungkit ng 2 medalya. Mga atleta hindi alintana ang Malakas na patuloy ang kanilang laban. May kampiyon na balita si K5 Zandro Salazar.
17: Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan kagabi, hindi ito inalintana ng mga atleta dahil mas mahalaga sa kanila na tapusin ang sinimulang karera. Muling pinabilip ni Trixia Ann Arellano o mas kilalang si Super Tikya ng Western Visayas Region 6 matapos masungkit ang ikalawa nitong gintong medalya sa 100-meter dash elementary girls sa araw mismo ng kanyang kaarawan. Matandaan itong hapon ng Martes, nag-back-to-back gold medalist si Tikya matapos depensahan ang titulo kung saan gold medalist rin ito sa kaparehong kategorya noong Palarong Pambansa 2025 sa Lawag City, Ilocos Norte.
18: Thank you po ako kay Lord dahil nag-improve po ako. At masalamat po ako sa coaches ko, Ma'am Bibi, Sir Ben, sa tanan ko nga coach, yung Mr. Visayas. Salamat ako kay Mayor, tinatawi sa ako niya allowance kag sa pamilya ko. Hindi ka ba dapat sinapasalamat? Yeah. Kung hindi tungod sila, wala ko disobo.
17: Napasayaw naman ang isang TikTok trend na Brazilian dance craze, ang pambato ng Region 4A na si Britt Michael Alburo. Matapos maiuwi ang gitong medalya sa 400-meter hurdles elementary boys.
19: Ayos po, pero medyo po ako nabahan.
20: Dahil? Sige, sagutan mo.
19: Hindi ko po masabi kasi malakas lang po talaga kalaban.
17: Dance with the Rain naman ang eksena ng Davaoeno runner na ito matapos makuha ang gintong medalya sa 400-meter hurdles ng secondary girls na kinilalang si Christy Mel Rosiva ng Davao Region 11.
21: Bahan ko kasi sabi ko po sa utak ko na kailangan makuha ko po kasi hindi ko po nakuha sa 400-meter lane ko. Kaya yung nakita ko po yung Rainer Shen kanina po is pagsubok talaga po kasi lakas na po ng ulan tapos hurdle po, napakadelikado. Pero salig na po kay God po kasi siya lang yung nakakaalam sa lahat.
17: Ngayong day 4 ay mas pangtitindi ang mga eksena kung saan magtatagisa naman sa bilis ang mga atleta sa 1,500-meter dash, pole vault, at 4x100-meter relay.
22: Mula pa rin dito sa Prosperidad, Agusan del Sur.
2: para sa palarong pambansa 2026 special coverage. Ako, si K5 Sandro Salazar, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa bawat Pilipino, K5 News FM.
0: Maraming salamat po sa ulat K5 Sandro Salazar. Samantala, sampung medalya ng Western Visayas sa ikalawang araw ng swimming competition sa palarong pambansa 2026. Ang kampiyon na balita nito ay

0: Sa buong NIR, anim dito ang lalaban sa quarterfinals ngayong araw. Maliban sa NIR, pasok rin sa quarterfinals si Jobert Aprong ng Iloilo City. Nadatnan ng news team ang mga magulang ni Aprong at ayon dito na umutang pa daw ang mga ito para lang makapanood at masuportahan ang kanilang bunsong anak.
1: Ano ang bal mo ng utang ka mo?
2: Oo. Para makaupo din.
1: Ha?
2: Para makaupo din.
1: Para lang may maupo ka mo din.
2: Makatipot siya.
1: Ah, ano bra mo?
2: Diver.
0: Sa Antique, pasok din ang nag-iisang nanalo na si John Michael Condes na taga-Kula si Antique. Ngayong araw, battle for bronze ng mga ito. Magsisimula ng alauna ng hapon sa may Esperanza Agusan del Sur. Bukas ang semifinal at sa Sabado naman ang finals. Para sa 2026 Palarong Pambansa, sa Agusan del Sur, ako si Kefe Berto Gakit para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.

0: salamat po sa report ni K5 Darto Gakit. Yan po ang ulat mula po sa boxing match dyan po sa bayan ng Payuga. Sa mga oras na ito ay magsisimula na ang laban ng basketball secondary boys sa pagitan po ng Western Visayas at Barm dito po sa EOC covered court. At bago po tayo magtatapos sa ating Palaro Updates 2026, narito na ang captain ng mga rehiyon sa medal tally sa Palarong Pambansa 2026. Nangunguna sa ngayon sa medal tally ang National Capital Region na medalong 25 golds, 15 silver, and 21 bronze. Pangalawa na ang Region 4A with 10 or 18 gold, 16 silver, and 10 bronze. Region 7, 13 gold, 12 silver, some bronze. Region 6 ay nasa pang-apat na puwesto na may siyam mga gintong medalya, 14 silvers, at tunib naman ang NI silver with 7 gold, 6 silvers, and 3 bronze. And doon din ang gold, 5 silver, and 6 bronze. Region 10 with 6 golds, 8 silvers, and bronze. Yan ang medal standing at ang karagang ulat na po dito sa FM News sa Prosperidad, Agusan del Sur. Nagpapasalamat po tayo sa magandang akumulasyon na binibigay po sa atin ng local government unit ng Agusan del Sur sa pangunguna po ng kanilang governor na si Governor Santiago Cani Jr. at sa kanilang public information officer na si Sir PJ Villapena. Abangan ng mga mainit ng labanan, lalong-lalo na ang volleyball secondary girls bandang alas 11 ngayong umaga na i-cover live ng K5 News at FM Philippines. Yan po ang mga pinakahuling kaganapan na tulad mula po dito sa Palarong Pambansa 2026. Ako po, Gay Elstad, para sa kamalitas ng Pilipinas at kasiyahan sa buong Pilipinas. Bye. News at FM.
1: The wait is over. The fire of excellence is about to ignite. From May 24th to the 31st, the nation's eyes turn to Prosperidad, Agusan del Sur for the 66th Palarong Pambansa.
2: 66th Palarong Pambansa.
1: 20 delegations, thousands of young athletes, one goal, greatness. This isn't just a competition. It is the birth of our future Olympians and Asian Games medalists. And bringing you every heartbeat of the action is the country's most trusted source for sports. K5 News FM Philippines, backed by the massive reach of 5K Broadcasting Network Incorporated, led by Dr. Ramil Uy. Our 62 stations nationwide are locked in from the first whistle to the final medal. We are your front row seat to history. Live updates, exclusive interviews, digital integration, real-time coverage across the island. Palarong Pambansa 2026. United in pride, driven by excellence. Catch it all on K5 News FM. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, musika at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. K5 News FM 66th Palarong Pambansa Special Coverage.

0: Ay hatid sa Yonac, Deputy Speaker Congressman Albi Benitez of Lone District of Bacolod, Mayor Greg Gasataya of Bacolod City, Congressman Alfredo 30 Marañon, 2nd District of 2nd District of Negros Occidental, Mayor Salvador Escalante of Cadiz City, Negros Power, Clinica Power Trio, DTX 500, your superior antioxidant, Mighty C, alkaline-based vitamin C, D3 Bio, antiviral and antibacterial specialist, DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka pa, Clinica Deo Fresh Roll-On, Clinica DTX Beauty Soap, at DTX Herbal Oil.
1: Foro de los Pueblos.
2: Okay, mga ka-K5, oh, grabe itong report, no? Kampiyon itong report sa aton nga news center. Namin isang K5, kami ato kita yan news center, sports news center, dito sa Agusan del Sur, mga ka-K5. So, kampiyon, ang indian ko lang ito kayo na sa balita, ato blang wrestling ta, daog na kiti ang player sa inayar ng taga-Bayawan, nakakasin sa patos ang player ta, primero, gindiklara na nga daog ang kontra. Naano man ito yung referee man? Siyang uli nagprotesta. Sige. Siyang uli na pin down siyang player ta ang kwan, ang kontra. Waay siya iyagin deklarar itan nga winner. Gipasiging hampang hasta nga nagdaog. Daw dugbals na now. Home court kuno ito tan. Ila kuno player to. Okay. Now. Tan may logo kada sa Agusan del Sur. Kay damo blang ka pamangkot. Sini mo? Agusan, palarong pambansa to Agsor. Inadalugo bla may word nga to ipakita balaitan. Kay damo pamangkot nga kay Berek, ano inang nagabutang de sa karatula nga palarong pabansa to Agsor.
1: Foro de los Pueblos.
2: Pangita de blatan logo tan nga may ngalan nga palarong pabansa to Agsor. Ara. Okay, that's good etan. Very good. Tanawan yung mga K5, eyes to the board. K5 News FM, tapos may 2026, Palaro to Agsor. Ano nang to Agsor? To Ragsoy? No, hindi. Ang tinaga nga to, mga ka-K5, tandaan nyo ha. Ang tinaga nga to, ang meaning sina, isa ina ka lingwahe sang mga manubo, tribo, dito sa Mindanao, nga ang buot sing ganon sina, sa kundre pa sa aton, sa. Kung sa English pa, in. Sa simpleng istorya, palaro to Agsor, meaning palarong pambansa sa Agusan del Sur. Ang meaning sang tuna is sa. Kung sa English, palaro in Agsor or Agusan del Sur. Amo na nga, anga may makita kamuda nga to. Ang buot sing ganon sina hindi na to Ragsoy, kundi to Agsor, sa Agsor, or in Agsor, meaning, ginarefer niya nga ang palarong pambansa ara sa Agusan del Sur.
1: Foro de los Pueblos.
2: So kung may makita kamugani sa logo, palaro to Agsor, hindi na kamo maglibog ulo, ano ning buot sing ganon sang to. Kadamo-damo, nagapinamangkot di. Kay Piberic, ano nang to? To meaning sa or in sa English. Palaro sa Agusan del Sur or palaro in Agusan del Sur. Tigets nyo na, gets nyo ng meaning. Na, amo ng meaning mga ka-K5. Palaro sa Agusan del Sur. Mary Ann Olbido, sigil na pamati sa Estepania, ha? Steady pulso lang. Subong sige man ang pamati sa igad bye-bye ni K5 naton na Imalin Cordoba samtang madamo ang panguha nila sang isda subong dito sa Bukana Ilog mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
2: Okay, tan. Palaro to Agsor meaning palaro sa Agusan del Sur. Okay. Tan may 1 minute ko, tan ipakita na blatan sa Agusan. Mga ka-K5, atong babaat, ang babae bla mag-pretro tan. Mag-pretro ka basketball, kundi duha na kakamot. May player nga babae sa palaro, mga ka-K5. Kabalo ka mo nung iya ginagamit. Isa lang iya kakamot, ginaitsa lang iya, shoot mo ng bula. Tan ipakita, blatan ipakita, tan. Din siya, tan, ipakita na itong babae, tan, kayo galakat ang oras na tan. Ang babae nga ka-pretro, tan, ipakita na yung bala.
1: Foro de los Pueblos.
2: Ang kapritro, itan, ang kapritro, anay. Ang kapritro, ba, ito lang isa kamot, anay. Bail na sa anay na. Ang kapritro lang, anay, itan, kigalakat ang oras ta. Okay, isigway ko lang ni Kiti, puro palaro ang report ta kalain. Sudan ko ni Kumparti, tay patay, naglingin pa ulo nyo. So, palaro to Agsur is palaro sa or in Agusan del Sur. May isa ka player mga K-5, maghaboy siya bula, basketball. Ginaitsa lang iya, do arinula type bala. Imbes nga kapot mula kasi bong na, ang iaya mo niyo, Pritro. Tani pakita, tang Pritro, tada, tani pakita, anay tan.
1: Foro de los Pueblos.
2: Araw, kaya nyo ba to na tanawaw? Palaro to Agsur. 100 lang yung aboy. Hindi bitan pagpatam, ika-stretch tan, ibalik bitan, liwat bitan. Grabe nga player nga babayo. Liwatan, ibalik, iwig pagamaya siya tan. Hindi pagtam, ika-stretch kaya hindi ma-appreciate sa viewers ta. Tanawa nyo, eyes to the board mga K-5. Oh, tira itan, tira. Pritro, hanot, come on itan. Araw. No, one hand lang yan. Oh, kaya nyo na. Kaya nyo na. Oh, kita mo bilang na. So maghaboy siya, 100 lang nga aboy mga K-5.
1: Puro, de los Pueblos.
2: Danti discuss sa inubahan, sige monitor, i-friend Placido, sige lang ang monitor. Makomersyal kita anay, din sa iluhan ko ang aton nga balita, kuhaon ko very quickly, si K-5 Brian Morden, parte sa napatay dito sa Toboso, kuhaon ko ang aton nga patrol mga K-5, nga ato subong si isa ka barangay nga may mga kahoy nga gintapas. Kag, sa iluhan tang main event, ang isyo parte sa Water District nga ipatindog sang isa ka former councilor sang Bacolod baka namin isang huni niya. Ang aton sibong attack na alas 7:54. Everybody please stand by.
0: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
5: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. You know what? Ang free radicals ang nag-break down sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw lagi inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok la mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles kag-fold sa imo guya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag-oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata, hindi lang glaucoma kundi pati nang iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag syempre cataract. Agud maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
7: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organs sa lawas nga pwede proteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C. Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imo nga tulog, manami ang imo nga mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o con polycystic ovarian syndrome. syndrome, no? Mm-hmm. Kag malikawan man ang painful menstruation,
6: mga
7: no?
6: Dysmenorrhea.
7: Mm-hmm. Correct. So hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mitis.
1: DTX 500.
8: Katalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw.
8: Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500.
10: To those who have problems with their thyroid thyroid gland, pamati ka mo ha. Mm-hmm. DTX 500 kag Mitis.
6: Mahipo kag mahiper na sir, mm-hmm, boy.
10: DTX 500 and Mitis could help you. Nga ano ni blan thyroid gland? Thyroid gland to do amo ning gasolinador. Kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base ma-hyper ka, tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no, galuya ka. Ini nga organ because per mi ginausar, prone siya sa oxidative stress. Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usas ng DTX 500 kag Mitis.
6: Gusto, sir boy. Dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor. Tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan. Nag-corrupt ang DNA sa imo nga selula. Gani, hindi na amuna nga types ang selula ang nagagawa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division, balati anon man na. Mm-hmm. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pagpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mitis or Pure Si Agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mitis. Gahugot imo panit, mm-hmm, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-guiter, healthy ang imo nga thyroid functions, hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mitis or PureC.
1: DTX 500.
8: Katalina Habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX.
9: Sa isa ka adlaw.
8: Two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sa imo lawas. D3 Bio. Mitis. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako galing si Arjen. Nagkanto sila ito sa nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Di ang basang tiyo ko. Tumarko sang Mitis alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mitis.
1: Mitis. Mabaka sa mga butika. Mitis. Ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mitis. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mitis. Epektibo.
1: Mitis. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay mahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
16: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball.